0: Amo ka rito, kaya nagtatapo ito.
1: Nagtatapo ito.
0: Oh, kaya diri nga ni magtapo. Di nga ni magtapo, naghibaloknis.
1: Ito, hey Edmond Tamirara, maayong buntag ka K5 Edward o ka K5 Kevin. Hindi pa bataan di anay ha, Teresita Bilita, hi Gopio Aldrin, hi Meren Makapili.
0: Amo na, amo Meren Makapili.
1: Uy, hi Meren.
0: Oh, amo na, amo itirada. Nulatula, permit to naka-tune in. Sige ka lang tatawa, tiya
1: good
0: anak.
1: Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Thank you and shout out. Adi, sige na liwat. Aktawa, habalay. Thank you and atun chika, kakulob. Heroina Chungson. Hi Makili. Oo, pati hinapataan hinga iba din hinga na Manuel Estoya. Uy, padi! Good morning, Sir Edward. Bisang pa ito waray disconnection as sila lagihap, itbaraydan lagihap, itbubuhaton. Itbubuhaton at gobyerno, paano mapapahibubot tarifa hit kuryente. Next item!
0: Okay. Ninalimutan ko.
1: An aton oras, mga ka-K-5.
0: Balik kita ka ngayon na nagtatapo.
1: Okay.
0: Diba,
1: alas 8:04.
0: Ano tawag din hiyo it nga naghibalios ba?
1: Nagkakabalios.
0: Oh. Amon, naghibaloknis.
1: Naghibaloknis?
0: Oo. Oh.
1: Oh, may kala, no? Eastern summer.
0: Oh.
1: Nagkahibaloknis
0: kami.
1: Hibaloknis. Nagkabalios.
0: Oo. Oh.
1: Pagkanto mo, nakalakat na hiya.
0: Oo. Oh. Oh,
1: nagkabalios ka mo. Okay.
0: Oh. Dinadalan.
1: Dinadalan, oo. Oh.
0: Ano man kung English ito?
1: Nagkabalios.
0: At nagkabalios.
1: Oo, oh, ano man?
0: Meeting without seeing.
1: Meeting without seeing.
0: Eh, pares ito nga daalan, di ba? Oh, kung nagkabaliyos ka, pares ang iyong ginagian, nagtatapo la, pero wala kang magkita. Meeting without seeing.
1: Anay, may nabadidi. Hey, Mark Paul Inahi Araneta. Good morning, Sir Duarte and Sir Kevin. Mapa-shout out Kanyangyang Markia Busay. Okay. Next alam, item.
0: Sige,
1: last item na kita.
0: Maihan na nato rin yung ginchichin.
1: Oo, alagad na si rin hira na good ini kay okay.
0: Na-attack by. Nasan digha sugbong. Tapos na-attender hit mga functions dito hit pamilya ang.
1: Oh.
0: He Jacob na-attender hit mga functions hit pamilya mula.
1: Oh, kita kahit itong erotic picture yan ah. Oh. Alang man baga mapapicture ka mo katapos ipapablis niyo ito nga.
0: Amo.
1: Sugad ito nga. Sugad na nga nito nga mga ganap ka kay Pepe.
0: Amo wali.
1: Amo na ito. Kay unta, waray hining a picture, kumbaga waray hira. Pwede hira magsapit. Nga di rin na sugad hito nga baga na agbay.
0: Amo, kininterviewan ni Boy Abundan o nga adlaw. Atas nga siya.
1: Atas siya.
0: Ano man, kumusta ka man yan ha, iti mo love life.
1: Oh.
0: Single po, Tito Boy. Very, very single.
1: Oh.
0: Oo. Binirahan na liwat yan ni Tito Boy. Have you had a boyfriend? Nagkamayada ka na bahin boyfriend? No, I have not. Waray pa kunuhiya naging uyab. Tikang haniya katawa din niya kalibutan.
1: Ngayon?
0: No boyfriend since birth. Atas siyang ulak.
1: Ano kasugad ka kay Pepe? Amo
0: balitaw.
1: Mag-ano man lad to hirangan hi.
0: Amo nga, ningan hi. At Diyos. Atong ang ay. My priority is my work. Ha?
1: Okay.
0: Damo ko rin nagpapaabat. Pero maaram ito hirang kalalakin angit akon priority ha pagkayana. My priority talaga is my work. Ano man, timo kag anak, it masisiring kon it imo life. Anira la siring ha akon, kon ano it makakalipay ha akon, amo it aksusundon.
1: Ito.
0: Okay. May da ba masugid na manliligaw? Siring ni Tito Boy.
1: Kay maram ka man hinikan Tito Boy nga namamakian na nga baga tutog karunggut kahilad man hinikan kay Pep Kevin.
0: Wala naman. Oh, work lang. Ano daw ulit nga mga speculation han irhan anak ni Kuha, ni Ramon ang
1: hindi. Pero kita ka ito nga picture ka kay Pep Kevin?
0: Oo.
1: Masugad ka ba ito nga ikaw nga baga maudad ka liwat, baga makakuang ka ba? Kay baga nag-reach out man. Ikaw liwat, imbis nga mapahirayo ka, baga dumuog ka man.
0: Mga kuan hira. In fact, hey, Ramon ang pagpakian ni Haiya, kung ano't masisiring, kan atas yang siring Ramon ang, she's a very nice lady. Natagos siya hiya.
1: Mamay ka lang.
0: Inidid to inihan kasal, hanbugto ni Jacob. Nga ira kuan. May nag-birthday liwat hi Charlene Mulak adad to. Dito liwat hi kuan. Hi Jacob nag-attender. Baga, blooming man hirangado.
1: Okay.
0: Pero ita akon hinikuan
1: suspitsa.
0: Suspitsa.
1: Suspitsa.
0: Oh. Ita akon suspitsa na sa dinhi nga waray ako boyfriend, single.
1: Okay. Single.
0: Bangin mag-close lahira.
1: Possible.
0: Oh, nga waray pa
1: bangin platonic love.
0: Oh, or waray pa
1: waray label.
0: Waray
1: bangin
0: label.
1: Waray label. Oh. Bangin diri pa nalilibelan ka kay
0: oh, waray kay, pera abot ha punto nga mag-uyab pera.
1: Oo, oh, okay. Amo man ito nat mga kabataan unan, nga sugod haaton.
0: Asya, asya, asya.
1: Mga label-label na yan, may mga label. Kutub-tub diin la.
0: Waray label pero unli.
1: Walang label pero unli. Ay nako. Maupay ko dito ada kakitab kay Ben ano. Unlimited rice.
0: Oh.
1: Waray ka mo label kung mag-ano ka mo, pero
0: unli ang pagmamahalan.
1: Unli ang pagmamahalan. Game 5 Kevin.
0: Waray tamahin mo kung abot sering ni Atasya nga.
1: Oh, alam man kita mag-pirit ito.
0: Oo, nga very single.
1: Oh,
0: possibly
1: oh.
0: Very close lahira nga they are enjoying the company of each other pero okay. Waray pera abot sa punto nga mag-jowa hira.
1: Possible.
0: Possibly.
1: Kaya baga nauso man to niya na.
0: Oo. Oh,
1: nga kita, we are trying to kuamba and understand hinikay in may generational gap.
0: Sakto.
1: Okay. Iban era generation, iban aton generation.
0: Correct, correct.
1: Oh. It's challenging.
0: Oh, challenging.
1: Okay. Challenging. Challenging.
0: Oh.
1: Oh. It imo, baka diri ada rayo ada.
0: Posible to, posible.
1: Okay, gino, wala ba mga generational gap pa nga mga issues?
0: Oo. Permanente man leto basta may da nagiinupod, permanente leto nga may da ano tawag hiton. Dere gin kakasabutan pero gin totohay.
1: Sana all.
0: Oo. Sana all.
1: Alam ko na to nga nagbabalik ang pandesal
0: oh.
1: Sa gudsod man ang sarak. Track ka kulob ka kipip-kipip.
0: Amo.
1: Ba daw?
0: Han makore la kay ang taga KFM nagpinantirok.
1: Han ano?
0: Han nagkaprag nga
1: pandesal.
0: Malungga. Oh. Iragin darangan eh. Nangaong kami.
1: Tinood gan?
0: Oo.
1: Oh, man.
0: Oo, nagdarahirangan eh. Iragin pinantirok.
1: Kamag-arawod na, pag-uri na ko, di ba?
0: Bali ito, gintagan, hirang parang sudoy.
1: O nga yan.
0: O, kanina mong kunin makakasudoy.
1: O, ginhatag na lang.
0: Oo.
1: Kaman pagkabahiraan ninyo.
0: Oo.
1: Bahina.
0: May danganin dito. May matiyo-tuyo dito nga bata dito sa amon neighborhood. Maram na ko na kuya ko na itapilido ito. Parang baligit, Malunggay Pandesal.
1: Ano man?
0: Sarin ko, hinaman, Advincula. Pamatiin daw ko, no? Malunggay Pandesal, Advincula. Kawitin ni mo.
1: Advincula.
0: Tagsingkula.
1: Tagsingkula. Advincula. Kakipip Kevin, wala na kita oras.
0: Oh, bali
1: alas
0: ito.
1: Alas 11 na.
0: Enjoy kita pag tinawa.
1: Damo na nga mga LGUs nagdeklara ni State of Calamity. Badaw nga ang desisyon ngayon ha, kontra kan Staff Sergeant Palencia.
0: Oh,
1: pasensya ha.
0: Ano?
1: In bank.
0: In
1: nga
0: bank,
1: tanan nga mga miyembro han na pol
0: komisyon.
1: Komisyon. Nagpabor nga patalse ko niya pwesto. Niyan, detalyehon nato. Kay dapat magin leksyon gud ini mga pulis, sundalo or hinuman nga ada otoridad nga may mga government issued firearm. Amo gud init mahinga ngadtuan niya. May dapat duha ang nagpakamatay nga teach nga anay bombera. Aha, San Miguel.
0: San Miguel.
1: An posilan niya asawa ang ginamit pagpakamatay. May daliwat ulitawo dito alang-alang. An posilan niya tatay mo sa nga pulis. Among ginamit liwat pagpakamatay. Ano na ang development hinibuyo?
0: Tapos andi ta Ateneo di Sambuanga. An posilan niya customs police nga tatay ang ginamit. Takay may nang president yana.
1: Oh.
0: Di himuon ito nga ground hin mga pagdesisyon hin future nga soga dito.
1: Agido.
0: Kwa inin ya ko malainhan ka kulo pakabasa ko ito. Na didya naton miss hall. Sing ko kay Roman. Na iton nga bata tungodhan era sering pa misadventure kadamo na ang yanan. Kinabuhi trabaho future han iya tiya pastilan.
1: Hay, you know, mag- Maria, kagipip gamit. Maghinga dayan natin ito niyan.
0: Sige mga ka-K5.
1: Sige, sige.
0: Good morning, haton na tanan. Ni ka-K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Asyudad ang Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may himbabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Magheven! Nagdarahan na doon oras nga 12:13 na standby lang kamo damon at istoryahon pa. Mabalik kita mga K5 kung malang piper ang mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Otonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag 0956-778-3452. Otonya, your partner. Order for cool comfort every day.
6: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Yunis Uybabalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panan Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
7: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8:00 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos, presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban, see you.

0: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen, at banta sa inyong kaligtasan. Tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PROA para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: Bang imo blood sugar? Ato na kway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Eye care drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa ako. Kung upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
14: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
15: Tungod sa imong bad breath?
14: Mag-Clinica Spore Biotic!
15: Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba!
14: Clinica Spore Biotic!
15: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba!
14: Ngahinungdan sa tooth decay!
15: O bad breath!
14: Clinica Spore Biotic! DTX Beauty Soap!
16: Ako si Lorna.
17: Dugay na yun ako nag-iproblema akong mga alapap sa akong lawok o sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap na ginahinay kinigkawala. Sa DTX Beauty Soap, amis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabalit sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
18: Sir, madalas mong magtampo si misis?
19: Baka naman kulang lang yan sa lambing.
18: Muling patigasin,
19: pasiyahin,
18: at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis.
20: Extend Food Supplement for Men.
18: Extended ang saya gabi-gabi.
20: Hindi lang basta mabilis,
18: kundi tumatagal.
20: Extend Food Supplement for Men.
18: Ang booster ng bawat gabi.
21: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
20: Extend
18: Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Extended nationwide.
18: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
13: Puro Delos Pueblo!
16: Oras mga kakita, alas 8:21 na balik at hindi nga ito ng programa Foro de los Pueblos at the People's Forum.

game o hindi na may hahay itong concert ha? Ito na for Alipulipi! October 25 ng mga kakipay. Balas 8 at gabi ha? Tacloban City Convention Center! Palit ng ticket ha? Ticket Lemon ni mapapalit ang mga ticket. Okay, adin halimya hi...

0: ticketing platform and event. Yan, ng technology provider. Oo. Nag-operate ini as a full service marketplace. Nga kundi in pwede niyo dito ma-discover, mahibaruan kung hain mga concert, day in, tag-pay red ticket, okay, mga conferences, mga festivals, yan, dito ha, ticket melon. Diri nga ticket lemon, ticket melon. Okay, oh, pakanto ka mo doon yung website, ticket melon. Okay, dito niyo mapapalit mga kagay-five itong ticket para hininga Frally Pulipi concert. Stitches and Burn, Philippine Tour, yan. Oo, may tag 7,000, may tag 5,000 ang ticket. Ano, bangin magsayop kita, mag-abono kita yung mga kakipipe. Ha? Oo, 7,000, 5,000, 3,000, yun ang general admission mga kakipipe, nga 1,000 pesos. Yan, co-presented by K5 News FM, Kumu official media partner mga kakipipe. Hiton Philippine Tour and Frally Pulipi, okay? So adin na halinya hiya kadiuntan ay Mayor Sabdao kay Mayor Sabdao San Miguel pinakasahan ni Rabungto nga nagdeklara in state of calamity mahitungod hini nga sobrang ka you know kamapaso pag sobrang hura o mga kakipad mo pingan niya kay bagana oran pa, okay, didi gintatamdan naton 109 na nga mga inin lugar ang nagdeklara ng state of calamity durot han El Nino. And kadam-an hini indeed to ha mga bungtok Cagayan Valley. You know ha Cagayan Valley region, lakip itong na province of Cagayan, Cagayan, province of Isabela, for example, mga kakipipe. Dito nga ni, wari nga ni Bisanwari El Nino, hapanahon hini na katuraw, gulpit ka mapaso. I've been there for several times. Aside pa niya ng mga kakipipe nga adikit hini nga Super El Nino, okay? Sa 66 nga mga lokalidad ang nagdeklara ni State of Calamity Region 2 or Cagayan Valley Region. 23 sa Region 13 or Hakaraga, 12 sa Region 5, 12 sa Region 5 o Bicol Region, upat sa Calabar Zone, duha Cordillera Administrative Region, ngan tag-usa ang Soxargen region nganan Eastern Visayas. Ang pinakasiyahang nagdeklara hin state of calamity kung baga nakapagdeklara na hera kaya mo na akong maganahibaruan nga balita Hasan Miguel Leyte adya linya hi attorney Norman Sabdao Mayor Sabdao hitong San Miguel Leyte Mayor. Good morning Mayor.
1: Sir Ed napagyal na aga sukat manit ato man marate
0: naabot kayo nga mga kantanay ni Frally Pulipi
1: Yes po.
0: Nabot kan mga kantang Stitches and Burns kay magka-concert ra. Wangin may da kahigayon nga magagkita. Ha? Oo. Anim ka ulitaw, attorney. Amo siguran mga paborito mo inihan to. But anyway, sige daw. Inin, anon ba ka detalye ni? Nag-declare na bagod man ka mo ni State of Calamity ni Dahay Ubong to?
1: Sir Edward, hapag kaya na, waray pa po declaration ang Sangguniang Bayan sa San Miguel Leyte.
0: Okay.
1: Nga maipailarom na kami ni State of Calamity. Aada pa po kami ha rekomendasyon pala nga to sa Sangguniang Bayan nga ipailarom na ha State of Calamity at Bungton San Miguel Leyte. Napasa tayo ito sa Redward sa Sangguniang Bayan last October 7.
0: Okay. Okay.
1: Nagpapaabot pa po kita kapag kaya na itong era formal nga declaration.
0: Okay. Ano ang magiging basihan niyo hini? Kaya magiging pinakasyahan ka mo nga bungto din hiha Eastern Visayas, if I'm not mistaken, okay, nga magdeklarahin in state of calamity.
1: Sir Edward, tungo dito kay 21 namon ka mga bungto,
0: barangay,
1: ito apiktado, nga anaton mga paraguma, waray ini magpakatanom, waray ini magpakakutsitsa, tungod Sir Edward han prolong ang severe drought. Okay. Nga may adala namon didi Sir Edward lilima ka mga barangay nga baga diregod doro an epekto han prolong ang severe drought tungod kay nahisakop herahan aton irrigation program.
0: Okay.
1: Ini an remaining hito didi Sir Edward nga mga barangay gin pailaron namon han gintatawag naton nga rapid damage assessment.

0: Assessment and Needs Analysis o kung ARDANA as of September 30, ang Bungton San Miguel Leyte, may da po kami 11.6 million nga agricultural produce losses and damages.
1: 11 million?
0: Po ito, 11.6 million po, Sir Edward, agricultural po ito nga damages nga losses. Resulta nga ginrekomendar na po namon ha, sangguniang bayan, nga ipailarom na po ang Bungton San Miguel Leyte in state of calamity. Kaya okay. Para liwat Sir Edward, inin maandaman naton di dihabong titon San Miguel Leyte, iton aton ginihingita nga mas makarimadima nga epekto hini nga super El Nino. Yan hindi Sir Edward haamon bungto, waray naman gamit ang level 3 nga water system tungod kay waray na makakahatag ang suro kang tubig. Lumusad na kami yan na level 2, ini nga aton mga timbangan mga bomba. Bisan din diha populasyon nito San Miguel Leyte, Sir Edward, magpakaluluoy na kami nga di kay waray na mga tubod, kinahanglan namon maghulat nga tumubod, aabutan kami tabi si itong gabi para lain tabon makaalog kami. So amo ito nga kinahanglan namon Sir Edward yan ha, hin water drilling machine nga halarom itong iya Madrid drill nga mayada niya water scanner para inin matagan namon ang mga tanan nga barangay hin maupay nga surukin tubig pinaagi hindi nga deep well program namon dili nga ginihimo Sir Edward.
1: Okay. Ining 11.6 million nga damage to agricultural crops, inin humay ini kadam-an. Puro humay.
0: Yes, Sir Edward, kadam-an ito niya ang aton mga rice farmers nga apektado.
1: Okay.
0: Nakit na di dalibat Sir Edward ang aton mga vegetable producer nga ang pipira nga mga kuri ito na naman mag-livestock nga dihaamon nga waray na mahangrap itong ira mga baka ng karabaw. Lakip itong kanding. Tungod kay inin mga maranga kaupay itong mga banwa nga di. Inin, nga ni Sir Edward, may danamon din nahipatik nga tulo ka mga barangay nga nagkamayadan grass fire. Nagpapasalamat la kami han intervention hanat makagarahog ng ka-update ka naton Bureau of Fire ha aton bungtungan kahagrani nga mga bungtong nga waray gud ini makalarap. Sugod na gud ito itong epekto nga dihamon ito nga aton El Nino yana.
1: Mamay, nagtitik ang palakita hinin El Nino actually by mid part of next year amot peak niya. Mamay kala ito na no mayor. Yan na palangani. And in how much more towards the end of the year and ngadto pat Pebrero ngan Marso. But anon niyo pag andam ini for example with your limited resources para itong calamity. I mean, napira ba ito niyo risk reduction and management or disaster risk reduction and management fund or DREAM fund? Yan ang atuig. Napira ito niyo din na pundo?
0: Sir Edward, iton aton 5% la inihiya. Iton aton annual operating fund ha munisipyo. So we just have 299 million, 5% of that, Sir Edward. So, amo na ito, kaguti, Sir Edward, ito na aton disaster fund. Of course, pinaagit amon mga savings, di ba? Tikang ha aton department offices, nga din ang munisipyo. We think, Sir Edward, nga may na kami igo nga savings para liwat pag-mitigate, itipikto hini nga aton ginaagian niya na nga. Okay. So, pero ninyo.
1: Oo. Kaya kung 300 million ito niyo pundo kada tuig, both na ito, I mean, it's a combined in figure, tigang itong national tax allotment and ito niyo local income. And sigurado ako, just like any other, local government unit in the country, except for maybe Makati and Quezon City nga tanan, dependent ko nito national tax allotment. Nga kung waray ini nga pundo, tigang national government, waray ko may masurvive nga local government unit. Okay? So, kung may nakamu 300 million, 10% is 30, 5% is 15 million. And I understand, ini nga 15 million nga calamity fund. Nag hindi discuss ko ini kay para makarelate liwat itong aton mga manmarati, ngan, kay aminit dilemma yan nga tanan ng mga local government unit. So, may nakamu 15 million more or less nga calamity fund. And as we all know, kita nga may mga background ha LGU nga 70% hindi ginagastos na mga in disaster preparedness in program or project upon at procurement kung ano nga mga equipment nga itong kinahanglan just to make sure nga kung baga maabot na yung kalamidad, may dakita, I mean, response nga eksakto hitong epekto hini, okay? So kung nagastos na niyo inin 70% hinin 15 million, 70% hitong 50 million, gutiya na lang yun ibibilin. Ano niyo paggastos? Ano niyo pag-address? Ini nga problema kay, for example, it mga parang umay yun na kadamaan inuutang itira mga ipapalit itong inputs. Kay wari na yan na po, you know, bis kapag gumamit yung tractor or manual, magastos ka good, kay masuhol or maplete ka. With the meager resources, ano niyo pag-address ini? Yung problema?
0: Yes, Sir Edward. Again, ang sekreto namon di San Miguel, we always establish effective collaboration ha aton mga national agencies sa gobyerno.
1: Oo.
0: So, patabok nga kita, Sir Edward, hin pangaro hin bulig, ha Department of Agriculture, amay to, Sir Edward, nga aton mga paragu, mga digin, ang ginaisulod na ini uplift program. May da na hininira, Sir Edward, makakarawat, nga binulan-bulan nga financial assistance, tikang ha aton mga national agencies, para maibanibanan itong kuri nga iragin na ato bang yan. Ha-uplift na aton, Sir Edward, por lo menos, may da hininira 2,000 pesos nga inin ayuda kinada bulan nga makakarawat. Nga nangaroon diba kita yung bulig doli, Sir Edward, ang kada pamilya at paraguma di Sir Edward may makakarawat liwat nira nga 9,400. Inin aminin aton ginhimo kay diri man igo iton aton lokal nga pundo. So gamit ang aton collaboration national agencies, napapaubsan naton itong kuring nga ginaagian niya na Sir Edward at aton mga paraguma nga diha San Miguel Leyte. Nga nakaaro liwat kita, Sir Edward, in another fund, ini nga rice distribution program, itong bungti itong San Miguel Leyte yan na, Sir Edward, nakatalaan kami panhatag hin tag-usa kasako nga bugas hangatanan nga pamilya nga diha bungti itong San Miguel Leyte. So aminin aton ginhimo para sa luhon ini nga ginagian din yan nga kakurian. And looking forward kay may ada pa man na nagtitikang panganda itong Super El Nino, pero grabe naman epekto nga dihamon. Inin we propose the same, Sir Edward, nga in the next month, makatagamtam gihapon otro itat mga paraguma, hasugan nga mga bulig di kang national agency, pinaagi hini nga uplift, pinaagi hini nga tupad intervention. Nga, of course, ginposisyon taliwat, Sir Edward, kaya maaram kita nga magkakasasakit itatong katawan, durot itong epekto hini nga has health and sanitation, pangunit kaware tubig. Diri maupait kabuhos it CR, maangso itong CR, diri nakakapanhunaw. Nangaro na liwat kita, Sir Edward, hin ma-effect pan, hindi nga medical assistance. Nga mo liwat itaton, ibubulig itaton mga bungtuhanon nga inin. Pwede maapiktuhan itong erapan lawas, duro itong kawaray maupay nga supply itong tubig. So, ganini, Sir Edward, itaton ginimo.
1: Okay.
0: Nga ang lokal na pundo naton, Sir Edward, gagamiton tala ini, kung waray nagod namon lain pangagigiusan. Tub-tub nga may magigiusan pa namon, pinaagi itong pangarumbulig ang national government agencies, we will not touch our 30% paton disaster fund, Sir Edward.
1: Oo. Maberbintaha ka, Mayor, kay nakakaintindi ka hining collaboration and linkages and pag-outsource hining funds, okay? Importante ini ang local governance, okay? Because if you will just rely on local funds, hasugad hini nga mga ayat haaton mga paggobyernuhan lokal, di ka nga hini mag-intindi, okay? Ini nga collaboration, partnership, linkages. Maglulugar rin ka at mapipirwisyo good inin mga tao. Okay, so ini isa classic example hinin maupay nga initiative by linkages, collaboration. Kaya damo ni pundo ni national government nga diri na access itong local, either diri ra maaram hini or kulang lahira hindi diskarte. So, good for you, didaha San Miguel, nga naintindihan mo ini, nga nakakakuha kan bulik outside itong municipality. Kaya ni San Miguel, ano na ba ka mga klase na? Third class? Fourth class pa ka mo? Ano na ka mga klase na?
0: Third class po, Sir Edward. Three.
1: Third class. Okay. Kay kunwari nga ni ma-reclassify, gurugutit pundo nga makakarawat niyo dito, gurugutit iyo mamamanage nga funds, gurugutit nga tawad iyo mabubuligan. Correct?
0: Yes po, Sir Edward.
1: Okay. Anyway, sige. Now, billion-billion it mga project nida iyo paghimon mga institution like mga eskwelahan. Okay? Doon iyo bago nga municipal building, ginastusan itong dako. Okay? May naka mo infirmary. Damo nga mga infrastructure development project. I just wonder, waray ba kamutagin importansya di dahil patubig nga programa? Kay amin it sustainable nga solution, hindi nga problema yan na itong climate change, hindi nga El Nino. Kung may na kita mga infrastructure nga ma-address itong problema at patubig at mga paraguman humay.
0: Sir Edward, may ida po gihapon kita And then water resource, no? Na project nga diya San Miguel Leyte, nakapangaro kita hini. In fact, 60 million tanan ito na download na aro nato nga project na download ito sa DPWH. Nga nahimo po ito di dinamon niya na nga inin level 3, no? O water work system. Pero Sir Edward, ang kurigod nga ginagiya niya nito San Miguel Leyte, ang surok namon mismo ang tubig. Wari na good makakahatag haamon hinbisibis naman lang nga awas. Amo ito nga undang good yan ang amon operation and water works level 3. Amo ito nga lumusad kami sa level 2. Bisan pa level 2 Sir Edward, may nagihapon namon mga project nga di ang mga strategic namon di nga mga barangays. Ginpanmutangan ito namon Sir Edward, hindi tatawag naton nga mga reserwa. Nga dito pwede mahipos ang tubig nga makapanguha ang aton mga mulupyo. Only nga duro na good kaupay Sir Edward iton epekto iton mamara nga diya San Miguel Leyte. Mga 30 metros nga ukap namon Sir Edward pilarom itong tuna, waray pa tubig nga amon nakukuha. Amito nga need namon niya nahin water drilling machine nga makakaabot itiya pag drill nga titon water table it San Miguel nga haamon di initial nga study aada ito ha 60 meters ay ilarom itong tuna. Hopefully kung maabot ito namon mag-successful it amon di baga ginihimo nga mga medios mga measures inin masusulbar namon Sir Ed ini nga amon problema kay naka anong taga kami yan na magparok in water drilling machine with water scanner nga may daniya capacity up to 60 meters drilling capacity. So amin doon amon ginihingi ta Sir Edward level 2 kaya amon water works investment nga di nakadimanggod har level 3 waray na good naawas yan na bisan bisipis iton amon surok hakabukiran.
1: Waray na yung pag-istudyuhin ini kada ko ini nga pundo ng 60 million kaya dapat yan at mga project labi na patubig ano dapat climate change adaptive here. We have to take into consideration hindi nagbago na nga panahon ngayon itong epekto ini hidden water source. So nagawas nga ground source ngayon yung tubig dir ini surface water, I mean salog, wari ka mo salog.
0: Sir, itong aton level 3 nga water works, water surface in here.
1: Oh.
0: Base ni Sir Edhan aton ginaro nga pakipagsumpayan sa UNICEF, nagpadarahirangan ni aton hin mga technical person nga nag-istudyohan kabugkiran ng San Miguel, nag-identify po hirahin unom ka mga watersheds. Initanan nga unom nga watershed Sir Ed, gingamit ini namon nga surukin tubig. Amo po iniya na nga unom ka mga watershed nga ginistudyohan ng mga taga-Canada nga mga inin water expert at the same time mga geologist at tuhira, inin di na good nakakahatag Sir Ed nga dihaamo niya na hintubig. Amo ito baga kurigod namon niya na ginaagian. Amo ito nga an amon level 2 nag-experiment kami Sir Ed ilarong hitong tuna kadi naman nakakahatag an water surface ng mga supply, amo ito nga drilling na yan na itong amon, nakikita ang mga medyo Sir Ed so far.
1: Kaya kung haraw nila kamo amon buong tuan haro, na amon panahon, kay tatagan namon kamo in bulk water, mimitruhan lang namon kamo, kay damo namon sa si tubig. But napapausan lot ako, nga dito amon, source kami tubig, indadarapangan hitakloban. Doon, ilot kami waray tubig. Na, ano na ba yung kalibutan, Mayor? But anyway, may dugo pa untang ipapakyan nga ibahay mo but haiba na lang adlaw kay para ni re inin well, I mean, para may focus kita heton iyo response hininga problema din heton iyo munisipyo and ako nakikita ko nga hamasanod nga mga adlaw abaton liwatin nga problema heton ibang mga local government units that is why importante nga mahingadayan naton ini ngan makaburublig kita on how to address itong problema nga idudurot hini nga Super El Nino. Mayor, thank you very much. Hini nga panahon nga mo ka nakaupo dyan ng adlaw. Thank you very much.
0: Sir Ed, thank you. Mabuhay po kamo.
2: News FM. Live. Report. Puro. Belos Puro.
1: Oras, mga kakipad. May nasabay din eh. Anay. Salamat, Mayor. Sabdaw, balitaw. Ining importante nga maistoryahan natin ng mga bagay. Ano. But babalikan ani natin ining atong programa. Hatong pagbalik agi daw matindi nga ang penalty nga gin pataw kan sub sergeant pasensya. Oo. Mapapasensya ka gud lahi nga yan nga haw nga kay in bank adto nga nagdesisyon nga patalsi kun hiya pwesto ko mo miyembro hiton Philippine National Police but standby. Babalikan natin ini atong programa ang nga oy. Way bisyan na medyo kita LMWD Prime Water at your service. Ready na. Ito na mahusay nga tagyakan itong promoter, hi Ellen Culiera, ha atong pagbalik na rin niya. Na, mabalik kita mga ka-K5, kamalang pipira nga mga pahibaro.
2: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
5: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio.
8: Madalas na pag-ihi,
9: pagdabo ng mga mata,
8: at mamamanhid ng mga paa.
9: Baka
8: may diabetes ka na,
9: mag DTX 500.
8: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
9: sugar cane extra.
8: May pinakamataas ng ORAC value
9: na epektibo
8: sa pagpapababa ng blood sugar level.
9: DTX 500, DTX Coffee Mix.
10: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Patay sa nautika.
9: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid sa satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Dayu Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dayu Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayu Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5, News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Tunog pa man. Ah, hindi na namin natunog pa man mga ka-K5. Tindo ini nga nagtitinunog. Jesus! Ha? Ha? A browser? Sige, mga K5. Ikinita ko ini nga desisyon ito na National Police Commission. Ha? May natunog pa din eh. Kadali lang. Ang kinakalasan ako, mga ka-K5. Alayon daw dito. Magatabagi. Okay, mga ka-K5. Oo. Gimbibinas ako ini nga naging na-desisyon itong Napolcom. By the way, Napolcom, itong Napolcom, police itong mga police. Okay. Hira itong nagdedisiplina hinin mga kapulisan nga may nagkakaada hinin na problema. And, inin nga natabo kan Staff Sergeant Pasensya ada kay Pasensya kay good la good man ini yan ah. Kay an natabo mga ka-K5 N-Bank ang nagdesisyon nga hiya in i-dismiss ha serbisyo. Ano't buot signon hini? N-Bank. Nga tanan nga mga miyembro ha na National Police Commission in amo ang nagtratar hini nga iya kaso. Okay. Parat ka sayo ron at mga nanmamati. Ini National Police Commission, ito niya iton iya hini composition subah itong Republic Act number 69 7575, okay, as amended by Republic Act 8551 in an amendment structure itong NAPOLCOM para may dala ka mabaga idea, okay? Dapat it magiging membro itong NAPOLCOM 3 civilian commissioners, okay? 3 of the 4 regular members must come strictly from the civilian sector nga waray military or active police background. 1 law enforcement commissioner. The 4th regular member must be a law enforcement representative, either active or retired. Ngan may dahil ni gender representation, okay? Nga it balaod nagmamando nga at least may dausa nga commissioner nga babayi. So, hirahinot miyembro hiton commission niya na. E chairperson nga nalingkod hiton ex officio, okay? Hijon Vicrimulya, como secretary itong Department of the Interior and Local Government kay itong PNP aada ilarom itong DILG. Itnalingkod yan ang vice chairperson ng executive officer he attorney Rafael Vicente Arcalinisan. So diri hiya miyembro hit anuman nga inin otoridad, okay? It mga regular commissioners amo ni Attorney Beatrice Aurora Vega Cancio, babayi. Amon sinaysaring hindi kanina nga dapat usat miyembro hiton commission, hiton na Polcom, babayi. May daliwat Commissioner Alvin Ismojica nga retired Police Brigadier General Josepos Garrote Angan. Okay? May dausang ex-officio member, panira, iton Chief of the Philippine National Police in the person of Police General Jose Melencio Nartates Jr. So, aminit na komponer hiton National Police Commission. Now, ini nga natabo nga pag patalsika kan inin Staff Sergeant Pasensya. Ini, mga kakipay, in gindesisyonan han en bank. Okay? National Police Commission sitting as en bank. Meaning, hirangatanan nga mga miyembro nagkalingkod para desisyonan ini nga kaso ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Napamatud-an hiya mga kakipay nga liable for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer may tungod ang pagbayaila niya haniya service firearm habalay iging kadtulang plastic gun box hasulod din usang plastic cabinet nga imbis unta ibubutang has safety vault as required by the Philippine National Police. By the way, ini nga safety vault, ano ini? Gini-issue ba gihapon ini itong PNP or Armed Forces kung tagan kainin or issuean kain pusil or you have to buy your own safety vault para dito mo itago inin impusil nga kung diri mo dara. Okay, di ka duty or ada kayo balay. Alang man ada ka tiyo balay, magsinurusok-sok kayo nga armas mga kakipay. Ibubutang mo dito itong safety vault. Ano kung standard nga ginbabasihan itong PNP kung pag-istoryahan natin in safety vault? Dapat ipakita niya aton para magkadagat ng idea. Okay, ihangyon natin in General Cardinio kung ano ba in safety vault. Fire safety vault. Okay, now, an iya negligence nga waray niya itago hin eksakto ini nga iya armas mga gagifad. Dako ang naging kontribusyon han natabo nga shooting incident sa San Jose National High School hadtong June 22. Ibu na kinin mga ngalimot nga adlaw ng ampit sa mga gagifad. Inipat matindi, gindismiss siya ha serbisyo. Na forfeit pa ang iya mga benefits ngan adi pa nagsinisiring kanina nga mas matindi ini kay okay la unta kung baga matatanggal ka kung baga maamo naman leto nga istorya, okay, nga matatanggal ka in perpetual disqualification from holding public office, matindi ini kay sumiring ka nga ni nga perpetual disqualification from holding public office, di ka na pwede mangimpleyo ha anuman nga ahensya at gobyerno, ma-appointed man or ma-elected position for the rest of your life.
15: Puro de los pueblos.
1: Na forfeit na ani mo mga benepisyo, tanggal ka na, na forfeit pa ni mga benepisyo, di ka pa makakagtrabaho ha anuman nga ahensya itong gobyerno, malokal or national nga panggobyernuhan. Lakip ini din itong iba pang mga government entities, mga government-owned and controlled corporations. Mamay kala itong mga gakipay. So, amin ang siring ni Napulgum Commissioner Rafael Kalinisan nga ini nga shooting incident highlights the need for stricter accountability. Okay. Kaya may dahil ni mensahe nga karuha, ipadangat nira nga dahil itong mga kapulisan. Okay. Nasiring hiya. With this measure, we are reaffirming our standard. Every police officer must ensure their firearm is properly secured at all times in the interest of public safety. Diri daw negotiable, non-negotiable duty of police personnel to properly handle and safeguard their firearms. Mamay, those who fall short of this standard, kung di na magsunod hini, magpasibayahira, would be held accountable. Amo na ini mga kakipem. Leksyon ini nga dako nga bangin bagay ba, baliwaray lang ninyo, pag-uli ninyo balay, animo issued firearm, diin mo lagin butang, animo anak na, you know, impluensyahan na ngay aniya, hinin magraot nga mga panunahuna, okay, tiya exposure sa social media, ito niya circle of friends, naging paplanuhan na nga, ang utipaunan o niya kawaton, ito nga imo pusil, kay pamumusilo niya, ito niya mga kaklase, dito ay eskwilahan.
16: Puro, belos, problems.
1: Mamay kala ito mga kakipan. Now, mag-serve ini nga leksyon. Mag-aano man kita, dit kalilikyan nga maluluoy kitahan na police, kay kung bagahiya lang papakianhan, di rigod hiya matugot, nga mahingad ito kamutan iya inin. Umangkon, ba't mag-aano man kita, kaya natabo na iton mga kakipan. Okay? So, I don't know, kung upod ba din hepatit pagkuhat iya mga eligibility. Kay if I'm not mistaken, may dapat yung ibang profession, Staff Sergeant Pasensya. Abogado ba niya or nurse? Baga, may din niya ibang profession, labot lang itong pagiging polis. I just hope di reupod God man na ito. Kaya para yung makagpakabuhi. Kung wala na niya higayon nga, you know, makagtrabaho, ha-gobyerno, either elected or appointed official ya. Di riharumamay ini mga kakipay. But question, pwede pa ba ini i-appeal? Ma-appeal pa ba inhiya? Ugaring kawari na kita oras mga kakipay. And then kay masunod liwat nin atong programa nga LMWD Prime Water at your service. Ano ba't gintagan nato ninihin dakong importansya din niya kahanginan niya na hining atong programa kay dako ini nga bagay, dako ini nga panhitabo, dako na bago ang kinabuhian mga tao nga na-involve in incidente and shooting at San Jose National High School. Ang trauma, waray pa ito makarecover ito iba. Lahat ang mga nagkamamatsyan ngayon. May na pa nga na-hospital nga nangarun bulig ang nanay. Ano kaya ni anak ko operahan pa otro kay aulad to na ego mga gagipay. Gamit at nga pusil hininga miyembro ito ng Philippine National Police. Pudbida.
16: Puro Belos Pueblo.
1: Oras alas 11:56 na. Standby lang kamuhat ng pagbalik. Bangin may na kamo mga concern, mga reklamo or whatever. Saring pa, ipapaadangat nato ning information nga daniyan ngadto niyan ha Prime Water naton luwat sangkay nagpadarha aton mga kakipay hin kumadto gud ra sa ID jud ini kun diri ako inin maano ka pa hini inin kumbaga anay kumbaga sufficient at oras ipapadangat naton haya ning mga information. Okay, sige. Babalikan natin ni ato pagkarusa yan na pero ato pagbalik LMWD Prime Water at your service is standby. Kamalang pipira nga mga pahibaro.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran so, DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
20: Tungod kay antidood nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad, tugtong alas 4, e medya itong kulup. Igakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na himumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
21: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
23: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service.
1: Otro nga maupeng aga yung atanan mga ka-K5. Welcome, hining aton episode LMWD Prime Water at your service. Nagihingyap kita hin mas maropay nga servisyo. Hiton tubig para hasunan ng Tacloban ngayon hiton iba pa nga mga munisipyo nga sakop hiton franchise hiton LMWD hayl naman hiton ira partnership agreement with Prime Water. And mga kaubod nato niya na ito nag-uusaan good lining beauty. Kakaiba mga ka-K5. Prime Water, hi Ma'am Ellen Apostol Culiera. Ma'am, hello? Ma'am! Ay, nahi, ma'am.
24: Napaka-busy.
1: Oy, ma'am.
24: This past few days.
1: Oy, na-busy ka
24: ngayon. Yes, po, sir. Yes, po, sir.
1: Hello, kumusta ka?
24: Ada kay Adinaliwat, kita nag-uruhiramang raw.
1: Baga
24: na ba ni Kahilarong?
1: Baga nabibisi ka kung nabibisi ka kung hinduro, Ma'am Ellen. Baga.
24: Ada kay may dapinanginano, nanginanohan natin mga kapamilya,
1: okay.
24: Sa bataan, pinanginan ng maliwat.
1: Mm-mm. Mga kapamilya, kapuso, mga kapatid, mga kakipay.
24: Tama, sir.
1: Anay, may nag-message sa akin, kaya mayroon ko magtuwi, usahiya nga police actually. Magpapa-investiga daw ang dahirahinin na promoter. But anyway, niyan nalang ito, baka nagre-reklamo ba? Ngayon, baga waray siguro, baga matratarda yun. Bagaging pasa akon kay Sering Nia, nagpipinamati ko niya pirme, ito na aton din hibaga tandem, ikakatuko ko ni Kampani Edward. Nagaging padara niya akon din eh. Aadit nga ran, bangin pwede niyo ni makunta kung baga ano tiya problema hini kay...
24: Yes, sir.
1: Oo, i-refer ko kayo. Ano. But, unan nga tanan, baka nag-inaragno ka mo yan na, harapit na ba yan na, it's beginning to look a lot like Christmas. Harani na ya, or it's the most wonderful time of the year.
24: Amo ko dito nga kanta, matatapos ko dito niya. Magbaga, may damatuman.
1: Oo, duduhan na ito. It's the most wonderful time of the year. May napausang nga, it's beginning to look a lot like Christmas.
24: Hindi rin nagunlay ni tikang-tikang.
1: Ba daw?
24: Yan ang lalagod okay. Matapos.
1: Tatapusan natin ini kapag sisiprahon ko ini. Maram ka kung nanot sipra. Ha mga musician, ha mga band, ha mga singer. Sa meron ka nga nga sipra, imo pag-aadman, inin usang nga kanta. Yan. Si
24: yes,
1: Sipra.
24: Yes, Sir Edward. And Sipra nga word is Spanish.
1: Oh, yes. Sipra.
24: Spanish nga. Nga nabati ko ito, church.
1: Ha, church. Okay.
24: Oh, di ko mga choir ka mo, labi na kung kadanan pa, di.
1: Mm-mm.
24: So, ato ko nga rin nagsisipra. Ato mga choir.
1: Baga nagpra-practice. Kay para...
24: Hindi po practice na nga.
1: Kay sa ring pa, para di rin magkalamukat. kumbaga adlaw na hiton. Naabot kayo nga mga pulong han mga magkalamukat?
24: Oo, naabot ako kayhan aton mga na magugurang, na mamagurang.
1: Oo.
24: Amo man itong mga panyakan, ultimo, et cetera. Ada kasi ako at church, Sir Edward. So, nabati ako, hindi. Mga gute nga mga Spanish words.
1: Yeah. Sisiprahun ta ini, anay. Para sigurado nga.
24: Para sigurado na.
1: Yeah. It means to figure out a song by ear. So, pamatian daro, anay? Ah, okay. May mga tao nga gifted, nga din nag-iiha. Napafamiliarize nila dayon and nakakanta nira. Okay? Or natutukar nira. There are mga tao liwat nga makuri, makakomprehendi, maihahira. But anyway, sige ma'am, ano ang baga mga highlights at mga naglabay nga semana? Kaya nagpadara ka akong din mga picture and video. I really appreciate your effort nga. Kaya mas maro pa yun, nga makita liwat naton. May pakita itong tao nga. Di lang ka mo naging inistorya. Partihin eh. Aadit proy ba? May mga binubuhat ka mo. Di na prime water. Okay.
24: Yes, sir. Damay ni Kalain. Actually, nasend ko. Bangin pwede natin mag-flash screen.
1: Oh, unahon anin natin ang siyahan, ma'am.
24: Mm-mm.
1: Oh, sige, siyahan, anay. Sige, ipakita daw anin ni nga video or picture kundi ini nga nag-anuhira. Anong problema? Kaya anong nahingad to ini mga kontraktor ito na prime water. Sige, ma'am. Ma'am Ellen. Oo.
24: Naguhulat ako tere pa flash kay ako ni Gates.
1: Oh, sige. Alayo. Ito ini, di ba dati pa ini? An una pa ini? Dirito amo Milton. An naigin padara ka kulop nga mga video. Aton group chat. Oo. Kay ini tapos na ito, tapos na. Okay? Kahuna ko nga na ready na adto kanina ni KK5 Ray Varona. Kay lumipot pa ako nga daha technical. Kay para amo na ba ini, ma'am? Para pagkasunod-sunod an sumbayan naging padarhaton nga picture. Oo, kay kung naunahon ang but nga, diri makaka-relate. Sige, ansiyahan anay ka kay Pipe ba, Milton? Ansiyahan nga picture. Okay, hangkakulop nga naging padara nga mga...
24: Sige,
1: ansiyahan.
24: Oo, tama, amoy niya.
1: Amoy niya, sige daw.
24: Hindi niya palo nga area.
1: Barangay Makupa.
24: Barangay Purok Pinya.
1: Purok Pinya.
24: Mm-mm. Ito yung activity.
1: Anay, ala, ito. Amin eh. Ito.
24: Ah, panginan naman natin.
1: Sige daw, kita.
24: Inihiya nga ade ilarong.
1: Mga kabatuan maniningan baras. Puro. Siguro, paki-steady anay kay para magbabad hiya. Ma-explica rin maupay. Sige daw.
24: Purok Makupa. Purok. Tama
1: purok, siya, purok Makupa. Ano ini? Eh? Kalaro man ini nga buho, gimbuho nira. Ano ini ha?
24: Okay. Amo ini tam sinisiri nga. Pagtatrabaho it repair. Diri ini parehas. Ato nakikita nga. Sumiri nga ni nga kailangan nga may repair. Kahuna nira nga repair la.
1: Okay.
24: Kinagiinawas. Iniya kasi gin-require inihi in excavation, breaking, and kasada.
1: Ba daw? So ginbong kagang kasada?
24: May adalawat kita sa roswerte kung maray pa shouldering. Inihiya, haligid niya. Pero may portion ni nga natitibag yung guti. Para lang ini mabilingan kung nain click.
1: Hindi, ngayon harama may kabubong kagun ini, ano?
24: Bubong kagun kay nagtitinong budman ito hagawas. So, amin it nita trabaho it kontraktor nga mga team. Hindi kayo di rin ikayot ano atong in-house.
1: Ano ang problema hini, ma'am? Hini?
24: Gin-repair an old nga service line.
1: Pero
24: kay may aday ni recurring nga leak. Sige na pag recur. Tapos an area dida, may da complain hin water interruption.
1: Okay.
24: Consistent na water interruption nga minahin na yan na. Then na-found out nga dito nga yan na ilarong kinanglan ni Rabukaron para masarop ang linya nga nagli-leak.
1: Mamay kala. Ano ni wear and tear nga factor? Maihanay ni nga mga tubo nga di... Pagabutit panahon, di ko kilingin kaya ma'am na mabigay na hiya.
24: Repaired leaking old service line. So meaning an giuna ay sumaringani kami nga old and new. An old Sir Edward ang katindog pa inihan ko an prime LMWD. Or had to ano ba yung nangyaran ng unang nga panahon na 1979 kay establishment water district. Amo pa ini nga mga linya kay an old service
1: okay.
24: line.
1: Okay. So mo pa ina laki wala pa ini kakalsadahi.
24: Wari pa kakalsadahi.
1: Oo, pwede na lang. Diri na mong trabaho.
24: Nakita yung simento nga gintibag.
1: Okay. At least wari simento nga gintibag, kundi mga earth. Siring panira. Wala po.
24: Mga earth lang.
1: Oh, okay.
24: Mga earth lang.
1: Oh. So okay na ito yun na. Wala na problema.
24: Yes, okay na ini. Kung manonotice okay. mo, kung may danamon din be-break, may dalot ito team nga ma-restore. So may da kong hiyapon din post ni Rida. Kay bangin na siring permanente na lang nga nag-be-break, di nag-restore. Automatic na yan na. Upod na ini mo. May da nga ni permit. It amon permit, ihatag lang ito. Approve lang ito at DP, provided kaya na mo ni-restore. May na din naging hatag nga time frame for this activity nga dapat ma-restore.
1: I mean, yan na, restored na ini, katapos, waray na nilik.
24: Waray na nilik. May da kasi portion, yung mga areas, na diri pa natin na nababalik, ka-restore, kung mapapausera, kaya may da pa ito portion dito, hasulod, nga wala pa ito ka-repair.
1: Hmm.
24: Either, kulang nga natin material, naguhulat kami supply, tingang central office, or kulang kami machine. Or unmachine, napaprioritize sila, and kaya itamon kasi pagtrabaho, Sir Edward, depending on the urgency and impact community.
1: Hmm.
24: So itamon machine, contractor machine, singong taduhala, takay na mo naman yun yung duro na nagpapadadamage. Sunod-sunod liwat.
1: Okay.
24: So gina-entertain naman ito suruha with urgency na net-impact ka community. So kung may dahilan nakikita nga diri pa naman na restore, tungod nga babalikon pa ito niya, either babalikon pa ito niya or an materialis na gamiton, adi pahan na uuna.
1: Okay. Okay. So, na ano nga mga lugar na apektado nga nawarayan anay awas, may tungod hininga link, may tungod hininga repair, di da, Sitio, Makupa, sa nga barangay, di da palo?
24: It bugos na Sitio, Makupa. Nakaka-experience ito, hera, in water interruption. Kumbaga, very, very low supply of water. Tungod nga dako nga distribution line, ang nagkaadang leak. Ma-stop man anay, tapos ma-repair, pero mabalik na yun. Then, niliwat din rin stop. And then, ma-flushing nala.
1: Okay.
24: Right after. So, mapapausa to community din dahil purok makupang. Kaya ano nga, may dakita turbidity. Then, makita man yung team nga may da-repair. Pero usually, kung major mo dito man interruption, na-post kami na announcement of
1: okay.
24: water interruption.
1: Okay. Next, kay Pa Milton. Isusunod natin dayon. Okay. Basehan imo pagkasunod-sunod, Ma'am Ellen, hangin padala nimo nga mga material. Okay, ano inhiya? Buho man ini.
24: Hi, waiting ako, sir. Hangin pa. Ah, ini.
1: Okay, ito.
24: Ako niya kasi gin buho.
1: Ini sinimento na ini nga portion ng kalsada siguro, gimbungkag. Okay. Amo nitong ginausan niya?
24: Oo. Hakuan ini. Diday niya. High breaking concrete pavement highway road and excavation repair for temporary mini distribution line. Ang barangay Malagikay.
1: Barangay Malagikay Tanawan?
24: Yes, sir.
1: Along the highway ini?
24: Along the highway, may portion is spalt na nga niya. Tapos naka-shouldering ini. Oh, an extension ng road ba, Sir Edward? Mm-hmm. Like, two lanes na?
1: So, ano yung takon? Baga, diri sakto may bintaha at baga diri sakto nga katrabaho kay madali bong kagun.
24: Madali bong kagun. Ngan, nakikita natin, it dakmul.
1: Na?
24: It yung trabaho.
1: It dakmul.
24: Pero madakmul ay nga asfalto. Madakmul.
1: Kaya yung asfalto, kung ini kapatid maintenance, pagprotekta itong concrete, nga diri magubada yun. Oh.
24: Oo, baga manggiha po niya, sir, hin, baga tiya thickness o sa kahalo blocks.
1: Tama oh, ang kalsada.
24: Nakikita.
1: Oh, amin eh.
24: Ang asfalto, ini, okay. Nakikita.
1: Di na,
24: may
1: barangay.
24: Pang parang kalsada.
1: Malagikay. Ano ang problema lahat hini, ma'am? Di na malangay, barangay
24: recurring.
1: Malagikay.
24: Recurring. Giha po. Recurring water leakage.
1: Okay. Balik-balik lang pag leak ang tubig. So,
24: oo.
1: Gimbungkag.
24: Pero manin tiya mahulos na. Identify kasi ini natin, Sir Edward. Di ba? Nagkaadag kita ng maray-uran-uran.
1: Oo.
24: Tapos may mga reports sini nga mo na-receive na kay ano yan, pero may man lang mahulos. Tapos si kami didi, nagtitikaluyat ang tubig. So di dahil ni, kinanglan man yung bungkagun. Tapos itrace, kunahin na niya gintitikangan ang root. Ini nga, tubig na nagiginawas na nagkita na lang ha, karsada. So amoy niya, ang na-found out. Dako ngayon na trabaho un. Kay dito ngayon hay ilaro.
1: Ano daw? Tapos na ini.
24: Tapos na ini. Ini yo tanan share nga akong present time for ini accomplished han October 13 nga activity.
1: Okay.
24: Kay kakulup ko na hatag himon 14. Kumbaga, amoy reporting. Ang karan kakulup i-report na ra 14. Kay amo na ako nakita October 13 ini. Okay. Dami duro ni ra activity kumuhala ko in baga may impact sa community amo na ako nagin ko an. Oh. Igin send ani aton problem.
1: Oo, kay importante lang din nga ito ni mo istorya, may dagod man natatabong nga pag-repair. Kay, ina malagi kay, anong reklamo ng mga tao ito din haraan, ito din ang lugar na ginaida ng kuan? Linyan tubig.
24: Water interruption, Sir Edward.
1: Water interruption, nga dapat unta, may datubig, pero wari tubig.
24: Napausahin ra kay ano, month naman ini, nga duro kaluya, nga previously, makusugman.
1: Oo. Oh.
24: Very low water supply, tas nawawara, then na-identify nga dito ngayon ha ilarong. So kay kuan niya, dako niya nga linya.
1: Okay.
24: Ka, yes po. So okay. Amin niya.
1: So yan ha, na-flushing na ini, wala na problema at pressure ito dito ng mga lugar, okay na.
24: Kung naka-experience parent turbidity, it takes time kasi mag-build ito tubig para mabalik ko na sa raman. So, maka-experience ng turbidity. Ito turbidity, malaksi man na Sir Edward. There ito na 1 hour.
1: Oo nga yan. Kung baga malubog, kung baga i-flashing yan, natin aw na.
24: Yeah, 5 to 10 minutes. Balik na ito nira. Pwede nira pag pinawas, pwede lalawat nira. Kay pag open nira, nga bagayin may yellowish or bagayin may dahugaw. Kung pabayan mo lang hiya, pag abrihin mo ito after 10 minutes, na-clear naman ito.
1: Okay. Sige. Kay bang ilan na mamatirahin ng atong programa o nagkikita sa social media, kung baga may iba mga problema, pwede nira i-relayan niya atong para ma-relay ko luwat nga dahi mo, ma'am.
24: Oo.
1: Okay.
24: Tama po, Sir. Sige. Much better. It's okay.
1: Okay. Sige. Next. Next nga material. Ini, di niniliwat niya. Gimbong kagyapon ng simento ini.
24: Mm-hmm. Waiting ako mag-flush.
1: San Salvador? Tanawan, Leyte? Diri amo?
24: Restoration na inhiya ng activity.
1: Oh, restoration.
24: Oo.
1: Ha San Salvador.
24: Yeah, and restoration in San Salvador. So, after naton mabungkag, then accomplished, okay na community, naawas na, wala na complaint. May na kami nare-receive ng mga pasalamat. Ngayon, itong team mismo, ang nasiring accomplished na ini kay mapay nag-flow. Itatesting man ito nera, sir.
1: Okay.
24: So, kumbaga, balik na normal isa sara na ito.
1: So, karaksingon, di rin ni Anay tinatabunan, di rin ni binabayaan, unless, until masiguro gun nga na, kumbaga, ang sakit na, natambal na,
24: na,
1: and then,
24: na.
1: Balik na normal. Amo na ni nga, ibabalik na ang mga inukaban, so ganini.
24: Oo. Yes po, sir. Ngan, hira mismo nga nangag, ayan, makapakian naman ito yung dida. Masering, pwede kami maalayin pag-abrit gripo.
1: Okay.
24: Balik na ini regular niyo, nga tubig. Masering hira nga, yes, okay na ini. Somatic ang natira pag-restore.
1: Okay. At least, yan na, hininga pag dumaran ni Lucio ko, imo bungkag, imo ayad, kumbaga. Kaging bungkag mo, ibabalik mo ito, kumbaga okay na.
24: Oo.
1: Di reso ka ng una, nga binabayaan. Kaya na nga, kaya maiha nga yung bayaran.
24: Ang proseso ito dapat niya, dapat ibabalik mo talaga i-restore.
1: Oh.
24: Takay tungod nga, amo, nag-face mo kami in challenges ba, in operations. Waray pa kami material na nagagamit. Delayed din duro.
1: Mm.
24: Kay ang supplier, may hagyap hamon makahatag. Kaya nasugad ito. Pero
1: okay.
24: Yan na, giamo ko ito ng ginpanalinguha nga magmaupay na wala naman servisyo kay nakita mo kita ang aman community ba? Nga damon mga aray doon, damon mga nang barrier pa, nga wari ka restore.
1: Okay. At least yan na, imo bungkag, imo ayad. Hadto na, imo bungkag, lagi babayaan.
24: Pag binungkag ni mo, katima ni mo ito, ayosun ni mo, make sure ni mo dito nga na-close na nga mga distribution na inailaro, hinahinayan mo lang pag-restore.
1: Okay. So, inihirang ang mga kontraktor na bill nala kung ano ang scope of work han iraging kadto ng mga lugar na may mga problema. Baga sugod
24: ito. Oh, yes, oh. Sir.
1: Okay.
24: And details, i-ready specify, ano yung materials na nagamit, kung anong klase ng activity, may remarks sira, kung kinanglan pa may follow-up nga follow-up ng activity. So, din may dati nga ginihimo.
1: Okay.
24: Para kami mismo, nakakasabot kami kung hain na iniya nga tungo na project.
1: Okay.
24: Kaya na-stop niya. Kung may remark sira, waiting for so ganin niya yung material, amo nga, na-stand by anay.
1: Okay. At least may na system nga bagay ginsusunod. Okay.
24: No, may na system kay nakikita naman kay mastering material, in coupling, size ko na available. So, expected to arrive second week of October, mga sorry dito.
1: Okay. Anay, kami na rin yung mga concern. Hebel Riel, good morning from Didi Homes ba ini? Good morning from Didi Homes.
24: Oh, Didi Happy Homes sa Tanawan.
1: Oh, Tanawan po. Nag-apply po kami, anyakan po, 2023 pa po, ang pending. Nag-apply kami last month. When po kaya ma-process? Napakiyan, Hera.
24: Kung 2023 pala ang ginpa-process, 2026 yan na, after 3 years. 2029.
1: Okay.
24: Balito, Sir Edward, kung iha po natin, ano, kasi syempre, nag-apply Hera last month.
1: Oh.
24: Gin-handle pala naman 2023 December. Pero ay no, tumamak na kami ang January 2024.
1: Oh, oh.
24: Kung ano gap ng year, 2024, 2025, 2 years, 2 years.
1: Ano ba't magkakartada hindi? Mahulat lang, Hera.
24: First come, first serve, manguna naman application. So, Hera, on queue. On queue lang, Hera. So, the moment na sigit amon hugot, sigit hugot, kung ano't nauuna, mutang gintatawagan. So, pagkada yung ganang opisina, kaya matingang na proseso, mabayad ka ng 196 inspection fee.
1: Okay.
24: At amon yung pinakaunang proseso at pag-apply, labot lot mahatag ni mo, hindi mo temporary form na nakaspecify a name, address, and cell phone number, i-inspect para lang ito ma-determine kung capable ba ka matubigan, may service line ba dida, or ang mga fitting ceramidon. Amon for the inspection. It case ni ma'am, mahulat gula ni tiya, tatawagan na lang po niya.
1: Okay.
24: And, anamon yung connection, medyo mahina yan anamon proseso, kay naghulat kami anamon, ano sa project na itong ginuhulat, Sir Edward?
1: Okay. Hikandol Red, good morning, Sir Edward, yan ma'am Ellen. Mapalayong gad ako pag-check, didi may tabu ka Shalom Hospital, Real Something Street.
24: Siya, okay.
1: Harani Handar okay. Office, ligid it gutter. Aadahin leak, maiha na itong dida. Di rin napapansin, makusugit leak, maiha na namon ito ginreklamo, aadala, dapit it ligid it kalsada. Maski maadlaw, tubigon, good lagi hap. Alayon, ma'am, kay maluya kami didi it awas, pero ito dida, makusog-kusog. Ba doon? Mas okay. Makusog ang leak
24: kontra awas. Frantingan Shalom, tapos ligidan ano, kasada, ligidan na itong store?
1: Wari din na makabutang, ba't tugbang itong dar? Haran it dar?
24: Mir itong dar.
1: Dar, Department okay. Of Agrarian Reform, ligid it gutter, aadahin leak.
24: Ligid it gutter.
1: Haranihan dar office, ligid it gutter, aadahin leak. Ayan.
24: So visible in here.
1: Yeah. Madali lang ni Bilgon.
24: Madali lang ni. Ipapasubay ko lang ni here. Frantingan Shalom, big leak near itong dar, then illegal na itong may gutter.
1: Okay. Yes. Yes. Waray mong kuno to big liwat ha? Mohon, asin himamila. Napalab nila ito yung branching. Nagkawari pa kami ni magkatuhay.
24: Oo. Ang branching niya, Sir Edward, gininform na namon na nakabranch siya iya.
1: Oo.
24: Na pwede na iya makatuhopisina pag-apply.
1: Okay.
24: Can he transfer of tapping from branching to tapping?
1: Oh.
24: Okay. Para matapos ang problema ni Mamila. Tapos si Mamila kasi may dakuno na kadto nga magibabalin aniya linya.
1: Oh.
24: Ibabalin niya metro tungod gan front ka iya nga lote, igo-construct na ang balay.
1: Mm.
24: So matataraan na namon metro itong nga stub out so ibabalin na si Manhiya.
1: Oh.
24: Kung pwede na lang ibalin or pasabta kami kay bayan kami more hours.
1: Mm.
24: So itong kasi Mamila diri namon diri control din kami maaram kung saan pero imi make sure ito nera nga may dalagap niya water.
1: Okay. Hey Ma'am Zeni Wenceslao, ha? Morning, Sir Edward and Ma'am Ellen. Update han ako ang replacement han meter. Kumadina ang iyo team, ma'am. Ang problema di ay kay haiba nga linya nila gintap ang amon meter. Asya, di good na awas. Iyan na, okay na ma'am, may awas na kami. Bisan hinay, okay lang. Damo nga salamat, Ma'am Ellen. Ngan sana, Ma'am, ma-remind gihap ini nga mga team nga diri anay nila bayaan, kundiri pa okay la trabaho. Kay dubli-dubli la trabaho ngan, sakripisyo gihap kami nga waray awas. Mag one man good, Ma'am, nga waray kami awas. Due okay. ila negligence. Sorry, Sir Edward and Ma'am Ellen, sa pagkulit ko haiyo during iyo prime water time, hakepipe. Waray problema.
24: Oo. Amo ni ni privilege. It's our privilege, Ma'am Zen. Thank you nga ni. Hiti mo pag-air, hiti mo concern kay amo ni amon biling. Makabulig kami hit community.
1: Amo na. Kaya mo't purpose yun at programa liwa.
24: Oo. Mupay nga ni kayagi, makarawad na daw ito ka, Ma'am Zen, kung masing lagapian na ika-third time na baya. Waray lagapak.

0: Good luck yun at kay Macaron kan si Edward dire na kami ni mabubuligan.
1: Okay. May kumadiha mo, may nag-message sa akon nga sa kusang kay nga pulis, kumadto ay ra. Ah, part din nga problema. Inen gin forward ko na nga dahay mo. Hay mo messenger ma'am Ellen. Inen
0: ano to ni specific concern sir Edward?
1: Amo nga ni kay gin message ko ya utro kay baga kumadaadahiya waray katratar dayon or bangin may bangin nalabyan hiya or ano. Kumad tubo diha pulis.
0: Oo nga, nagdiretso ya pulis kay waray hiya kakuan.
1: Baga mo nagpakaintindi. Ada kay oray luwat dito baga iproseso kay sering panagsangkay na mamati ko niya hininga atong programa. Igin agi ha akon. So igin padara ha, teka waran Lunes, waran man kita magka adang program kay busy ka, igin lakad ka. So yan ako, igin forward ha mo messenger. Ha?
0: Oh, nakita ko na Sir Edward, baka ni and family name iti account. Pero ano man ni niya concern? Kay wala man ni didi. Ah, sige, nakita ko na pa yung GO number. Okay. Adi na. I-identify ko ini. Wari man kami system, papakita ko pa ini commercial para ko ma-identify niya. Oo. Specific na concern.
1: Anyway, sige ma'am, pag-alayon lang ito. May dapat ba dudugang ginlaking trabaho ni Kakipa Milton? Aray na. Okay. So more or less, amo ato.
0: Actually, Sir Edward, damo talaga ito niya. I just need to choose.
1: Okay. At least,
0: ipiliyon ko.
1: Itbaka nakakaupay yun eh. Kami nakikita at mga nanmamati. Okay? Diri laki nanmamati, hira. Nakikita pa. Kay nagaka-interest nga ni Rap pagsiring ko nga, kung every time na siring kami, kita daw niyo. Di lang tira kinamamati. Napakadutot Facebook. Oh. So at least yan ha. Pagsiring nga dito yun nga lugar ha. Si Chumacupa, ha, Paloha, San Salvador ba ito Tanawan, or didi ha, Malagi kahit Tanawan. At least nakikita ni ra social media nga aw na kadto nga inira aw mga naging buhay.
0: Amo nga nan cause na nawarayan kita awas aw bumalik na nat awas kay na trabaho na ngayon. Si Edward na mention man Didi Happy Home. Saan ito nira concern?
1: Anay, and Didi may aw ang parte ato ang anir application ng 2023 pa.
0: Okay. Oo. Tama.
1: Nga anyway, na address mo naman.
0: Oo, kay yun queue ito hira, nakapila ito hira. I know, January 2024 na yan na kami na-handle. So, mahulat-hulat na talaga kay... Reassure you, nga ma-entertain ito. Kay once nga nakapila, noted na ulit ito. Ugaring, may dala kita first come first serve.
1: Okay. Amo nga nito mga karuyag natin ang tanong matapos na ining problema ining tubig, labi na ining linya at filter C. Kay dako ko din eh, no? Nga maibubulig hinin kawari tubig. Kay oho, kita ka, there 10 million liters per day. Itong magdadarang nga tubig, tikang dito tingip, tikanhi. Okay? Iningalin niya nga maagi sa tape nga di Northern Barangay. 3 million yes, la, it nga di kadaadlaw ha Northern Barangay. Oo. So, ini nga 7 million, dakot may kukontribuirin eh. Hit pag-supply tubig.
0: 9 million, mga lugar, ha? Sir Edward.
1: Ha?
0: 9 million.
1: 9 million?
0: Yeah, oo. Pero dako gihapon, kung 3 million nga to norte, 6 million nga dito karang kapag-upisa.
1: Mami, kalat 6 million liters per day. Kadako nito nga bagay. Sanglit excited ko na kini ngan pagsisiprahon ko gud ini nga it's the most wonderful time of the year, ha.
0: Hi. Kinang lad, exclusive na tayo mga program, excuse me. Exclusive nga program para makapamati kami.
1: Oh, it's okay.
0: Or pwede liwat ani kala ani kay unahon ani ni mo mamati ani kita para magmaupay gud talaga mo.
1: Nga pag Christmas party niyo, pakantahan na lang ko niyo dito kay mamamas ko at the same time, ha.
0: Papasabuto ko di gym nga may dako special surprise number. Special surprise number ko din
1: eh. Okay. Bagay ka lang maging GM na yun eh. Oo. Ma'am Ellen, balitaw, salamat hindi nga panahon na. Sa susunod naman, ipadaralat yung mga accomplishment, pakingadayan natin, ha?
0: Oo, thank you. Thank you so much, Sir Edward.
1: Thank you very much. Thank you. Okay. Mga kakipap, kaya marina kita oras. Ato lang ni pagsasadan din atong pagkaurusay ng adlaw hangaran ito mga nakaupo ng engineering. Kanina, Jeff Gores, si Ray Barona, nganya na. Si Milton Mate, ininyo ka K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kauswagan. Hitong sinirangan Visayas K5 News FM.
2: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
3: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pagtumar ko ko TTX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, imiak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
5: Nawad ana baka og gana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug desugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga epektibo
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tungtong alas 4, e medya itong kulup. Ikakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloman Brands. Na nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad ng Tacloman.
8: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala nako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabalik sa mga butika.
11: Panahon na naman ang ubo.
12: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty.
11: Palaban mo,
12: Mighty C.
11: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Sakit mangihi,
11: basin UTI na na.
12: Maglinika, spore, biotics,
11: at tunay good bacteria
12: na magpaundan sa mga kagaw
11: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
12: Clinica Spore Biotics,
11: ang fortified ga probiotics.
12: Clinica Spore Biotics.
2: Mabalik sa inyong mga suki butika.
13: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Eye Care Gold.
16: Hindi lang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa Eye Care Gold at Eye Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang Eye Care.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
18: DTX
17: Liniment Oil.
18: Sa bawat bahid,
17: mapapa
18: sana oil ka.
17: DTX Liniment Oil.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
20: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Linaman Oil. DTX Linaman Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Linaman Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Linaman Oil. Hindi lang basta oil, kundi Linaman Oil. DTX Linaman Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!

0: KK5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Tacloban, 1 minuto na nakalabay, hito na last 10.

Mapaing aga, Metro Tacloban, Leyte, Samar, gan Biliran, Luzon, Visayas, gan Mindanao. Kumusta? Welcome na naman ini nga ton na taramdan an oras ng Tacloban. Dorot hayo hitong Tacloban City Government. Tangaran ni Mayor Alfred Romualdez sa naton na City Mayor itong siyudad itong Tacloban, mga kasangkayan. Magkakaurusan na naman kita sa kubitaw na sa kaura sini nga ton naman programa. Diri ha K5 News FM 103.1 MHz. Hayo dida mga FM band. Mabating ang makita kami niyo mga kasangkayan hamon na Sibya. Yan ang aga, didihito na K5 News FM Digital Facebook page. Oras han Tacloban. Hangaran gyapon ni Attorney Theason nga mo itong tagmangulong nga ditong City Information Office mga kabugtuan. Ako naman ni Chris Quinto nyo makaupo dyan ang adlaw. Kutom kita alas 11 yan na itong aga. Damo na naman itong pag-isgutan nyo ng adlaw anong nga mga impormasyon, mga program and projects itong syudad itong Tacloban mga kabugtuan nga makabinipisyo itong mga Taclobanon nga sugad ba natin mga diri tagadinhi pero anhi nag-ukoy itong syudad itong Tacloban. Pizza 15 kita itong Oktubre 2026, kamutngaan kita itong bulan mga kasangkayan. Adlaw kuno yan na ni Manuel. Kilala ka mo kan Manuel? Manuel do. Para itong mga 15-30. So, Manuel do yan ang adlaw. Ayon naman ito dida pagtigda pag gagastot yung kwarta ha. Kaya panginanoan nga nga maabot pa itong pizza 30. Di ba kasi yan na binulan? May daliwat ibang kininsinas, 15-30. Ita punilduhan ano mga kasangkayan. Biyernes, Webes kita yan ang adlaw, ano? Ngan buwas Biyernes, Friday buwas Friday. Aton mga kabugtuan, ha? Nga malilipay basta pagabot na itong Huwebes kay pagkinabuasan Biyernes dayon. So yan ang adlaw Huwebes. Mabait aton panahon mga kasangkayan kay masira ka mayda panalagsang adampog aton nasipatan di diton kalangitan. Pero diri good sugad ka badakmol. Pero mahawan, medyo mahawan aton kalangitan. Alams na niyan, bangin na naman tigda nga umuran. E basta kuno adlaw nga ni aga nag may da El Nino. Pero pagabot nga ni kuno itong kulop lan niya liwat. Nagkitaon na ron niyan kung baga makakusog itong uran yan nga kulop. Actually, nalipay kita nung sugarit panahon kay kung baga magmamarag kita hit aga at least makabaybawi pagabot itong kulop. Makainom-inom yung tubig kita itong hindi mga tanong. Atong mga sapa matubigan. Ato din ang mga canals malimpiyuhan. Kay once sumagi itong tubig, siyempre, mabanlas man nga da, maanod nga da mga kabugtuan itong mga hugaw. Patit iyong mga atop malimpiyuhan. Now, so, lain nga adlaw na naman mga kasangkayan ito natong pagkaurusa. Huwag sa kita magpadayon, hindi kita tlakat itong panahon anay kay ang intertropical converging zone lagi hapon. Ang nakakapikto naman di Bisayas, sa Mindanao, Palawan, mga kasangkayan. Ngan ang northeasterly wind flow o rin nga mahinay nga amihan, nakakapikto liwat nga di naman ito northern ngan sugadban central Luzon. Pero may nabagyo nga di agawas itong Philippine Area of Responsibility. Rayo pangahaw inihiano 2015 kilometros as of kanina nga alas 3 hiton aga ininirang forecast. Aniya kakusgon nga dala nga hangin 45 kilometers per hour tropical depression pa niya na subaskon 55 kilometers per hour. Na gius naman ini tipa katundan. Tikaniha ato nasod na Pilipinas ha kalaksihon nga 10 kilometers per hour. So maram na kamay na kon hainat iya lokasyon ano di akirayon kay 10 km per hour tikang kanina nga mga alas 3, 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, so 7 ka oras. So nakahirayo na yan 70 km na aniya gindalaganan tikang kanina nga mga alas 3 ang aga tikang aniya lokasyon nga 2015 km, so minus 70 kilometers na ito niya na manidigindalaganan.
Except lang niyan, kung baga magbago na naman iya kalaksyon ninyo dalaga ng mga kabugtuan. So ini nga ITC, si amin iton na zone nga kundiin, nagtapo itong doha nga kalain itong hangin, ang amihan nga habagat. So Visayas ngan Mindanao nga area iton apektado ini nga pagtaga ITCZ. So ang northeasterly wind flow at tumala kasagaran ha Luzon nga bahin ano. So ang localized thunderstorm dito ha Metro Manila. So wala kong significant nga phenomenon nga magkakapikto nga dit ato naman syudad yan ang adlaw mga kasangkayan. So waray di mga bagyo nga makakapikto Manila nga kamapaso, kamasera kiton panahon. Sana itong nakikita ko nga dampog gina di hiton satellite image. Mauran ito niyan nga kulup. Mamay ito pinakamaupay nga good news. Pinakamaupay pa nga ni good news pa. O nga umuran yan nga kulup para maka bawi tikang hiton paso yan ang aga. Sira kiton adlaw. Maghisgot na naman kita yan ang adlaw mga kasangkayan. Ito na itong mga topics. Ano, hingaan yan ang aga. Nagpapadayon nyo na ang barangayan. No, so adto yan na hiton may barangay 1998 covered court. Yan ang oras ano. So dire pa kamo dida late kun palitan makadto kamo mapahabol kami itong barangayan itong Tacloban City Government. So adto itong lokasyon itong barangay 1998 covered court. Tikang kanina alas 8 itong aga. Actually very good makaka yan na magod actually kasagaran mga alas 10, alas 9 ang formal good nga pagtikang ano kay siyempre preparasyon pa man pag alas 8 mag-asikaso pa nga to ta venue. Naghulat pa itong mga pasyente. So yan na nga oras nagpapadayon pa ini nga to ang mga gusto nga magkaka-avail itong mga libreng mga serbisyong medikal or ano mati gusto dito kay mga medisina, ano pa mga klase nga tambal ito dida gusto nga maabilan, adto yan na hiton barangay 1998 libre ito or bayad, may na pa dito champurado nga niton tinatawag nga kanan ano ba ito sa lugaw aros kaldo, ay na pa dito yan na aros kaldo mga tikanton tako kay baga namimiss ko na pagkaunto na aros kaldo. Pero kay pagkita ko't oras, so nga malilate ada kung mabalik pa nga diyan o tikang dito hadiit. So nagpabili nalang diyan ha K5. So makaya malakot service nga dito ang CIO. Kay kuri na magdarag ka team service nga mahal at gasolina. So ato ni dito ha pagkaya na ano, magkakahabol pa labi na itong mga tagadida. May diit. Bagakay, haranit lang ba? Diba itong may diit, itong bagakay? May tigbaw. Tigbaw mga kabugtuan. So para itong mga gusto makaka-avail itong health and dental check-up, vitamins ng mga medisina, reading glasses, live birth registration, skill training registration, anti-rabies vaccination, and deworming. O nga, haircut services. O may dati permanente dito mga naggugupit. Ngan iba pa nga mga government services nga pwede nyo dito ma-avilan ano mga kasangkayan. So atong mga gusto magpa-check up nga da, gusto magpa-check itong ira dugo, magpa-CBC. Ano pa ba't iba dito? I think kuray ang kanan blood chem. It blood chem, pwede ka mga dihiton yakap. Ha? Feel health yakap. Atong tisgutan na rin yung kamilingin feel health yakap. Hindi may city hall ano mga kabugtuan para initong mga empleyado nga ditong city hall. Ako nito sigutan noon niyan. Pero rin nga mga barangayan services kada simana mangko din ni anong gindudumara dito itong syudad itong Tacloban. Ginilibot in itong mga barubarangay. So permanente kitin nag-anunsyo para nga maka-avail ka mo. Kay ini, maupay na ini nga programa kay di na ako mapakadimis mo itong city health. Di na ka mo makatot city hospital o di man nga mga hospital di na makadamis mo tiyo barangay. Libre, waray bayad ito nga mga servisyong medikal. And may mga dida kayaman, may mga ginataman nga mga misay, ayaw, mga pet. Pwede ka mo pumakanto kay ato itong City Veterinary Office. And magpapisit. Diri ang kamuhan tagay magpapisit. Ta, mismo ang kanan niyo binuhi, dida nga mga kayupan. May malipatit ko nga ito kamot magpapisit. So magpapisit nga dahil itong ira mga lalaki nga mga kayaman, magpa-spay o magpa-laygit. Hiton ira din ang mga misay or mga ayaw mga babayi. May dagap ini dito hiton aton City Vet ano mga
kabugton. So damong nga mga serbisyong medikal iton gin-offer iton syudad kada barangayan. So amin it aton higayon, no? Mga taklobanon nga mapakadto kita ini, labi na itong mga hagranik nga mga barangay. Although may da mga schedules ini nga kinadab simana, ngan hausa ka bulan may da kita ini grand barangayan. So amin itong grand barangayan, at doon ipahimutang itong mga higluag nga area. Like Asurdom, si Tacloban City Force Complex, nga di ba pa nga mga hagluag nga mga area nga damot covered nga mga barangay. So ini kasagaran ini ang mga sapit malayin nga mga barangay good itong mga mapakadto kay harani man. Kaya kung downtown ka, magulat ka na lahat na grand barangayan. Pero kung may da ka na ginaabat yan ang sakit na gusto nimo magpa-check up dito, pwede ka pa makadto. Wala naman inipili, di man karong sigur nga diri ka taga diit. Nga di ka mga niaruan dito hin ID kung mapakadto ka. Ma, pakana ka lang dito kung baga, pakana ka lang kung taga diin ka. Tapos, check, libre ka na check up. May da ka kinahalan nga medisina, resitahan ka dito. Kung may available dito nga medisina, pwede ini maihatag nga dahi mo. O ito liwat nga Phil Health Yakap. Ako nito i-discuss no ron yan na kaki-5 Riano. So anti-rabies vaccination. Labi na yan na nga bulan ito ng Oktubre. And then, kinahanglan natin nga may da natin mga binuhi. Di da nga mga kahayupan, misay, ayam. Yan ang ma-injikan ini nga pagtaganti rabies. Ito paghulatan ng hira mismo, matap na natin mga kahayupan. Matap na itong rabies tapos makakagat nga diha aton. Hikita it baga matatap na hikita it baga manilikado. Kamu nga ni, makagat nga ni kamu, makamarasan kamu, bisan kamaras let me say, or kanan ayam dida pagpa-inject dayon. So ini yan na, libre na ini ha, nga mga kanan services, mga services nga gin-offer itong city ha mga kinadasiman ng barangayan. So Dorot Inhayo, ito na Tacloban City Government, ngan kan Mayor Alfred Romualdez, sinuportahan mga kabugtuan ni Vice Mayor Raymond Romualdez. O, para naman nga makapadangat hin mga servisyong medikal, dental, o ano pa man nida, libre nga mga eyeglasses, at doon medyo nagkukuri na pagbasa, may dada mga grado nga datira mga mata. So may mga libre gihapon nga mga eyeglasses, ngan vitamins, ngan medicine. Labi na nga panahon, nga pabago-bago itong panahon naton mga kasangkayan, tigda nga umuran, tika nga sira kiton aga, tapos pagka kulop umuran, hindi ba hini, tigda magkakasakit. So danay, kulang hin vitamina, kulang kan vitamin C, ni mo immune system, baga lumuya na. May mga vitamina nga ginahatag ini ano, ang mga kulang ng dugo, siguro may mga ferrosulfate ini nga hatag. Or laki ni makakita ito ni mga vitamins dito nga gimpan hatag. Pero may mga medisina para ito yung mga sakit. So diri ko din yung mga komplikado ng mga sakit ano, mga simple lang ng mga sakit ini. Ang mga libre nga medisina nga ipapang hatag. Siguro high blood. Kumbaga, amo manit common talaga ng mga sakit hiton katawhan, high blood. Ini nga mga hypertensive ka, di ba? Medika hypertension. Ano pa matida iba? Ang hataas it cholesterol. Pero mas saka dito, kinanglan na lewat ito hin mga examine sa laboratory no, para masabtan ka dida kung hataas ba tim cholesterol. Kailangan itong blood test na. High blood kasi, masasabtan mo nga daan no, kung baga hataas tim pressure. Pinagay itong BP, blood pressure test. Masasabtan ka dida kung hataas tim primidugo. Pero basta-basta ngayon na, pag magpakuha ka na, first mo nga pagpakuha, hataasan ni mo pressure, o di ka rin high blood ka na. Meda kasi itong panahon nga, tungod ang kapaso, no? Itong panahon, may da ka nagbabaktas ka, naglalakat ka. Nahataas talaga at pressure timi mo dugo. Pero ba naunan, last year, nagpina-check up na nga diha kanan Divine World mga kasangkayan hospital. Napapausa ako nga, may da ko kasi digital nga kung habalay. Ito nga kanang blood pressure test ba, pang BP ba? So, nag-test na ako, 110, 120 mo lang nakuan. Pressure over 80, over 90. Magkanormala na akong pressure ng dugo. Pag-abot ko itong hospital, umabot naman in 150 over 100. Nasaling ng doktor nga, high blood ka na sir. Pagpatsik, bangin ka kuno, kung ka, may naka-hypertension. Sinkodok. Dito habalay, kung ako lang dito nga usa, magpa-check nga na. May dokumento digital nga ka na pang BP, ano. Pwede ka lang maglulugaring. Pagpindot mo nila, automatic na hangin nila. Doon na ngaran ito. Pagkita ko at pagbasa ko, normal. 100, 110, 120, over 90, over 80.
Pagabot ko ospital, 150 na. Over 100, 110. Kumbaga high blood na ini. Tusin ko, kay ngayon, hing kukulba ngayon ako pag adto na ako to ospital. Amo nga itong rason. Kaya di talaga ko mahilig in hospital. Makabati nga na ikon nga na itong hospital, kukulbaon na ako. Amo nga nahataas itong pressure ito na akong dugo. Iyan na sarin ng doktor, mga ito rason, hadlukong kayo ng hospital. Kaya kumbaga, di na nakalabay nga tuig ano, kung di rigula talaga kinahanglan nga magpa-admit sa hospital, di ko talaga magpa-admit ka na itong hospital. Dagay no choice naman kay di na last year, kuha na ako. Kumbaga, dehydrated na ba? Kaya may imagine mo, pinakadlaw, liba siguro kaadlaw, ngore kong katurog, tapos lima kaadlaw, ngore kong kaon. So dehydrated na, wari inom-inom itong tubig. So pagkabot din tuhan ko han, na emergency room, sus, dehydrated ka na. O, kinahanglan ako nimo i-admit. Kung pwede pa di re-admit, ayaw lang na. Sus, yung doktor po, i-admit na ko. So, may nanganin ko maginabat yan ang mga sakit, pa-check up ka mo nga daan, pa-check up ka mo dahil ay hulatan nyo nga mag-grabe ba kay para malikayan itong pag-admit. Kaya di na ganin, ma-admit ka na nga ni, besan o dog, damot mga libre yan, damot mga ayuda nga makukuha nimo. It gasto pala niyo di na, panahon, gasto. Kung baga mag zero balance billing ka hospital, wala problema, pero gasto ni mo personal, pagkaon, hindi ka man pwede wari ka bantay dito, mag-usahan ka lang dito mismo ito ni mo kwarto. No? So, sa amin eh, ini ka mga libre nga mga tinatawag naton nga medical services nga gino-offer itong city government, sige po tayo ninyo mga kasangkayan. Kay ini nga parte ini hiton duties hiton ato naman city mayor, nga makapadangat hin mga servisyong medical nga magkadrodilain nga mga services ganitong katawhan. No? Kay kaparte nit yan naman duties nga diha aton. So kinahanglan aton nga iga kun ini. Singa buton ini niya na nga mga panahon nga ini nga mga schedules kada semana. Kumbaga kada semana ka magkasakit ra kada semana ka pa check up liwat. Waray man ito sinisiring dito nga kanan di ka na pwede kay maximum ka na. Nagsubra ka na at pa-check up ko sa kabula. Kung gusto din mo, pa-check up ka kada semana. Kaya may pwede itong mahimo nimo kay kada semana. Mabisita man itong team, itong city government, itong city hall, nga di itong mga barangay para itong barangayan. Kung gusto din mo kada semana ka magpagupit, ala kayo magpaalista, mapila ka dito. Kay kada barangay, may naman libre nga gupit. No? So, amin ito't naka-upay ini nga mga servisyo nga ginhahatag, no, itong city government. Ngan kada mo nga mga benepisyo, hirain mo ba nga mga bungto itong kada semana, hirain mo ba nga mga syudad itong kada semana itong may da sugad ini nga mga serbisyong medical. Nina takloban weekly talaga ini. Ngan hausa ka sima, hausa ka bulan kalima. Kay usa ang grand barangayan man ngan usa kada semana an barangayan mga kasangkayan nga bibisitahon. Nga dara ini nga tanan. Kumbaga gingugutom ka dito, waray mong problema kay may dama dito nira champurado ng arroz caldo. Ah, mamiling kahan subak ito ng arroz caldo, pakaan na dito at magkanaghuhukad. So, may din dito ha mga, yan na, diit may ito arroz caldo na naman. May champurado na naman. So waray problema nga dito mga gingugutom kay may tubig dito, may dama mga pagkaon, nga pwede niyo di dama abila nga libre pila ka lang dito, kuha ka lang dito at mga naghuhukad nga dahiton kanan arroz caldo ng champurado. Alas sa Jess, 20 na ito na ito naman oras inin ang yakap gamot kay didihiton City Hall yan na mga kasangkayan. May din dito gintika nga ng adlaw nga itong siyahan kay 3 days man kuno ini. Siyahan nga adlaw hiton ira yakap gamot outreach program no yan na didihiton City Hall ato City Hall ground ini. Kakulop ini actually nagtikang no. October 14 dito itong Sangguniang Panglungsod Session Hall. May boss building ini dito mga kasangkayan. Gagin papa, gin natagamtaman ini itong mga empleyado itong city government. Ano ito nga kaupay nga day kung empleyado kay itong city hall. Ano kay damo itong mga sugad ini nga mga programa nga maavilan itong aton mga workers itong city hall. Kay dire baya mapwede lang hi Mayor Alfred la mga kabugtuan dida itong mga inano na may damot mga trabahante itong City Hall. May mga job order employee, mga contract of service employee, mga casual, mga regular dida nga mga employee, mga kasangkayan. Unihira nga tanan, mga kaavili ni itong mga
kanan na programa nga ginpapadangat itong City Hall. So gani niya na anong ininyakap gamot outreach kanang PhilHealth actually ini. Kaya diba yan na itong yakap, may na ito kanan mga libre nga mga services nga matatagamtaman itong mga membro, no, itong na PhilHealth. So yan na, ang kakulop nga adlaw na tagamtaman ini itong mga empleyado and mga health assessment, medical consultation, laboratory services, x-ray, ECG, electrocardiogram, ano matawag na ECG. Ngan paghatag iton mga medisina, ngan na magkadordilain pa ng mga serbisyo nga natagamtaman, han mga nagpaparehistro. So ang sunod liwat nga outreach program, outreach nga pagdurumaraon niton PhilHealth, di diton City Hall, yan aliwat nga tiarabot ng Oktubre 16 ngan Oktubre 23. Uy hala, kaya Oktubre, atama. Oktubre 23, among yan ini harampang, ano? Dito pag ano kinin nagpapaschedule itong Oktubre 23. Sige na, itong kita, unin yung mga kasangkay niya nga tiarabot nga mga simana. Basta kay gusto ko magka-avail. Ginhihi mo yun para magka-avail ini dinhi ang mga empleyado itong city government. So, ini nga yakap, ano mga kasangkaya, no? Ini nga PhilHealth yakap. Amo man ni dati, di ba, itong kadaan nga konsulta? Kung warik magsayop, ano, amo ni yan dati nga kanan konsulta ban tawag hadto, tapos naging iba na itong ngaran, PhilHealth yakap program na. Bagan upgraded ini, upgraded version. No, ng expanded primary care package siton PhilHealth. Amen iton bagalin mi wan hiton konsulta program. O, tama ang dati ini nga konsulta program no hiton PhilHealth. So ginliwanan ini niya ang konsulta program. So amen niya na PhilHealth yakap na. So amen ni ang panuyo kuno ini nga mag-shift iton Philippine healthcare tikad iton preventive and proactive medicine. So ang yakap, nagagarantiya naman itong free primary care services, diagnostic test, cancer screening, ngan iba pang mga essential outpatient medicine for all PhilHealth members and registered dependents. So itong didaan may mga kag-anak, o may mga dependents ka mo pwede. O ikaw, nanay, o, nagtrabaho ka, may daka premium nga ditong PhilHealth. So upod na nimo dito, kung nimo asawa, nimo anak nila, upod na ito, ditong PhilHealth. So dapat magparehistro kala dida mga kabugtuan. So free consultation man ini, nga gindadumara itong aton mga doctors, no, dida, itong kanan PhilHealth consultation.

cholesterol kasi may da duha, may da good cholesterol nga may da tinatawag kini nga bad cholesterol. Ang good amo iton HDL, nga nang bad naman amo ni iton LDL. Amo iton problema no na kay hataas na akon bad cholesterol. Pagkita ko nito na akon profile, mga lipid profile, mga kabugtuan din last year ha. Sus, taas man ko na akon kanan cholesterol, ang bad cholesterol. Na akon good cholesterol, okay pa. So, bad cholesterol kay baghataas man. Ginisitahan akong doktor, yung kadadamo at nga mga tambal. Cinco doc. Baga hindi ko na ikinimatumar ang mga tambal nga ginresita. Cinco, kung pwede mag-change lifestyle na lako, pwede man siguro ni makaya man siguro ni mo ini pahamubuo nitong imo mga bad cholesterol level kun magbag-o ka lati mo lifestyle. Ika na makaon ka din durog ka magtambok. Ako kasi una, mahilig akong magtambok. Marasal at pagkaon yung magtambok ng mga pagkaon. Hindi kung tambok itong taba ba itong baboy, sus karasa. Labi na kung gin aadobo, ginuhumba, sus karasa. Pati pa itong iasabaw din nga kanan na city. Ay, mo pa din mga sura. O, amay ito at nakakuha, kinataas itong cholesterol level. So, walik talaga tumumar. Ito nga ginresitahan doktor at tumumargan ako. Kasi usala ka adlaw kay kanan pang 30 days mo na itong kanan resita. Tapos after 30 days ni mong pagtumar ito, mabalik ka kay magpa lab test ka na naman. Ang imo na naman dida profile, lipid profile. Kitao na naman dida kung humumubo ba nga daan ni mo cholesterol o waray. Wala na kito tumumar. So, na siguro ka adlaw. Kahuman nag-change lifestyle ko. Pag-abat ko, nag-upay man taklawas. May da kasi ibang mga sakit dida ano mga kasangkayan bang hindi mo na kinahanglan talaga tumumar iton mga medisina ining mga western medicine. Pwede na nimo dida mag-change lifestyle ka lang imong pagkaon kay dani kasi aton mga sakit nakukuha lang diton pagkaon. Labi na kun pwede buya kaliwat nga nakaon dida sobra-sobra nat imo lawas. So gad man ini din gihapon gin te-test ka gihapon iton fasting blood sugar. Oral glucose tolerance test. Glycosylated hemoglobin, serum creatinine, chest x-ray, electrocardiogram or ECG, urinalysis, fecalysis, fecal occult blood test, sputum microscopy. So amin nga mga maabila nato ni nga Philippine Health Yakap, nga amin ito na tagamtaman dyan na nga dihiton mga empleyado hiton City Hall. Kaya diri ba yung atanan didiha mga taga City Hall, mga dagkot swildo. May itong mga job order employee nato, mga guntilagap it swildo. No, nga nanginahan lang gyapon yung mga libre nga mga medisina, libre nga mga servisyong medical, mga kasangkayan. Mahal kayo ni kung makadikat private hospital. Mahal ini nga mga laboratory test nga imo ipa-perform nga dihiton hospital. Okay lang kung nga dikat itong mga public hospital. Bisa pa nga ni mga public hospital, nga dika has kanan Tacloban City Hospital. Inin, may baray din kamang gihapon. Although, damot ni mo pwede mahimuan yung paagi, makarokan bulig ka di mga kasangkayan. So, provide access to 75 essential outpatient prescription medicine up to 20,000. So, kada beneficiary ini, ano, hitong niya ka-program, may din itag 20,000 nga mga medisina per year, ha? So, i-dispense ini, pinagitong mga accredited nga mga partner pharmacists nga mga clinics. May ako ginsend ka na kaki-5 Ray nga kanan mga accredited nga clinics di Tacloban. Aton na ko nito ipakatapusan nga kuan ano. Aton na ko nito ipakita nga dito aton mga viewers na. No, ang matira, no? Ang mga waray makakakuan ni mga accredited clinics in Tacloban City nga accredited ito ni Yakap mga kasangkayan. Kumbaga, listahan ito mga accredited Yakap clinics with available gamot prescription for year 2026. So updated inihan as of June 2026 mga kabugtuan. Ako nindi basahon usa-usa no ini nga mga accredited nga mga clinic sa Tacloban City nga pwede niyo dito daw pang gusto niyo magpa-rehistro no hini nga pagtaga yakap yana kay yana didiha Tacloban City Hall ang mga empleyado mo itong City Hall yana itong baga makatagamtam. Kamaliwat dida gusto kamo mag-avail ini ano pakadto kamo ini nga mga clinics ano. Siyahan idealistahan ang caringfrontiersco.ltd. Nahimutang ini Block 48, Lot 4, North Hill Arbors, Barangay Santo Niño, Tacloban City, mga kasangkayan.
Dito mga ada didaha may Santo

0: ninyo, pwede ka mo pumakadto ini may caringfrontiersco.ltd. So, ang ina numero, 0955-375-2290. So, usa pa ang Syrian Healthcare Center na imutang Barangay Bagakay, Barangay 93 Bagakay, Tacloban City. Ang ira numero 0921-927-6689 or pwede gapon na 0966-754-3226. Sugad ang District Diit District Health Center na imutang Barangay 99 Diit, Tacloban nga may numero nga 0921-732-16698. Ganang Divine Rays Family Healthcare Center, Tacloban. Naimutang ini ha, Divine Rays Building, Barangay 91, Abukay. Abukay, Malaki Subdivision. So, 0921-927-6689 or 0929-348-6594. Nga ng Divine World Hospital. Naimutang ini may Barangay 44-A, Avenida Veteranos. Sino ba tiri maaram ha Divine World Hospital? Ang ira numero 0950538327287. Ngan ang Eastern Visayas sa Medical Center. Naimutang ang Barangay 93 Bagakay. So mara naman ko ini ano. Ira numero 0965-690-0868 or 0967-356-2445. 2445. Ngan ang Gentle Care Polymedic and Maternity Clinic na imutang ha RCY Building Purok 2, Barangay 105 Suhi, Tacloban City. Pwede yung makontak kira hira numero 0962-959-8236. Ang Gentle Care Polymedic and Pharmacy na imutang gapon ini ha may 2-F Ultrascan Building Corner T. Claudio Inahi Street, Barangay 8, Tacloban. Makontak niyo 0915-079-2346. Ang Happy Doc Multi-Specialty, no? Happy Doc Multi-Specialty OPC na himutang ini Robinson's Place, Tacloban Level 1, Maras-Baras. Makontak niyo hira ha 917-544-2779. Ang Health Chick Medical Clinic and Laboratory. Nahimutang ini LF2 Building Unit 2 Manlorip Barangay 84 San Jose, Tacloban. So pwede gapon niyo kamo tumawag ha 917-1444-732. Ngan ang New Kawayan District Health Center. Mga listahan mga credited din ito nyakap. Nahimutang ini Barangay 101 New Kawayan, Tacloban City. May contact number 0977-688-7453. Nga ng Quest and Reliance Diagnostic. Nahimutang ha Unit A, M Block Building, Barangay 77, Maras-Baras. May danira numero nga 0999-888-6694. Or makontak ya po ha 0917-164-1108. Ngan sunod ang Rafa Medical and Diagnostic Center OPC. Naimutang ha 605 Real Street, Barangay 60, Sagkahan. Pwede niyo makontak kira 0917-308-7471 or 0998-887-7760. Sunod ang Sagkahan District Health Center. Pwede niya naimutang ini ha Barangay 961 Real Street, Sagkahan. May numero ini nga 0916-515-7322. Nga ng San Jose District Health Center. Naimutang ang Barangay 9, Barangay 86 San Jose, Tacloban City. May numero ini nga 0977-688-7418. Nga ng Tacloban City Health Office gihapon Multi-Services Clinic. At din naimutang Hakan Hurao Hill, Barangay 25, Tacloban. So at din may City Hall ano mga kasangkayan. Nga ng Tacloban City Hospital mismo. Barangay 80 Maras-Baras, ang ira contact number 0953-738-8553. Nga ng V&G District Health Center. Nahimutag ini 11th Drive, Barangay 109, V&G Subdivision, Tacloban City. O may contact niyo hirahan numero 0977-688-7454. 5-4. So amin nga mga clinics, mga accredited nga mga clinics, mga kasangkayan di Tacloban with available gamot prescription. Yan na nga tuig 2026. So, updated ini as of July 31, 2026. So available ini pagkana di haton na syudad anon mga gusto maka-avail ini nga PhilHealth yakap mga kabugtuan. So pagkadto kamo ini nga mga clinics nga ginflash ko nga ni screen. Kung gusto nito dida mano ma inin ma gusto kamo da may listahan, pwede screenshot niyo. Ito dida nga aton ginflash aton screen. Para may danyo guide dida kung panlitan gusto niyo maka-avail ini nga mga programa no mga services iton PhilHealth yakap. So dili ha City Hall anaton mga empleyado nga ditong Tacloban City Hall mga kasangkayan. Inin Oktubre 14, Oktubre 16, kan Oktubre 23. Iton mga pitsang ginpipilian nga maabilan ini nga aton mga empleyado yan na diha City Government of Tacloban. Alas sa Jess sa 35, ito na ito naman oras. Niyan, pagbalik na ito, mag-iba pa kita, o medyo kapit mga iba din nga mga paghurimang rawan. Standby!
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaamayan na penalidad nga aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhiin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic o sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sudadlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in and take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant to masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual,
2: First offense, 1,000 pesos. Second offense, 3,000 pesos. And third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende sa desisyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
0: Alas 10:40 na ito nato naman oras ano mga kasangkayan. Magisgot ani daw kita ining pagtaga El Nino na naman. Di nato ni undangan ano pag hisgot kay adi na kita yan ha, mafi-feel na naton ang adlaw. Yan mafi-feel na naton talagang El Nino na. Kay tungod nga damo na nga mga ahensya at gobyerno nga nagandaman ano mga kasangkayan. Ngan mismo kita dito aton mga karatagsa nga mga panimalay. Di kita magpaurhi hiton mga pangandaman, mga andaman liwat kita. Ngan mangani ang El Nino, gibadabana ini nga mga kaapekto inihin masubra 451,000 ka mga katawhan. Tibuok o bugos nga nasod, lakip daw ini dinhi ang masubra 215,000 nga mga farmers, ngan mga fisher folks, mga paraumang ngan mga prugpangisda. Subay inihiton National Disaster Risk Reduction Management Council. Base itong era institutional report, kakulop ini adlaw gipagawas nira ha. Mabot kon ini 121,185 ka mga pamilya or may equivalent ini nga 451,889 ka mga individual ang mapiktuhan ini mga kasangkayan. Ha mga lugar itong Cagayan Valley, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, Eastern Visayas ngan Caraga. So lakip ini din hi ano ang Eastern Visayas, ha 451,000 kapin. Haros sa 452,000 ang posible nga mapiktuhan hang tinrabot tuon nya na nga El Nino. So at least 215,386 ka mga parauma ngan mga prugpangisda ang posible gapon mapiktuhan hini nga phenomenon. Ang maong ahensya na kadugang panira o kadugangan nira nga datos ang agricultural losses ngan damage nga posible kon umabot sa 6.5 milyones ka pesos. Ang PAGASA nagkumpirmar na nga in June di dapat nakalabay ko ng Hunyo presente ni nga pagtaga El Nino na ha tropical Pacific. Nagapahimat ngo naman ini nga anmaong nga phenomenon, posible kuno magkumusog pa ini ngadto iton very strong El Nino between September and December this year ngan magrabi pa magtika grabe pa inhiya ha first quarter o first months hiton tuig 2027. Amin iton mga panibag-o nga datos ano hiton India RMC nga gipagawas ini kakulop nga adlaw. Kabahin ini nga mga pangandaman pahimatngon hiton maong buhatan nga diri kita god maduruhan nga epekto ini nga pagtaga El Nino. Maida na at least 109 ka mga syudad nga munisipalidad ang ginapailarom na under state of calamity. Lakip na din ano ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Bicol nga Eastern Visayas, Sukxargen nga Caraga. I think may dadihan din Samar na nag-declare itong state of calamity ng mga local governments ano itong Nordin Samar nga na, nabasa ko nila nakalabay nga simana. Ngan ang maong ahensya naman naka-record liwat yung 33 ka mga class suspension dito ha Caraga related din naman ini nga pagtaga El Nino tungod nga mapaso mangod talaga at panahon. Kay imagine mo kung di ka mag-suspend itin mo classes. May mga eskwilahan di diha aton nasod nga waray talaga mga punong kahoy na. Naupaw na. Ha? Inin, swerte aton mga eskwilahan, mga kasangkayan nga may dapadagko nga mga puno, may mga tanom di daba. Kaya ang kapasok manggod iton adlaw, ining hit nga aton maabat. Once nga may da mga tanom di da nga mga punong kahoy, waray pa nyo pangutda, gina-absorb la ito. Whereas ko na naton iskwilahan di mga kasangkayan, wari na good mga punong kahoy, wari po ko di mga tanong di nga, bisan anong mga plants di nga ginpan, nanom niyo, wala naman ang mga kanang flowering kwan plants. Very good may makaka-absorb itong paso. So magba-bounce-bounce lang nga dahil itong ding-ding itong yung eskwela, labi na kisiminto. Kaya ka ba yan nakita at eskwelahan nga, ha? It ding-ding nira paud. It nira ato paud. Di ka daw makita, no? So mga sim na, although may dadidaki sa may mga insulator, ito dida mga kabugtuhan. Pero ang paso manggod, siminto mat ding-ding, magba-bounce la ito. So amin ito't advantage itong mga eskwelahan niya na didihaato na nga may mga punong kahoy. So mga eskwelahan siguro, mas maruopay nga pinananom ka mong kahoy. Ngalat iyong mga kanatagsan nga mga eskwelahan. Dihat aklo ba, may ko nakita nga mga eskwelahan nga may mga punong kahoy pa. Nga pwede pa sirungan nga itong mga bata. Yan makabulig talaga hini ano nga. Ang natural ba nga shade ba? Ang natural mga kasangkayan nga landong tiyang itong kahoy, pinakamaupay nga pangsagang itong paso. Ang region gapon nakaraga naka-report 1039 nga mga fire incidents ngan upat ka mga water interruption. So amo na ini ha, nagtitika tikang-tikang na itong mga epekto ito nil ninyo. Mabot naman 46 milyones ka pesos ang kantidad itong mga ayuda ang naipadangat na hamabot 36,275 ka mga pamilya. So amin it ira mga naipadangat na mga kasangkayan. So yan nga ni ining mga baldi-baldi, labi na itong mga nakitang kong baldi tapos may da water filtration nga dara itong DSWD. Yang mga ni panawagan gapin ito natong Pangulo nga mapalikitan baldi. Sirisuhan niyo. Kaya actually mga kabugtuan, ining suwisyon nito natong Pangulo nga ining ginbuhat itong DSWD nga may da nira baldi nga may da na water filtration nga upod ano mga kasangkayan. Magagamitan mo ini. Kay nga tanan man talaga tubig, pwede nimo mainom. Bisan malubog nga tubig mga kasangkayan. Kay itong nga filtration, dida hiton ang gamit talaga hito dida. Ma-filter nga da itong mga sediments at mga baras at mga dagko dida nga mga elemento. Klase nga mga elemento itong tubig mga diri angay mahiupod nga da nga diri angay imnon naton nga mga katawhan. So amo dot purpose ini nga pagtaga filtration ano? Ani ba kasi ini ginhimo nga patarawan ba ini nga mga water filtration? So ang purpose ini nga water filtration balabgan ini nga mga solid particles medyo kasi ang tubig kasi mga kasangkayan labi na dida itong mga medyo malubog ba. May net nga mga particles nga da. Mga solid particles, mga sediment, ato mga baras. Ngan pipirang nga mga microbes nga pwede nito mababalabgan, pwede ma-block, pinaagi itong filtration. Pero ang pakiana dida, inin ito nga, after nimo i-filter ito nga tubig, pwede ba nimo imnundayon? Pwede kung kaya mo. Kung hindi ka pa nagdududa. Pero kung nagdududa ka din itong tubig nga na-filter, tikang itong balde, ito, example, tikang itong uran, napakiana ko no, tubig uran ba mainom? Yes, mainom. Mainom ito nga tubig ko na kuno, choice ka na. may mga paagi, ano ni mo nga, yung mga acid drain, baga, saring po tayong instructor na nakalabay nga, si Man, di ko ito tinuog, kaya kung may dapat kuno tinatawag nga acid drain. Nagbatik-batik na unta kuno call timo sarakyan nga nahagawas, kaya kaya na, di ba, kadamoy na't mga sarakyan, mga kasangkayan, nga wari mga parkingan. Magbatik-batik na unta call pintar nga nat imo sarakyan, kung may dapat ungod nga acid drain. Actually, mainom talaga itong uran. Kinang lang talaga nimo hin process. So, usan natin da itong filtration. If filter mo nga da ining mga solid nga mga particles nga di na di pwede nimo iupod pag inom. So, water filtration, kung gusto mo nga, kung sigurista ka kung talaga ano, nga gusto nimo malimpyo talaga nga tubig, waray mga microbes. Masunod ka after filtration, water purification, na i-purify mo itong tubig. Kaya nga purification process mga kasangkayan, tatanggalon talaga itong mga microscopic nga mga threats nga itong tubig. Kay ang filter kasi, it filter mga kasangkayan, di rito 100% nga matanggal niya nga tanan, may di talaga itong mamimiss. Kaya kita ka itong, nakita kong record ang datos nga gimpagawas ng Department of Health, di ba? Ginom-inom ni Rene Claire Castro nga ni Gatchalian. Mita ka mo itong tubig. Tapos, iraman ito gimpacheck. May di ito, 99.999% nga na-filter talaga ito nga tubig. So, may rinom talaga yan. So, may dapan yan ha, sasalin. Good. Itong nga mga nasasalin mga kasangkayan, nakakalusot itong nga itong water filtration. So ni mabuhaton para nga sigurado kang mainom talaga itong tubig kay ang resulta nga dito ng Department of Health nga test 99.99999%. 100%. So may nakakalusot ha, water filtration, i-purify mo. Kaya ang mga namimiss nga ito itong filtration, diri makakalusot nga itong purification process. Ano ba't mga klase, ano ba nga mga pamaagi pag purify itong tubig? Number one nga itong maaram ang pagpakaladkad. Pakaladkaran mo, once kumalagkad na, itong isisaring na nga 5 minutes ko din na kinan, once kumalagkad ang tubig, 100 degrees Celsius na ito dida mga kasangkayan, patay na itong katanan dida nga mga mikrobyo. Ini, base itong mga eksperto, base itong mga nag-studio ini ha. Once kumalagkad itong tubig, pwede na itong 100 degrees Celsius na ito dida mga kasangkayan. So, after filtration itong tubig, gusto ko, sigurista ka man, nga ito kat purification process na. So, pwede mo pakalagkaran ang tubig nga gusto ni mo imnon, ayaw im na liwat dahil nga mapaso. Papahagko tanay, although malayang kayo matrasa na itong tubig yung pakalagkaran, pero amin ito't pinaka-safe talaga ni mga imnon nga tubig. Kini ito amon ha, bukid. Wari kami ito dito sinisiring nga karag purify. Sige, haram ang tamtian. It nga tubig nga makuha ni mo itong habubon, itong burabod ba? Dito ito inom, kimarasa liwat mga kasangkayan. Iba trasay ni nga tubig at ikang haburabod. Tigang hitan imo mga bubun di da. Kumparat ng mga mineral water. Pero kung ang tubig ni mo, tikang di da itong sapa, no? Tikang itong sapa, di ka maaram nga da kung diin to tikang tubig hasapa, basta kay sapa. Basta running water la, o bisa nga ni itong stagnant water, kaya mo imo basta umagi kay ni nga filtering process, nga purification. So number one, pakalagkaran ng tubig, purification na ito. Ikadawa nga paagi, kung wala ka na kalayo, ibulad ni mo hiton adlaw. Tika alas 9 iton aga, kutub alas 3 o alas 4 iton kulop, ibutang mo iton virgin plastic water. Ha? May diba nga virgin plastic water kaki 5 Chris? May da virgin plastic water. Bottle. Water bottle ba nga kanan clear ito yan mga kasangkain. Tawag ito kasi virgin plastic bottle. So, kung may da ka mo glass dida, pwede niyo mo din na ibutang. Kanto mo tiyo atop, ito nga iyo natirok din na ito, na filter na for purification process na. So, sarang itong mga eksperto, ang sira ko nito adlang ultraviolet rays nga baga ginpapasot hiya nga tumama nga na itong botilya, nakaka-purify, nakakapatay na itong mga mikrobyo nga na itong tubig, ano mga kasangkayan. Ah, diba kasi mga chemical ko na, like for example, itong anong tawag iton? Itatambal nga nitsamad. I-ore ko lang itong mga kasang. Itong chlorine. Chlorine, pwede ito makaka-purify itong tubig. Basta maram ka lang itong tinatawag mga kasangkayan nga kwinta. Kung pira kalitro nga tubig, tapos pira liwat kapatak ka itong chlorine. Mga bleach, pwede ito yung mga kasang. May chemical na ito, ha? Pero kinanglan nimo hinsakto good nga, kwan, computation. Itong itatambalit samad, ano tawag itong itatambalit itong samad? Ito nga niya color nga, bagang brown nga sticky, itatambal mo samad, kung nasasamad ka. Pwede ito mo didagi hapon, himoon nga pag-purify, pero pinaka-talawas talaga nga pag-purify itong tubig, pakalad ka rin nala. Pakaladkari kay kung imo liwat ito ibulad nga da mga kasangkayan hiton adlaw may haman. Imagine mo sa kalitro natin mo gusto imnon nida, gusto ka uminom na yana, tapos mag ibulad pa nimo tikal sa webing ko tum alas 3 alas 4 iton kulop, so baga ma uhaw ang kaanay. So pakaladkari na lang. Now may mga suggestion ano nga ini nga maghimugitan mga deep well o dinhi Tacloban, may dako nakita nga mga barangays dinhi, like dinhi may dinhi may espera sa binyo. Oh, dinan may dako kasi da kausang nga tagadida mga kasangkayan. May dinan dito ka ng bubon. Alarom ko tida nga era bubon until now, may dapat tubig, di ko no basta-basta nga mahubsan. Actually, amo yan ay pinaka the best nga panahon para kita maghimon deep well. Ito nga nga may mga nagdi-drill nga da mga kasangkayan. Ngan di ba to basta-basta liwat ang gidi-drill ano kay it nga mga driller kasi nga naghihimo itong mga deep well. Bidat nga mga paagi, ano pagbiling talaga nga itong source itong tubig kung may burabod, gudida mga kasangkayan. Nga kasi itong nagbibiling. Ano tawag itong mga, may tawag ito hydrogeologist ba tawag itong mga makaret magbilinghin source of tubig mga kabugtuan? Ito nga mga nagdi-drill, hiretot makarit magbiling kung hain ng source of tubig. So yun nga panahon, kung meron nyo planong mag-deep well, maghimong nga dahin bubun, amot pinaka-the best option, pinaka-the best nga panahon kay El Nino. Meaning, yan nga panahon, labi na Disyembre, ang gilalauman nga pinaka-peak talaga itong El Nino, dito ka mo pagbiling itong burabod. Maghimo ka mo bubun. Kaya makatara nga ni ka mo itong bubun, itong nga mga panahon nga pinaka-peak itong El Nino nga wala guduran uran, meaning ito yung nakitaan nida nga bubon, source itong tubig, dito ito basta-basta nga mahubsan. Ayaw ka mo pagbilinghin, ayaw ka mo paghimuhin deep well nga kanan uran-uran. Ito mga kat-uran ba? Kay hamabaw, siyempre, sige, uran good, hamabaw pala, makakatara ka na itong tubig. Kaya na-expect, ma-expect ka talaga yan nga makakatara ka itong tubig. Makatara ka ng tubig yung panahon ng El Nino, waray ko na rin uran, ito, makakasurvive ito yung mga sugad yung klaseng mga phenomenon. Di lang nga how inin basta-basta magpa-deep well kay mahal per foot, no? Nirabayad. So kung halarom nga da, kung mga 20 feet nga da, 40 feet nga da yung kalaromon, so marumalit bayad. Kung example, tag 1,000 per feet nga dat ira naman araw, ini nga mga nagdi-drill. So kung mga 20 feet o 40 feet nga da, 40 mil. Ano may bayad? Pero at least may nakatubig. No? So, kung may nakamu na deep well, ang simpre naman, kung halarom indoro, pwede ka mo mga jetmatic, itong bomba ba, pump, water pump. Pero ita, kung may mga kwarta ka mo ha, kung may nyo dito mga salapi, mga kasangkayan, gastuhin niyo, himuang nga kanan solar, palit ka mo solar pump. Ito nga water pump nga di solar, ayaw itong di kuryente, kay malakot kuryente, magtitipid gani kita itong kuryente na nga panahon. Kaya danay kasi, it mga jetmatic, ano mga kasangkayan, labi na ining, itong water pump mga manumano, halarom na nga nitong tubig, no? Sige ka nalang bumba nga daw, wala may nagawas, matiga na. Whereas kung may da ka mo water pump dida, nga kanan solar, damot baligyan nga water pump kadi solar. Madali lang ito kung gusto niyo mag-kuanggod, damot tutorial sa YouTube, sa internet, paano pag-assemble itong mga solar power, electric power pump. Solar powered na ito, ha? May da ka 1 horsepower. 1 horsepower kasi 746 watts. Pwede na ito, ha? 1 horsepower nga water pump. Palit kang gada itong kanan solar panel, solar charge controller, siyempre battery, kaya i-store mo itong battery. No? So, amo na ito. May da kanina mga, at may mga kwarta lah, ha? Kaya ito kasi hiya, wari ka gastot kuryente, di ka na magbinumbahon nga da. Ngan, yan ang kasing kanan panahon itong katsirak, ini nga El Nino, dakot gamit itong may mga solar panel, kaya harvest naton ha, solar panels, hataas, no? Itong harvest naton ha, adlaw. So, kung nagplano ka mo, pwede ka mo gumamit ng mga elite. May na yan ang mga baligya online, mga kasangkayan nga electric power pump, kana water pump, nga di solar. Kay it's solar energy kasi, ang light energy, ko-convert to electrical energy, amo itong mga photovoltaic. Solar panel itong mga kabugtuan. So, gamito na ito ng adlaw. Kaya na, adlaw man, mas damo nga mga oras ang ada itong adlaw, atong i-harvest itong adlaw. Amo itong may mga balayan na nga may mga solar panels na mga katipid din doon itong kuryente. Ito, lahat ito pa kini nagplano. May da kong mga design, ha? Manakakalagurin kong mga design ng mga solar panels. Kung baga may da ka 12 volts, ano mo dito kanan system. Damo kasi kalain itong system. Gusto niyo mag-design kayong solar panel. Ang pinakamubo talaga, 12 volts. 12 volt system, 24 volts, 48 volts, ano yung mga 52 volts. It pinaka, kuan niya na nga panahon, ang pinaka kasagarang makikita niyo, 52 volt system. Dito hamon, habalay. Dito hamon tindahan, mga kasangkayan, ha, kanan mga feeds, naka 52 volts solar setup. Waray gamit-gamit yung kuryente. Di ka makakunik nga dito ang liyeko. So yun ang panahon nga inin uso itsira kitadlaw, i-harvest nato nini pinagitong solar panels. Buwas na lewat kita maghinga dahil utrot ato naman taramdan di haoras ang Tacloban. Hangaran nala ni Mayor Alfred Romualde si City Government of Tacloban. So gadman gihapon kang Attorney Thiason. Ako naman ni Chris Quinto nagsisaring good morning Tacloban!

0: Estasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3Bio.
3: Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay.
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen, at banta sa inyong kaligtasan. Tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PRO8 para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa bugos na Pilipinas, alas 11:05.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are
3: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.

Maupay nga aga mga ka-K5, adinan magpaso nga mga balita, yan ang atak na. Utro nga nagpahimat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX sa hapubliko ang mga lakwala nga panggobyernuhan nga pahurhugton pa ang pangandaman hagin sisiring nga The Big One dini Harihun 8. Gintagan hinduon ni FIVOX Director Teresito Bacolcol nga dirilaan Manila at may dagin sisiring nga The Big One o ang ginkakabarakan nga makusog nga linog. Posible gap ini din niya sinirangan Visayas kundi ina may dagihapon aktibo nga fault line nga gintatawag nga Central Leyte Fault nga masobra sin katuig na nga dirin nakiwa nyan hinog na hapanin bagong aktibidad. Kung kumiwa ini ginbaba na ba na nga makaghipatik hina 7.1 nga tuha 7.2 magnitude nga linog. Hakadagatan naman usaan na Philippine Trench ha pinakaaktibo nga trench o fault line hakadagatan nga posible makagdurhin makusog nga linog nga maabot ha 10 metros nga kahitaas han tsunami. Ang mga nahipatik nga paglinog sa Southern Leyte inpadayon nga pahinumdom han aktibo nga pagkiwahan tuna hailarumhan bugos nga rehiyon. Agod maibanan ang posible nga hulga kinabuhi ngan propiedad. Suestyonan ng FIVOX sa mga lokal nga panggobyernuhan nga buhaton ang detalyado nga scenario-based hazard assessment. Agod may sabtan ang peligro nga posible atubangon hakada barangay. Padayon gihapon ang pahinumdumhan mga eksperto hapag usisahan karigunhan mga infrastruktura ng establishmento nga nan pirmi nga pag-andamhin emergency kit hatanan nga oras. Samtang halain pa nga balita mga ka-K5, sumaka na 6.5 bilyon pesos ang kabugusan nga danyo sa sektor ng agrikultura. Ha napulong nga rehiyon hanaso na may pagisumpay hapadayon nga epekto han El Nino. Ha datos ang NDRRMC ada na 109 nga mga syudad ngan bungto habugus nga Pilipinas ang nagpailarom na ha state of calamity para han madagmit nga aksyon durante han krisis. Pinakanapektaran ang Region 2 o ang Cagayan Valley na nakagipatikin 4.96 bilyon pesos nga danyos. Naging susundan ang Cordillera, Davao Region, Zamboanga Peninsula, ngan Bicol Region. Umigbaw gihapon ha masobra 215 anihapan mga naapektaran nga paragumangan por pangisda. Samtang sobra 241 ka-ektarya hinumhanan naman ang nadistrosohan gulpi nga kathuraw. Nagpahimat ko ng DOST Pag-asa, naging kakabarakan nga magtikagrabe pa ini como very strong El Nino, nga magpupuro pa dayon tubtubasyahan nga katunganhan tuig 2027. Mga ka-K5, palahin batian ang magpasong mga balita durot hayon DTX500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ngan diabetes. Bantayin yung masunod nga programa 11 Mbps. Kaupo di ka-K5, Kevin Shosana. Samta ako naman yung naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilinyo parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawa na Sudan ng Tacloban nga nabugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM alas 11:13.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Malipayon ng taknahaton nga tanan mga ka-K5. Kumusta iton aton adlaw ya na iton Miyerko. Huwebes na ngayon, sorry. Na-rewind pa ako kakulog. Huwebes na ngayon, October 15 na. Yan, sigurado ako, iton niya na nga mga oras, damo-damoan ito na nga andam, iton ira paningod tuhon. Good morning, haton nga tanan, nini ka K5 Kevin Shusana, inin aton programa 11 Mbps, mga balita ngan public service sa kadalas 11 han-aga. Na-smile ba ka mo or nagmumurus dot yan na? Aw, damit na ismile yan na. Damit na ismile kay sweldo yan na. Pero tiba bisan sweldo nagmumurus dot. Kay waray na nira kakikit ian ira ATM card. Makitaan man waray na kay intao nakaprinda. Pero damit mga mister nga diri good nakita hiton ira ATM card. Adto nakadeposito, adto tanan kan Mrs. ATM. Oy, may dadi ruling ha, pamati ka mo niyan mga senior citizens ha. May da ruling itong Supreme Court nga itong senior citizens dapat uusala ha. Dapat usala nga klasehin discount iton mai-enjoy iton senior citizens. Niyan mga ka-K5 ha, pag-iisgutan naton ini. Diri daw pwede sumaliton Supreme Court nga iton senior citizen damo nga mga discount iti mai-enjoy. Dapat usala. Oh, may dalawat kita update ni Ronian mga ka-K5. Hiton kuan ha, hiton galawan, hiton presyo iton fuel products sa world market. Kitaon naton ha, malilipay siguro iton kuan, nagamit iton gasolina, ambot la iton kanan diesel. Samtang, may da naman napatapod hiton National Irrigation Administration NIA. Iton mga parauma, ayaw kamo kabaraka daw. Hiton supply, hiton tubig, tikang ha mga dam. Sige daw. Ano't masisiring hiton National Irrigation Administration? Kay maaraman kita, naging kakabarakan niya na nga paguhuraw, di ba? Na-experiensyahan na ini nga paguhuraw. Nagpabati na nga niyan mga mag-uruma di diha Santa Fe Leyte in pagkulang in supply ang tubig, tikang hiton mga dam. Yan na, nasa rin itong NIA, National Irrigation Administration, ayaw ka mo kabaraka. Sige daw, ano ini nga pagpatapod, hitong supply, hitong tubig, tikang ha, National Irrigation Administration. Nero niyan, mga ka-K5. Oras, alas 11:18 na, anaton anay weather update.
1: Hulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, ano't aton magiging panahon niya ng adlaw?
2: Maupay nga aga sir, nga sugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita na atin Facebook Live, nga nanmamatihan ira mga radio. Ari natin ulag, way natin panahon, para yan ang adlawhan Webes, ika-15 kadlawhan na Oktubre, 2026. Nga natin minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita, nakakaabat, bisan baga napakita itong baga sirak yan ha, pagkakakulop, nagkakada kita ng madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga parapatsarang ng pag-uran ngan pagdalugdog bahitungod han ITCC lagi hapon or intertropical convergence zone. Basag liwat ng pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, intertropical convergence zone lagi hapon ang dominante Habisayas ngan Mindanao ngan northeasterly wind blow o ang mahinay nga amihan padayon nga gindudominar ang central ng northern Luzon. Waray, gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw ni Neato Lapid. Salit na naton mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan pinaagin pag-isda talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran mo pa para liwat hira makalikay hinanapaman ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga Kagay five nga mabiyahe yan ang adlaw, pinaagi ha dagat, talawas gihap pagbiyahe, kay siring ko paman kanina, wala, gale warning, kaginisan pag-asa din ni Atrobit, ngan habugos nga sinirangan han Visayas. At atong real time yan ang temperatura, nakita ha 28 sentigrado, may posibilidad pa nga mabutin 32 sentigrado, yan ang adlaw. At atong adlaw, sinirit kanina, alas 5:29, matutunod niyan nga kulog alas 5:55. Ang natong daylight time yan ang adlaw, may nakita on si Kauras, nga 53 minutos.
0: Damang salamat, Sir Ruel. Thank you.
2: Damang salamat, kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 11:21 na aton oras. Ano agad daw ini mga ka-K5? Yan ako pala, pag abri ko didihan na internet, amungo diritsoan ako na sipatan, ading a headline, babaeng hindi nagpautang ng 1,000, pinatay at ginahasa ng dalawang katrabaho sa Talisay City. Ano agad ini mga ka-K5? Ura-ura man liwat ini nga. Pag palamadya nga waray lang magpautang. Sering din dito notisya, iginsulod ha sa ako ang patay nga lawas sin 33 anyos nga babayi dito hinusa nga Manukan, Talisay City, Negros Occidental. Ang suspect, ang duhaniya nga katrabaho, ha? Mga lima na daw kaadlaw nga nawawara ini nga babayi nga nagtratrabaho como la bandera hininga paragmanok. Oo, hininga poultry. Duha nga kalalakinan, nagiedad hin 34 ngan 44 anyos nga mga empleyado gihapon han poultry farm ang naghatag hin impormasyon kon hain ininga sako. Pero nagduda ang mga otoridad hininga duha nga kalalakinan ngan gin-monitor, ha? Hankapulisan ang mga giyos hini. Agoy. Panpag-imbestigara na handuha nga kalalakinan kay maupay ka ng mamakianan kapulisan. Agoy. Anduha nga kalalakinan ngayon. Amo ang nagpatay ngan irapagod ginlogos ang biktima. Agoy, hagoy. Waray daw hirap pa utanga hadton October 8. Na utang unta hirahin 1,000 tikang han biktima ang duduha nga kalalakinan. Pero kay waray pau utanga nahangit ang duha nga kalalakinan ira ini pinatay ngan ginlogos pagod. Asos. Nagamit kunohin illegal nga droga ini nga duha nga kalalakinan. Pastilan man. Agoy. Mga kakifay, ano na lang ining aton kalibutan, oy.
1: 11 Mbps!
0: 11.23 iton aton oras, mga kakifay. Kadian tayo ni, maupin nga restoryahon na. May da ruling, may da kamanduan iton Supreme Court. Nga dapat, usala iton discount nga pwede matagamtaman iton senior citizen. Igin pagawas ka kulup nga adlaw han Supreme Court an ira ruling. Ira gin acquit. Ira gin pawaray sala in usa nga manager hin hotel Habacolod City. Kay ini nga manager hin hotel Habacolod City amo an gin kasuhan hin pakatalapas han Senior Citizens Act. Sumalahan Supreme Court iton mga diskwento nga igin papahiagom ha mga senior citizen diri ini unlimited, ha, diri unli, diri nira pwede i-combine ha iba nga promo kung na-avail hiton mga serbisyo ngan mga produkto iton senior citizen. Kakulop, didahan unbank session han Supreme Court. Nagsiring ang Supreme Court

Li la hin usa, ha? One and only. Dapat usa la iton ira pipilion nga klasehin benepisyo kung karuyag nira makahiagom hin serbisyo o produkto. Ha? Magpipili la ang promo nga diskwento o ang mandatory 20% senior citizen discount. Diba mga ka-K5? Kung makadto ka mo in hotel or makadto ka mo in restaurant, masering, may da namon promo iton amon restaurant nga it iyo babay dan sidgon tanala may da iban or senior citizen makadto in hotel, may da namon promo 50% discount. Sumapili ka la, it's either ma-avail kahan kanan promo nga discount or kanan senior citizen discount. Diri pwede i-combine, sumalit Supreme Court. Kay malulugi na kuno, it business establishment. Adi-didi ha. Gintagan hin doon han Supreme Court, nakakaintindi itong Supreme Court nga itong balaod paran senior citizen in para maprotehiran ngan masuportaran ang senior citizen. Pero ang pag-implementar hini nga balaod kinahanglan maging rasonable ngan patas. Okay? Ang general manager hin usang hotel ha Bacolod City in na convictar didahan municipal trial court kay waray daw niya pagtagi hindi skwento ang senior citizen. Nag-appeal nga to RTC ining manager, perdi gihapon niya. Nahingad to Court of Appeals, perdi gihapon niya. Asta nga nan hingad to hira, ha, Supreme Court. Takay Supreme Court, iton may final say hini. Ang Supreme Court, nagsiring nga, diri pwede, magpipili ka la. Diri ni mo pwede i-combine. Kay ang natabuhin yung mga ka-K5 Adiman, ha? Duha nga senior citizen ang nag-file hin complaint kontra hini nga manager hin usa nga hotel. Okay? Kay, ini nga manager hin hotel, iyagin reject. Han mag-check-in ini nga duha nga senior citizen. Kay karuyag han duha nga senior citizen nga maka-avail hira han 20% discount. Kay senior citizen man, di ba? Mandatory itong 20% nga senior citizen discount kung ma-avail ka in goods and services, including pag-istayin o sang hotel. Okay? Nagsiring ang manager han hotel nga an iyo room nga igin book, an iyo room nga igin pa-reserve, may da na ka mo 20% nga diskwento nga daan. Kay member ka mo Han Cebu Bikers Club. Salit, di rin na ka mo pwede maka-avail hin another nga 20% discount han ka ng senior citizen. Okay? Baadaw. An hotel management nag-explicar nga an official receipt waray dito igbutang ang diskwento. Kay automatic na ini nga igin deduct han baraydan han hotel han duha nga senior citizen. Okay, so usa lang ayan, diri pwede ha, seri itong Supreme Court, diri pwede. Oh, kay pag check in han duha nga senior citizen ay antes pa nga ni hira mag check in maaram na hira nga may ada 20% discount. Kay didahan promo hitong hotel nagsiring nga ang mga member han Cebu Bikers Club may ada 20% nga discount. So naka-avail na ini nga duha nga senior citizen han 20% discount kay may ada naman promo nga daan. Karuyag han duha nga senior citizen nga labot la han 20% promo discount, karuyag panirahin another 20% parahan mandatory nga senior citizen discount. Pero nagsiring yan Supreme Court, dere pwede. Dere pwede. Dapat ang senior citizen o sala nga klase hin discount ang iyo maa-avail. Mapili ka mo
and promotion.

0: additional discount or unmandatory nga 20% discount hailarom han balaod han senior citizen. Labot la kung maroroyag iton hotel or iton iyo pinapalitan. Pero kung masaring iton hotel diri, pwede dapat magpili la ka mo kung hainit iyo gusto. Kaya sumulit Supreme Court, dapat usala daw nga discount it pwede maihatag nga senior citizen, diri pwede magdorodoblehin mga diskwento kay malulogi na daw iton mga business establishment.
1: 11 Mbps!
0: Oras mga kakay-5, alas 11:31. Agoy ni alakbatan naman ang aton in tawon mga senior citizen imbis nga makakadero discount. Pero sakto gadliwat. Para akon, hey ako, tikaradto akini nga mga edad. Pero sakto gadliwat ang ruling ng Supreme Court nga kung may ada na diskwento, ayaw na i-combine nga doon usapang nga diskwento. Kay malulogi na liwat itagihet establishment. So, mapili na la itong senior citizen kung para iya ini nga promo discount, darodako. Kontra hiton senior citizen discount, ama dito ako. Kung darod ako liwat ang diskwentohan ka ng senior kontra ang promo discount, ama dito ako ang ka ng senior. Seringhan, Supreme Court, tag-usala. One at a time. Hala, pagkapilugodanay kita mga kakay-5, DTX Coffee Mix, kay nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Ipinaagihan higup-higup pag-enjoy han DTX Coffee Mix. Gintatanggal ang toxins han aton lawas, nagiging maupay ang quality han aton dugo. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Mapapalitin niya Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Last day yan na ha. Last day yan na hiton libre nga pangonsulta. Hiton Klinika di Alternativo, adi Avenida Veteranos, Tacloban City. Ngan mapapalit liwat ang DTX Coffee Mix hamag kalain-lain ng mga drugstores.
1: 11 Mbps!
0: Makali kita hiton report ni KK5 Carlo Orisgado. Mahitongon hiton patapod hiton niya nga diri daw magkukulang in supply ang tubig tikang ha mga dam. Patalas na sanay.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: D3 Pio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may
5: D3. Malakas,
6: mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
7: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500!
9: Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound.
8: Gikan sa palya,
9: yun nagkahatag o proteksyon.
8: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
8: Mag DTX 500!
9: Adlaw-adlaw!
8: DTX 500!
10: Mapalit sa mga butika.
11: Eye Care Drops!
12: Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops! Eye Care Drops! Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops! Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops!
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako ay stress special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix! Mabalik sa mga butika.
15: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
10: The Mighty Power of C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C. The Mighty Power of C.
11: Guinigas Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Guinigas Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Breakthrough ang resistensya sa Guinigas Spore Biotics.
16: Mabalit sa inyong mga suking butika.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Lorna.
19: Dugay na yun ako nagipublima. Ako mga alapap sa akong lawok, sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap. Taginahinay kinigkawala. Sa DTX Beauty Soap, kamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
20: Mabalit sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
21: Extend the food superman for men.
22: Ako si Rosanne. Bao, akong bana. Sang nag-edad ko rin taanyos, bala. Nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
21: Extend food superman for men.
23: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
24: na pantaboy ng lamok.
23: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
24: DTX Liniment Oil.
23: Mapapasana oil ka sa bawat bahay.
24: Relax.
23: Sarap.
24: DTX Liniment Oil.
23: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: Oras, alas 11.37 na mga ka-K5. Kanina, Mayor Sabdauhan, LGU San Miguel Leyte, gin-interview ni ka-K5 Edward kay nagdeklarar naman ang San Miguel Leyte nga under the state of calamity tungod hini nga El Nino, pagmamara. Hanuna nga adlaw, na-interview nato ang usa nga parag-uma dito ha Santa Fe Leyte nga nagmamamara na gihapon kunot ira kaumhan kay kulang hintubig. It supplied tubig. Pero nasiring ito niya, waray nga ikabaraka, itong supply tubig tikang ha mga dams. Sige daw, ano it detalye hini?
30: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5, Carlo Arisgado, i-K5 mo.
31: Yes, ka-K5 Kevin, ini-in, may pag-isumpay, hiton ato na interview, dinahana, pag-parag-umaga, dihimaya, Santa Fe Leyte, kundi nagpahayag inihina ang kabaraka, may pag-isumpay iton hulgak nga darahin ni na Super El Nino. Kundi iton aton mga nakuha nga mga impormasyon in pagkaina in nagugtaka ngansungat gihapon in kulang iton supply iton iradam in labi na nga nagmamapasun na iton aton na panahon. So that's why nga aton gihapon din panginano kung iton aton makuha or iton action plan or in El Nino action plan na iton NEA or iton National Irrigation Administration nga diton sinirangan Bisaya sa kay hiramang good ka Kevin Kevin ito natutong dana or hira mismo ito nag-aataman or nag-mumonitor nga dihiton panuplayan hiton tubig nga dihiton aton ang mga parag-uma. Kundi na ka Kevin Kevin na interview naton mismo ito na operation na chief no hana NEA in labina nga dihiton mga irigasyon kundi hiya mismo nakaput iton bugos nga sinirangan Bisaya iton mga dam nga nahiya gihapon ka Kevin Kevin ito nagmamando hana pag-supply itong tubig nga sugad gihapon itong pag-imit-imit. So regarding ka Kevin Kevin, waray kaibahan itong NEA nga dihiton ato ng mga national government or ito ng mga ahensya itong gobyerno kay hirang gihapon in may at gihapon mga plano anong nga. Yung man ano kakipab Kevin na pamation tayo ton aton na pakinghimang raw ka na Ma'am Heidi Amante ton operations chief hana niya 8 may pagisumpay kun ano iton mga plano ngan iton action gihapon iton niya han hulga nga dara iton na Super El Nino pag-abot nga di iton na pag-uma.
1: Honestly speaking, I mean, medyo kailangan na nato maghirot yan na. Amo na talaga pinaka-suggestion namo yan na. I mean, inihiya kay kinaiyahan man ini. So, dili talaga ini namon control ininyo. Tapos, talaga makaka-affect ini naton supply from the main source naton, which is ang sa, from the dams. Nakatanan ini sa dams. Ang kami yan na sa Niña, wala maliwat kami nagpabaya. May maliwat kami, of course, may mga plan gihapon, may mga mitigation plans gihapon kami na naginhimo. Regular meeting naman with the central office and then central office with the other agencies also like DA, like OCD, DSWD and other agencies na ma-involve talaga kung paano ma-mitigate ang magiging effect sa El Nino, especially sa farmers na to. Kay especially farmers na to is ang nag-produce sa food na to. And then, kung wala yung ma-produce na food, so yes. Mag-ano man kita. And then, yan na, sa kuan namon, may damang kita rotational schedule, scheduling sa atong patubigan. Ako man ito, ginihimo tas operation nato nga sector ang rotational schedule kasi naton is the first divide man ang area isang division is hialaan ay mapatubig close laan ay and then after how many days i-reverse itong schedule okay. So amo to hiya ang among kwan so kwan lang kamo follow lang kamo sa schedule nato kay para mabahin nato ang tubig kasi siring pa namo boss. Maski ano hiya kaguti ang supply, basta magsuro sa ramot lang na tanan talaga, kakayanan ito siguro nga makaabot ng durho. So amo ito tiya amot gin tatalinguha na as much as possible, makaabot lang talaga kung hain hiya dapat makaabot.
31: Ayan. So amo ito nung kakifib Kevin, iton bato ni hiton niya may paghisumpay anuhan na pag kabaraka or iton kabarakaan iton mga parag-ubang dito na Santa Felite. So iton ato napansin nga kakifib Kevin or naobserbaran din na hiton ato na pagbisita mismo nga dito lugar and pipirang nga mga kahon ano or iton mga areahan na mga humayan nga nagbuntak in iniingayan kakifib Kevin ano in nagsara kasi ano ito na Victoria Dam. Kumu ka parte gihapon iton era mitigation plan kay matungod mangod nga harus tanan ano nga mga umhadan or iton harus tanan nga mga humayan nga tuano ka Kifeb Kevin in aadan na iton katbari so once nga piranda na kuno kasi mana dire na kuno ini nagsusupply iton damhin tubig kay para gihapon iton masunod nga mga magtatanom in may ada pa tubig so sugad yan ang iton era gin bubuhat ka Kifeb Kevin actually dida pa kuno ini iton naglabay nga bulan kay dida iton Agosto tubiton Setyembre in sugad gihapon iton aton ginaabat no so bisan pa waray pa warning or advisory tikang itong DOST in may ada na hira mga plano ano kay Kifeb Kevin kay diri na bag-o ha era iton krisis iton tubig pero iton kaibahan yan na ano kaya El Nino iton gin na pagistoryahan yan na so that's why nga may ada mga gin deploy ano kay Kifeb Kevin nga aad to ha field mismo in labi na iton pagmonitorhan mga dam habugos nga sinirangan Bisayas kaya may ada mando ano hiton central ka Kifeb Kevin hiton niya nga kinahanglan bantayan iton kada dam so kinahanglan makigsumpayan iton mga niya nga dihiton mga parag-uma mga asosasyon kay magkakamayadahin rotational schedule han pag-supply hitong tubig. So, mga next month siguro, ano ka Kifeb Kevin, kay oo, amo ira nakapag-agreement hitong mga parang-uma pagtanong otro kung mahumanang nga tanan ano nga district hitong na pagbari or pag-ani hitong ira mga humaya. So, dinhaliwat magtitikang ka Kifeb Kevin pag-release hitong tubig para makagtanong pero expectation or ba-expect hitong ato lalaum man hiton ato na mga parang uma nga mahihinabo iton pag imit-imit iton tubig ka Kifeb Kevin Kaya para maka, kumbaga pa makasurvive ini hiton, unom kabulan nga nakatalaan, ano, or estimated, ginbaba na ba na hiton DOS di Pag-asa, nga maging sitwasyon hiton na Super El Nino. Sang dita pagkaya na ano iton statement, iton pahayag mismo iton niya, nga kung supply lang iton tubig, ano ka Kifem Kevin, indiri agay, kabarakan, han mga paraguma, kay hiragi hapon, inagbubuhatin mga pitad, nga bisan pa man nga aada kita or na-experiensyahan naton iton El Nino, and magpapadayon iton pagtanumin mga humay para dirgi hapon maapektuhan iton na food security habugos nga rehiyon ka Kifem Kevin.
0: Okay. So pagkaya na ka K5 Carlo, iton era mga dam, waray pa hubas. May dapat tubig.
31: Yes, oo. So far ano ka K5 Kevin, waray pa pag hubas ano iton aton or iton mga damhan na niya mismo. Ngayon labi na inin na nakabulig ko ka K5 Kevin iton mga nagpag-uuran, dinay iton mga naglabay nga adlaw ano kay nadugngan iton istaka. Pero nga haw, kinahanglan ko no mag-hold, no? Unta ko no in maintindihan gihapon iton aton mga paraguma. Kay iton iba kasi nareklamo ano ka Kifem Kevin. Kay after nira hito nira harvest. So ginsara mismo hito niya iton mga dam. Nga diri anay napagawasa. Hin basta-basta itong tubig ano ka Kifem Kevin. Na kumo kaparte iton ira mitigation plan. Pero nagdi-demand ko no iton ibang mga paraguma. Nga kinahanglan na bisan pa waray mga tanom iton ira mga humayan. Is kinahanglan ano ka Kifem Kevin may ada ko no sufficient nga tubig. Pero amo ito ang ginexplikar yan nga to hiton field nga kung waray kita gintatanong nga humay kinahanglan diri laan kita makonsumo itong tubig kay para makaabot kita ano ka Kifem Kevin nga to hiton mga bulan nga ginbabana-bana hiton DOST nga sugad iton magiging epekto hiton El Nino.
0: An imo na interview didahan Martis Baadto Carlo imo na ipadangat nga ira concern nga duha niya.
31: Oo, kay Kifem Kevin kay actually ang waray inihan aton aw nga dakiton aton live ano kay hapag kaya na kasi isa oo han mga pira pa kasi mana ano na bibilin makatalaan na iton ira harvest iton ira humay pero waray na kuno supply iton tubig tiko atikang hiton niya. That's why nga yagin papakiana kung makakatanong pa bahira utro iton mga masunod na bulan after nira hiton harvest. So far ginbaton man ini ano nga once nga magtatanong na ano kay Kifem Kevin may adaman kuno mga personalis iton niya ipasabot la kay para ma-direct iton tubig nga to iton ira mga lugar.
0: Okay, thank you so much Carlo.
31: Alright, mga ka-K5, ini nga balita, induro sa iyuhan na DTX Coffee Max na kagkapikan na detox ka pa. Ini ka-K5 Carlo Ariscado para hankampiyo ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Pasyonan ang takloban ng bungkus nga sinirangan Bisayas, K5 News FM.
30: K5 News FM, live report, 11 Mbps.
0: Alas 11:47 na aton oras mga ka-K5.
30: 11 Mbps!
0: Nakandam na ba ito niyo paningod tuhon? Adi mag-alas 12 na. Good morning ka-K5 Kevin! Si ipan-shoutout ta ini. Ira Head Guard, Sumayod, SJ Carcueva, SJ Lugnasin, papabulos-bulos na hira din ito ira pagkuan. Pagpa-shoutout. Ira SG Fabi, SG Cabas, ka nagpaka-duty yan na, pati kan Rowena Lucero. 11:48 iton aton oras mga ka-K5. Nga di kita, han aton kada adlaw nga update iton pamresyuhan han fuel products sa world market. So, hoybis na yan ha, nga di kita han kanan ikatulog ka adlaw, tub-tub ka kulup. Agi na mga ka-K5, iton diesel naghinay-hinay na pag-alsa. Kay tub-tub ka kulup, ang diesel tipaubos pa ang presyo. Tub-tubhan Martes. Pero kakulop, Merkulis, naghinay-hinay ang diesel hinpagsaka. So, dito ha world market, mga ka-K5, it diesel in sinmakanahin 60 centavos. Ha? Itong diesel, hinay-hinay, it pag inuminto ha world market. Nag-umento in 60 centavos kakulop. Itong gasolina naman, mga ka-K5, sigit hinay-hinay, hin pagtipaubos at presyo. An aton update kakulop, ang gasolina nag-ubos hin 250. Okay? Yan na it aton update para han tulog kaadlaw nga trading, nag-alos-os na ang gasolina hin 268. So nadurudugan hin pira kasintimos. So may dapat duha ka adlaw mga ka K5, ha? Yan na kanan Huwebes ngan buwas kanan Biyernes. Maamo nga ni ini nga trend, ha? Maamo nga ni ini nga lakat hiton pamresyuhan ho world market. Nagtitikad ako it posibilidad nga may ibanan it presyo hiton gasolina, iton diesel it naninilikado nga bangin maingkrisan, ha? Sige, kita unta. So pamati na liwat kamo buwas mga ka K5, pagkita hini nga aton taramdan kung ano iton magiging update ha world market. Basta hinay-hinay nga nagtitikaalsa it presyo iton diesel, iton gasolina naman, sige gihapon it hinay-hinay it pagtipa ubos. Ang diesel nag-increase na 60 centavos, at least 60 centavos la. Iton gasolina naman nag-ubos na 2 pesos and 68 centavos. Kitaon ta buwas, ha? Ang tabayaan ni buwas na liwat iton aton update mga ka K5.
30: 11 Mbps!
0: Para ito nag-iinabat nida, nag-iinantuson na hin high blood pressure ngan diabetes. Makakabulig pag-control hito ng paghinitaas ang BP, ng blood sugar, ang DTX 500 capsule. Ha? Mga ka-K5, ito niba, sigit balik-balik na ito, klinika di alternatibo, ng iba pa ng mga drugstores na mimiling hira. Ang DTX 500 kay ira na naprubaran ng nakakabulig pag-control ang high blood pressure, ng diabetes, ang DTX 500 herbal food supplement capsule. Ngan syempre, apadig only what it aton resistensya, mighty C, the alkaline vitamin C. Okay, hinubait na diri nga madig unit resistensya. Amo ini ang durot han, mighty C, the alkaline vitamin C. Mapapalit ini ha Klinika di Alternativo, ada Avenida Veteranos, sugad man ha magkalain-lain pa nga mga drugstores. Alas 11:51 na mga ka-K5. Oy. Kanina nahingadayan naton showbiz la na kita kadali mga ka-K5 antes kita mag-break ano. Nahingadayan naton kanina han aton chikala, han aton foro de los pueblos. An hiunong han pagtamay hin mga kalalakin an hiton kabutangan hiton anak ni Chris Aquino nga hi Josh, an anak ini ni Philip Salvador kang Chris Aquino. Maaram naman kita nga may ade ito, giniinan tuson, di ito iya panlawas, ito iya mental health, hi Josh, di ba? Ataas ini nga bata, dakulay ini nga bata, badaw. Siyempre, mag-best friend man ini hi Boy Abundangan hi Chris Aquino, waray good na makapugong, hi Tito Boy, ha? Iya binggahan liwat ang mga host hininga podcast nga machong chismisan, ha? Tungod han ira pagkumparar han magbugto nga hibimbi ngan an iya kuya nga hi Josh. Kay an sering hininga mga host nga okay kuno hibimbi maupay nga bata, pero hi Josh in walang kwenta kuno, badaw. May daman hini developmental disability ngan may ada autism spectrum inihijas mga ka K5, nasisinagod hi kuan, nasisinagod, nag-aaso-aso ang ba-ba ni Tito Boy. Kamu nga mga podcaster, kay ano nga maghihimo kamu hin mga komentaryo, hinusa nga batanon nga may ada disability. Ha? Damo ko nito akong question ha iyo, sering ni Tito Boy. Baga-baga man kuno kamuhin mga baltok, mga edukado man kamu, kay ano nga makakahimo kamuhin cruel, diri makatawo nga komentaryo. Ha? Ayaw kuno niyo ikumparar hi Josh kan Bimbi. Ha? Diri kuno kamu maupay nga mga tao, may adahin ni special concern si Josh. Baadaw. Magdada ako ini nga isyo ano? In fact, he Josh in da ko ang bulig hinihan pamilya ni Ra Chris. Han masinakit nun pa hi Chris Aquino. Kay hi Josh ang bilin din tuhan balay, may daman niya ginbubuhat ng mga trabahoon din tuhan balay. May mga household chores nga hiyaan nagihimo kay hi Bimbi ana din tuhan hospital ang nakikipag-coordinate han mga nurse. Ayaw ko nung kamupagsiring nga waray serbi hi Josh. Ha? maul-ul ko no ini, sumalakan Tito Boy, baadaw. Maaram ka mo mga kakaifive han advice ni Tito Boy kang Chris Aquino. Go to court, idemanda mo dahil labag ito sa batas. Amo na inyanit makuri ano. Salit kita mga kakaifive, labi na kayo nagpapakakapot kita ng cellphone. Bisan kita may mga kontra. Nga, ito nga diri nabayad ha aton hinutang. Nga it iba ha aton naging. Okay gadla kon masukot siguro. Pero it iba nga aton ginpapakaraot na dida. May naton mga kontra. Ayaw kitit pag inaroora kay dakot ni ebidensya. Ha? Kaya adagod itong cellphone. Dit mapapara. Bisan pet niyo i-delete. Bisan pet niyo i-delete na re-retrieve ito hit mga expert. Kay nakamarka ito. Bisan naton i-delete it aton mga post. Labi na kung ma-screenshot ito tapos imo i-delete. Re-report la ito. Mare-retrieve ito kung pagkihaan ka. Nakigirad ako itong ebidensya. Okay lang, kung ikamulit nag-iistorya, takay nababasahan hitmad lang people. Salit pag-ihirot kita, mga ka-K5, hiton aton mga pahayag, itiyo kasiring at mga broadcaster let na sasampaan hin libel. Nga tanan kita, ha? Tungod hini nga aton pataka nga aton mga expression sa cellphone. 11:56 na, hala, paningod to na kita. Niyan, damo po aton mga issues na pag-iistoryahan na pagbalikan aton 11 Mbps in the meantime. Ngadianay kitahan aton Mighty C Network News.
2: Ang kakampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
6: nga may D3.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It DTX 500 mo na yan.
8: DTX 500.
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal
9: at paggaling ng pimples at rashes.
8: DTX 500.
9: Highly recommended
8: ng mga eksperto.
9: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso.
9: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
13: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
9: Mighty C, the mighty power of C.
13: Mighty C
9: Clinical Spore Biotics.
13: To maintain sa pH level sa feminine area,
9: Clinical Spore Biotics.
13: Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae.
9: Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
8: Mapalit sa inyo mga suki butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Dako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong panit. Ug sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mopatay og mga mikrobyo nga mao'y hinungdan sa mga skin.
9: DTX Beauty Soap.
8: Pabalit sa mga butika.
18: Sir, madalas mong magtampo sinisis? Baka naman kulang lang yan sa nambing.
20: Muling patigasin,
18: pasiyahin,
20: at pahabain
18: ang gabi-gabing
20: hagik-gigan yun ni misis.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Extended ang saya
18: gabi-gabi.
20: Hindi lang basta mabilis,
18: kundi tumatagal.
20: Extend Food Supplement for Men.
18: Ang booster ng bawat gabi.
32: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
18: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Extended nationwide.
18: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal.
20: DTX Liniment Oil.
18: Ito ang swak
20: at siguradong mapapasana oil ka.
18: DTX Liniment Oil.
20: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
33: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gaa. Gabasa. Kabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
11: Sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
14: DTX 500.
15: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
19: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
21: K5 News Philippines.
19: Sumasayo ang MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
19: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
19: MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
19: MyDC Network News.
21: MyDC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
22: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPOLCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kapabayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
23: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng 2 lalaki matapos na tumanggi
0: ang isang tendera na magpautang ng alaka sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit iniklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustudiya na ng Rojas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen na inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ng buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Huwebes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Samantala, security guard binaril sa Palimpinon, Valencia, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Isang security guard ang binaril ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Krispy King sa Barangay Palimpinon, Valencia, Negros Oriental, ganap na alas-7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng Barangay Candao ay dumagresiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ng investigador na mahawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Muli mga K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
4: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Di Maagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ang makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
17: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos, sa residente ng Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, sa isang technician at residente ng Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, sa estudyante at residente ng Barangay Igsuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng Barangay Igsuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa Mighty Sin Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasa na kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa ate ni K5K Buscaino.
6: Posibleng itigil ng PNROA kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vemida Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
7: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
17: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at Semana arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
9: Arestado ang dating police, Semana at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na Semana. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong ligalang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
17: Samantala mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Islands. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalunan ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia ngunit inaangkin ng Japan.
21: Network News. YTC Network News.
17: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Palawan at K5 News of Am Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Ray Almudal at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
28: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
8: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng ikatlong anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uybabalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panan Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
12: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticketmelon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions, Tacloban, C.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ko doon po, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Ako, Celestina Cipara. 80 anyos na na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha yung akmata na akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
3: Han istorya na Celestina Cipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas ug katul-katul
5: i DTX 500 na.
0: DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties
0: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
0: ug katul-katul.
5: DTX 500
6: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: Eye care drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa adunag kini the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C.
14: The Mighty Power of C.
15: Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas.
16: Clinicas Probiotic.
17: Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya.
18: Batok sa mga kagaw.
19: Clinicas Probiotic.
20: Mabalit sa inyong nasuking butika.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Catherine sa Kabeauty Consultant. Ginarecommend din ako sa tanan DTX Beauty Soap para sa mga naibugas gas, body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao, para sa humot nga lawas o pimple free, mag DTX Beauty Soap na.
23: DTX Beauty Soap.
24: Palit sa mga butika.
25: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
27: Extend food supplement for men.
28: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
29: DTX.
28: Linemen Oil.
29: Sa bawat bahid,
28: mapapa sana oil ka.
29: DTX. Linemen Oil.
28: Mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Ga? Gabasa na naman bala ang imo?
31: Ay, ga? Gabasa na naman?
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa?
30: Kag nagabaho ang kilikili?
29: Mag-Clinical Dairy Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Dairy Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Dairy Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

0: Alas 12.21 na mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: O, balik kita na itong programa 11 Mbps. Dinilagi hapon na 103.1 K5 News FM Tacloban. Ano pa ito ginihinulat? Sige, chibog na, chibog na. Ayon ba't may patron niya na October 15? Mga ka-K5, paningon to na kita nga tanan. Kami din, nagkakaresyo tamang paningon to kay Haros. Nagkadurungan kami din nga tanan. No? Napunoan amon din long table. Mga talagsaon lang kami, kay iba-iba manggurita na amon schedule. Pero niya na nga paningon to, ah, di nagkakaurosa din. Di maresyo din di halikod. Baga bagit may ada board meeting. Kay ko nagkakaharampang na dadamo itong kaon, kay damo itong Marites. Mope nga surait Marites, di ba? Labi na ako nagkakamot. Agoy! Kumusta man na aton mga drivers? Kasi giton panmasada ang mga nagahabal-habal, nagpe-pedicab, adhan modern jeep, adhan mga regular jeep, mga van, mga bus. Opod gihapon ang iyo mga pasaheros, malipayon ng talwas nga pagbiyahi ha iyo nga tanan. Anaada heratag sa tag sa nga balay nga nagkakaharampang ang aton mga kabulig nga amo nag-ariglar, amo iton maghuhugas. Nagpaka-duty na ang mga ospital nga mga klinika, maupay nga udto ha iyo nga tanan. Anaton mga ka-K5, dida ang mga public market, labi na ang dili nga aton mga suki at Tacloban public market. Dida ha isdaan, ha manukan, dida ang mga panakot, dida ha mga ihawan, han karne, na nagbabaligya. Di nagpaparaso o naliwan. Pero bangin ni Nero niyan, mag-drodalumdum na liwat.
1: DJ Rini.
0: Waray na sa buta, tapos na liwat ang first half ng October yan. Kay October 15 naman kita yan. Di rin na maihangayan, Lady Landing. O Lady Landing anniversary, di dahil itong Martes nga adlaw, October 20. So, permanente ning agin dideklarar nga waray eskwela holiday hiton province of Leyte. May nalawat hiton mapakean. Hiton Tacloban City. Upod ba hitong kuan, deklarasyon? Ada kayo ugad kay hiton Tacloban ang himanlagya pa Leyte. Waray pa man kabalhin ang Tacloban nga dito sa Amar. October 20, Leyte Landing, damoy nakahanay ng mga activities dito, ano? Kuan? Leyte Landing Memorial Park? MacArthur Park, sering pa man. Ang mga nagbabantay, haira mga sari-sari stores. Kumusta ka mo? Siyempre, ito nagbubugiot yan na. Itong masurong ng mga karindiryang, ang mga turo-turo, baadaw. Kamapaso, nahigopit sa baon, nagtututuro at balhas. Alas 12.25 na mga ka-K5. Kaupay pagtsatsa. Masayaw-sayaw na.

karoyag hiton City Government of Ormoc nga magin mamurayaw, magin mamingaw, it oras hiton pangaturog ng pagpahuway. So, ang ginbuhat siya ng mga ka-K5 dito Ormoc City, iton era ordinansa, tikang hit alas 10 iton gabi, tubtob alas 6 iton aga, waray maggugugli atay, magkaarimutaw ka nga ni, pwede ka igreklamo nga may ada ka multa. Waray na magbibideo okay pag abot iton alas 10. Ha? Basta anything nga aktibidad nga mag-recreate, makakaproduce in aringasa, igin didiri dito Ormoc City pagka alas 10 it gabi, tub-tub, alas 6 iton aga. Sigurado kami ipapatuman ini. Kay ako nitong dito naobserbaran na ira, nag-inukoy man ako dito yung mga 4 anyos. May na nga ni mga ordinance, yung susunod gud. Itong ira, makalsada dito, maglimpyo, maawod kapag hapil itong imo, putos itong imo, dulce, or oposin sigarilyo kay bagabaging ginsusunod kayong paragsilhig. Itong era, traffic enforcers dito, consistent. So, agin papasunod ko dito. Yan na, amo init era gusto ipasunod. Nga, waray aringasa. And mga business establishments, mga video okay, or may ada mga sounds nga restaurant, gintagan hirahin 30 días nga butangan hin soundproofing itong era mga establishmento. Kay kun magawas lagi hapon it aringasa, ada makakatalapas sira hininga ordinan sa mga ka-K5, ha? So, amot matatabo ito. Ngan may ada mga penalty, mga ka-K5. First offense, mumultahan ka, pananglitan, nag-video okay ka hayo balay. Or nagginuliat ka, nga nakaarimutaw ka nga nga turog. May multa ka nga 500. Siyahan ito, ha? Ikaduha, kung diri ka lagi ha, magpasaway ka otro, mahiriklamo ka naliwat, 1,000 pesos ang multa. Ikatulo, kung amo ka lagi hapon, pasaway, naginaringasa ka lagi hapon, 2,000 pesos ngan kaprisuhan nga tulo kabulan. Agi daw, ito nga kaprisuhan amo na nga ho, ito, diri maupay. Ha? Now, kung business establishment ang makatalapas, itong tag-iya, itong magmumulta. First offense, 1,000. Second offense, 2,000. Third offense, 3,000. Plus, 6 months nga kaprisuhan. 11 Mbps! Pero, how about K5 Kevin? Kung may ada mga okasyon. Okay. So, kung New Year ngan Pasko, seringan ordinansa, aw, exempted ito. Pwede mag-aringasa. Pwede mag-video okin paaga kung New Year ngan Pasko. Kung may ada mga aktibidad sit barangay, okay gihapon ito, fiesta itong barangay. How about kung may birthday, private nga okasyon? Amon it marasa ini mga ka-K5. Kung may ada niyo private nga occasion, ha? Kung may ada niyo private nga okasyon, maaro kamo in barangay permit. Oo, maaro kamo in barangay permit. Para tugutan ka mga medyo may daniyo kanta-kanta durante itong birthday or anniversary nga celebration. Aaro ang kamuhin barangay permit, ha? So, sigurado akong ipapatuman ini dito yung istrikto mga ka-K5 ba Ormoc City knowing nga amwit era style dito. Kung may ada ordinansa na ipapatuman godhin hin maupay mga ka-K5. 12:30 na itong aton oras mga ka-K5. Kadi pakitit aton ibang mga balita.

Pito nga mga eskwelahan, didtohan, bungtohan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro ang ginsuspender ang ira mga klase. Tungod hin armado nga inkwentro, han Philippine Army nga armado nga grupo didhan nasabi nga munisipalidad. Hi Mayor Lomelito Cabagay ang nag-order han suspensyon ng face-to-face classes para maprotehiran ang kataluwasan ng mga estudyante, kamaistrahan, ng iba pa ng mga personalis ng eskwelahan. Ang mga eskwelahan, Amon San Roque Elementary School, Agong Elementary School, Gatol Elementary School, Balbitan Elementary School.

0: Elementary School, Abintang Elementary School, ngan San Roque National High School, ngan Gatol High School. Nagkakamayada manggod ang inkwentro ang Philippine Army kontra ang armado nga grupo. Waray pahisasampi kung ano ini nga grupo nga igin ka kainkwentro han Philippine Army. Agoy, ibaliwat ini nga panhitabo mga K-5 pastilan man. Nasamaran ang usang nanay. Kataliwan lang ay ginaaligar nga binuno hiyahan iya 14 nga anak. Hasulod han ira balay, Halawag City, Ilocos Norte, kakulup nga adlaw. Subayan kapulisan, nahangit an ulitawuhay katapos lahiya nga pagsidngon han iya 37 anyos nga nanay nga mag-istudyo ngan ayaw laanay pagginawas-gawas, pirmi o punit barkada. Nairita ang minor nga suspitsado. Kay ginsaway hiyan iya nanay, ginsagdunan nga pag-aram, ay laanay paglinakwat sa. Iya ginguliatan ang iya nanay. Siyempre ginguliatan ang nanay, nahangit liwat ang nanay. Nagkadiskuter ang magtalairoy. Agi daw pagsakahan nanay ngadtuhan ikaduhang andanan irabalay. Ginsundan han anak, may danadara nga pisaw, ngan ginbuno ani nanay didahantian. Inutruhan pa nga naigo didahan dughan han bunon utro ang nanay. Maupay na lang nga nakapangarin bulig han mga pag-aramyaw ngan gindara ngadto hospital. Gindara naman ang minor de edad nga suspek Halawag City Police Station, ha koordinasyon han Social Welfare and Development Office. Stilan ginbuno aniya nanay kay nahangit. Tungod la kay ginsaway pag-aram-aram ganuto ay gaduruhin pag ginagwat sa nahangit. Binuno aniya nanay, maupay nila kay waray kapuruhi. Alas 12:33. Agoy! Napulo nga kababayenan, lakip na yung usa nga minor de edad. Ang nasalbarhan kapulisan, ha usa nga kondominium, ha Osmeña Extension, Barangay Katputhaw, ha Cebu City. Kay, ginhipo sira didtuhin usa nga Amerikano. Waray nahirap agagaw sa didahan kondo unit, hining Amerikano, napulo nga kababayenan. Nadakop naman ang 59 anyos na suspek ginkilala nga alias Jonathan, usa nga retirado nga investor nga taga USA. Kakulo pining adlaw Oktubre 14. Nakasabot ang kapulisan ang magreklamo ang kag-anak han 15 anyos nga babayihay nga waray na uli ha ira balay. Era na isabutan nga ginpupod ngan han suspek ani anak nga makauli ngan iba pa nga kababayenan. Maopay na lang nga may nakapag-chat ha ira ngan nakapag-pa-rescue. Igin sumatan minor de edad ang daragita nga damo hira nga babae ha sulod han kondo unit ngan ginmumulistya hira han nasabi nga Amerikano. Nakipagsumpayan ngadto kapulisan ang barangay hall ngan ira ginsulong ngadto ngan ginronda. Kahumanhan rescue operation ginderan kababayenan opod ang suspect ngadtohan police station. Nakuhaan ang Amerikano nga suspect in usa ka pakete ang ginaaligar nga siya butikang han iya bulsa. Adan na kustodiya ini nga langyawanon tungod han iya pagprisuha hinapulo nga kababayenan ha iya condo unit. Alas 12:35 na haton pagbalik anaton sports update patalastas anay.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
3: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
3: Oh. Oh.
4: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong MyTC, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
3: Mm.
4: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mauna.
4: Mao pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy sing maayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi ug ako pud gapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
7: Tulo pud ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the live.
8: News of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: Oras alas 12:41.
1: 11 Mbps!
0: Last round kita, mga ka-K5, naton 11 Mbps. Kaupo na naton ka-K5 Rayboy, the Wonder Boy.
10: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God. It's Thursday, ka-K5 Kevin. Kumustan ta dahil na portia? Pero so, ikaw nga lagaon, pero gwapohon. Labi na gulit ko mamulat na nga lagaon, pero muni kaon. Ikaw tatay, nanay, kumusta ka mo? Yan ang atak na unta ba nag-remedyo na good ka mo? Hakiras, dusi pasado na. Ngan, most especially ikaw lulang ni Lolo, yes of course. Ngan, ayugod kong pagtagyan ng panahon ha, kahit sirik, itsirak, mapingit-pingit ang duro. So much better, take talaga muhan DTX 500, nganin Mighty C, the alkaline vitamin C. Hindi na ka duha, before ka mo kumahon, gawari pa, sunod yuti yan. Kaya maurupay, kaya sigurado good, magmamurupay ito yung blood circulation yun eh, aga o dungan gabi. Pakanto ka mga klinika, de alternatibo, medisina, and wellness center. Dala kita barangay, 23A. Abi ni Veteranos, karan po ng klinika, Klinika de Alternativo. Kakibgibing kalas 2 si pasado na, anak be birthday na matak na kanteta naman lugod.
0: Okay, mga ka-K5, happy birthday, ano? Yadi, adi na. Ayan na aton, didi. Adi, ito na aton, birthday song.

0: Hello mga sir and ma'am, sir at partner ni Kakipay, Kevin Susana, ng Tibur Santa Kakipay, Riboy, The Wonder Boy. Don't forget na ipakatosing bahan, pagpasalamat good hit aton mga garahom. Nga tanggap ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan at Kevin, always good health. Amot importante, di ba?
1: Pala, payot panlawas ha. Ayaw pag-abusar nga masaring ka nga. Okay-okay hanitin mo panlawas ha. Kay usahay na tigdala makasiring ni mo nga waray problema tapos agidaw kinabawasan makuri ka naman katindog
0: kamaturan team Kimi kibis nga ni ako di record 100% nga side kay athletic ako syempre may nabot itapan na sa gihapon so kinang lang kita disiplina at talwar yung gihapon ada adi nasa rin ni ma'am Jeannie nga ni Sarah Reynanti Iskosura, Sir Idol Kevin ko no, Sir Reboy, pahigrit kong takon anak, adihi, RG Iskosura, happy first birthday niya na yan. Uy, may late suited Kevin, kay first ano?
1: Ako po ito, first birthday, inandaman
0: oh,
1: ito.
0: Gito. Happy, happy birthday RG Iskosura, welcome to the world.
1: Belated happy birthday nga daka na akong kababayan nga Padre Father Edmel Raagas. Belated happy birthday mo, Father Edmel. Nga, advance happy birthday kan... Edwin, kan Edwin Tagab, permi na balikbayan, tika nga Amerika. Bagabagalit, igin paparehas la iton Pilipinas in iya bakasyonan. Tagpira ka bisis ka na ulit sa katuig. Sige.
0: Halak at tika tayo kibin ha, ton PBA Governor's Cup, ano? Baadaw kagabi, ansyahan niya mulay San Miguel Berman versus Tira Perma Jeep. Ginlatakan lagi yap ang Tira Perma Jeep.
1: Ah, muna. Good. Pero ano yung score?
0: 135 to 105 la ang Tira Perma Jeep.
1: 30 puntos.
0: Oscar Mulan.
1: Oo, 30 puntos man ito nga lamang ito na San Miguel Ber. Ah, muna ko na nakonsere nga. Pagtatambakan ini nga Tira Perma. Irahino din ang mga starring.
0: Okay, Perma rin. Na SMBD da marka manager nan Pardo tapos sa Nera Import gihapon nga nakangkon sigurohin mga 44 points siguro ni score.
1: Incidentally inihi ko ani Tira Import ni Bernard King import ana ituhan Tira Perma.
0: Ayo.
1: Oh. Ginkuhan San Miguel.
0: Actually na ka Tira Perma. Mopay talaga niya.
1: Mopay na talaga. Dila mag-open niya teammate.
0: Correct. Warela magasin.
1: Wara niya suporta.
0: Oh, amot makarangit ano. It import durot paniguro katapos local player. Diri mo na niguro
1: ni Juan. Ani John Marfajardo 5 points na letiya ko lang magiging member na hiyan 10,000 point club. Ang mga player sa PBA nga naka-scorehin 10,000 points.
0: Okay,
1: 5 ako, points sa Letia.
0: Okay, sigurado na yun. Kaya may depanera.
1: Sunod nga game.
0: Oh, last game na nera. Okay, malas game nera. Kaya itira daw siyam na.
1: Oh, siyam na. Oh. So,
0: tapos sera perdido ha. Ngan ba yung kibin ano? Ani ka doha nga muli kagabi? Ginlatakan kaya pun. Inlex Road Warriors versus Titan Giant Ultra. Okay. Sobra. Oscar Bulan, 32 kay 147-115.
1: Kaurugan man hit mula yan ha, PB, mga latak.
0: Baga-baga man hit natatabo ito.
1: Oo, mga tagdagkwit lamang, 20, 30. Diritso ganun mga kapanahonan hadto ha, mga Hinebra Magnolia hadto, mga Shell, mga tag 5 points la, mga kuhan hadto, mga dikita yan, mga laban hadto. Yan ang kagdagkwit lamang.
0: Nakikita ko, PB niya, mga porsigido at mga player na taton local player. Kaya no, siyempre, bagin mga tira intaha national mga games at international games like example FIBA so kinang lang talaga magmalaksi na era mag-level up na ba mag-magkon na ba evolve
1: so parehas yan it standing it San Miguel nga in Lex 9-2
0: 8-3 it San Miguel walot daog tulot perdi
1: okay
0: kaya na perdi mo nera didahan na ano itong kamulay ni era basta so libang ko by the way ano in Kevin inin it in leaks na si Coach Alapag, Jimmy Alapag, nga yun ang amuling tungkol ni Hera, may niguro talaga Hera yan ang season. Nga maka-remedyo yung Hera, yan na nga season. Hit Governor's Cup. At nakikita ang talatina, kay True Panggiga, ay
1: Rondi. Oh, na, binalik na Rondi.
0: Dadakay, nisan pa yun ay kulay, latit baga TNT, kay siyempre, mag ano pa ni quarter finals, tas mas yung finals, di ba?
1: Oh, makukondisyon na yan, kaya na, kung pala itong break, break in palit hiyati kang haniya mahi maihang recover haniya injury.
0: Kung baga ha motor, primera, segunda. Susugod man lang ito, di ba?
1: Salit Pero ito nga San Miguel ngan Enlix, it usay taira pamati ko makadtugod ha semifinals.
0: Correct ko, amin to. By the way, kakatutano na Group A, itnangon nila Enlix Red Warriors, Yamit Daog, Dulot Perdi, SMB, Walot Daog, Dulot Perdi, TNT. Unong naman tira di Kuan Daog, TNT. Oh, pito na tira Daog, tas Upatit Perdi. Converts, unom, ita Daog, Upatit Perdi. Tira Perma Jeep, upat, pito na tira Perdi. Ha Group B, liwat, Magnolia Shots, Unumit Daog, Tulot Perdi, Ren or Shine, Upatit Daog, Tulot Perdi, Phoenix, Super LPG, Upatit Daog, Tulot Perdi, Meralco Balls, Upatit Daog, Limat Perdi, Hinibrasan, okay, Hinibura. Ikali mana lahira, Tulot Palat Daog, Limat Perdi.
1: Amoit makorte ni Brake, kinanglan era Perdi ho nit era last two games para makakabit kadit quarter finals.
0: Ngan by the way, Kevin, ano, it aton na Gilas Pilipinas para ta PIBA, itira project ka nga makadang first five, adi mani, kay Soto, Iji Ido, nga ni Bini Butright, unta, makuan na ganin niya, kay naturalist naman niya, di ba?
1: Amat, ginihinulat niya na, kay dida ito next month, ito last week, may daman FIBA Asia qualifier na liwat, duha ito nga laban ni Pilipinas, Syria, ngan kuan, ngan Iran, iti kakalaban itong Pilipinas. Ko iragin mamalalanat nga maariglar na it mga papeles ni Benny Boatwright nga magkamayada na hin passport. Oo. Para makamulay na itong ikalimang window itong Gilas qualifiers.
0: Oo, kay amit ni Kevin Kumbaw, unta amot press fiber tapos si Dwight Ramos. Nga hupuli bangin siguro baga kumbaga tugutan hit NBA hi anato ni Jordan Clarkson, mo pa yung ta, kumbaga maka-remedyo ya.
1: Oo, oh, usa-usa pa ito. Pero kay Jordan Clarkson, kay diri man itong classified as naturalized.
0: Ah, mula liwat.
1: Oh, di liwat makakamulay para itong Gilas.
0: Ha, hala.
1: Pwede lahi ya Asian Games. Pero kung sanctioned na itong FIBA, diri pa hiya na pasar nga naturalized player.
0: Ah, mula liwat. Hala, amaton na ito na ano, sports update. Shoutout kita na itong mga lagaon, dida. Oo, na itong mga kantina. Sulay Terry, Trigin si Terry. Labi na ko din may eat and run. Itiri nga na may Mirnas. Itiri dida may nula-tula. Dida ito, Mirnas, nga Mira kantin. Kumusta ka mo? Nga na ito mga barbershop. Dida may Gosmi, barbershop, MR barbershop. Labi na ko, dida may cancer ko ilanunti. Ma'am Susan Alvarez, mapay nga tak na iyo. Nga na ito mga Litsunan, di dami sagkahan. Kumusta ka mo, Sir Robert Ayusiam Elsa? Nga na di rin, Ma'am Annie Lacaba. Kung pingod tayo din nga, hima, madiling, kanhida. Kumusta ka mo? By the way, naakot mga sangkay, happy Facebook ha. Wari patak silpon, ruba pa, bayan na puli. Buwas, ada, orasang buwas, bayan na mayad na. Siyempre, kay may drama lahat kita, ang Key5, Dayaris, katapos, Anbalay ni Biloyin. Damong salamat ang pagupod ni Hamon. Hoy, bis nga daon tanaga tagaming kalipay. Ini ka K5 Riboy, The Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kali, awa na siya dakluban, ngan bugo sa sinerangan, Visayas, K5 News sa pen.
1: Temporaryo na aton nga pagsadhan na aton Huwebes nga edisyon na aton programa 11 Mbps. Naglalaon kami nga nakapaningod to na kitang tanan hinina nga mga oras kay adi na alas 12:52 na. Salamat aniyo pakigurusan na liwat hamon yan ang adlaw. Buwas magkakaurusan na liwat kita. Aboy no, buwas nga adlaw mga ka-K5, adi ako magpro-programa hit Foro de los Pueblos. Kay may ada importante nga lakat hi ka-K5 Edward Sanyaga. So buwas nga adlaw, adi ako ma-duty hiton 6:30 Foro de los Pueblos. Nga ni ka-K5 Carol Medino, iton malingkod hini nga programa, Buwas nga adlaw. Iging kausan nato na technical side, ka-K5 Milton Mate. Ako naman, ka-K5 Kevin Shusana, keep safe kita nga tanan, parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan, ha syudad han Tacloban, ngan bugos ka sinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist sa ta. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
6: kay simintohon sila ni ini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
6: Nga naman, Dok.
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
6: Wa na taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3Bio.
5: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
9: Mangangka K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Eyo mapapalit an magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang tira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
10: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
11: Otonya, may Tacloban branch na? You heard it right, mga KK5. Experience Japan quality products and services ha Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban ha Abukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one!
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Hapaghagos hangkada oras.
16: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
15: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
16: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
15: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
16: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
15: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
17: K5

0: ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: May naobserbahan ako ang audit report sa naglabay nga bulan.
1: Kaya ano ate? May problema ba?
0: Naghatag ka ni special discount sa ang pasyente. Nganwari ka gihapon mag-charge ang imo professional fee.
1: Ate, usa ko itong mga stockholder hito ng ospital. Salit, may privilege ako paghatag in discount. Ganitong professional fee, ako na ito personal. Salit, ano yan itong problema?
0: Tatay ni Danica ito na akong ginsisari nga pasyente. Ngan asya ito't problema? Naiinggan yung kanahad itong oportunista.
1: Waray ka sa rabutan, Ate Lavinia. Salit, ayaw kaya pag-usgari.
0: Ano ba ba't akong angay may baruan? Very obvious man. Yung papanulip na nuya. Salit posible nga may nanalambigit na iyong aduha.
1: So what? Kinabuhi ko ini. Salit ayaw ako pagdiktahin ang panginlabuti.
0: Don't get me wrong, my dear brother. Ha? Diri ako nanginlabutay mo. Napaidla ako, haimo. Salit ayaw pagbaraot at akong ginyayakan.
1: Di salamat iti mo concern, pero sugra na akong siring akong inikinabuhi. Salit, ako it magdedesisyon hit mga butang nga karon ko buhaton parat akon kalugaringon.
2: Amo to nga bahin na natong ginbayaan han nakalabay ug san sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat ta iyo han O Donya Air Conditioning Sales and Services, Robinson's North, Abukay, Tacloban City.
3: DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Laarni Matoza Alera ngan Sol Alera han MacArthur Leyte. Sugad man kan Josh Michael Galon, Joseph Novio Tangpus han Barangay Kalubian Dulag Leyte, ngan kan Bona Javilla Rita Subdivision Manlurip San Jose Tacloban City. Mao pa yung pagpamati ha aton na tanan. Ato niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padaran aton tagsurat yan ang simana. Hiyanong sa nga babae ang taga Barangay 99 diit Tacloban City ngan hiya nagpapatawag hangaran nga Danica. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan ni aton nga nigin paambit basi may pati ka aton.
0: K5 Dayan!

K5 Diaries. Maram ako, nga deriboto sa akon hilabin niya, parito niya bugto. Salit, usa ito itong mga butang nga nakakasamok, ito na ako na nauna. Tugod kay pananglitan karawaton ko itong gupa ni Windsor, sigurado ako, nga ito niya at itong siyahan namon, nga mahi.

0: Ah, direkta ni mo sweldo.
1: Pagsusulti ko pala last week.
0: Karuya ko'y gatag din ni advance. Tungod kay katapusan mo na yan na nga at law. Ayaw na pagbalik bukas.
1: Ha? Kaya ano, Ma'am Lavinia? May problema pa ito na akong panutduan?
0: Kung napag-tutor kan Candy, waray ako problema. As a matter of fact, you did an excellent job. However, you are becoming so ambitious.
1: Ano tanim mo correct, Sigmon?
0: Diri ka manggod na kukontento at pagiging tutor. Ayaw na paghinyap nga maging second mother ka ni Candy. Tungkol kay sigurado ako mapapakyas ka lang. You know what? You are dreaming the impossible dream.
1: Bisan ka kano. Waray sumulod ako nung nahunay tunga butang.
0: Oh, come on, Danica. Aminado man ako nga baltok ka. Ngan diri ko'y kumababasol kung gagamitin mo ito nga imuutok. Hapag-ukab, hinbulawan.
1: Diri ako, gold digger.
0: Igyakan ito mga pakla. Bangin pahira tumuray mo. Oo siguro, nakahimo kayong paglidong hiton ulo ni Winsor. Pero ayaw ako. Ayaw ako, Danica. Tungod kay kita-kitaan, iton imo pagsingabot, iton imo ka-opportunista ka, Winsor!

0: Ako laghapon ito nagsisulduhay mo. Ngandiri ati Lavinia. Nataiming lang hiyan nagduhulay mong kwarta. Salit, wari niya katungod nga tanggalon ka.
1: Pabay inalaya. Naderi maluwat ako. Pagkita iya. Kay bahin kon anulay to na akong mayakan na iya. Masakit iyon dur magpanyakan.
0: Ako na to nangangaroy mong pasensya. Overprotective lahiya, salit sugad.
1: Asya nga ni nga diri na ako. Ano sa pa? Nadira ko yan may kaaway.
0: Anak ko'y kendi. Salit, akong lagi hapon desisyon ito magdadaog. Ngan kung kinikinahanglan, mabalhin kami ngayon akong anakin urok yan.
1: Ayaw na, Wensor. Nadiri ako nga ako pa itong mahimo nga rason. Ito na yung pagkadiferensya.
0: Kung kinikinahanglan nga pumili ako hayo nga duha ni Ate Lavinia, ikaw ta akong pipili undani ka.
1: Wensor.
0: Tungod kay mahal ko ikaw kaupay.
1: Wensor.
0: Please. Nahangi ako ay mo. Ayaw ko pagbayay. Kung di rin ako kaya mahalon, sugarit akong pagmahala ay mo. Unta makahimo ka nga pakigbisugan ako. Bisan na ko buusang nasangkay.
1: Ampun. Di rin ako maaaring kung ano to na akong ito na akong pupuhaton.
0: Dani ka, baltok ka. Salit maaram ka kung ano't eksakto nga makatadungan. Ayaw ka, Adlok. Tungod kay bisan ano't may tabo. Adil ako parae mo. Ngan kaya ko pamatudan.

0: Ano na imo siya rin? Gintanggal ka ka, tutor?
1: Balay taw, anak. Nag-away ba ka mo nga ni Dok?
2: Dere, Dok, itong problema. Ito niya bukto. E ako gin... ako sarang nga gold digger?
1: Kay ano nga ako sarang kamaluwat nga hinsugad dito? Ayaw pagsiring nga may relasyon ka mga ni Dok.
0: Pag sumad daw haamo na, ano ba gulit iyo kalambigitan nga duha?
2: Magsangkay na kami.
0: Sigurado ka?
2: Oo.
0: Magsangkay lang ka mo ha. Mas labaw pa hitit ako nakikitaan.
2: Oo. Aangkonon ko. Nangunguya ba akong pero maaraman ka mo, dere kami mag-angay.
1: Pero anak, ano ba it imog yung babati para haiya?
2: Gwapo he, Wensor. Puutan. Ngan Rico. Salit, makakasiring ako nga. Abnormal na itong dere maruruhay nga iya. Kandere ako abnormal.
3: My family history ba na kamuusang tayabiris?

0: Kaya ano ka sugad? Bagay na hubog mo na ko dayon. Glilinimbungan mo dahil ako ano.
1: Sige, ito niyo mo tagay. Tapos tatahapon mo akong malimbong. Daroda mo na ito niyo mo na inom. Salit, ikaw itong malimbong.
0: Hoy, marama ko dito ha. E mag-ininobog. Tungod kay, may damo karuhayag mako ang impormasyon na ako. Ano? Ano?
1: Tinuri to Debra. Karag ito. Hapit ka na bumigay. Himo ang kulahin ko tiyay nga drama. Basi masabdang ko kung eksakto ba ito na akong tahap. Diyari ko na kinahanglaan ng impormasyon tika ngay mo Debra. Tungod kaya nagsumat na ako ni Danica. May dahiyari ko nga doktor nga boyfriend.
0: Panigitaw?
1: Oo.
0: Di naman kita mo aram. Ano ka palugod na yung parang kontra ako?
1: Kahon ako BFF mo ya. Pero mas damo pa nga niya dito na akong nababaruan.
0: Oh? Ay, kaya no, ano din mo nababaruan may tumatay era, ha?
1: Ikaw, Debra. Ano ba itong imo na ibabaruan? Nga di rin ako maaram.
2: Ano man yan ito lima plano?
3: Mag-enroll ako sa Revis School para tansurin na teacher's licensure exam.
2: Sige, updan ko ikaw.
3: Nahasok ko na ikaw in Duro Wensor. May nakakadisturbo na ako ito ni mo trabaho.
2: Diri Danica, nga tanan nga butang na himuan yung paagi. May natawag kay mo.
3: Hidebra. Hello, Debra? Kumusta na?
0: Ani, pagmamata pala. Uy, may nagpanganihang over. Damo na ako nainom kagabi.
3: Kehino ba ni mo kainom kagabi?
0: Hichito.
3: Oh, kehino at tumawag ka man, may problema ka ba iya?
0: Dira ko kundi. Ikaw ito may problema, girl.
3: Ano?
0: Natalindasan akong dila, ngayon naisumat ko yan. May ito na yun ito.
3: Ha? Diyos ko, Debra. Dako yun yung skandalo.
0: Asya nga, ani nga. Ginpapahimat nga lang kito dayon. Girl, sorry ha. Nahugmanggod ako, salit. Wala ko makagpugungan akong kalagwaringon pag sumat.
3: Ano pa man ito na akong may himuada na ito. Oo, sige. Salamat gihapon ng pahimat mo.

0: Sigurado ka? Bangin naghihimuhimu ka lahing istorya. Tungod kay nagsiselos ka.
1: Ano man ito na ako makukuha kung maghihimuhimu ako yung istorya?
0: Kilala ko, Hidanika. Direk ito magbubuhat.
1: Bisan hino nga, nagigipit. Hamalaway nga buhat nagpipirit.
0: Bisan pa, Chito. Dire lagi hapon ako natuod nga mabubuhat. Ito hiton akon anak.
2: Ano ito, Linda?
0: Densyo? Kanina ka pa ba dita?
2: Nagkabati ko ang uri mga ginyak. Ano ba ito ngayon mo gisisiring nga diri mabubuhat ni Danica? Kaya nung atig naman lang kamo, nga baga nagmingaw.
0: Waray hadto, waray. Ayaw pag-intindihaan akong ginyakan din siyo.
2: Kaya nung baga nabubulol ka?
0: Ginsignal ko na ikaw, waray hadto. Guti ay lato nga butang, salit kalimti na laadto din siyo.
2: Guti ay nga butang, pero diri mo na isusumat. Kung na diri ka pagsumat, Linda, ikaw na lato akong papakyanan siyo. Ano ba ito nga maraot nga balita nga imo dara nga diri man nahimumutang ini Hilinda?
1: Tatay Densyo, kuan iton, kuan manggod?
2: Nabubulol ka gihapon. Ano ba tiyo gisisikrito ha akon? Karuyag pa na niyo nga magribok ako o sa kamong magyakan?
0: Densyo, kalma gadla. Diri makakaupay ha imo itong tensyon.
1: Balitaw, Tatay Densyo, kalma la.
2: Ano ba yung pagkalma kung hatubaga ko mismo iyo kung ginagago?
3: Tay!
2: Maupay kayin mabut ka na.
4: Kumusta na, Tatay Densyo?
2: Ay, sus. Liri maupay.
3: Chito, nagaano ka ninhi?
2: May ginsumatiya nga maraot nga balita kan Linda.
3: Ha?
2: Pero di na ko maaram kung ano ito. Nadire na pagsumat sa akon. Salit, ikaw ito na akon karuyag pakianhan.
3: Ibang klase kaliwatan o Chito. Kahuna ko nga sangkay ko ikaw. Pero ginlaglag mo ako. Wari ka naman lang mag-una-unan. Hiton magiging bunga, hiton rin mo katuraban. Sugat ka ba? Kadesperado, ha?
1: Ikaw man gihapon, di ba? Sugat ka gihapon kadesperada. Asya nakagbuhat kayong malaway.
3: Oo, nagbuhat akong malaway. Tungod kay may halarong nga rason. Pero ikaw, ano ni mo motibo? Ang gupon ako? Ang gubaon ako? Ngan pakaaluhan ha akong mga kag-anak?
2: Pwede ba? Ayaw na ka mo pag-inikulay ko pa. Lalo rin na pagsamog itong akong ulo. Dinitsalak niyo. Anong good bet ka rin? Sigur nini nga tanan.
3: Tay, pasaylo ako. Pasaylo ako, Tay.
2: Ayaw ako pa. Okay, dali ka. Sumati ako. Ano man imaging buhat? Ano ba? Hapit na ba yung akong mabigit, ha?
4: Tatay Densyo, kalma na. Diri makakaupayain mo itong masina.
2: Yan ano manit imong garuyag, malipay ako. Ginihimo ako niyong alulong. Ano nga diri man ako masisina, hala daw?
3: Sige, Tay. Sige. Para magmamurayaw ka. Magsusumat ako itong kamaturan. Eksakto yung Chito. Nagbuhat akong malaway. Iginbaling ako na akong dungog ng pagkababayi para masalba rito ni mong kinabuhi.
5: Superman. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Kasi tingin bala mga meg. The best gid ang extent food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.

0: K5 Diaries, kung ako layton masusunod, mas kakaroyagon ko pa nga mauto dito namon kalambigitan ni Wensor. Tugod kay maaram ako nga diri kami mag-angay. Baka kami hindla na og tubig nga diri pwede pagtampuhon. Pero diri ko nahihimo ang pagbaya iya. Tugod kay nahimo na hiya nga kaparte ito na akong pagkatao. Salit, pag-abat ko, di rin ako kompleto kung hiyain mahibulag pa akon.
1: Ngandini natatapos ang ikaupat nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Danica, han Barangay 99 di Tacloban City. Inin mga paypay hanya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton nga nigin paambit, basi may pati ka aton.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton, hapanguna nga papel ni Danica, Joyce Katubaw, Kaupod Hira, Edwin Torres, Randolph Palacio, Liza Alindao, Nolit Fabella, Ray Cabias, Jeneline Fajardo, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Winsor. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ng direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kumaydan niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amulin ihimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladahayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampyon nga istasyon.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Hausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
3: Waray pati noon?
2: Kayo waray awas?
4: Waray gap bugas?
5: Kayo! Yungat!
6: Aray ko! Saba daw, Bianca!
2: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
7: Agoy kaol-ol, sana ol!
2: Ang balay ni Biloy!
3: Libat?
2: Manok-manokon! E giniliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM!

0: kahan Tacloban City, sugad man kan Lydia Servo, gan Ophelia Bahi kan Barangay 37 Reclamation Area Tacloban City, kan Chris Arintok Galizonda Andreson, Haburgus Best Maharlika Tacloban City, Zaldi Lambrinto ngan Alexis Matienzo, Hapirle Subdivision Tacloban City ngan Edmund Taberara, han RE Glass Kalubian Leyte. Abri na ni mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay abri na. Anbalay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Ngayon nga programa, aging mapadangat na iyo, maubay ang kaburuton, han. O Donia, Air Conditioning Sales and Services, a Robinson's North, Abukay, Tacloban City.
2: Adi na ako to sa COVID-19 eskwilahan. Mag-iiyot good ini nga Biloy. Hiyagod ang bumisita kang principal. Magkaano pa man niya? Ano mat iya tuyo? O bangin mahiram? Este, mahuram hin kwarta. Kay bagabati ko, waray do ini asawa nga lagas. Salit magbibiling man. Itakba na pagulito niya gin kukursanada. Ha? Aram kong pumili ni nga angap nga dako. Anay, haranin ako principal. Hinahinay la. Mahinahinay la ako. Haranin ako. Bantay, kagod na Biloy ka. Kay haadin ako.
3: Ano ba ito ni mo to, Yuloy? Nerekaman na kiyayakan. Mapahuwaw ako. Suga, Nene.
4: Iyay, kalabaw nga nahuwaw.
3: Sige.
4: Ay, kakulba.
3: Tutupa.
4: Nanay ko.
3: Tutukin lang.
4: Kuan iton
3: tutuki-tuki man ako. Ano ito ni mo tuyo? Ako ba?
4: Kuan itakon tutuyo hay mo ini. Anbahin ba? An sure nga imuhatag. Kuan iton sisingon konte ka nga. Ay na pagkatag ka balayin sura. Okay, masisina hini nay.
3: Ano ka ba? Waray na ito. Ayaw la. Nagboluntaryo ba na kuhit paghatag? Hatag ko lahat to.
4: Abisan pa? Ay, ayaw na paghatag.
3: makapot na ako ito ni Butian.
4: Kumapot yan, Aktian.

0: Odonia, Air Conditioning Sales and Services, a Robinson's North, Abukay, Tacloban City.
1: Adin ako to sa kabitang eskwilahan. Mag-iiyot good ini nga biloy. Hiyagun ang bumisita kang principal. Pagkaano pa man niya? Ano matiya tuyo? O bakit mahiram? Este, mahuram hing kwarta. Kaya baga bati ko, waray daw ini asawa nga lagas. Salit magbibiling man. Itakba na pagulito niya ging kukursanada. Aram good pumili ni nga angap nga dako. Anay, haranin ako principal. Hinahinay la. Mahinahinay la ako. Haranin ako. Bantay, kagod na biloy ka. Kaya haadin ako.
2: Ano ba ito ni Botuyo, Loy? Nere ka ba nagyayakan? Mapahuwaw ako. Suga, Dene.
3: Ay, kalabaw nga, nahuwaw. Ay,
2: sige.
3: Kakulba.
2: Tutupa.
3: Nanay ko.
2: Tutukin la.
3: Itong.
2: Tutukitukin man ako. Ano ito ni Botuyo? Ako ba?
3: Kuan, itakon tutuyo hay mo. Anbahin-bahan. Ansura nga, imuhatag. Kuan, itong sisingon konti ka nga. Ay, napagkataka balayin. Sura. Okay, masisinay ni Nay.
2: Ano ka ba? Waray lang ito. Ayaw la. Nagboluntaryo ba na kuhit paghatag? Hatag ko lahat ito.
3: Abisan pa? Ay, ayaw na paghatag.
2: makapot na ako ito ni Butian.
3: Kumapot yan, Aktian. Buhay ila ko.
2: Pakaptagad lang ako, Biloy. Ano ka ba? Makakalot ka ba?
3: Pipidlit lang taktiyan. Ako yung pupulpidlit. Baka kutburog yung pupulpidlit. Unta ka natin. Yung bubuhat. Unta nga na.
4: Ala,
3: ala.
2: Ay, hinod.
4: Agitaw. Ang alagas ka. Malakihan na kan, Biloy. Tasi mo pa kikakawot ha ako.
3: Ay, nginay. Patay.
5: Makay na to'y nanay at timaymay. Tig naman na yan lumakat.
6: Amuali na pausap ko dyan dyan katima na to na school. Baga nagdali-dali man na to'y yan.
5: Magutong. May da ba daw na tinapayalamisa?
6: May naman tinakluban dyan dyan. Kita daw kung ano ito ka tinakluban na lamisa.
5: Sige daw kikitaon ko. Pero makain daw lang ito'y nanay ano ate.
6: Ay, sus, ano ka ba bangin na merkado? Bangin mapalitin sura para yan napangiklopon.
5: Mapayunta kung marasat papalitin na sura ni nanay yan ang pamitlok.
6: Pamitlok? Ano pa dyan yung pamitlok? Pangiklok.
5: Ay, oh good man, pangiklok. Agi na siguro nit gutom kay ginggugutom na ako. Kay kaninan udtog utiyela na akong ginkaon salit magutom. Tanati, panaraw kita din nila kusina.
6: Sige, tara.

0: kada na hikagawad biloy, yan alat pag-absent.
1: Waray pa, Kat.
0: Agoy, kahamot nila sininga ato ng sekretaryo, ay. Bago nga karigo, nga baga, nagharamot ko lang.
1: Siyempre, katakot nga karigo, alas na.
0: Ang bango-bango, ha.
2: Ang bayan ng pundo, ang ato'n pagmimitingan para gig.
0: Ay, oo, oh, kay gata-gato ni Mayor Jajan, pundo. Kita ito na, Juan, kita at magkakapusin eh. Pero ang resibo eh, gatag tayo eh, ha?
2: Ano man yun eh, Kapitan?
3: Ako ba nito?
2: May isang pa kita hinihingin na tawag nga S.O.P.
0: Aw, oh, hayaw ka mukha baraka, may da.
2: Aw, asya ka't maupay. Dintaglangan kita para everybody happy!
0: Mada kita, mas durda ko nga ni Taton baga pagmamaramlonon.
2: Uy, durda ko nito, Kapitan! Tinong kasugan!
0: Diba, nayaga ko na nga na 3 milyones nga kwarta hatagan, Draglord?
2: Oo, oh, maghatagan ito para.

0: Jim.
1: Andos milyones, sapong bali, nasin ko milyones na.
0: Hindi ka ng andos milyones ka pundo, kapitan.
1: Kay baga, spy manan China, himiyor, jaja. Marawat man niyan kwarta, amo ito. Asya ito nga baga, ipapagamit para ng Jim.
0: Okay, himiyor, jaja ko rin ngayon. Ang ginsisili ni Trilliano na, ano, inin, ano pa rin ka? Ang tawag ito?
1: Kuan. Hiya. Hiya, ginamin na niya. Wala na problema.
0: Kay si Sirulay, ito ang dos milyon, siya binatagaan kapitan.
2: Balito, kap.
1: Asya nga ni, ngagin pasobrahan para may nakita baga. Ayaw ka mo hinsabah ito, ha? Bisang kakanay, diri ka mo baga magsusumat, ha?
0: Igahatag
2: ng
0: buhay-buhay yan,
1: ha?
0: Igahatag na.
2: Igahatag na,
1: kap. Igahatag ko na iyo para magamit niyo.
3: Kaupay! May dadalawad kita buhay-buhay, kap.
1: Makarawat kahin mga 15 mil.
3: Sugad ito. Wow! Kadako!
1: Pero kinanglan na anhi kagawad biloy. Pagkaniha na niyo hey, biloy kay para i-release ko ini nga aton is-op. Igahatag ni Mayor Jaja Kulin.

0: kawatan! Kawatan, hinba na!
1: Ikaw, bastos!
0: Kawatan ka! Kawatan!
1: Bastos!
2: Ay, ayaw ah. Anay daw, anay daw. Baga, nababatyan ko naman nga away. Baga naman inihin. Away nila, kapitan nga, vice mayor nga, abogado.
1: Waray kabatasan! Ha, sumunod ka akong room. Gani mo kugin, away!
0: Ha, kay ikaw, kawatan!
1: Bastos!
0: Kawatan! Imong ging kakawat at akba na, bisan ko may tag-iya na!
2: Ay, sakto na, sakto na! Ay, naka yung pag-away! Order! Order na po! Order!
0: Ay! Aha!
3: PTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. PTX Coffee Mix, always number one. PTX Coffee Mix, puro-purong natural. PTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.

0: ang balay ni Biloy.
1: Ribat!
0: Manok-manokon.
2: Ano nga order in the court? Kay ano, ani kita korte, Biloy?
3: Okay, wala kita korte. Ani kita ha, alam ni ma'am principal, nakakasitar po kita ni Nay.
1: Ede, gaya ba asawa? Masabok, bastos!
2: Ikaw, kawatan!
3: Stop, sakto na kamoy doon! Ay na kapag pinalabap at gubot, kung may himo, di niya pala, pagsangkay na kamoy,
2: sige na. Mupay niya lagas yung reklamo.
1: Oy, ikaw ito na po, igre-reklamo.
2: Ikaw, kawatan!
3: Shhh, tagita mo! Dinita mo, tatauli na kita, gi!
2: Ano daw, nag-aaro ka ba din eh, ha? Hakasong?
3: Dito na kita balay pag-istory, ha? Tanan na, balay.
2: Ni din ni para makabatid niya lagas.
3: Aguy, respeto ni Nay. Respeto.
2: Respeto. Respeto tem oros.
3: Aguy. Aguy
1: ni da kamo sa iyo ayaw kamo din.
3: Ama mamauli na kami. Tanan nay. Sige na, sige na.
2: Ni nagaw. Gigirahon ko pa iya.
3: Aguy. Ayaw na nga ni. Aguy.

0: Ay, hala dada. Nakabatika? Nakabatika? Pakadi, pakadi, pakadi dayong, pakadi. Ito mga duha.
1: Anduha, nag-away.
0: Ay, nakabati ka ba?
1: Ay, nag-awayin. Oh,
0: agi, hibiloy. Naniniinay ba?
1: Hmm. Kay ano man? Ano ba niragin awayan?
0: Makibabahi daw hibiloy.
1: Oh, naya, sige. Idukot natin ton atun talinga habongbong para makabati kita.
0: Oh, sige, sige. Oh,
1: kamati daw kita. Oh, oh.
0: Nakadikit naman ito. Oh, sige, sige. Itong atong mga talinga habongbong.
1: Ano na, kamati kita.
0: Ano iragin? Sige, awayan. Oh.

0: Hala, kaisog man ni nanay ate.
1: Di kang daw lera di, kaya mo nag-away man nila.
0: Baganti ka nga bulang.
1: Siya good.
0: Napirdya na itatay ha bulang, nga wonder bi.

95 in News FM, Philippines Standard Time. 23 minutes past 2 o'clock, mga ka-K5. Good evening! Checking in is Manning Louie for the program. Chillax o'clock, Webes, mga ka-K5. Kumusta po ang araw natin? Payday! Nako, I'm sure marami po ang masaya sa araw na ito dahil finally mababayaran natin ang ating mga bills, makakapag-grocery tayo, at may mababudget na naman lahat ng ating mga ka-K5. Ayan, so ngayong hapon ay chikahan na naman with your kumare sa ating K-tanungan, and of course, si Mari po ang bahala sa inyong playlist on this beautiful Thursday afternoon. I know, yung iba siguro medyo inaantok, diba? So, kaya ina-adjust natin yung boses natin. Depende daw sa mood ng kanta. Anyway, mga ka-K5, nakapag-lunchy-lunchy na ba? Sa lahat ng mga inaantok dyan, mga ka-K5, mag-DTX coffee mix na. Siguradong ipaglalaban ka at gigisingin ka dahil nagkakape ka na, nadi-detox ka pa. Ang paboritong kape ng bayan dahil na sobrang sarap nito, mga ka-K5, lalo na kung may tinapay ka. Bisan waray pa laman, talagang winner ang kaping ito. Healthy pa, mga ka-K5. At syempre, dahil payday, huwag kalimutan, mga ka-K5, na sumugod na po sa aming tindahan. Tandaan, kung meron tayo kailangang isama sa ating budget, yun po ang mga food supplements na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa atin araw-araw dahil ang ating katawan at ang ating kalusugan ng ating puhunan. Mahal magkasakit, mga ka-K5, at mahirap magkasakit. Kaya naman, sugod na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center sa downtown area. Ayan po, at talagang malapit lang ito sa Divine Word Hospital. Bumili na po ng mga food supplements. Of course, ilagay nyo na sa inyong listahan ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang mag-aalaga at poprotekta sa iyo araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, sipon, at lagnat. At ang DDX 500, ang malakas pangontra high blood pressure at diabetes. Sino yung mga high blood dyan o mga high blood dyan? Nako, mga ka-K5, alam naman natin delikado at maraming komplikasyon ang pwedeng maibigay nito sa ating katawan. Alam nyo ba na ang DDX 500 ay may bonus pa ito na ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer? Grabe naman. Ang bongga naman ng ating mga food supplements, talagang sulit, di ba? Ang inyong investment dito, mga ka-K5, siguradong may ROI ka pa. So, mga ka-K5, ngayong hapon, sino yung mga nagsasabing sweldo ngayon? Goodbye na bukas. Ano daw, 'di ba? Kasi ano yung pinakamabilis na budget or saan na budget pinakamabilis na nauubos ang ating sweldo, mga ka-K5? Sa bills ba? Sa pagkain ba? Sa pag-shopping mo ba online? O sa mga bagay na feeling mo marami kang binabayaran? Maaring may utang, di ba, mga ka-K5, or investment. Ayan, mga ka-K5. Pero tandaan, no, na kahit pa hindi ganun kalaki yung kinikita natin, mas maganda na ugaliin po natin, no, na meron tayong itinatabi. Kahit konti lang yan, di ba? Kasi pagdating ng panahon, in case of emergency, meron po tayong nadudukot. Hindi yung gastos

mga ka-K-5. Diba? So, yun po yung gawin nating practice. And of course, mga ka-K-5, huwag kalimutan isama sa budget ang mga food supplements na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa atin. Araw-araw, samahan si Maring Louie hanggang alas 4 ng hapon at makipag-chikahan. At kung gusto nyong manghingi ng mga advice, mga payo pagdating sa pag-ibig, andito lamang po ako, alright? I'm all ears. I-message lamang yan sa ating Facebook page or you may message me directly sa aking Facebook page, KK5 Maring Louie. KK5. 28 minutes past 2 o'clock. My next song is a song by Plus One titled Lust Fly It Out. Good afternoon, mga KK5.

K5 News FM Philippines Dinner Time, 46 minutes past 2 o'clock. Mga K5, good afternoon, happy Thursday. Shoutout po sa mga medyo inaantok na dyan. Ako, bawal antokin dahil payday, mga K5. Ito yung isa sa mga inspirasyon natin para mas sipagyan ng ating mga K5. Kumusta, ready na ba ang ating mga listahan sa ating mga babayaran, sa mga igugrocery, mga K5, at kung paano natin iba-budget ang ating pera. Pero blessings pa rin yan. Diba, mabuti nga may sinasahod tayo, may trabaho tayo, mga K5. Ayan, sa lahat po ng nakatutok sa ating programa, sa lahat ng mga opisina, lahat ng mga jeep, lahat ng mga bus, lahat ng mga tambayan kung saan nakatutok sa K5 News FM, maraming salamat. Shoutout din sa lahat ng ating mga K5 no, na naiinitan. Grabe balito, mga K5. Sobrang init, di mo masabi ang panahon. Tapos mamaya, biglang uulan. Pero okay na rin yun, mga K5, diba? Na kahit papano, inuulan tayo. Huwag lang din yung sobra-sobra na bumabaha na. Dahil hindi na rin natin carry ang sobrang init ng panahon. Mga K5, ito po ang ating K-tanungan ngayong Thursday afternoon for Chillax O'Clock. Ayan, mga K5, pag-uusapan nga natin kung ano ang pinakamabilis na bagay sa mundo. Aba, syempre, hindi ito sports car, hindi ito airplane. Alam mo na yan, mga K5, kung ano, sweldo, di ba? Ito talagang pinakamabilis maubos, di ba? Parang dalawang linggo mo inantay, tapos pang ilang araw lang din, siguro dalawang araw lang din, mga K5, parang naglaho na. So, sa lahat ng ating mga K5, na kung feeling mo hindi enough yung sinasahod mo, ano yung dapat natin gawin? Magreklamo na lang tayo? Magagalit na lang tayo? Tutunganga na lang tayo? Makakontento na lang ba tayo na ganito tayo forever? Mga K5, meron tayong mga pwedeng gawin. Ayan, may choice po tayo. Siguro na una, ayan, kung feeling mo hindi enough yung sahod mo, baka kailangan mo nang mas higpitan ng iyong sinturon, diba? Mas kailangan pa nating galingan mag-budget. Baka kailangan natin bawasan yung mga expenses natin, yung mga unnecessary expenses. O di naman kaya, baka pwede, diba? Sumideline tayo. Ano ba yung mga pwede natin i-side hustle, diba? Uso na yung mga VA. Ano ba yung mga talent na meron ka? Baka pwede kang magtinda. Baka pwede kang basta lahat ng mga pwedeng pagkakitaan na mga K-5. Basta masipag ka, walang imposible, mga K-5. Dahil lahat ng bagay may solusyon. Kapag ikaw ay masipag at laging nagdaresal, di ba? Totoo naman talaga, mga K-5. Kasi yung pagkukomplain, yung nagagalit tayo, yung nag-frustrate tayo, hindi yan makakasolve ng problema mo. Correct? Correct. Kaya naman, mga K-5, ayan, siguraduhin na talagang wais po tayo sa ating mga ginagastos, di ba? Kailangan wais din tayo sa mga ini-invest natin. Wais din tayo kung paano natin gugugulin ang ating oras. You know what? Parang may nabasa ako, sabi nga nila. Isa daw sa mga pinaka-importanting bagay, no, dito sa mundo ay ang iyong talent, ang iyong pera, and of course, ang iyong knowledge, di ba? Ang iyong kaalaman. At if kulang ka ng isa dyan, diba, gamitin mo kung ano yung meron ka sa dalawa. Meaning, wala kang pera, pero may talent ka at matalino ka. Gamitin mo yan para magkapera ka. Pero kung may pera ka naman, may talent ka nga, pero kulang ka sa kaalaman kung paano mo ba ito palalaguin. Abay, gamitin mo yung pera mo siguro, diba, go with trainings, diba, mag-apply mo yung sarili mo doon sa mga bagay na baka pagdagdag ng kaalaman sa'yo. Lahat, mga K-5, may solusyon na po ngayon. Plus, samahan mo pa yan ng sipag at dasal. Ava, perfect. Siguradong ikaw ay talagang aasenso sa buhay mo. Mga K-5, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO. Si Dr. Ramil, marami na po ang natulungan, marami na ang nagamot, at talaga namang
proven, untested, hindi lang ito basta chismis dahil may mga testimonies tayo na nagpapatunay na sila po ay natulungan at nagamot ng mga food supplement na ito. Kung pangmalakasan na vitamin C ang hanap mo, kung ikaw ay laging puyat, pagod, kulang sa tulog at stress, i-mighty-see mo na yan mga ka-K5, aalagaan at poprotektahan ka para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure at diabetes, DDX500 po ang perfect na product para sa'yo. Isa po ito sa pinakamabilis maubos na food supplement ng klinika mga ka-K5. Dahil, di ba, marami na po ang nagdamot at talagang bestseller ito mga ka-K5 dahil sa sobrang dami ng benefits nito sa ating katawan. Alam nyo ba na ang DDX500 ay ilalayo din kayo sa nakamamatay na sakit na cancer o di ba bongga? Talagang ito ang mga food supplements na may ROI ka mga ka-K5. Kung meron tayong dapat pang investan, yun po ang ating kalusugan. Tandaan, health is wealth. Ito po ang ating puhunan. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman, sugod na po sa aming tindahan sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital. Ay, Maring Louie, eto may nagtatanong. Mare, talagang kating-kating na daw siya at hindi na siya mapalagay dahil gusto niya na talagang magka-jowa. Pero ang problema, di ba parang feeling niya wala daw masyadong nagkakagusto sa kanya or baka intimidating yan talaga at mataas ang standard niya. Pag-usapan natin yan mga ka-K5 at samahan si Mare hanggang alas 4, okay? Dahil mamaya, ayan, magbibigay tayo ng advice sa ating mga ka-K5. 53 minutes past 2 o'clock mga ka-K5. Good afternoon!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha Sunset, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 3 impunto na.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
3: Maupay nga kulup mga ka-K5, madangat ha iyo ang mga dalikyat nga sumata para yan ang oras. Maabot 27.4 metriko nga tonelada nga mga medical waste tikang napulong nga ospital nga medical facility sa Cebu ang nakatalaan nga hakuton ha Clean Away Philippines Inc. Nga to ay responsibilidad ha Isabel Leyte yan ang bulan han Oktubre 2026. Basin schedule of holding yan ang bulan nga iginlakip pasurat han kumpanya hasangguni ang panlalawigan han Leyte. Ang mga basura in mga infectious waste nga no pathological waste. Durante han regular session han sangguni ang panlalawigan han Leyte, dinahan naglabay nga adlaw ginhingadayan ang mao nga surat ang kumpanya pero kinahanglan pa ini panginanuon han mga magbaralaod. And clean away in usa nga lisensyado nga treatment, storage and disposal facility nga rehistrado nga transporter han hazardous nga medical waste nga nahimumutang ha Leyte Industrial Development State, Barangay Libertad, Isabel Leyte. Para naman ha ibang balita, mas papakusgun pa han Department of Education nga Department of the Interior and Local Government ang siguridad han mga eskwelahan habugos nga nasod pinaagi habulig ang mga barangay tanod. Kasano din eh, hapagpirmahan duha nga ahensya hinusang kasarabutan na didahang Miyerkules nga panuyo mapabilin ang kahimiyangan kataluwasan han mga eskwelahan. Sumulakan Education Secretary Sonny Ingara, magpapatrolya ang mga barangay tanod hapaglibot han eskwelahan ngan mabulig hapagbantay ngan pagtudlok han mga lugar nga posible agian han mga tawo nga dire otorisado nga sumulod. Gingklaro naman ni Ingara nga dire igbubutang hasulod mismo han eskwelahan ang mga tanod tungod han igpapatuman nga no arm zone. Samtang magpapadayon naman ang panhire han DepEd hin mga school guidance counselor nga mabulig ang mga estudyante pag-abot kairam mental nga emotional nga kahimtang. Dugang pa ni Ingara ini nga mga pitad inkaparte han pagpapakurpusog han siguridada para masiguro nga taluwas ang mga estudyante hasulod han skwelahan. Mga K5, ang dalikat nga sumat itdurot ha iyo. Handirex Coffee Mix na kapag kapikanan na detox ka pa. Bantayan iba pa nga magpasong nga balita. I-like na ni-follow na itong official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako niyo tagapagpasamuak ka K5 Maring Louie para han kampiyon nga balita. Servisyo publiko nga kaliawan na siya ng Tacloban ng Bugos. Nga sirangang Visayas, K5 News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
5: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at late Governor Carlos Jericho Petilla.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticketmelon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and Southbeat Productions, Tacloban.

0: Gergol.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Edel Nieves. Simula nang gumamit ako ng Clinica DU Fresh, hindi ko na ma-feel na basa ang kilikili ko. Parang all day fresh talaga.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami, taas pagyod o antioxidant. Tungod sa adunakini the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics! At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics! Ang fortified ga probiotics! Clinica Spore Biotics! Mapalit sa inyong kasuking butika! DTX Beauty Soap!
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Show, mapalit sa mga butika. Extend
7: food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
9: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

K5 News FM Philippines Standard Time 26 minutes past 3 o'clock mga ka-K5 maupay nga kulupaaton nga tanan Webes Payday. Shoutout sa lahat ng ating mga ka-K5 na excited nang magbayad ng kanilang kuryente, magbayad ng kanilang tubig, magbayad ng kanilang internet, magbayad ng kanilang mga utang, lahat na ng bills mga ka-K5 ang ending bills at mga, you know, responsibilities natin bilang isang tao at magulang, diba? Anyway, mga ka-K5, lagi ko ang sinasabi, huwag tayong masyadong malungkot dahil blessing pa rin yan. May sinasahod tayo, may trabaho tayo, amen! Diba? So, instead na nagko-complain tayo, nagmamaktol tayo, hindi tayo excited, marawat itatong mga buot every time na ipinambabayad natin yung pera natin. Yun talaga yung purpose ng pera, mga ka-K5, diba? Para gastusin, para ipambayad. Kaya nga tayo nagtatrabaho, diba? Para may pang ano tayo, may

Alam mo ngayon, wala nang imposible sa sobrang dami ng pwedeng pagkakitaan, mga ka-K5. Basta masipag tayo, walang imposible. Ayan, at sa lahat ng mga ka-K5 naman natin na talagang, alam mo yung pagod na pagod na at hindi na inspired, mga ka-K5, I'm telling you. Diba, dapat lagi tayong masaya sa ginagawa natin. Masaya ka na nakakapagpa-aral ka ng anak mo. Masaya ka na nakakapag-provide ka para sa family mo, para kanino ka ba bumabangon, ika nga, diba? Pero gusto ko lang din ipaalala no, sa lahat ng ating mga ka-K5 na hindi po nasusukat ang success sa laki ng sahod or sa ano ba yung manager ka, or ordinary yung empleyado ka lang, diba mga ka-K5? At nasa atin yan kung paano natin pahalagahan at I would say minamahal kung ano ang meron tayo. Kailangan ina-appreciate po natin yung mga bagay na meron tayo. Manager ka nga, 'di ba? Wala ka namang pagmamahal sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. O di naman kay ordinaryong ano ka na nga lang, tapos maraot pati yung batasan. Diba? So, kailangan fair yan ang mga ka-K5. At talagang kailangan i-balance natin ang mga bagay-bahay. At eto din, hindi lahat ng may malaking sweldo ay may ipon. Ako mga ka-K5, minsan nga, sabi yung sinasabi nating mayaman sila, love you ba yung mga mayayaman? Marami din yung utang mga ka-K5. At hindi din lahat ng maliit po ang kinikita ay hindi na marunong humawak ng pera or wala ng pag-asa or forever na ganyan na lang talaga sila. Okay, magkakaiba po tayo ng responsibilidad, pagkakataon at pinagdadaanan na mga ka-K5. Kaya huwag po natin siguro i-compare ang ating financial journey sa iba at ang ating buhay mga ka-K5. Okay? So, sipagan, galingan mo lang talagang diskarte, sipag at dasal talaga mga ka-K5. Yan talaga ang exact formula para maging successful tayo. At talagang maabot natin yung mga mithiin or yung ating mga pangarap. One day, mabibili mo yung bahay na gusto mo. Amen? One day, mafu-fully paid mo yung sasakyan mo. One day, mga ka-K5, mababayaran mo lahat ng mga utang mo. Ang sarap na mo pakinggan nun. Amen! Ayan mga ka-K5, 3:30 na po natin oras sa Bugo sa Pilipinas. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy, mga ka-K5, marami na po ang natulungan, marami na ang naggamot. At talagang ito ang, alam mo yun, talagang worthy of your money mga ka-K5. Dahil ito ang investment na siguradong may ROI ka. Sa mga ka-K5 natin na gustong laging healthy dahil alam nila kung gaano kahalaga ang ating health. Diba? Ito ang ating puhunan mga ka-K5. Mahal magkasakit. Mahirap magkasakit. Kaya naman sumugod na now na sa aming tindahan sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital at bumili na ng mga produkto. Unang-una sa ating listahan, Mighty C, ang pangmalakas na vitamin C, DTX 500, ang malakas pangontra high blood pressure at diabetes, and of course, ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Ito po ay perfect sa mga ka-K5 natin na may allergies at kailangang ma-enhance ang kanilang memory. At kung coffee lover ka, DTX Coffee Mix ang para sa'yo. Mga ka-K5, like at follow kami sa aming Facebook page at samahan si Maring Louie hanggang alas 4!

good afternoon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikong so!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Checklist ata.
4: Aha.
5: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells.
4: Mm.
5: Og makipagbugno anay.
4: Mm.
5: Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
4: Aha.
5: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress.
4: Mm.
5: Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
4: Mm.
5: Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ilaha kundi mas stress pa sila ngano man.
4: Kay simintohon sila ni ini.
5: Mm. Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan?
4: Mm.
5: Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
5: Mm.
4: Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
4: Oh,
5: bisag 7 days jud unta.
4: Oh, naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom.
4: Mm.
5: Unya resistahan na pod.
4: Mm.
5: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
4: Mga
5: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Mm. Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom,
4: mm,
5: kung pariho ang kagaw, wala jud na'y problema.
4: Mm.
5: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic.
5: Mm.
4: Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Yan naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
4: Oo.
5: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
5: Mm.
4: God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan.
5: Mm.
4: Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP.
4: Mm.
5: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon.
4: Mm.
5: Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
4: Uh-huh.
5: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw.
4: Mm.
5: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
4: Oh, okay. Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Tacloban, alas 4:01.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
8: Maopay nga kulup mga K5. Adi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Ginkilalahan Department of Education Schools Division of Tacloban City na naging desisyon han National Police Commission o NAPOLCOM na tanggalon han serbisyo ang police woman nga tag-iyahan pusil gagin gamit han 14 anyos nga suspect han panmusil hasano sa National High School Tacloban City adidahan Hunyo 22 yan nga tuig. Sumalahad Depen Tacloban, importante ini nga pitad agoda maipasantop ha mga nagtatag-iyahin pusil na binaha mga kapulisan nga siguraduhan ang ensakto nga pag hipusan mga armas para malikyan ang diri otorisado nga paggamit hini. Kadungan hini, otro nga gindumdumhan ahensya ang mga estudyante nga namatay nga nasamaran na sugad man ang mga pamilya nga naapektaran han insidente. Igin patapod ang Depen Tacloban nga padayon nira nga papakusgon ang seguridad han mga eskwelahan at patuman han mga pitada para ha proteksyon han mga estudyante nga paghatag hin psychological support han mga biktima han diri maupay nga panhitabo. Samtang Vice Presidente Sara Duterte na ang gintawag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga bulya mahuman niya igtado nga iya una nga pahayag ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang bulya. Ilin kataliwalahan igdepensahan bise ang iya abogada kontra kan Capunan. Pero sumalakan Capunan ni Duterte ang tinuod nga bulya. Sering niya ginbubulihan bise ang mga senator judges sa prosecutors ngan ang kamera. Sugad man nga gintawag ni Duterte ang political filter la ang impeachment trial kontra ha iya. Ini nga mga balita indurot ha iuhan ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ng dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Anaman mga magpaso nga balita. Like nga ni-follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako'y ka-K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira serbisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
11: Ang K5 News FM Tacloban ay taus-pusong nagpapasalamat sa suportang ibinigay ng mga sumusunod para sa selebrasyon ng 3rd anibersaryo ng aming istasyon. Summer Board Member Beethoven Bermejo, Paranas Mayor Eunice Uy Babalcon, Cosme Barbershop, Senator Sherwin Gatchalian, Summer Governor Shari Antan, Dr. Joseph Michael Haro, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion 8th ID Philippine Army, Lawaan Mayor Athena Lagrimas Mendros, Van Van Tours and Councilor Brian Granados, 8th Civil Military Operations ng Panana Battalion, National Grid Corporation of the Philippines, Palom Mayor Remedios Matina Petilla, at Leyte Governor Carlos Jericho Petilla.
12: Otonya, may Tacloban branch na! You heard it right, mga KK5! Experience Japan quality products and services sa Otonya Tacloban branch. From brand new aircon units and maintenance to home improvement, renovation, electrical, plumbing, and solar services, Otonya has you covered. Free delivery na, free installation pa. Pantayin pag-abrihan ira shop pa 3rd floor Robinson's North Tacloban Haabukay o tawag ha 0956-778-3452. Otonya, your partner for cool comfort every day.
13: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
14: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Eye Care Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa Eye Care. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
16: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Mopeng kulup sinirangan Bisaya sa kumusta kamu nga tanan. Hinautunta na kong Mopeng kaimtang yan ang oras. Adlaw kita yan na ito na Webes Pizza 15. Yan na. Adlaw hiton pagkapot hiton na sweldo. Tumtubla pagkapot kataliwan hiton waray na. Mopeng pay kakipay Milton kay baga naihat ya sweldo nga dahiya. Pero itong mga sugadamon ng mga inasawaan, igo lang nga baga na hiram-hiram, danay nga ni Perma na lamang nga kakayfire. Pagawaray na good gamihin in interest nga waray na ha excitement mga kakayfire. Itong sweldo. Inain mahitungod kay amoy na itong mga pamilyado. Diba? So, bueno, welcome kita ito na ito na taramdaan na El Castigador. Ako'y kaka-K5 Roger Tilana. Gan, sugad man, ikakaupod na ito na ito mga kaka-K5. Didiha in newsroom, hira kaka-K5 Kim Soriano. Sugad man, ikaka-K5 Imer Habulin. Kaka-K5 Jay Windil Calyar. Gan, sugad man, didiha Engineering Department, KK5 Melton Mate, ngan hi KK5 Nolan Arota. Kumusta? Ito naton mga KK5. Labi na ito naton mga listeners, sa naton mga viewers nga permamintigon, na naton mga suki mga KK5 nga permamenti nan mamati din ni KK5 News FM Tacloban. Kumusta? Ha? Kumusta ito rin yung magkulop? Iyan na. Medyo waray umuran. Kung anong tanaw, kaya baga mapasupaso liwat ito nato na aircon. Nanay, sayang nga nakaandar nga di rin matugnaw. Balita mga ka-K5, welcome once again ito nato na El Castigador nga kakaupuntag yapon ni KK5 Ruel Montesa para ito na lakatan na panahon. Bueno, inin atis kita mga KK5 nga inin kumanto ito na itong mga istoryahon. Unahon natin itong lakatan na panahon. Oo, unahon natin mga KK5 KK5 Ruel Montesa para nato may sabtan kay ano nga waray umuran niya na. Kay tulo na ka adlaw nga mga umuran, so amo na ini tatpakiana kay ano nga waray man umuran niya na. Absent dan uran. Oh, pwede kung baga permanente na uran, pero ambot ka ano kahuna ko to kay baga nagdulom. Baga igdadayon na. At least magagamitan ito na itong game palit nga balde. Kay sering ni PBBM, palit kamuhin balde kay paguran, salon. Paake na akong ginpalit kay mga lima nga balde. Kay damo ang turo dito balay, monak salon. Kay sering ni PBBM, salon dit oran. Labi na kung naturo itong balay. Balita, check natin lakat ang panahon. KK5 Ruel, standby. Sulat panahon. Sir Ruel, maupay nga kulop. Kumusta ang lakat ang panahon niya na? Kay ano, nga waray umuran. Nasiring ni KK5 Milton. Go ahead, Sir Ruel.
1: Ano itong minayoyo ng minahal ng probinsya ng Leyte? Gindudominar ang weather system ng ITCC kaupod ang Palawan, Visayas, ngan Mindanao, ngan ang northeasterly wind flow, among gihapon nagdudominar ang northern Luzon. Maupay nga kulup, di naton hulagway, naton panahon, para yan na nabibilin nga oras, yan ang adlawhan na Webes, ika-15 kadlawhan na Oktubre 2026. Anaton minayuyong ang minahal ng probinsya ng Leyte, gindudominar ang ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ano mo pa kaya na, nagalaumuyab kami di nga umuran kay naglalumdom, puros lang ngayon panarhog. Bangin na rin yan pa inisan o kita mga turog. Waray, Gail, warning, giniisan pag-asa para yan ang adlaw, din niya to the beat, salit na natong mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan pinaagyan pagisda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magikmat leheran mo pa para liwat hira makalikay hinanong paman ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahi yan na niyan nga gabi o sinubuhas itong mga hun pinagya dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa diniatropit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan nga temperatura di datak loba na nakita 27 sentigrado nga kanina inabutin 31 sentigrado. Anaton na dlaw sinidlit kanina na aga alas 5.29 matutunod niyan nga kulup. Yan nga kulup alas 5.22. Anaton daylight time yan nga dlaw may nakita 11 ka oras nga 53 minutos. Tikang didi hapidera remo late inin Heroel Montesa ani weather presenter mao pay nga kulupaton nga tanan nga damo salamat.
2: Sulat panahon.
0: Damo salamat Sir Well Montesa para tunga ulat panahon kay gin padagat hato na klinika D3 Bio the superfood supplement Mighty C, the alkaline vitamin C at sugod man ang klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na blood pressure. Kaya rin bakit dito maingat itatong video ka kay 5 Milton? Baga maingatay, ano? Oh, anyway, mga ka K5, inin, amo nga yung baga masilaw. Nasisilawan nga dito nato na camera. Oh, happy birthday, anay. Para ito nato mga nagbi-birthday. Yan ang adlaw, mga ka K5. Nato na didi mga ka K5. Kahera, yan ako na pare. Pare Ronelo Maula Familia. Ni Maria Carlota Calcita Cubatsa, happy birthday. Kaya sugan man, Itchedel. Ni Maylin Tanyola. Naton luwat ni Anay Kausa, hi Jay Barion. Happy, happy birthday. Yan ni Maria Vanessa Rias Valias. Ang atalan nga nagbe-birthday yan na. Happy, happy birthday. Pero nalakad lang mga ka-K5. Inin mag... papatron na didi ha sagkahan na syudad dito na Tacloban. Kan sugad man mga ka-K5 magpapasko na gihapon. Si Tinta Diaz na good luck nga malagatak mga ka-K5 magpapasko na liwat. Ha? Kaya mo ini ito na sugad din yung mga panahon medyo di nga ni mag-uuran magsisinira. So bueno, ano ito na ito mga paghimangrawan na iyan ang adlaw. Balita lokal, mga ka-K5, actually, sa ito na ito na din nakuha ang information. Okay, dara ito na ito mga kasangkayan, dara ito na tapod hatun ng mga listeners in... May ada igin sumat kasumpay ang kakulop nga rigumok didi ha may kuan inin bag-oh nga iinayad nga airport didi ha syuday to Tacloban. So ito naitabo may ada allegation nga iton contractor o ginaligar ng iton contractor nga Octagon. Amo iton siring baga maram kamo mga ka K5 inin waray sakto nga pan sweldo kun dere delay adto ini mga ka K5 iton danay nagahatag lahin partial o partial laana iton igin nahatag hinugod iton kuan ini Octagon Concrete Solutions Incorporated. Amoy ni ito na kumpanya na nag-ooperate kanang Tacloban Airport Development Project. Upod na itong passenger terminal building. Pero kumadto kita mga ka-K5 ha DPWH sering nira nga diri inin ha ilarum itong ininga proyekto diri inin hira itong nagpapasilitate kundi ito na kaap no? Kwento kita ka-up kay para liwat kita manginsayon, lugaring kay baga meeting pa inin mga ka-K5. Dito lo at itong project site, aging kanto naton. In fact, bawal ko nung mag-video. Pero hindi nga lang kita may karsada mag-video kay makuri, di rin makikitan. Makikitan man mga ka-K5, ano? Di man nakatago si Rimpa. Pero ito na pakiana nato na din mga ka-K5. Kaya nung diri gimabaton ito na nagkuhang kita, nagbiling kitang paagi, nga kitahin time para makuhaan hin reaksyon na no? Ito na Octagon Concrete Solution. Nga mo ito na kumpanya nga nakakaputin eh. In pagaging tataguan man lakitahinin, in fact, takay nagpakaradyo ni pagadto naton, may ada usa nga babayi itong tingog nga may to nagiyinakan nga ano kuno ayaw hirap pag pasudlak ka may napaniyayakan nagpipinakiana kung nakadto pa kami. Oo, diri gusto mag baton pero hiya man siguro adto nakadto naginakan din itong rigumo. Amoy na itong problema mga ka-K5 nga may na mga kontraktor dinihito na mga proyekto ang gobyerno nga nandadaog inin mga ka-K5 pero di rin man liwat sakto. Di man tultul itong panhatag itong sweldo. Diba hindi ni mo pa naman laluat kung mag lalapos itong tinatawag nga daily minimum wage. Nga na hinautong taliwat nga hira in pinananagan may na mga benepisyo. May na remittances itong SSS. Ngan itong pag-ibig, lakip na itong PhilHealth. Dapat suka din unta ito nato na gobyerno nga manginginano luwatira kung ano nga klase ito mga kontraktor ito na kadarit kontrata ang mga proyekto ito na gobyerno. Imagine kung diri magsisweldohin sakto nga oras nga puro la inin partial baga diri ito na maupay mga ka-K5. Kainan nga on ini, that's why nang nagpapakabuhi ini nga mga tao, kainan nga on ini, lakip na ito nira pamilya, and then, diri gintutuhay ito na kontraktor. So, dapat batunon liwat ini, kaya nga diri man babatunon, ano? Siyahan, proyekto ini ito na gobyerno. Nga, itong proyekto itong gobyerno, dapat itong mga kontraktor, Mga tultul nga upo din ni actually ito ng agreement at kontrata nga dapat tultul ka mga nasweldo. Kay kung madiri, damo itong mga interesado ng mga kontraktor ng mga tuhay. Kumpara itong kontraktor, nga amo pa't nagdadaog, amo pa nga anit diri tultul, diri tuhay magpasweldo. Iniin mga ligasyon, subay din ito mga social media post, ano? Dito yung Facebook. Kasumpay itong rigumo kakulop ining adlaw. Ano good ito ining klase na kontrata? May naman nga subcon ba inin mga ka-K5? O kung talaga ang mga empleyado ito na Octagon na mo ito na diri nagkakasuswilduhan? Simple man lang ini. Inhanglan mabaton unta ano. Kita na inginano kita hindi dito kay para maram ka mo kung iton usang proyekto diri mga tuhay iton panaswilduhan diri tuhay iton katrabaho. Nalalangan ito sanglit kung iton tuhay ng mga kontraktor mga trabahador inin kuang good maduruto compared nga dihiton kadiri tuhay nga kontraktor amo kamo di kamo tuhay nga nagsiswildo maghihinobya la kami problema pat di dapat iputaw ng siminto iging babalik yan o ka-K5 El Castigador. Kay kundiri tuhay ito na kontraktor anyway inin alin susunod nato nga inin istoryahon Okay, dapat lot hindi ni manginano kung ano man ito uhin o may natutuinan nga ahin siya ito na gobyerno. Proyekto ini actually ano nga igin labi ito nato na kongresista primero distrito ito later nga dara ito presidente manggo dito nato taga din eh pato dito nato na kongresista. That's why malaksi ito Ryan Dayan si Rimpang. Malaksi ito pag-aprobar ito na pundo para matapos ining ining state of the art nga klaseng airport. Oo, state of the art nga klaseng airport. Mahusay nga dudog pagkitaon mga kakipay. Pero kita naghihinaot nga ini nga kahusay. Usayon luwat ito na servisyo kan sugad man matapos inin saktong mga panahon nga tuhay nga katrabaho. Anyway, alas 4:50 na mga ka-K5, uy itong piso, padaw umubos na record low nga 63.15 ala kontra itong dolyar. Swertin din he, itong maya na mga inin pamilya nga to abroad, ano? Dara itong pag paranglitan, magpadarahin na dollar account or dolyar. Inin darudako itong tagal yuhinin mga ka-K5. Mulay nitong maupay. Kay inin darudako itong income ito naton mga overseas Filipino workers. Mga itong balur na kuwan ini. Magiging ang inhimiro taas pa ini kumpara itong euro or tumupong ito na kantidad. Pero maram ka mo, itong pag-igbaw itong dolyar, itong tendency ito, nag-ubos itong piso, magtitikamahal itong aton din he, mga presyo itong papliton. Labi na itong mga imported product. May tungod kay ini kumusugman itong dolyar. Naod wag itong ekonomiya kung naluya itong dolyar. Ngan it piso itong kumusog. Imagine kung 1:1 itong kamaupay pamatiyon. Pero malabo inin ka kay 5 Milton. Ito no sa kadulyar o sa lakapiso din yato. Pamati ko ito Amerika. Hindi magpipiniling piling. Oo, so amo inin nga itong kanan niya ng October 15. Nai-report itong pinakabagong pinakahabubong level itong local nga kwarta or itong na peso. Nga nalabuan na ang unang record low closing rate nga 62.90 kada dolyar nilang October 8. Ba, may pera pala ito kadlaw. Usa ka semana. Nag 63 peso na itong ginumintuhan ni mga ka-K5. So karig singonin din ni inin sering ko pa mag mamahal itong mga produkto petrolyo. Posible magdurot irin itong kadugangan nga pressure ha presyo itong mga papliton mga ka-K5. Mahitungo itong pagluya itong piso. Particular na itong mga produkto nga atong pinapalit sa ibang nasod or ini nga mga exported or imported product amin ni itong mag-uuminto pariho or sugad itong petroleum product ngan iba pa nga mga prime commodities nga gini-import. So may tungod nga itong dolyar nga gagamit ha pag papalit itong imported fuel po pwede umigbaw itong gastos itong kumpanya. Didi ito pag import din mga kakaypa. Ada ka itong maapektuhan init presyo ng gasolina, diesel, ganitong transportasyon. So, maigbawlot ini ito na presyo han pamasahe didi aeroplano. Imagine itong one way kon 30,000. May bumalik ini itong barko na la mga ka-K5, ano? Oo, kung baga 30,000 itong barko. Ano na? Kaya ano rin nag-aeroplano? Because mahal ang pasahe aeroplano. Yan na ginyayano-yano nala, mag ginihimo na lang ang kusina iton Metro Manila. Kay baga supresyenteng hindi rin kita nag-aalang pagpapalit itong ticket. Pero tinuod lang una, kay ano nga may mga barko, kay ano nga may ada inin mga buses nga tikag din hingad to Metro Manila. May tungod ini mga ka-K5 nga mahal. Sering ko pa ang diri maabot ang presyo hadto ha eroplano. Mga rikuhanon ladto, mga politiko la ito nagpapakapalit or itaad to mga abroad. Oo, pero din ni haaton kaudgan hadto barko or buses. Pero kung masumpay na itong alin nga to kon matnog alin nga tulay butangan, makita ka mo mga ka-K5 nga bangin ultimo hi ka-K5 Milton magmumotor nala nga to Metro Manila. Diba madali man la pagbiyahe, oh joyride kita nga to kita Manila. Oh aray. Ah, mga pera daw lang no ka oras nga to. Maray baga paru pahuway. Tikad to. Joyride. Pamati ko mga abtang gihapon ito mga kuan, inin mga 28 kumbaga sigit pahuway. 28 oras. So, pwede ka na dito. Pero kumbaga purado ka, posible ni mga ka-K5 ato ka net 24 oras o 21 oras. May tulay. Kay mi-minus-minusan ito itong pagbiyahe kumpara itong barko, naghihinulat ka pa nga mahikarga ini didot barge si Team Sarakyan or Team Bus nga ginsakyan na iha, whereas kung may tulay ba yung dumircho. So bueno, lakip ito nato pag-imagrawan niya nito naton pagbali Vice President Sara Duterte absuelto ba o conviction? Ito magiging desisyon ito na impeachment court. Ngan, panginan noon tagihapon. Kaya ito na Pilipinas, daw kunit nangunguna ha may pinakataas nga kadelikaduhan in mga disaster. Alas 4.56, naton oras, game padangat, ang Klinika D3 Bio, the superfood and supplement, ngan Mighty C, the alkaline vitamin C, ngan may Klinika DTX 500. Makusunga pangontra ito na high blood pressure. Standby, mabalik ang iyo taramdan. El Castigador, kataliwa lang pinang ang pahinom-dom.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
4: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
5: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Ano ba ang Safe Eastern Visayas Dial 911? Ito ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police sa Eastern Visayas para sa mabilis na responde at agarang tulong sa oras ng pangangailangan. May aksidente, sunog, kalamidad, krimen at banta sa inyong kaligtasan, tumawag sa 911 dahil sa anumang peligro. Handang tumulong ang PRO 8 para maging safe kayo. Seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Safe Eastern Visayas. In case of emergency, dial 911.
7: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions, Tacloban.

0: Ako po si Felisa Ecleo ng Barangay 83B, San Jose, Tacloban City. Mula nang uminom ako ng DTX 500 sa Kamaytc, medyo bumaba na yung blood pressure ko, saka hindi na sumasakit yung ulo ko, hindi na rin masyadong sipunin.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
5: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
6: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
5: Correct.
6: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
5: Lagi
6: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
5: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
6: Correct.
5: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
6: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
5: Hosto.
6: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
5: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
6: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
5: Correct.
6: Ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
5: Husto, Doc.
2: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Kapagadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang upag-upagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
6: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
5: Ayay.
6: Oh, mataya ang imong utok,
5: brain.
6: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
5: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
6: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
5: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
6: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
5: Oh, wala. Wala.
6: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante diri, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
5: Uh-huh.
6: Inom po kag Mighty Caesar GP kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
5: Unya, wala dyan tayo oras. No? Mm. Ako usab si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako usab si Doc Ramil Oy magayngon. Mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O ginibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako o inom DTX 500. Duha kakapsos sa isa kaadlaw. Kusunod sa isa kabulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mabalik sa mga butika.
12: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa nambing.
13: Muling patigasin,
12: pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
14: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
12: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide.
15: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
16: DTX Liniment Oil.
15: Sa bawat pahid, mapapa sana oil ka.
16: DTX Liniment Oil.
15: Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: El Castigador!
21: Alas 5:09 na, mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Kaupod lang yan po niyo. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Kumusta na? Ito naton mga viewers. Nagigitayan ng adlaw. Yan ang oras, mga ka-K5. Labi na ito naton na di mga ka-K5 nga naton mga suki. Ano? Good afternoon nga di kan Tia Buol. Oy Tia, permanente good man ini nagkikita. Nagsusubaybay di dito naton taramdan. Nga na sugad man mga ka-K5, nawara ba naton live? Wala mo lagi hapon. Nawara naton live? Waray, ada lagi hapon. Kauna ko baga na wara ito naton live. Wari ko man hindi na kikitaan nga aton live. Anyway, alas 5, just check anay naton report ni ka-K5 Kim Soriano. May pag-isumpay ni mga ka-K5 hiton 27.4 metric tons at chemical waste at tikang at Cebu. Nakatala naman pagkakuto na Isabel Leyte. Yan ang bulan ito na Oktubre. So mga kuwan ini, toxic waste, I mean, hospital waste mga kakayfay. Ano na naging kuwan ini, controversial. Yan na, igin sasarit na ini, hasang ko niyan, panlalawigan. Content detalye, K5, Kim Suriano, standby.
10: K5 News FM, live report.
21: K5, Kim, may K5 mo.
13: Maabot at 27.4 metric tons ng mga medical waste kang hanapulong ospital ng medical facilities sa Cebu. Ang nakatalaan nga hakuton han Cleanaway Philippines Incorporated ang nagtuha ira pasilidad ha Isabel Leyte. Yan ang bulan han Oktubre. Subay han schedule of hauling yan ang bulan nga iginlakip. Hasurat han kumpanya hasangguni ang panlalawigan han Leyte. Ang mga basura in mga infectious waste nga pathological waste. Durante han regular session hasangguni ang panlalawigan han Leyte dira naglabay nga adlaw. Ginhingadayan ang maong surat han kumpanya para o pero kinahanglan pa ini panginanoon han mga magbaralaod. Ang Cleanaway in usa nga lisensyado nga treatment storage and disposal facility nga nareheist trado nga transporter han hazardous ngan medical waste nga nahimumutag han Leyte Industrial Development Estate Barangay Libertad Isabel Leyte. Para han El Castigador ini ka K5 Kim Soriano, para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
10: K5 News FM live report.
21: Namo salamat kay K5 Kim Suriano. Mga basura ini tikang mga hospital waste mga ka-K5. Tikang hospital nga iba pa nga mga medical facilities. Karag singon ito na dahito mga sirens siguro mga vials mga medisina nga expired. Amo man ini dapat ito na sakto nga pag ininlalabog, no? Kay itong mga vials, itibay di da, labi na itong di rito basta-basta iginlalabog. Di nila itong, maray na itong nakikita ng espesyal ano, nga ginlalabugan. Itong mga sirens, ito nga ininigini, halimbawa, gini-inject, ano, nga dito na sa nga tao. Di naman itong ininigihipos, ilalabog man ito, mga sirens, ano, mga dagom. So, kinahanglan ito, igin-incinerate ito para matanggal itong i-virus, kung may virus man ito. Then, iglulugar ito kung hain iglalabog mga ka-K5. Pero ito basta-basta nga ipipilak mula. Sanglit, inin kung kikitaon niyo mga hospital, dapat nakatirok itong mga hospital waste and mga sirens, mga vials. Dapat separate ito. Pwede ito sinusudlan. Ginsusulod ito nga itong container. Mga expire ng mga medisina. Amo ito, ginsusulod ito itong container. Before magaig labog nga itong mga ano, inin landfill, ano? Kay imagine ano kung hospital waste ito katapos pag-uo kayo hitadto nga mga scavenger di man gud di may lilikyan ano nga may naton mga kabugtuan nga adto basurahan nagpipinan ukay iton kahit at mga basura di man kita nagsusunod lagi hapon ano iton mga waste segregation diri man tarampuman so pag dam ito nga to landfill or nga dito na mga basurahan, ada kay oo kayo nito, manmimilingit dito itong pupoy di pa nga i-recycle o maparalit, maparatong sirimpa. So kung naad to itong hospital waste, delikado pa rin nga mga tao. So amin ito nga ginlulugar itong mga hospital waste, mga ka-K5. Alas 5.14. Good afternoon, Anay. Ngadikan, Sir B-Boy Marfil. Watching from Antique Pramil. Jose, ngan sugod man ni Angelito Manalastas. KK5 Roger, magandang hapon po sa inyong lahat. Gayon din sa lahat ng nakatutok sa El Castigador, sa K5 News FM Tacloban Digital at sa buong Pilipinas. Okay, so alas 5:15 na mga KK5. Meron niyan aton i-check ano itong press conference kanina gidumara di diha Malacañang. Panginanuon naton itong magkaiba-iba mga KK5 nga inin kuan. Inin magkaiba-iba ini mga KK5 na mga istoryahon di ha Malacañang. So alas 5:15 na mga KK5, dito ni ba pang mga balita mga KK5. Mayroon din tungod daw kung ito no disconnection policy ang mga electric cooperatives sa amo itong ang mga electric cooperatives amo itong nagtatapar itong kamaraydan ang mga konsumidor. Sanglit na araba yan ha, itong mga electric cooperatives ng private distribution na utility. May tungod na itong igin imposar han Energy Regulatory Commission nga no disconnection na policy. So, di na itong pakighimang raw kanina kan Engineer Fernand Tan, itong General Manager han Lieco 2, iagintagan ni pagklaro nga ang sakop lahan no connection policy amo itong mga electric consumer nga nakonsumo lahin 200 kilowatt hour tipa ubos. Pero ang natatabuyan na pati naghihapon at mga dagko ang electric bills ulapos itong 200 kilowatt hour aging kukonsumo, hindi rin hapon nagbabayad. Sanglit ang kooperatiba ito nagtatapar. Dugang pa ininitan. So kung manoldo man, nagtikangan maong palisiya, dinahan ito Mayo ngan Hulyo, hanya na nga tuig, di nagpalusa din direktiba itong ERC, nga taganhin tulo kabulan, nga mga inin nakonsumo hindusintos or 200 kilowatt hour tipaubos para mabayaran na nira bill sin imit-imit o staggered payment. Nga gimpahalawig pa ang mga nga palisiya tikang Hulyo o tubyan na nga bulan hiton Oktubre. Sanglit, may tungkol din, nagtitika na mo at mga unsettled account o ang diri nabayad ha ira due date bisang kung diri nasakop ha, o diri sakop ha maunga palisiya. Tama, sanglit, baraydan malat gihapon, bayad nala, bis pa daw ito ubusin 200 kilowatt hour, mabayad nala kay para waray na baraydan pagabot itong panahon. Pag may kwarta po, pwede bayad liwata dayon. Alas 5:18, check anay nato nitong report ni KK5 inen Jerwin Del Caliar mga KK5. Check naton inen maida negosyante. Oh, negosyante inen mga KK5 ha Artichi Eastern Samar. Voluntaryo nga nagtubyan hani Armas de Fuego. Okay, ito na Armas de Fuego yan ha. Sharing ito natin bagong inen regional director itong PROA nga kada mag voluntary surrender hin armas nga diri lisensyado tatagan hin 1,000 pesos. Sanglit niyo din ang mga armas nga diri lisensyado ba 1,000 pamati kukulang nga daan nun masurinder kung baga 1,000 bangin lugod ang baga paltik bangin namot igsurinder. Sige daw, check natin kay K5 Jerwin Del Caliar, standby
0: K5 News FM Live Report
21: K5 Jerwin AK5 mo.
1: Voluntaryo nga gintubyan ang usa nga armas de fuego han usa nga 53 anyos nga negosyante habungton Arteche Eastern Samar hati naglawas han Arteche Municipal Police Station diden nakalabay nga October 13 yan ang atuig o yun hitong kanang kapulisan na nagpapadayon nga kampanya kontra lost firearms. Ginkilala ini kan alias Cardo 53 anyos negosyante nga residente ini ang Barangay Central habungton Arteche diin voluntaryo ini nga gintubyan ang armas sa koordinasyon han ira Barangay Kapit an armas in usa nga shooters 45 nga pistola diin palso na ini an lisensya nga waray sulod nga magazine samtang kadagmitan naman nga ginkarawat han supply officer han nasabi nga istasyon an armas de fuego para han safekeeping nga disposisyon o yun han karana PNP pulisya ini nga notisya indoor tayuhan DTX 500 an makusog nga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra del Calyar parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan siya ng takloban nga lubugos nga sinarangan Bisayas K5 News FM
7: K5 News FM live report.
21: Alas 5.20, damang salamat ka K5 Jerwin Del Calyar para ito nga report. Oo, yun yung kinahanglan good nga i-surrender itong mga armas labi na kunwaray lisensya. Ano? Ibagat may lisensya, kay warin ni mo baga kahadlukan, ano? Ka, may daka, kay... Pero kahit armas, in mapaso inihalawas ka K5, no? Sanglit makuri na kung may dani mo daradarang armas. Tapos imula pagbubunuton, ipapakita mula. Kadi rin ni migpupusila, yun nala pag dinaradarit nga armas. Igawas mo nga ni Team Armas, kinanglan may nagod, may igo, di ba? E para tibway. Balitaw. Ininiton armas is for self-defense lang. No? So, kung waray ito lisensya, ayaw itong pagdinaradara, i-surrender ito, or ikuha ito hin lisensya. Alas 5.21, check liwat natin report ni K5MR Habulin. Itong Bilyaba Leyte, nagpatuman na inihin cellphone ban ha mga eskwilahan. So, igbaban itong mga cellphone didi ha mga eskwilahan. Ambot kun ano ini ano itong mopay nga epekto. Kun igban itong cellphone didi itong mga eskwilahan. Okay, check nato nito niyan mga ka K5 kay syahan it mga cellphone ini diba diri na nagamit han ano han tinatawag scientific calculator. Kaya na ansiran ito na chat GPT mga kakita. Problema la, kaya nga taran, kaya ansiran ano? Iba na yan ha. Itong nakaupay la kung dir ipagamit itong cellphone para di rin makag-cheat. Malak sila, yan ha. Ito na, ada blackboard. Di ba, may dadi na tinatawag ng mga inin, ini bang mga problem solving dito ito ganan algebra trigonometry geometry picturean mo la ito mga ka K5 ikanto ni mo chat GPT apagaan siran ito kung gusto mo pa umar formula tutut duang ka kun gin ano. Oo, so madagmit na gad yana it kakulang la iton pagin kuan pagin agresibo. Hello? Ano na nga panahon, makadtupak kami sa library para magbasa. Yan, madanay pa damo nga libro ana itong pagpipinarupakliyon. Antes pa nga ikaw in makatara, ito na yung maging pipinamili. O, din itong pag-research. Pero yan na, automatic na mga ka-K5. Sana may da gap AI nga panhugas hito na plato, may da AI nga panniphid nga panilhig, may da panlabag hapon lakip na iton ano pa. Oo, iton pan importante din itong panniphid good ngan hiton pag hugas itong plato dapat naka AI na para magamitan na hito naton mga anak, no? kay amo na let waray, di ba? Yan na itong mga kabataan, mga talagsa ka nalang kumita dahil mga naninipid, naninilhi. Kaya ano, pero ano ito, ini dairahit lakat ang panahong Japon. May na mga batasan, ngan tradisyon nga nag-iiba. Kay masing daw ito, had to pamanit nga panahon, nga kamuan nan, ang kabataan it naninilhig. Yan na itnanay na naninilhig. Ah, sige. Hulatan niyo nga kamulat it maginanay, kay kamut maninilhig. Kalitaw, mga kakipay, check natin itong pag-ban. Itong cellphone na sulod itong eskwilahan dito sa Villava, Leyte. At itong report ni KK5 Emer Habulin. KK5 Emer, stand by.
5: KK5 News FM, live report.
21: KK5 Emer, AK5 mo.
6: Igin didrinan paggamit in cellphone ngan iba pa nga personal electronic devices sa mga pampubliko ngan pribado nga eskwelahan, elementary ngan secondary habongton Villava, Leyte. Hailaromhan bag-ong ordinansahan munisipalidad. Hailaromhan nasabing ordinansa igin didrinan pagtawag or pagpadarahin text message, paggamit in social media patinan pagkuhahin litrato or video hinwaray katugutan samtang nagkaklase. Magtitikang ang cellphone ban alas 7 aga para mga estudyante nga sekundarya, ngan alas 8 aga naman para mga elementary, tubtob ay gintalaan nga oras han klase. Igintutugot naman ang paggamit ang mga gadget kung may aktibidad nga ginkikinahanglan ha klase, ngan may katugutan han teacher. Mga emergency, ngan mga estudyante nga nanginginahanglan kumo assistive technology. Ang mga estudyante nga makakatalapas sinyasyahan higayon, intatagan hin warning ngan temporaryo kukumpis karon ang cellphone, tugtog mahuman ang klase. Para second offense, padadadan hin abiso ang kag-anak na ipapatawag para ha parent-teacher conference. Hay katulong pagtalapas, igpapailarom ha counseling ang estudyante ngan kinahanglan o matindiran kag-anak ha seminar, parte ha responsable nga paggamit hin digital devices. Waray naman multa ngay gahatag ha mga makakatalapas ang ordinansa nga dirigi hapon pwede nga suspenderon or expelled an estudyante ha eskwelahan. Ini nga balita, duro tayo ang DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na. Na-detox ka pa in hika K5 Bimir Habulin parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
21: Alas 5.27, damo nga salamat nga di ka na ka K5 Emer Habulin. Paano nalainin, di ba na siring, awano ko din eh, ibaban itong cellphone o ibaban itong paggamit din eh. Dako kasi pinagkaibahan it, ibaban it cellphone, nga o kon igbaban itong paggagamit while or during itong klase, you know? Dapat klaruhon liwat itong mga ordinansa. In fact, inibugos na da nga Pilipinas, bangin ipatuman ini through itong balaod nga pupwede igpasa, ano, didiha Senado. Iba kasi itong igbaban ni mo cellphone hapagdara. Kay para din na pag dinaraon itong mga estudyante, di kang habalay nga itong eskwilahan. Ibaluat itong pagban, itong paggamit ini. Pupwede ka siguro ano, inindad unlat cellphone nga ito, katapos diri pupwede gumamit during classes. Pwede ito mga ka-K5. Pero kung igbaban itong cellphone, paano makakakontak ito natin mga estudyante? Nga ditira mga kag-anak, kung may mga emergency nga tawag, mga ka-K5. Di malatin po pwede nga may danira burutangan or may number ibibilin di dihagard. Bangin magtapar ito na gwardyahinin mga ka-K5. Kung ikaw kakipay Milton at Gwardia, katapos iti estudyante, adi kahal Litihay. Pipirate population at Litihay, mga 3 million na

Then dire igbaban it pagdara as long as ban itong paggamit anytime during classes hour. So kay may mga exemption, di ba? May nasiring nga po pwede for pwede gumamit during itong emergency, ano? Siguro itong ipagbawal dapat din itong paggagamit la, but dire totally ban itong pagdarahin cellphone ngad to high schoolahan. Okay, so mga ka K5, alas 5:30 na mag-restore kita niyan ito nato na pagbalik. He Vice President Sara Duterte, absuelto ba ini or mako-convict ba he? And then Vice President Sara Duterte. Lakip gyapon ito na ito paghimang rawan. Ito, natudlok na daw ang koneksyon sa Pilipinas sa Golden Triangle Drug Cartel Ipinagi ha, aviation na mga ka-K5. Kay ang nadakpan nga por lo menos 3.5 billion pesos nga kantidad hin Shabu dito sa airport ito ng Laos nga nasering nga tikan ni kuno Pilipinas, and gintray-tray siya na usak kuno nga politiko nga waray papag nga rani hinudawlay nga politiko. Kami didi sure kami nga diri kami hininbuling. Sure kami waray namin kalabutan nga diri kami mga politiko. Pero kay siring didi kuno ha Southern Mindanao or didi somewhere in Mindanao mga ka-K5. Ngan, damo iton mga revelasyon ni mga ka-K5. Damo iton revelasyon iton mag-asawa nga piloto inin. Ngan, waray na pagodin ni mga, I think, waray kunuhin in mga lisensya ng mga ka-K5. Kumbaga din sa Pilipinas nga pagpalupan. So, sumalay itong report, may ada na establisar na ngan maiha na nga koneksyon na Pilipinas sa sektor itong aviation. Ini nga ginsisiring nga ging koordinar or igin kakanit iriha Golden Triangle Drug Cartel mga ka-K5. Ini nga informasyon in sumala ha mga hintutungdan, no? Like it in BI ngan ito na PDEA nagkada naman nirahinin pag-investigasyon pati ito na PNP nahibaruan nini han international community itong intelligence mga national international intelligence network o may daman intelligence network ano itong international. So wala itong hintutundan nga ahensya usa nga anay piloto nga an iya asawa nga piloto liwat iton LET 410 or 410 Citation aircraft nga LAIR 55 jet nga nag-operate sa Pilipinas nga na iba pang nasod. So gin kikilala ang mga nangunguna nga facilitator hanggang si sering nga pagpalusot hin Shabu nga nagkakantidad hin 3.5 billion pesos sa usang airport dito Laos. Sering liwat ang mga or sering liwat nga may kalabutan liwat hini ang usapang gin-aristo nga suspitsado nga drug carrier nga hipahad di barusan. So sa liwat nga kilalang taghatag hin ground services ha airport ang gibibili niya na han mga otoridad matapos makita na niya ngaran sugad nga amo ito nagproproseso han mga dokumento para flight clearance permit ha Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap ng security permit ha PNP Aviation Security Group security group. So an anay piloto nga naniya asawa nga gin kukum gin ano ini nga gin kikita dinaytong report nga
at mga piloto nga may kalabutan ini charter flights. Gisering na

0: palupadhin mga LET 410 Citation aircraft ng LER 55 jet. Gagin charter tikang ha CGT Asia. Sugad man hin mga eroplano ang itatagyan ng kilala ng mga politiko ng negosyante ha sur nga bahin itong Pilipinas. Sumingani nga sur nga bahin itong Pilipinas. Didi inin Mindanao mga kakayfay, south of the Philippines. Sumala itong report, king gagamit ni Raan Rason nga medical evacuation o medical emergency ha-era flight plan. So kareksignon, baga nag-i-airlipin mga pasyente ngadto ni mga lugar. Kung nga in karuyag nga hospital magpatambal, amon mga rason. So medical evacuation o medical emergency, amo itong era mga flight plan. Pinagihin eh. Insisiring nga nalilikyan nira ang inibang kuan ma-strikto nga pag panginano ito na customs ay migration nga na quarantine kung naabutiratika ang mga domestic flight. Siring liwat, dinihin nga report nga gin tang-tang ugin palos ang lisensya ni nga piloto ni commercial license. Ganito ni pribilehiyo pagpapalupad tapos yung madakpan itong Philippine Drug Enforcement Agency. May tungod itong insisiring nga illegal nga pagbaligya nga or pamaligyahin siya dito hatagig din atong Hulyo 2012. So ang report na siring nga pariho nga pamaaging ang ruta ang gingamit ang LER 55 ng aeroplano han CGT Asia diretong madakpanan usang eroplano nga may kalabutan nga gisisir nga 3.5 billion nga shabu. So sumala ito na ligasyon ang pilotong nga mag-asawa o ang pilotong nga mag-asawa nila nga mga piloto amo ito nagplaplanon mga ruta hapag palupad nga tinutuyo nga gipaparong ang transponder ang aeroplano base malikyan ang pagka-detect itong mga radar din niya Pilipinas. So, igin hulagway liwat din eh ang mga hintutungdan niya may mga kakulangan at teknolohiya. So, nanay piloto, insisiring taga Sambuanga. Kinaaligar nga maaram good han mga lugar nga may limitado nga radar coverage nga naton mga kaluyahan han regulasyon han aviation din sa Pilipinas. Kaysa wala mga langyaw nga ahensya hiton intelligence at mga piloto nga konektado kuno ha Golden Triangle drug cartel maaram liwat hirahan mga lugar nga may mga blind spot ha radar han Pilipinas. Ngan hatun mga technical nga pamaagi base malikyan iton pagka-detect ni. Sering iton mga piloto o ini nga mga piloto iba pang inin upo ditong cartel. Itatagan nihin instruction, koordinasyon nga impormasyon may tungodan ruta nga altitude ha pagpalupad labi na kun nalupad ha kadagatan. So, itong report, may ada mga lugar, mga ka-K5, nga po pwede hugdunan hini nga mga eroplano nga gunti. Oo, kay maabot mga 1 kilometer, po pwede na yun lumanding mga ka-K5. Didi itong bisan mga, kuan, inin rough road, pwede inin landingan hini nga eroplano. So, diri kinanglan gumamit didi itong mga airport para makalanding ining aeroplano. Alas 5:39 kita ay naghihinaot luwat ano nga iniin matuhay. Ito naton mga tinubyanan ito na balaon kay para mapuy-puy itong igindidiri nga droga din niya Pilipinas. Kaya diri inin mapupuy-puy mga ka-K5 kung papabayan la ito natin mga tinubyanan itong balaon. Oh. Kaya ma, may kala, sumala itong Foreign Intelligence Community nga ini nga Learjet 55 plane in nakakalanding ano, in any air strip anywhere, kinahanglan lakunuhin minimum nga 1 to 2 kilometers in flat area. Oo, hituntuna nga nakaka-take off ini for a quick drop off. Hiton mga drugs, prohibited items. Mamay ka lang ito. So, ito bubuhato rin eh, paka-landing, inin, idra-drop itong mga illegal drugs, tapos matik off luat inin balik, ikad to luat itong, ngad to ito ni Mapanga mga destinasyon. So, diri hiya matri-trace mga ka-K5, ano? Imagine nini kung mag-checkpoint dito ay igbaw, amo na inin kasakbi mga kakita. Di man inin pupuy di mag-checkpoint dito itong kalarakan. Alas 5.40, standby mga ka-K5. Mabreak anay kita kadali. Oh, doon natin oras, alas 5.40. Game panangat inihaton itong Mighty C. Dialkaline Vitamin C, nagatangin extra nga proteksyon nato lawas. Papakusog ito na ito, resistensya ng immune system. Ang klinika DTX sa 500, makusog nga pangundra itong high blood pressure. Stand by! Nabalikan niyo, Taram Daniel Castigador, kataliwala pirang ang painom-dom.
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Sika Flores, taga San Jose, Tacloban City. Okay lang ang DTX. Copemix. Okay, ako pamatin ako lawas, maupay, ngayon magaan. Epektibo. Sa alit, kung hino, ito walang pamakatesting ini, pagtesting ka mo para ka mo maupay ito yung mga sakit.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinica Spore Biotic. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
17: El Castigador!
18: El Castigador!
0: Alas 5.45 mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kaupo lang yapo ni ako yung ka-K5, Roger Tilana. So, bueno, kaya kita ito na ito na mga paghihimang rawan. Katapusan ini nga topic natin. Dila nag-iha ito na oras ngayon na no, mga ka-K5. Kumusta taan na ito na ito na dili mga viewers yapon. Dito na ito na anaton permanente nga nagkikita. Dito na ito na taramdan na El Castigador. Sige daw, kitaon na ito na dito ito na ito na mga inin. Kaya hindi ko nakikita dito na ito na live dito. May problema siguro, no? Ano di rin nakikita dito na ito? Awali na. Maganda ka-hi dito na ito na live. Anyway, alas 5.46 dito na ito na istoryahon. Itong pakianda. Nga BP Sara ba absuelto ba o conviction? So igin latag na mga ka K5 ang magbugat nga mga allegasyon kontra kan Vice President Sara Duterte nga dere na la inin away pampolitika mga ka K5. May mga dokumento, transaksyon, nga financial records nga kinahanglan Panginoon. Ada na defense team ang higayon para ipakita nga diri igo ang mga ini para ito na conviction. 817.87 million ini in dere o waray maideklara nga karikuhan nga income nga igin kakanit mag-asawa nga Sara Duterte nga ni man sa Carpio. Maya daliwat mga pagbanabana nga maabot 1.5 billion pesos para mga Pilipino nga inin igula ito na sweldo pero sering nira baga dako ining inin budget. So itpakyan na diin kuno tikang ining kwarta mga ka-K5. So kaparte itong pampublikong image itong mga Duterte ang simple la nga klasihin panginabuhi, di ba? Makikita man nato mga diriduro ka maggarbo, no? Iton mga Vice President Sara Duterte. Sanglit kung dumako iton karikuhan or mga karikuhan nga dako nga kantidad. Nga igin kakanit nga dihito na ira pamilya. Diri ini kalilikyan mga ka-K5 nga magpakiana or igpakiana inin hiton mga tao. Amoy ni dinhi iton mga pakiana mga ka-K5. Tikang diin iton kwartahan mga Duterte. Inin hino ang tinuod nga tag-iya. Di nagtikang ito na kwarta. Tama ba nga diri igdeklarar mga bank records, sa tax documents, sa corporate filings and financial analysis. Amo ini ito na ginpresentar itong mga prosecutors, sir, itong prosecution. Diri ini mga numero nga dapat igbaliwaray lang. Kinanglan mapamatud-an kunti paunan o na ikakanit itkada record kairagin si siring nga pagtalapas habalaod nga na konstitusyon. Oo, dinhi masusukol itong kamadig-on mga kakipaib itong kaso. Yan na, ada defense team itong mabugat nga ayat. Konsayop ang kalkulasyon, ini dapat panginanoon kundiin, yan tudlukon kundiin. Kung lehitimo itong transaksyon, dapat igawas itong mga kuan, inin ebidensya. Kung waray liwat din ni mga kakipaib gintalapas, ada kay igpresenta itong mga pagkakaiba din itong deklarasyon. Diri inin kaya balyon lahin baga pag sharing nga diri tinu. Kawari klaro naman la nga inin rason. So amin din ni mga ka-K5 itong pag-withdraw hadtong tulo mga ka-K5 nga articles of impeachment. And daw sugad hin nagpahalipot itong panahon para itong defense nga makahikay hin mga ebidensya para itong depensa ito natong Vice Presidente. This is part itong legal strategy itong prosecution. Kay imagine kung magpresentar pahan tulo ng mga articles of impeachment, mahalabang panahon. So magiging favorable para itong defense panel nga hirain makahikahin mga dokumento para igbaton hadton mga ligasyon. Kaya gimpresenta itong mga witnesses sa lakip itong prosecution. So yan na, kay antutulo mga ka-K5 nga articles of impeachment kay gintanggal na nga ma-focus nila ito na ligasyon. Han ilgatin wealth nga ito na kanansalin dida in bagahin kakapuson ito na panahon nga magkakadahing kraming itong defense. Amoy ning talaga ang siring defense bagad unfair. Dere maupay nga gimpresenta na pero waray inin gin withdraw o didi hiton impeachment court or impeachment trial. So babalikon nato ni mga ka-K5 ang mga masunod nga adlaw. Ito nato ginihinulat yan na desisyon ito na Supreme Court kaparte ito na BSKA kung madadayong ba ini na kundi diri. Rasta pag yan na waray pa ini pagawas itong Korte Suprema nga desisyon. Wari na kita oras mga ka-K5. Thank you so much sa iyong atanan. Angari ito natin magiging kaurusa, ka-K5 Emera Bulin, ka-K5 Joy Windil Calyar, ka-K5 Kim Soriano, nga na Engineering Department, ka-K5 Milton Mate, ka-K5 Nolan Arota. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Bantayin sunod nga taramdan, D3 Bio Evening Newscast. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko. Ang kaliawan na syudad ng Tacloban yan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio Health News.
19: D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
22: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
21: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
22: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
21: Oy.
22: Siyempre, kay ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
21: Mm-hmm.
22: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
21: Wow.
22: Muagi ni siya sa imuhang blood brain barrier.
21: Mm-hmm.
22: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
21: Mm-hmm.
22: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
21: Oh, kana.
22: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
21: probiotics
22: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
21: Wow.
22: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
21: Oh.
22: Aron malikayan ang anxiety,
21: depression.
22: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
21: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo?
22: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na nas BCO.
21: Correct.
22: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
18: D3 Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
21: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman, Dok Ramil.
22: Hmm?
21: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
22: Correct.
21: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
22: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
21: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
22: ang uban,
21: army.
22: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
21: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
22: correct,
21: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
22: Mo'nay nakalindot ana, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
21: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
22: Nya, try nyo. Gawa sana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
21: Correct!
22: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
21: na,
22: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
21: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
22: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
21: Dili abusuhon.
3: Ditribayo.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
5: Ditribayo.
4: So sa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Ditribayo. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
19: Ditribayo.
3: Health News.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: At atong oras sa impunto alas 6.
25: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga kagipaybe, adi na itong magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Habalita lokal, Villavaleite nagpatuman, cellphone ban ha mga eskwilahan.
1: Proteher ha mga konsumidor kontra ha pagbayad system laws ginpoproponer ni late First District Representative Richard Gomez.
0: Balita National, private prosecutor Atty. Kapunan gintawag nga bully ni Pipi Sara Duterte.
1: Barangay Tanod magpapatrolya na hapalibot ang mga eskwelahan habugos nga nasod.
0: Balita lang yaw nga labdasan, Red Cross again kakabaraka ang padayon nga pagdamo ang mga nagkakasasakit sa Yemen.
1: Inflation sa United States lumobo ha 3.7% nidahan bulan han Setyembre.
0: Balita naman, ito na negosyo distruso han El Nino ha sektor han agrikultura sumaka na ha 6.5 million pesos.
1: Habalita kakaiba, babae na taluwas sa sakit ang nga cancer, mahuman nga i-travel ang kwarta nga iya unta pampatambala.
0: Balita pong natakusog, ala sa Pilipinas, women's volleyball team, may bagong head coach.
1: Nga nabalita entertainment, machong chismisa na gin-terminate ang kontrata, mahuman tamayan ang anak ni Chris Aquino nga hi Josh.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Madanga tayo on D3Bio. Evening newscast, yan ang adlaw itong Webes, October 15.
1: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, makikita na kami. Din man nga partihan Pilipinas. Pinagito na mo na YouTube channel, na TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalyahan aton mga balita.
0: Siyan ito na ito na balita lokal na igin didiri na at itong paggamit yung cellphone ngayon iba pang mga personal electronic devices sa mga pampubliko ng privado ng eskwilahan elementarya ng sekundarya habong to itong Villavaleite kaila rin itong bagong ordinansa ng munisipalidad. Kaila rin manasabi ng ordinansa igin didiri at itong pagtawag o pagpadara in text message sa paggamit hin social media pati nagyapon ang pagkuhahin litrato o videohin waray katugutan samtang naglaklase nag o magtitikang ang cellphone ban alas 7 hiton aga para hiton mga estudyante ha sekundarya nga alas 8 hiton aga naman na para elementarya tubto ba igintalaan nga oras sa klase. Egen na tutugot naman ang paggamit ng mga gadgets kung may aktividad naging kikinanglan na klase nga may katugutan ng teacher. Mga emergency nga mga estudyante nga nanginginhanglan na kumo assistive technology. At mga estudyante nga makakatalapas sini hasyan nga higayon itatagan hin warning ang temporaryo nga kukumpis karon ang cellphone at tubdum mamana klase. Para second offense, papadadaan hin abisong kag-anak nga nagpapatawag para hin parent-teacher conference. Ay katulog nga pagtalapas, igpapailaro makounseling ang estudyante nga kinanglan umatinder ang kag-anak sa seminar party responsible nga paggamitan digital devices. Waray naman multa nga igahatag ang mga makakatalapas ang ordinansa. Kandiri gihapon na pwede nga suspenderon o expelled ang estudyante ha eskwilahan.
1: Hakadugangan nga notisya lokal, igindudo suyala ni late 4th District Representative Richard Gomez ang balaod noon nga maproteher ha mga konsumidor at ikang hapagbayad han mga system laws ha bill han kuryente. Hila Roman House Bill number 11657 o an Electricity System Laws Consumer Protection Act igdidiri ang pagpasa ha mga miyembro konsumidor han mga gastuson tikang hapan ngawat hin kuryente illegal nga koneksyon gubang nga mga metro nga kapasibayahan mga electric generation company. Limitado na lahat mga teknikal nga diri malilikayan nga pagkawarahan kuryente ang tutugutan nga masukot han mga o masukot han mga distribution utility subay ha manduhan Energy Regulatory Commission. Ginmamando gihapon balaod noon ang automatiko nga refund o credit ha mga konsumidor para ha mga sobrang sukot ha sa 17 ka bulan nga diri na kinahanglan pang mag-submiter hinapanibago nga aplikasyon. Ginlalauman nga mahihimo nga maging top-top ang mga kumpanya hin kuryente pinaagihan na mahuruhugot nga audit nga na mga report ha kongreso hiunong ha irasukot nga serbisyo.
0: Samtang alay pang notisya lokal, arestado ang duhang lalaki nga ginkukonsiderar nga high value individuals. Mamanad itong gindumara nga pagkabutumag kabulag nga bypass operation ng kapulisan habung tuhan palo nga nasyuna dito ang Tacloban. Nasikmit at itong mga personalis o personalidad o personal sa Palo Municipal Police Station sa Criminal Investigation Team ng Regional Intelligence Unit 8 ni alias Maki, 31 anyos, residente habong tito na Palo na kumpiskar tikang haya ang maabutin 6.33 kagramo sa hindi tutuhan siya po nga nabalor hing 43,000 pesos lakip naghihapon ang usang 22 kakalibrihin armas ng limang bala. Halain liwat ng operasyon at Tacloban City Police Office dito October 3. Dakop liwat ni alias Jason, usang 38 anyos ng pintor. Ikang hapalo, mahuman liwat ini nga mapalitan. Hindu si Gramo si Ginaligar Shabu. Nagkakantinadhin 81,600 pesos. At doon na kustudiya haniratag sa tagsang estasyon na polisya ang mga suspek para kaangayan ng dokumentasyon at pagsampahin na kaso ha korte. Ginsugo naman ang Police Regional Office 8 o Kumpiyaro 8 ng Papa Kurkusgun nira anira kampanya kontra illegal nga droga. Agud igpabilin nga talwas sa itong mga komunidad habugos nga sinirangan Bisaya.
1: Samtang malinampuson nga nadakophan Police Regional Office 8 ang duha nga listado kumo regional most wanted person ha magkabulag nga manhunt operation ha Leyte nga Valenzuela City hatun Oktubre 12 nga 13. Siyahan nga ginaresto hatabang Leyte hi alias Nel, 34 anyos nga rank number 4 most wanted person han PRO 4A habisan warrant of arrest para kaso nga murder nga waray ginrekomendar nga piyansa. Samtang nasa kote naman ha Valenzuela City ang usang alias Mario, 44 anyos nga rank number 8 most wanted person ha kaso nga rape nga panmolestya hin kabataan diin an urhiin may ginrekomendar nga 20 o 200,000 pesos nga piyansa. Sumalakan PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, resulta inihan abdik nga koordinasyon na ingan komunikasyon na handuro dilain nga unit han kapulisan.
0: Ala sa i-suggest na mga kakifayd, ala ipang notisya. Nadakop hatun mga otoridad ang usa naman nga lalaki nga ginaligar Davi Huygo nga Color Game apurok 2 sa barangay Puerto Bilio, Merida, Leyte. Kinatun Oktubre 14, egen report ang usa nga concerned citizen ni alias Julie, 25 anyos nga residente na sabi nga barangay. Dayon nga nagdumara hin anti-illegal gambling operation ang Merida Municipal Police Station agud madakop ang suspect. Nagresulta ang operasyon han pagka-recover han tulong ang mga wooden dice ustang nga kwartang ang usang color game na table. Inaligar nga gintalapas ang suspect ang Presidential Decree number 1602 nga nagatag in sirot ang mga magbubuhat hin illegal nga wego. Alas 6:11 na mga kakayfayn. Naton mga balita lokal ay ginpadangat haton ng D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang National.
0: Hato naman balita nasyonal ni Vice Presidente Sara Duterte na ang gintawag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capulan nga bully. Moman niya igtado nga niya unang pahayag nga he led Defense Council Attorney Sheila Sisonan bully. Ini en kataliwan lahan igdepensa han busy aniya abugada kontrakan Capulan. Pero sumalakan na Capulan, ni Duterte ang tinuod nga bully. Sering niya, gibubulihan busy ang mga senator, judges, prosecutors, nga ng kamara. Sugad man, nga gintawag ni Duterte nga political filter na ang impeachment trial kontra haiya.
1: Hakatapusan nga balita nasyonal, mas papakusgun pahan DepEd ng DILG ang seguridad ha mga eskwelahan habugos nga nasod ipinaagi habulighan mga barangay tanod. Kasunod ini hapagpirmahan duha nga ahensya hinusa nga kasarabutan dirahan Miyerkules nga panuyo mapabili na an kahimyang ngan kataluwasan ha mga eskwelahan. Sumalakan Education Secretary Sonny Anggara magpapatrolya an mga barangay tanod hapalibot han eskwelahan ngan mabulig hapagbantay ngan pagtudlok ha mga lugar nga posible agian han mga tawo nga diri otorisado nga sumulod. Ginklaro naman ni Anggara nga diri igbubutang hasulod mismo han eskulahan ang mga tanod tungod na igginpapatuman nga no arm zone. Samtang magpapadayo naman ang panhire han DepEd hin mga school guidance counselor nga mabulig ha mga estudyante pag-abot ha ira mental nga emotional nga kahimtang. Dugang pa ni Anggara ini nga mga pitad in kapartehan na pagpapakurukusog han seguridad para masiguro nga taluwas ang mga estudyante hasulod han eskwelahan.
0: Alas 6:13 na mga kakipayt, anaton mga balita. Han National, naging panangang tinihato ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon na aton na lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system.
2: Balita International. International.
0: At naman na mga balita, halang yaw ngalab na sa naging kakabaraka ng International Committee of the Red Cross. Nga umabot na halimit ang health system. Hanyunin, inin matungod. Hanagtitika na mo nga sa maran nga gindadara. Ang mga ospital may tungod han padayon nga kasamot. Egin pahayag ni Feras Abu Samrang, Health Coordinator, nga nagkukulang na hin mga surgical materials, anesthesia, oxygen, gan mga medisina. Ging kakabara kanira nga tungod hantong padayon nga pag-atake ang mga rebuilding Houthi and may upon mas dumamo pa ang mga biktima. Nagdara naghapon ang grupo hing 500 sa tunilada ng medisina. May tungod nito nagtitika grabe kagubot.
1: Hagatapusan nga balita international, humitaas sa 3.7% ang inflation sa United States. Dirahan Setyembre, tikang ha 3.4%, dirahan bulan han Agosto. Tungod ha malaksi nga paghitaas han presyo han mga papliton ngan serbisyo. Ang paghitaas han presyo han lana ngan gasolina ang panguna nga nagduso ha inflation. Kasunod han nagpapadayon nga tensyon habot nga han US, Iran, Russia ngan Ukraine. Matungod din niya, durudako ang posibilidad nga maghitaas otro ang interest rate han US Federal Reserve haira pagbubuhaton nga paghimangraw yan na nga bulan.
0: Alas 6:15 na mga kakifive, nato mga balita tikang halag langyaw nga labnasan naging padangat hato ng klinika DTX sa 500 makusog nga pangontra itong high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Para naman ha balita negosyo, sumaka na ha 6.5 billion pesos ang kabag-usan nga danyo sa sektoran agrikultura ha na pulong nga rehiyon ha nasod. May pagsumpay ha padayon nga epekto han El Nino. Ha datos sa NDRRMC aada na ha 109 nga mga syudad ngan bungto ha bugus nga Pilipinas ang nagpailarom na ha state of calamity para han madagmit nga aksyon durante han krisis. Pinaka naapektaran ang Region 2 o ang Cagayan Valley nga nakaghipatik na hina 4.96 billion pesos nga danyos nga ginsusundan naman han Cordillera, Davao Region, Zamboanga Peninsula nga Bicol Region. Umigbaw gihapon ha 215,386 ang ihapan mga naapektaran nga paropangisda samtang sobra 241,000 ka hektarya hinumhanan ang nadistrosohan gulpi nga kathurawa. Nagpahimato naman ang DOST Pag-asa nga ginkakabrakan nga magtitikagrabi pa ini akong very strong El Nino nga magpupropadayon tuktubhasyahan nga katungana hantuig 2027.
0: Alas 6:17 aton balita negosyo din padangat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox sa kapa.
2: Balita! Wow!
0: Ato naman na balita nga wow, usang 67 anyos nga babae itikang hatsena. Amay ito nutrong nga natagan himpaglaon, mahuman nga may sabtan nga gumuti ay aniya tumor. A follow-up examination. Pira kasi man matapos niyang tumanon aniya pangandoy nga makabiyahe ha Antarctica. Hiwang Yeng, usang amateur wildlife photographer ikang Hayunan province in na-diagnose usang klase thyroid cancer. Ginsagdunan hiya hantun mga doktor nga magpa-opera dayon. May tungod nga nahikalasan hiya ha-diagnose. Nagdesisyon hiwang nga tumanon anay ang may hananiyang pangandoy nga makakadtuha Antarctica nga makuha ang hinlitrato ang mga penguin. Ginmasto siya in 150,000 yuan o 22,000 US dollar para usang bulan o usa ka bulan nga expedition. Ang nasabi nga kantidad din mas dako pa kaysa han iya natiro nga nangaro pa himbulig ha iya nanay. Usad itong pinakakaruyag niya nga kuhaan hinlitrato ang usang mother penguin nga nagpapakaunan niya anak. Ha, kaluyo itong temperatura nga umabot ha minus 10 degrees Celsius. Makusog nga hangin nga ni snowfall. Nagulatiwang nga gawas sa hasta nga matimingan niya nga ginpapamulat. Huwag niya ginpapamulat nga eksena. Pagbalik ya tikang ha Antarctica, nagpailarom utro ya ha medical examination. Kundiin nakitan ng doktor nga gumuti ay na aniya tumor kumparar na una nga pagpa-check up antes sa iya na magbakasyon nga diri na kinahanglan nga operahan. Mga ka-K5, manaton balitang mo. Limpadangat inihato na D3 Bio na superfood supplement.
2: Balita Entertainment.
1: Para naman ha Balita Entertainment, gin-terminate na ang kontratahan kontrobersyal nga video podcast nga Machong Chismisad ha The Pod Network. Inin mahuman magkakarawat hinwala tuo nga panbabash ang nasabi nga online show tungod ha na panamay ha anak ni Chris Aquino nga hi Joshua. Waray ko no pulo si Josh, mahitungod kay nakarawat ko no ini, hina 3,000 pesos nga balon, pero nahanga-hanga o naugtukla. Subay ha, ira official statement, e ginsiring ha na The Pod Network nga ang ira desisyon nga tuldukan na ang ira partnership ineffective immediately. Siya na nga nagpagawasin ng public apology ang The Pod Network, mahumana pauranan hina o pauranan han mga netizens hin bashing ang mga hosts han Machong Chismisan podcast. Gintagan hin importansya han network ang pagrespeto ha mga persons with disabilities nga nangaruhin pasaylo ha tanan nga mga na-offend han mga pahayag ha podcast. Nangaro na gihapon hin dispensa nga accountability ang piraha mga hosts han show hadto na mga naululan han viral nga video tikang ha usang episode han ira podcast.
0: Alas 6:21 na mga ka-K-Fight. Anatong balita hasyubis sa gimpanaga tinihaton ng DTX sa Beauty Soap Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
2: Balita Sports.
0: At naman balita sports, alas sa Pilipinas Women's Volleyball Team may bagong head coach. May dinin report ni ka-K-5 Kevin Shusana.
2: K-5 News FM Live Report.
3: Para nato ni sports update, yan ang agabi nga dikitahan volleyball. Gintitinguhaan Philippine National Volleyball Federation PNVF nga pakurukusgon ang national team han volleyball ang kanan kababayinan alas Pilipinas. Inintungod han pagpartisipar han alas Pilipinas han Women's Volleyball World Cup nga paghihimuon na aton nasod itong tuig 2029. Ang veterano nga Italiano nga coach si Angelino Frigoni ang gintudlok nga magkapot han national women's team. Si Frigoni induhan na katuig nga coach han aton kanan men's team nga dako na ang pag-uswaghan grupo samtang nagtitikaluya ang performance han women's team sanglit igbabalhin si Frigoni ha women's side. Si Frigoni ang naging assistant coach han national men's team han Italy kundi induha ka beses hira naging World Cup champion, European League champion ngan iba pa nga international tournaments salit dako ang eksperyensya hinduro ni Frigoni. Naging coach gihapon hiya ha mga national teams han Netherlands ngan Egypt. Magiging positibo ang epekto han kinaadman ng eksperyensya ni Frigoni ha women's team han Pilipinas. Haloyo nga bahin hi Dante Alinsunurin nga coach sa National University amo naman ang gintudlok nga magkakapot han men's volleyball team han Pilipinas. Esports update durot han Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shusana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: Alas 6:23 na mga ka K5 ipinagyantong sports update. Inatong tinatapos anato na D3 Bio Evening Newscast yan ang Wednesday October 15. Ano yung mga tagpasamuan? Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
1: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
5: Tulog po kakapsos sa gabi.
4: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
6: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
6: Gusto.
7: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
6: Mm-hmm.
7: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density. density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Mm. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Mm. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
6: Mm.
7: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Ah, maulagi.
7: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
6: Mm.
7: Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo natog exercise atong muscles.
7: Mm.
6: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
7: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
6: Palalakit lawas,
7: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
6: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom og gikaon.
7: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
6: Mm-hmm. Correct.
7: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
6: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapa ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
7: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
6: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
7: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw.
6: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200+.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na to.
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

FM Philippine Standard Time, 16 minutes past 7 o'clock. Magna kay K5. Good evening! Magandang gabi po sa ating lahat. Maupay nga gabi ha. Atan nga tanan mga K5. Webes na! Energy check tayo sa lahat ng ating mga K5 na pa-uwi pa lamang sa trabaho. Yung mga K5 natin na sumahod ngayong araw na grocery. Ayan, trinit siguro ng dinner ang kanilang family. O yun naman kaya ay kung ano man ang diba, ganap nyo ngayong araw mga K5 after makuha ang inyong mga sahod. Of course, deserve lahat ng ating mga K5 yan. Pero huwag kalimutan na hindi natin kailangan gastusin at ma-excite at maging alam mo yun na uabot sa punto uubusin po natin agad yung pera natin mga ka-K5. Yes, alam nyo naman ang hirap ng panahon ngayon. Grabe ang mga bilihin. Lahat mga ka-K5 tumataas. Grabe ang inflation mo. Kaya siguraduhin na lagi tayong may natatabi kahit konti-konti mga ka-K5 para in case of emergency may nalulukot naman tayo. And of course, kailangan na mag-invest tayo sa mga bagay at sa mga food supplements na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa atin lalo na pagdating sa ating kalusugan na mga K5 dahil ito po ang ating puhunan na mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Nako, kung hindi kayo umabot sa aming tindahan sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, siguraduhin na bukas Biyernes ay pumunta at talagang humabol, no, na bumili ng mga food supplements na siguradong may ROI kayo. Good investment mga K5 dahil totoo ang chismis. Legit po ang ating mga food supplements. Marami na ang natulungan at marami na po ang naggamot. Ayan mga K5, kung ang hanap mo ay pangmalakas na vitamin C, might seem mo na yan. Kung ikaw naman ay may high blood pressure o diabetes, DTX500 po ang sagot sa problema mo. At sa lahat ng mga K5 natin na may allergies at kailangan ma-enhance ang kanilang memory, yung mga K5 natin na makakalimutin na tulad ko, mga K5, Clinica D3 Bio po ang perfect para sa inyo at sa mga may hilig sa kape. Tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap dahil nagkakape ka na, nadi-detox ka pa. DDX Coffee Mix. Muli po ang aming tindahan ay located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan, mga K5, sa Divine Word Hospital. Yan po ang landmark niyo, okay? At syempre, mga K5, ngayong gabi, siksik at liglig naman po tayo ng mga balita. I-recap natin ang mga balita maaaring hindi niyo po naabutan mula umaga hanggang hapon. Ayan, at alam po talaga, ito ang inaantay at winabantayan ng ating mga K5, lalong-lalo na yung mga busy, yung mga nasa kanilang mga sasakyan na lang at nakatune in sa ating programa. But before that, mga K5, kailangan mag-dinner tayo, ha? Hindi pwedeng matapos ang gabi or ang araw na wala talaga tayong kinakain at all, okay? Mahirap, magka-ulcer ka pa, magkasakit ka pa, at siguraduhin na uminom ng mga food supplements ng Clinica di Alternativo. At syempre, mga K5, kung medyo na bad trip ka ngayong araw or alam mo yun, parang heavy yung araw na ito, put it down, diba? May mga bagay talaga na kailangan natin i-let go at wala sa ating kamay, diba? Hindi na natin makontrol. So, ano mo yan, mga kakikang, surrender mo yan, you pray, and ano mo, talagang mas mabuti i-count mo yung blessings mo, diba? Para i-end natin yung day natin na grateful, na masaya tayo, diba? Kasi ang hirap no na may mga dala-dala tayo pati sa pag-uwi, diba? Bad trip ka, so naiinis ka, pati sa mga anak mo, diba? Hindi ka makausap ng maayos or ng maganda. Eh, sino yung lugi dyan, mga kakikang? Ikaw, as if naman, diba, na yung pagbibit-bit ng problema sa bahay ay makakasolusyon or makakatulong sa'yo. Tama, right? So, instead, mag-pray and bawi tayo tomorrow, mga K5. Narito na po ang first batch ng ating mga balita sa oras na ito.
Inalmahan nang lang si Nadora ang tanong ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggamit umano ng 2027 national budget para gipitin ang mga senator judge sa impeachment court. Pagdiin ni Senate President Rin Gatchalian, patas ang impeachment trial at wala itong koneksyon sa budget. Ayan, wala rin daw alam si Senator Erwin Tulfo sa umano'y paggamit sa 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi rin daw na pag-uusapan ng mga senador ang posibleng pumalit kay VP Sara dahil wala pa namang desisyon ang impeachment court kung i-convict ang Vice Presidente. Samantala, iginiit naman ni Tulfo na walang nilabag sa salid ng batas ang prosecution sa pag-atras nila sa tatlong article of impeachment dahil estratehiya umano iyon ng kanilang panig. So, you know, mga ka-K-5, ngayon talaga ay alam mo yun, parang hahalahat, hahanapin ng butas lahat gagawan ng issue, mga ka-K-5. Of course, para talagang mas gumulo, diba, ang mga pangyayari at para ilure at talagang ang ating mga ka-K-5 ay lituhin at para kunin din ang simpatya, di ba, ng publiko. Kaya maging maingat po sa inyong mga binabasa, sa inyong mga nagiging komento at talagang tayo ay makialam at I would say kailangan nating tutukan, no? At maging ano din mga kakikay, maging wais na sa susunod na darating na eleksyon dahil sana magising na tayo sa lahat ng mga anomalya, no? Sa mga nang nalaman natin ng mga nangyari, ng mga pagnanakaw, mga korupsyon at panluloko sa atin, mga ka-K5. Tama lamang, no, na magising tayo at talagang hindi na po ulit magpaloko, mga ka-K5. Samantala, usap-usapan din ngayon ang paglipat ni presidential son Sandro Marcos mula sa partido ng kanyang ama patungo sa Lakas, CMJ. Dahil dito magiging kapartido na ng House Majority Leader si dating Pangulo at ngayon yung Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nako, ano naman kaya ang dahilan, di ba? At ano ang diba, malalaman natin yan kung bakit lumipat mga ka-K5 ng partido. Okay, usap-usapan din ang patuloy na paghina ng piso, mga ka-K5, kontra dolyar. Grabe, panibagong record low ang pagsasara nito ngayong araw. Imagine, mga ka-K5, 63 pesos and 6 centavos. Grabe naman, mga ka-K5. As in, grabe talaga at panahon niya na makurigod, mga ka-K5. So talagang, minsan hindi talaga sapat yung isang trabaho na lang, no? Lalo na kung marami kang pinapaaral, marami kang gastusin, marami kang responsibilidad. At again, lagi ko ang sinasabi, mga ka-K5, imbis na magmukmuk, imbis na magreklamo, imbis na, alam mo yun, maging mawala yung motivation mo sa work kasi feeling mo, kasalanan ng work mo, kasalanan pa talaga ng work mo, may work ka na nga. Diba, mga ka-K5, dapat ibahin natin yung mindset natin. If feeling mo hindi enough, meron tayong dalawang option, meron tayong dalawang choice. It's either, diba, kailangan mong higpitan ng sinturon at talagang i-budget at maybe kailangan mong magbawas ng mga unnecessary expenses, diba, para siguradong sumakto yung kinikita mo. Diba, live within your means. Hindi pwedeng ang sahod mo ay 15,000 pesos lang pero ang expenses niyo umaabot ka ng 50,000. Abay, talagang, diba, magsushort ka dyan. So, ang isa pa na pwede nating maging solusyon dyan, mga ka-K5, maghanap ka ng pwede mong pagkakitaan. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba sa sales? Magaling ka bang magluto? Ayan, marketing. At ano pa ba? Baka pwede kang maging virtual assistant, mga ka-K5. Actually, alam mo, sa panahon

nagdadasal. Correct? Oh yes. Yan muna ang latest na balita sa oras na ito, hatid sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil. Uy, marami na ang natulungan. Marami na ang nagamot at wala pong ibang misyon ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-KFM, kundi maging abot tayo na sa busa lahat ng mga food supplements at matulungan lahat ng ating mga ka-KFM na maging healthy, dahil siya po ay naniniwala na ang ating kalusugan at ang ating katawan ang ating puhunan. Mga ka-KFM, tandaan, mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman, mahalin ang inyong katawan. Ayan, huwag mang hinayang mag-invest sa mga food supplements sa siguradong protekta at mag-aalaga sa'yo. And of course, mga ka-KFM, ugaliin din natin uminom ng maraming water at mag-exercise. Mga ka-KFM, yun talaga yung sikretong malupit. 26 minutes past 7 o'clock. Samahan si Mari hanggang alas 9. Maya-maya naman, ay ibibigay ko sa inyo ang latest sa showbiz world. Mga ka-KFM, chismisan naman tayo mamaya kay Maring Louie for Maritess on Air.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 50 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5, good evening! Nakapag-dinner na ba ang ating mga ka-K5? Nasa bahay na ba? Ayan, so siguro lahat ng ating mga ka-K5 or halos, no, ay naka-uwi na, samantala yung iba, diba, numuretsong mag-grocery, yung ibang mga ka-K5 natin. Siguro na late or yeah, na late umuwi, 'di ba? Late nang natapos sa kanilang mga trabaho or maybe yung iba, diretso agad sa pagbayad ng mga bills, 'di ba? Yung mga ka-K5 natin na siguro sa oras na ito na sa mall, nagwi-withdraw, or yung mga ka-K5 naman natin na siguro trinit ang kanilang family, ang kanilang mga anak, 'di ba? Sa labas para mag-dinner kung nasan man kayo ngayon, mga ka-K5, at nakikinig sa K5 News FM. Maraming salamat. At of course, sa lahat po ng mga naka-duty sa oras na ito, yung mga nagagapuhan natin ng mga kuyang guards. Ayan, yung mga lady guards din natin sa mga ospital, sa mga establishments. Ang balita ko dyan sa DepEd, sa may... ito sa may Palo ba yun? Yes, sa may government center, I think, yeah. Naka-K5 nga dah. Itong mga gwapo ng mga morning guards. And of course, sa mga namamasada sa oras na ito, ingat mga ate, mga kuya sa pagmamaneho. Mga ka-K5, narito na po ang ating showbiz 103. Nako mga ka-K5, alam nyo ba na talagang marami ang hindi natuwa sa pangbabastos ng isang podcast ng ano ba yun, mga machi, how do you say that, yung mga kumbaga pa sa ano, mga macho Emmy, ganun yata yung title ng program, mga ka-K5. Ayan, so ito daw ang patawang hindi nakakatawa. Ayan, yan ang sinabi ng Autism Society of the Philippines, ang isang podcast na ginawang katatawanan ng panganay na anak ni Chris Aquino na si Joshua na nasa autism spectrum. Ang komento nilang walang kwenta at nakatunga nga lang, pinalagan ito ng marami. Diba? At isa na rin yan ang National Bureau of Investigation na pinaimbestigahan ang mga host ng podcast para sa karampatang kaso. So actually, alam ko na terminate na yung contract at hindi na yata i-air ang podcast na yun kung nasan man sila na network or channel, mga ka-K5. At dapat lang, no? Dahil walang sino man ang may karapatan na, no, na ipahiya or mangutya at talagang alam mo yun, tamay-tamayan ba mga ka-K5, diba? Para gawing content at katatawanan ang mga batang may autism. Ay, ako talaga, napakababastos, no, ng mga taong ito. At tama yan, mabigyan ng leksyon ng mga yan. Diba, mga ka-K5, kahit naman sino ay hindi talaga matutuwang marinig ito, no? Well, magpasalamat kayo kung wala kayong anak or wala kayong kapamilya na nagkaroon nito. At hindi deserve ng sino mang bata or tao, no, na laitin at talagang gawing content at pagtawanan, mga ka-K5. Samantala, sa ibang balita naman, Kim Chu may pinirmahang NDA kaya bawal magsalita daw sa buntis issue. Totoo nga kaya ito, mga ka-K5, na may pinirmahang non-disclosure agreement si Kim Chu kaya hindi pa siya nagsasalita tungkol sa chikang buntis umano siya sa ka-love team at rumored boyfriend niyang si Paolo Avellino. At kung maaalala niyo, mga ka-K5, last month I think, nung pumutok yung balita na nadakip ang kapatid ni Kim, ay nag-post din si Paolo, no, na parang somehow alam mo yung pagpaparinig at pagsimpatya at pag-ugop, kumbaga, di ba? Talagang pagkampi sa kanyang napapabalitang girlfriend and on-screen love team na partner si Kim Chu. At kung totoo man na buntis, mga ka-K5, nasa tamang edad na sila, di ba? Who are we to judge, di ba? Pabayaan natin sila. Malalaman din natin yan. Alam naman sa mundo ng showbiz, lahat talaga yan ay talagang wala namang sikretong hindi nabubunyang itanga. Samantala, mga ka-K5, Heaven Paralejo at Marco Naco hanggang ngayon ay kinikilig pa rin sa isa't isa. Alam naman natin na early this year, in-announce nila, naghiwalay na ang dalawa after a parang
years, di ba, of relationship. And ngayon na nagka-love team sila ulit at nagkasama sila ulit, ay sinabi ni Markong ng direktahan na na-miss niya si Heaven. Sa matala si Heaven, halata talaga na hindi makapag sila, talang alam mo yung cut-off word. So, hindi lamang makapagsalita, pero halatang mahal niya pa si Marco. Mga ka-K-Fevs, why not? Diba? Pwede pa namang magkabalikan. Usually, mahirap lang naman talaga ang mag-ex, magkabalikan pag may iba na na-involve or pag nagka-jowa na kayo parehas. Parang, you know, na parang yung medyo mahirap na. Pero as long as there you are both single, I think, pwede pa. Mga ka-K-5. Oh, yes! At para naman sa karagdagang chika, mga ka-K-5, nako, Kathy Gonzaga and Mikey. Finally, no, mga ka-K-5, nagkaanak na sila after 3 miscarriages. Grabe itong pinagdaanan ni Kathy Gonzaga. I'm sorry, Alex Gonzaga and si Mikey. Mikey, ayan, ang kanyang asawa. Ay, nagkaanak na finally, mga ka-K-5. Nagkaroon si Alex ng 3-4 yata na miscarriage. And praise God, no? Ngayon, dati wini-wish lang nila at talagang makikita mo yung inggit, di ba? Yung longingness ni Alex na magkaroon ng anak. And God is really good dahil biniyayaan sila. And first time na sa kanilang vlog na nirelease kanina, na itinur nila ang kanilang anak at naghahanap na sila ng magiging venue ng kanilang biniyag. So yes, congratulations Alex and Mikey. Kaya sa lahat ng ating mga ka-K-5 na nag-aantay na magkaroon ng anak, huwag mawala ng pag-asa, mga ka-K-5. Walang imposible pagdating kay Lord. Amen, amen. Ang mga chika na iyan, headed po sa inyo ng Clinica Del Tarativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy. Marami na ang natulungan, marami na po ang nagamot, mga ka-K-5. Talagang pinipilahan dahil totoo ang chismis na very effective at napakagaling po ng mga food supplements ng Clinica Del Tarativo Medicine and Wellness Center. Good news, mga ka-K-5, dahil hindi pa ito mahal, very affordable. Abot tayo sa bulsa. Tandaan, health is a wealth. Mahirap magkasakit at mahal magkasakit. Kaya naman, sugod na sa aming tindahan bukas agad-agad sa Clinica Del Tarativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital. Kung pangmalakasan na vitamin C ang hanap mo, i-mighty C mo na yan, mga ka-K5. Kung ikaw naman ay may high blood pressure at diabetes, TTX 500 po ang sagot sa problema mo by bonus pa. Dahil ilalayo kayo ng TTX 500 sa nakamamatay na sakit na cancer at sa mga ka-K5 natin na may mga allergies, yung mga makakalimutin na kailangan ma-enhance ang kanilang mga memory. Clinica DC Bio po ang sagot sa problema mo. Nag-produce din po ito ng happy hormones, ang Clinica DC Bio, at sa lahat ng mga mahihilig sa kape. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan dahil nagkakape ka na, nadidetox ka pa. DTX Coffee Mix. 2 minutes before 8 o'clock ang mga ka-K5. Samahan si Mare hanggang alas 9. Walang alas, don't change your dial. Keep it here, your favorite radio station. K5 News FM, Tagloban 103.1.

Okay, five. News FM Philippine Standard Time, 25 minutes past 8 o'clock. Mga ka-K-5, good evening! Happy payday! Sana all naman talaga, no? Yung mga ka-K-5 natin na nag-grocery, nakapagbayad na ng kanilang mga bills abay deserve nyo yan, mga ka-K-5. Of course, pinaghirapan natin yan. At sa lahat na mga ka-K-5 natin na sumasakit pa rin ng ulo, hindi malaman kung paano babudgetin, paano pagkakasyahin. Kapit lang mga ka-K-5, kaya yan, diba? So, siguro kailangan lang natin ng, konting adjustment sa mga ginagastos natin, sa mga binibili natin, diba? Sa expenses natin. Kailangan talaga natin na higpitan pa ang ating sinturon. And again, lagi itong sinasabi ni Maring Louie, if you think hindi enough, well, humayod ka pa mga ka-K-5, maghanap ka ng ibang paraan. Diba? Maraming pwedeng iraket at pagkakitaan mga ka-K-5 kapag masipag ka, waray awod-awod, diba? Yung hindi ka mahiyain mga ka-K-5. And kailangan alam mo, ano ba yung meron ka na ibang skills or talent na pwede mo itong pagkakitaan, di ba? Pwede mo ma-convert into cash, mga ka-K-5. Ayan, kung magaling ka magsalita, baka pwede kang mag-hosting. Ayan, or di naman kaya kung ikaw ay magaling kang humawak ng pera or magpalago ng pera o mag-business ka, di ba? Ano ba yung mga pwede mong i-venture, mga ka-K-5? So, siguraduhin mo lang din na kung mag-business ka, it's something na alam mo yung pinapasok mo. Hindi pwedeng mag-jump pa lang agad pero hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo. Okay? Dahil risk talaga, very risky ang business. Pero of course, mga ka-K-5, lahat naman tayo ay, di ba, may mga trial and error yan. And I think ang pinakamagandang gawin is kailangan pag-aralan mo muna yung business na gusto mong pasukin. At alam mo, ang advantage ngayon, dahil nga sa grabe, bongga na ang technology at sa lahat ng mga social media platforms, no, ay available na, di ba? Lahat, may access ka na sa lahat ng bagay, mga ka-K-5, mga inspirational na mga videos, how to start a business, di ba? Kung ano ba yung mga tamang strategies, lahat, mga ka-K-5. I-type mo lang yan sa Google, andun na. I-search mo yan sa TikTok, meron na, may mga podcast na for that. So, again, mga ka-K-5, kung masipag ka at talagang gusto mong, di ba, ng maraming pera, kung talagang hindi ka lang mahihain at talagang pagtatrabahuan mo ay walang imposible. So, kapit lang mga ka-K-5, laban, baniguro. One day, mababayaran natin yan, mapufulipid natin yan, sasakyan na yan. Mapapagawa mo yung bahay nyo, mababayaran mo lahat ng utang nyo, magkakaroon ka ng sariling negosyo, makakapagtapos yung mga anak mo, mga ka-K-5. And, ta-travel ka na lang abroad. Wow! Sarap naman! Diba? Pwede rin naman palang mangarap. Ayaw yung kanta nung na-na-na-na-na. Libre lang mangarap, mga ka-K-5. And of course, nangangarap na lang din naman natin, itodo na natin at pagtrabahuan natin. Ang tabang sikreto lang talaga, mga ka-K-5, sipag, diba? Sakripisyo at pagdarasal. Pag yan, mga ka-K-5, at may disiplina ka sa sarili mo, walang imposible. Amen! Amen! Mga ka-K-5, dahil nga ang panahon ngayon, grabe, hindi mo na talaga masabi. Very unpredictable, mauran, masirak. Nako naman talaga, pag sobrang init, ayaw natin yan. Pag sobrang ulan naman, ayaw din natin yan. Dahil lahat ng sobrang mga ka-K-5, hindi maganda. Pero dahil nga sa climate change na nangyayari, diba mga ka-K-5, at alam mo naman dito sa atin, sa latest, sa Region 8, prone talaga tayo sa bagyo pag beer months na. So ano ang ating mga dapat gawin? Kailangan lagi tayong handa. Tandaan, ligtas ang handa at may alam. Dapat ever ready. Lagi ready ang ating mga ka-K-5. Kaya naman, pinapayuhan na dapat lagi po tayong may go bag sa ating mga bahay. Ano ba yung go bag? Ito mga ka-K-5, yung mga gamit na pwede po nating bitbitin, pwede nating dalhin anytime, anywhere na kailanganin po natin ito. Dapat lahat ng mga importanteng gamit ay nandoon sa loob, kagaya ng inyong mga important documents, pagkain, malinis na water, flashlight, pera mga ka-K-5, and of course, if phone book nyo na ang mga hotline numbers, di ba, na pwede natin hinga ng saklolo in case of emergency, police, BFP, nearest hospital sa inyo, at ang, ang
number ng inyong barangay, mga ka-K5. Ayan. At syempre, kailangan din natin na laging linisan ang ating kapaligiran. Nako, napansin nyo ba, mga ka-K5? Lately, sobrang dami ng lamok pag talagang sunod-sunod yung ulan. So, alam nyo ba na yung mga lamok ay namumuo ito doon sa mga madidilim na mga lugar. Ayan, sa mga timba, sa mga balde, yung mga nakastack na tubig na maduduming water, mga ka-K5. Kaya ugaliin natin na laging linisan ang ating bahay. Lalo na itatong mga yung sa may parking nyo, sa may garahe nyo, diba, sa may CR nyo, sa may bakuran nyo. Ayan, mga K5, talagang linisin nyo yan na hanggat maaari, once a week at least, diba, i-visit nyo. At ang inyong mga basura, mga K5, parang awa nyo na. Itapon nyo sa

mga basurahan. Kasi yan ang kulang, mga ka-K-5, grabe. So, lalong nagiging tamad, no? Yung marami, mga ka-K-5. Kasi, diba, ang epekto nito pag yung mga tao tamad na nga, hindi na nagtatapon ng basura nila sa tamang mga lalagyan. Diba, mga ka-K-5, posibleng madami ang magkasakit, madami ang madidistroso dahil sa basura, pag bumaha, ayan na, mga ka-K-5. Isa yan sa mga nagiging rason bakit bumabaha. Dahil, diba, napupunta sa mga kanal, sa mga drainage system, nasasarop tuloy, mga ka-K-5, hindi na nakakadaan ang tubig. So, yeah, I think magandang budgetan yan, mga ka-K-5. Diyos ko, maraming ang, diba, maraming ang ilalaan na budget sa mga bagay na hindi naman talaga naging effective at hindi naman talaga naging, I would say, successful ang mga projects. So, why not this one? Diba, marami pa ang matutuwa at sigurado pang magiging malinis ang ating kapaligiran, mga ka-K-5. So, yes, yun. Maganda yan. Budgetan talaga yan. Ponduhan, no? Yung mga trash bags, yung mga lalagyan ng mga basura, mga ka-K-5. Oh, yes! So, yan ang mga tips at mga paalala ni Maring Insug, ni Maring Louie. Balita, mga ka-K-5. Siyempre, dahil love ko kayo. Ang mga paalala ngayon, hatid po sa inyo ng Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO. Si Dr. Romy Louie, marami na po ang natulungan. Marami na ang nagamot, mga ka-K-5. Legit, hindi lamang basta chismis, mga ka-K-5. Tandaan, mahal, magkasakit, mahirap, magkasakit, mga ka-K-5. Mahirap naman na yung kikitain natin. Mapupunta lang sa pang-ospital, pang-bili ng mga gamot. Pero mga ka-K-5, kung ikaw, inaalagaan mo ang sarili mo, hindi ka nanghihinayang na mag-invest sa iyong kalusugan. Aba, mga ka-K-5, malamang sa malamang, hindi tayo basta-basta kakapitan ng mga sakit. Kaya naman, kung ang hanap mo ay pangmalakas na vitamin C, imaitisin mo na yan, mga ka-K-5. Kung ikaw ay puyat, pagod, kulang sa tulog, at lagi pang stress, kailangan mo talaga ng mighty C dahil alagaan na poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure or diabetes, DTX500 po ang perfect na product para sa iyo. Alam nyo ba, may bonus pa ito na ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer at ang Clinica D3 Bio, mga ka-K-5, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Nako, bongga din ito dahil nagpo-produce ito ng happy hormones. Ito ay perfect sa mga ka-K-5 natin na may mga allergies at makakalimutin na. Siguradong mahi-enhance ang iyong memory, mga ka-K-5, sa Clinica D3 Bio. At sa lahat ng mga mahihilig sa kape, tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap dahil nagkakape ka na, nadidetox ka pa. DDX Coffee Mix sa mga sumahod today. Sugod na po sa aming tindahan. Tomorrow, agad-agad. Muli po, located ang aming tindahan sa downtown area sa Avenida Veteranos. Malapit lamang po yan sa Divine Word Hospital, Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Like and follow us on Facebook, mga ka-K-5. Alas 8:35 na natin oras sa Bugos ng Pilipinas. Good evening.

para bang ako'y sinaksakat sa puso ko'y binaon ng pinakamahaba at makalawang na balisong para ding wala ng buhay ang katawan kong bulong ng bulong ng hangin tapusin ko na itong paghihirap ko.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternatibo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, na magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanunood, mga kaibigan, sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo, mga kaibigan, naka-DTX at Mighty C na ba ang lahat? Sa mga kabayan po natin, pagising sa umaga, nasubukan nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? At na-feel nyo na rin ang napakagandang benepisyo nito sa katawan? Kung makaibigan, subukan ng mapatunayan. lalo na po makaibigan. Sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Isang kababayan po natin na meron pong pamamaga, pananakit, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin ang kanyang testimonya.
5: Hi ma'am, magandang araw po. Anong pangalan natin ma'am?
6: Magandang araw doc, ako po si Mary Jane Fernandez.
5: Ma'am, user po kayo ng DTX 500?
6: Yes po doc.
5: At may TC?
6: Yes po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng DTX 500 at may TC, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo?
6: Namamaga po yung kilikili ko po doc, tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako, kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. And nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX 500 dahil dun po gumaan yung pakiramdam ko.
5: So, ibig sabihin, ma'am, nawala yung pamamaga, yung kirot sa dibdib mo, after 3 pad pa lang na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule?
6: Yes po, dong.
5: So, ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule na may mga karamdaman din katulad sa inyo?
6: Try nyo pong uminom ng DTX 500 para naman mawala po yung kirot at kung ano man po yung nararamdaman nyo po sa inyong katawan. Kung meron man po kayong nararamdaman, lalo na po yung pamamaga at kirot po sa inyong katawan.
5: Maraming salamat, ma'am. Ano nga ulit pangalan natin?
6: Ako po, Doc, si Mary Jane Fernandez.
4: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Ang legit yan, mga kaibigan, ha? Na DTX 500 Herbal Capsule, yung FDA approved, mga kaibigan, at hindi po yan yung peke na kumakalat ngayon online. Kaya makasigurado, mga kaibigan, na original ang ating mabili at maramdaman din natin ang napakagandang epekto. Puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po, mga kaibigan, na kung saan meron pong pamamaga, no, sa kilikili, kumikirot na po, mga kaibigan, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule at ang naging resulta, mga kaibigan, biruan mo ha, 3 pad pa lang ang nainom, ganyan na kaagad ang naging resulta, yung pamamaga, pananakit at kirot natanggal dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tutulungan kang tanggalin ang mga pananakit at pamamaga. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron na pong mga pamamaga sa loob at labas ng katawan, makabayan po natin dyan na naninilaw na dahil namamaga ang atay, tumaas ang SGPT, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng maglakad dahil namamaga ng mga kasukasuhan because of arthritis. Sa mga hirap na mag-ihi kasi namamaga na po ang prostate at hirap maghinga dahil namamaga po ang daanan ng hangin papunta sa baga. Ako po, makaibigan, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na anti-inflammatory properties na tutulungan kang tanggalin ang mga pamamaga. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Available lang po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Mighty C The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C The Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, ang health information na naman na ating pag-usapan is all about histamine, makaibigan. Kasi lagi nating naririnig ang gamot na antihistamine. O ibig sabihin, pangontra ito sa histamine. At ito ang iniinom kung nagkaka-allergy. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang histamine at kung paano natin maisaayos ang allergies. Ang histamine, makaibigan, ang isa kaklase na kimikal na ginagawa ng immune system. Kung ang macrophage at killer T cells ang army at special force sa ating katawan, ang histamine naman parang mga bouncer sa nightclubs. Ang histamines ang nagbabantay sa katawan at hinuhuli ang mga nakakasirang substance katulad ng mga allergens o nagtitrigger sa allergy. At ang good news, kung lagi kang naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, hindi ka na mamumroblema sa allergy.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
4: The moment you came across with allergens, ang immune system ay nagpapadala ng signal sa mast cell na nasa ilalim ng balat, sa ilalim ng lungs, ng ilong, mouth, intestine at lalong-lalo na sa dugo. At ang signal na ito ay nag-uutos na pakawalan na ang mast cells na hinahawakan nito na histamines. At sa paglabas pa lang ng histamine, binuboost na kaagad nito ang blood flow sa area kung saan located ang allergen. At naging dahilan ito ng pamamaga sa area na may allergy at ang ibang kimikal ng immune system ang nagre-repair sa area kung saan nagkaka-allergy. At mananatili ang histamine sa special receptors sa ating cells malapit sa lugar ng allergens. Halimbawa, ang pollen, nandyan sa ilong mo. Ang histamine ang mag-uutos sa membrane sa ilong na gumawa ng mas maraming sipon. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagkaka-allergic rhinitis, tumutulo talaga ang sipon sa ilong. Pinapakati din ito ang ilong para masinga mo ang mga natrap na pollen sa ilong. At kung makapunta naman ang mga sipon na ito sa lalamunan, dadami naman ang plema. Kakati ang lalamunan at magsisimulang uubuhin upang mapalayas ang nakapasok na allergens. Kumakati ang mga mata, namumula. At kung sa balat naman nagkaka-allergy, namamaga at namumula ang balat. Kaya kung nararamdaman mo na lagi ang mga ito, subukang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pinapalakas kasi nito ang immune system para hindi mag-overreact sa allergen.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Bumawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
4: Ang pinaka-goal sa ganitong problem, turuan mo lang ang immune system na hindi mag-overreact. Usually, ang antihistamine, iniinom ito para mahinto ang pag-release ng histamines. At according sa mga pag-aaral, ang mataas na antioxidant na mga supplements katulad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang nag-attenuates o nagpapababa sa allergic inflammatory response. At ang kagandahan, even at the onset ng primary or subsequent allergen exposure, napakalaki ang maitutulong sa mataas na level ng antioxidant sa ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nagtataglay ito ng 1.3 million units ng antioxidant na nakakatulong maiwasan ang allergy.
0: DTX 500. Lagi ka mabuhaw, gutom, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Charity na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Napakalaking bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, especially sa allergic asthma. Namamaga ang baga at lumiliit ang daanan ng hangin dahil sa pag-a-activate ng histamine sa inflammatory response. Kaya kumain ng maraming prutas at gulay para tumaas ang antioxidant sa katawan. Dahil may tendency. Dahil ang allergy, may tendency ito na lumala kapag napabayaan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para unti-unting maisaayos ang problema sa allergy. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant at detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin every morning ang Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang antioxidant ang taglay nito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang allergy. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na naglilinis ng katawan. Nag-copy ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
11: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
0: DTX 500.
11: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
15: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
16: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
16: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, iwasan pong bumili online dahil marami pong kumakalat ngayon na DTX 500 na peke. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Ang kape na mayaman sa antioxidant na every higop mo nito. Proteksyon sa mga selula ang ating makukuha. Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa mga laging pagod. Uy, sa mga kababayan natin ha, na laging nanghihina ang katawan. Actually, ang pagkapagod minsan ay normal lang ito. Lalo na kung ikaw ay nasa isang abalang pamumuhay o madalas nag-iihersisyo. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagod sa lahat ng oras, ito po ang dapat bantayan. Ito ay isang tiyak na sinyalis na ang iyong katawan ay nahihirapang i-convert ang enerhiya na ibinibigay mo dito sa pagkilos. Kung pinapagana mo kasi ang iyong katawan ng pagkain at inumin na kailangan ito at ang nararamdaman mo pa rin ay ang pagkapagod, maari itong nangangahulugan na ang iyong katawan ay kulang sa ilang micronutrients tulad ng vitamin C. Ang kahinaan at pagkapagod kasi ay kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C. Kaya tiyaking nakakuha ka ng sapat na vitamin C. Uminom ng vitamin C, ang alkaline vitamin C, araw-araw. Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ay isang alkaline-based na vitamin C na tumutulong sa biosynthesis na may kinalaman sa pag-convert ng energy na kakailanganin ng katawan. Mighty C ang alkaline vitamin C. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, makaibigan, nagpapalakas pa yan ng mga buto. Tinatanggal ang acidity at nakakatulong sa puso at lalong-lalo na sa mga mata. Dahil ang alkaline na vitamin C, tumutulong itong ma-elastic ang mga ugat upang hindi madaling pumutok dahil sa pressure. Lalong-lalo na ha, sa mga may maintenance sa hypertension, may maintenance na para sa mata, may maintenance para sa cholesterol at high blood. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C at lalong-lalo na para sa mas epektibo na kombinasyon. Isabay talaga ang Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan. At ang tamang pag-inom ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after or before meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalong-lalo na sa mga merong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang pinakamalaking benepisyo kapag sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mga maintenance, mga kaibigan.
0: DTX 500 Health Alert!
4: At lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 781. Doc, ano po ba gawin kapag inaatake kasi ako ng allergy? Grabe ang tulo ng sipon. Ang kate. Disturbo talaga sa araw-araw na trabaho. Ano ba ang mga bawal? Pag ganito ang nararamdaman at ano po tama pag-inom DTX 500 at Mighty C. Ay, makaibigan ha, pag ganito ang problema, especially itong allergic rhinitis, yan na nga yun yung topic natin kanina, na kapag nagka-allergy, tumutulo talaga because of histamine. Pwede kang mag-take ng antihistamine. Pero makaibigan, kahit nagtitake kayo ng antihistamine, pabalik-balik pa rin. Ang kailangang i-correct ay ang immune system mo. Kailangan lang, makaibigan, makorek ang immune system para hindi maging overreactive, no, sa mga substance, mga suking tagapakinig. Kaya mas mainam, pag ganito na problema, iwasan mo na ang mga nagtitrigger sa allergen. Especially itong mga ano, concentrated starches. Iwasan mo na ang mga produkto sa puting harina. Iwasan po muna ang mga dairy products, no? Kaya pag ganito na problema, at kung allergic ka sa mga bagay, especially pollen, alikabok, ay mas maganda. Naka-face mask ka lagi sa mga area na maalikabok, mga kaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang Mighty C kasi, mga kaibigan, isang natural antihistamine ito at pinapalakas ang immune system upang maiwasan ang pagka-overreactive nito at maiwasan ang pamamaga. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, may taglay ito na napakataas na anti-inflammatory properties na kailangan kapag inaatake ka ng allergy. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na, kung pagising mo pa sa umaga ang iniinom mo, yung antioxidant coffee, naku po mga kaibigan, napakalaking tulong po ito sa mga laging inaatake ng allergy. Sa mga kabayan po natin dyan na laging nangangati at namumula ang balat. Sa mga kaibigan natin dyan, hirap huminga because of asthma. Sa mga kaibigan natin dyan, nagbago ang boses dahil namamaga ang sinus. Subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule. At yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado mga kaibigan ha, puntahan lang po ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline vitamin C ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyo nakasama ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, alagaan natin ang ating katawan kasi po ito ang ating puhunan. Kaya bigyan natin ng araw-araw na proteksyon. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. God bless sa ating lahat mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
14: K5 News FM. News FM.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga tagadungag ini. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagadungag na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataasa di ay no?
4: Buragkuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
4: Mauraon ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: wax condition,
4: wala condition, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
4: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobra nga tambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayon tayo may pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ug kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: Husto. Kuha na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
3: Dili! dili pag-abusuhon.
0: TTX 500.
2: Ako sa Jubilee,
6: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom
6: TTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: TTX 500. Mapalis sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Troy, Bayo, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaro niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
2: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalik sa iyong nasuki butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. At dunay antioxidant. Oxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabalit sa mga butika.
7: X-Tem Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang X-Tem. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang X-Tem Food Superman for Men.
7: X-Tem Food Superman for Men.
9: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soft sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption o patyon po ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok.
6: Mm.
5: Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
5: Ah, siyempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol.
5: Mm.
6: Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
5: Oh.
6: Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO.
5: Ha.
6: Kalas kayo na.
5: Kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa itong lawas.
6: Kung
5: unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oh, murag yun. Makasulod sa itong gut o sa tuang small intestine.
6: Mm.
5: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity.
6: Mm.
5: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye Care Drops!
3: Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops! Eye Care Drops! Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops! Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops!
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops!

0: Te, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix! Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix! Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa tunakini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix! Mauni ang healthy nga kape.
2: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
6: Sakit mangihi? Pasin UTI na na!
7: Mag-Clinica Spore Biotic!
6: At tunay good bacteria
7: na magpaundang sa mga kagaw
6: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
7: Clinica Spore Biotic!
6: Ang fortified na probiotic.
7: Clinica Spore Biotic!
2: Mapalit sa inyong nasuking butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
13: na pantaboy ng lamok.
12: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
10: DTX Liniment Oil.
12: Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax.
10: Sarap.
12: DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
2: DTX 500 Health Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C, na kung saan napakarami na po ang napasaya at natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, upang magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Para hindi na tayo magtitiis. No? Pero makaibigan, hindi ka na magtitiis sa mga karamdaman. Symptoms pa lang, nasolusyonan na kaagad. At lalong-lalo na, pag-aaralan din po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan, kasi naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Hushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Ayan po mga kaibigan ang ating pinaniniwalaan. Kaya nabuo ang programang Health Alert, mga suking tagapakinig. Hatid ng DTX 500 Durable Capsule at ng Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga kapsula na gawa sa Klinika di Alternativo Medicina. Alam niyo ba mga kaibigan na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, kapag nainom mo ito araw-araw, ang super antioxidant nito mga kaibigan ay tumutulong labanan ang mga free radicals upang hindi atakihin ang ating mga body tissue. At lalong-lalo pa mga kaibigan, according pa sa pag-aaral, nagre-reduce din ito ng chance sa pagkakaroon ng heart disease mga kaibigan. Dahil po, ang antioxidant ingestion, o galing po sa DTX 500, Mighty C, or sa mga prutas at gulay, tumutulong itong i-increase ang productivity and energy mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong puso. Ganyan kaganda ang DTX 500 at Mighty C. Kaya inumin na ang Superior Antioxidant Combination para protektado ang ating puso at katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na kung mahilig ka naman sa kape, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na sa pagpatuloy sa ating programa, sagutin muna natin ang mga nagtitext in advance, mga kaibigan, sa ating programa para mabasa natin. Kasi minsan nagkukulang tayo sa oras kaya hindi natin nababasa ang inyong mga katanungan. Galing kay 5904, "Hi Doc, good morning. Ask ko lang, ano po ang magandang lunas sa breast na may tumutubo na mga nana at ng aking piniga, iba ang amoy. Please Doc, help me. Ano ang dapat gawin sa ganitong problema?" Uy, pag ganito makaibigan ha, lalong-lalo na pag nag-change na po yung formation ng inyong nipple. Sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng mabukol, nagkulay orange ang breast, nag-change ang nipple, para bang na-dislocate ang nipple, mas mainam ipa-check up nyo na po yan mga kaibigan. At iwasan na ang mga poultry products, iwasan muna ang mga processed meats, mga red meat, kasi pwede pong symptoms yan ng mas mabigat na problema. Kaya mga kaibigan, mas maganda ipa-check up ha ang ganyang problema, or mag-take ka ng DTX 500 Herbal Capsule, 2 capsule 3 times a day mo for 15 days. Para ma-detox ang iyong katawan at lalong-lalo na, no, makaibigan, mapunan ka agad ng mas maraming antioxidant para ma-repair ang mga selula. Especially dyan po sa breast, mga suking tagapakinig. Galing po kay 180, "Good morning po. Tanong ko lang kung pwede ba ang DTX 500 sa kidney stone? Salamat po." Yes, makaibigan, pwedeng-pwede. Dahil po makaibigan ng anti-calculic properties na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong sa makabayan po natin na may bato sa kidney. Anong lalo na pagsabayan mo pa ng ano, nilaga na sambong. Diba? Inom ka ng one glass morning and evening, kasamahan mo ng superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C at DTX 500 herbal capsule. Napakaganda po ang epekto. Lalong-lalo na kapag lagi nang sumasakit ang balakang, makaibigan, dahil po sa pagkakaroon ng bato sa kidney. Galing po kay 6313, "Doc, ano po ang gamot sa bukol sa tiyan? Please, ano po ang dapat gawin?" Pag bukol, makaibigan, ang pag-uusapan, the best talaga, antioxidant. Ang superior antioxidant, makaibigan, at anti-tumor properties na makukuha nyo po sa DTX 500 Herbal Capsule. Subukan nyo po sa mga may mga bukol ha, sa breast man yan, sa tiyan, o sa ang parte ng katawan. Subukan po, one capsule 3 times a day ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Makikita mo talaga na unti-unting nawawala ang bukol, mga kaibigan. Sa mga kabayan ha, na gustong sumali pa sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
6: Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: DTX 500.
7: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
3: Yes, makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert.
3: At syempre pa makaibigan, health information po muna tayo sa pagpatuloy ng ating programang Health Alert, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang ating red blood cells. Ano ba itong red blood cells, mga kaibigan? Kasi nga po, ang ating katawan is composed of cells. And even our blood is composed of cells. Ang red blood cells, makaibigan. Pag-usapan muna natin ito. Actually, ang ating dugo ay may maraming mga components. Isa na dito ay ang red blood cells. Ang red blood cells ay ang nagdadala ng oxygen galing sa lungs papunta sa lahat ng mga selula sa ating katawan. At bit-bit naman ito, pabalik ang carbon dioxide na waste product of metabolism at pinapalabas ito sa katawan every time nag-i-exhale tayo. Kaya napaka-critical ang trabaho ng red blood cells. Kaya dapat siguraduhin healthy ang red blood cells dahil na-i-expose ito sa oxidation. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw upang maproteksyonan ang red blood cells laban sa oxidative stress. May taglay kasi ito na superior antioxidant na lumalaban sa free radicals na siyang dahilan ng oxidation at pagkasira ng red blood cells.
6: DTX 500! Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500, ITC, ang alkaline, vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline, vitamin C.
3: Sa circulation naman, ang red blood cells ay patuloy na na-i-expose sa endogenous at exogenous source ng reactive oxygen species o ROS na sumisira sa function nito. Sa pag-aaral, napatunayan na ang pag-inom ng super antioxidant gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Alkaline Vitamin C na Mighty C ay nagmi-minimize sa effect ng reactive oxygen species at resulta ng oxidative stress. Kaya para maprotektahan ang red blood cells, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
6: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Ang red blood cells ay nadideform dahil pumapasok ito sa maliliit na daanan ng capillaries. Ang oxidative stress ang nakakaapekto sa deformality ng red blood cells kaya hindi ito makalusot sa capillaries. At ang resulta is impaired ang oxygen delivery at ayon sa pag-aaral, ito ang nagkukontribute sa pathology ng maraming karamdaman. Ilan nga sa mga laboratory study ay nagpapakita na ang oxidative stress ang sumisira sa red blood cells membrane causing more damage. Luckily, ang ating katawan is relatively prepared sa ganyang sitwasyon dahil ang red blood cells ay may sariling antioxidant system catalyst. Ito ang glutathione peroxidase at glutathione reductase. Ito sila ang pumoprotekta sa erythrocyte biomacromolecules laban sa free radicals. Imagine kung dagdagan mo pa ng super antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, masusulid talaga ang defense mechanism ng katawan. Kaya mas mainam, naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw. Ang benepisyo kapag wala kang bisyo, My Healthy Lifestyle, kaya ng innate antioxidant na dipinsahan ang red blood cells. Pero may mga certain condition na nagiging ineffective ang antioxidant system ng red blood cells. Ito ay nasisira kaya nakakaramdam ka ng laging pananakit ng ulo, nagiging anemic, nanghihina at walang ganang kumain kaya pumapayat. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, mas magandang suplayan ng antioxidant ang katawan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nakita kasi sa pag-aaral na nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng red blood cells upang hindi masira dahil sa mga free radicals.
6: DTX 500. Lagi ka bumuhaw, guto, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Isa sa seryoso na health issue na problema sa red blood cells ay ang kakulangan ng red blood cells. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa red blood cells, kulang din ang oxygen ang mahahatid sa mga selula. Anemia ang resulta kung hindi gumagawa ang katawan ng red blood cells. At pwedeng masira ang mga organs kapag may problema ang red blood cells production. Dahil kapag meron kang anemia, mas doble ang trabaho ng puso para makompensate ang kakulangan ng red blood cells or hemoglobin. At ang extra effort na ito ay nakakasira sa cardiovascular health in general. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C dahil nagpo-provide ito ng steady supply ng essential antioxidant sa ating katawan na pumoprotekta sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Kaya iwasan ang pananamlay ng katawan at pagkahilo dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
6: DTX 500. Ulang bahang kain mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na may taglay na antioxidant at detoxifying properties. Kaya kung ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapupunan ng essential antioxidant ang katawan. At ang kagandahan, kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix tuwing umaga at gabi, magno-normalize ang bowel movements dahil sa taglay nito na detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero, nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel. At napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
3: ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, ang mga FDA-approved na produkto ng Clinica D Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para hindi mapeke, para original at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit at ang epektibo na mga produkto ng Clinica D Alternativo ang iyong mabili.
6: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na taglinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
13: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
14: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
6: DTX 500.
13: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
15: Sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
6: DTX 500.
16: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500!
17: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
6: DTX 500.
17: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
6: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kaya lagi nating ina-advise na kapag bumili ng ating mga produkto, iwasan pong bumili online para hindi po tayo mapeke. At kung online naman, puntahan lang ang legit store ng Clinica di Alternativo sa Shopee at Lazada. Para sigurado talaga kung meron namang pharmacy dyan sa inyo, ay puntahan na lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Sa makabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, pag-uusapan muna natin itong Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na isa ito sa pinakaligtas at pinaka-epektibong vitamin C? Nagbibigay kasi ito ng sapat na proteksyon laban sa paghina ng iyong kaligtasan sa sakit, paglitaw ng mga sakit sa puso, heartburn, at paglitaw ng mga wrinkles. Ang alkaline vitamin C kasi o sodium ascorbate na ibinibigay ng Mighty C ay mahalaga para sa paglaki ng isang individual dahil ang vitamin C ay ginagamit ng ating katawan upang gumana at mag-repair ang mga tissue sa katawan, katulad ng pagbuo ng collagen sa katawan upang mapanatili ang malakas na paglaki ng buto, kasukasuhan at ngipin. Kaya po sa makabayan po natin dyan na parang lumalambot ang mga ngipin, laging dumudugo ang mga gilagid kapag nagtututbrush. Nako, mag-alkaline vitamin C, Mighty C makaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po pinapalakas ang buto dahil gumagawa ito ng collagen, pinapalakas pa makaibigan ang ating resistensya. Kaya maiwasan natin na madapuan ng mga invaders at maiwasan ang problema sa baga. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinaka-mainam at epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa healthy coffee, ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix.
6: DTX 500, lagi ka mabuhaw, gutom at laging naihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
10: ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500. Bili sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
18: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makibigan ha, sa mga nanglalabo na po ang mata. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga laging nagka-cramps, baka kulang ka lang sa vitamin C. Dito ka na sa alkaline vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Pinapalakas ang buto at pinapaiwas pa tayo sa acidity. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. Lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon page. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert hatid ng Klinika di Alternativo Medicina. Abangan na lang ito makaibigan daily para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At lagi nating tandaan na ingatan natin lagi ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. At para ma-achieve ang optimum health, iwasan mo na ang bisyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga sintomas na nararamdaman. Agahan ang tulog, makaibigan. Huwag baliktarin na gawing araw ang gabi at gabi nagiging araw. Kasi isa po yan sa problema. At huwag kalimutang mag-exercise at kumain ng prutas at gulay para masuplayan ng super antioxidant ang ating katawan. At kung kulang tayo sa gulay at prutas, mas magandang makapag DTX 500 Herbal Capsule at my TC para mapunan ang antioxidant na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. DTX 500 Herbal Capsule at my TC available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. God bless sa ating lahat, makaibigan, at doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
19: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
20: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
21: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!

0: Saquei Vibe News FM Philippines Standard Time, alas 4 e media.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!

All right, yeah. Mga paingang morning, Pilipinas. Mapaingaga Sir Visayas, mapaingaga Metro Tacloban, KK5, kumusta ka na? Welcome! Hining atong karamdan balitang K5 sa umaga.

O, kumusta na mamati yun? Nagmamata ka na ba, Kakay Five? O, gising na kuno tayo sa 4:30. Gising na tayo. O, sige. Mata na kay Tika na. Thank God it's Friday. Oh, Biyernes kita kadlaw mga K-5, pizza 16 na, yun. Oh, hininga bulan itong Oktobre 2026. Walang lasabda, no? Nagkatunga na ngayon kita hininga bulan itong Oktobre mga K-5. Gabo di mo! K-5, Oxemer, Asidre, alas 4:30 kolom kita alas 6. Lunas kita itong Biyernes, ano? Dinila yung paborito kang kampiyon ng estasyon, K-5, News FM, Tacloban. Hayo mga radio! Amo lagi hapon, mamabatihan kita 103.1 nga radio dial or radio frequency, K-5, ha FM band yon. Oo, ha FM band kita. Nga live na live gihapon kita ha aton social media platforms and Meta o Facebook. I-search mo lang itong K-5 News FM Tacloban Digital. Nga na magin ha aton YouTube. Tama ako, K-5 Nolan, may nakita ha YouTube, ano? Yes, live na live gihapon kita ha aton YouTube channel. Pakisubscribe ka K-5 ha. Ito na mo YouTube channel at K-5 Tacloban. Bil nga la, din ha YouTube. I-search lang sangkay. So, amin nila aton mga platforms. Nga pwede ka mo maka-access ito naton mga live public affairs program. Ayan, kumusta ka K-5? Oh, kumusta niyo Huwebes? Kakulob, ha? Nakapanmayad na? K-5, huwag si Mergono, pagsuswil. Purbida, imbis nga malilipay ka. Pag naabat ka lukod ko ng kabidyo. Oh, ultimo baga nakakaptan mula kwarta tapos diretso panmayan. Di na dako ko nun mahisasalin. So nga si Mana, matikang nalibat ko nun baga pangutang na naman. Amo talaga at kinabuhi mga K-5, ano? Amo't realidad yan na. Pastilan. Mga mahal at papliton, mga nag-increase at mga kabaraydan. Bisan at dolyar yan na, balyot peso na tika... dako mga kakaifay ba, no? So yun, talagang ano ba ako, no? Kakaifay Ogs, ining aton niya na kabutangan. Pero yun lang, kapit lang ha, sangkay. Huwag bibitaw. Kapit lang, kaputlan maupay. Ayaw good baga pagbuliw. Oh, ito na.

Da, kanon. Nagluluto tsura. O, nga nagsasalod siyempre tubig. O, damo yan at mga nagsasalod na. O, nagsasalod itong tubig mga kakaifem, ano? Ipaparigo yan ang aga ngan, para may da kuno tubig magkulop at amon na mga timba, drum. O, nga nga istakan itong tubig. O, sige, hino pa. Good morning, mga taga-Tacloban Public Market at mga vendors ito, at mga suki nga tigpamatihin nga itong programa. Malipayon! O nga pagpamati ay iyo sangkay. Ang mga security guard nga namamati yan at itong programa, ano, ha, always naka-tune in di daha DCR Airport. Malipayon na pagpamati ay iyo, ano, maupay nga aga sangkay. Kumusta? Nakagkapi ka na? Nagkakapi ka na? Or nagkagkapi ka na? Ani magkarapi ka pala, kakay five. Ano ba't imo iniinom nga klaseng kape, ha? Ini ba nga imo kinahihiligan inmon nga kape, sangkay magsisigurado talaga ini nga diri lugod ini magiging kausa iton paghitaas imo blood pressure. Iton imo ba iniinom nga kape at lawadlaw magsisigurado nga diri lugod mahitaas imo blood sugar. Oh, nga imo ba iniinom nga kape at lawadlaw. O, kinada maagahon, magsisigurado nga diri lugod magiging rason ini para maging nervyoso, nervyosa ka. Kakay five. O, kung sugad hinit benepisyo, epekto, hay mo panlawas, abay, anin ako ni papakilala imo. O, sigurado baga ma-in love ka hini. O, sigurado makakakahiligan mo ini, isang guy. O, ano ko na ito, kakay five, Oximer. Oh, natong DTX Coffee Mix, di ba? Na? Amo ni natong DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Detox coffee, kakay five. So, ikaw, no? Naka-DTX Coffee Mix ka nga ni, after ni mo uminom, hininga kape, ma-epekto na itong tinatawag nga detoxifying properties, ano? Itong maong aton herbal coffee. Oo, so manonotice ni mo ito. Kaya baga, uy, kwan man. Baga, adi, nahinig ka jibs man ako. Nahinig ka release man ako, ano? Kahamang kula pagkape. So, yun. Amo ito mga KK5, ano? Ito na usat iya mga epekto, benepisyo, atong panlawas, pag-detoxify, atong lawas. Pag-flush out, hindi nga mga toxins, hugaw, nga adit ako, atong lawas ang kaya. Amo tinatawag iya, nga detox coffee. O, nakagkapi ka na ko, no, na-detox ka pa. Ayun. So, yun ha, mga K5, adlaw-adlaw na ito, itong DTX Coffee Mix, natong herbal, healthy coffee, with ampalaya, chia seeds, ngandi sugarcane extract powder. Alright, that's 1:29 na. Good morning, Anay. Shout out, Tisoy. Oy, Tisoy Ilardo. O, mga pa ito, tatawagon ka nga nito mo mga kasangkayan or nakilala mo. Oy, Tisoy! O, di ba? Hinot Tisoy nga at idolong artista. Hikuan, iyan, binirasyon. Damot baga Tisoy good ito, mga ka-K5, ano? Damot baga nahanga ito. Tisoy, good morning. Good morning kuno idol. Pagkapi na kita. Rizal Di Maanyo Perez, good morning. Konsehal Og, sa balitang K5 sa umaga. Hey, Gabiana Jerry, good morning, Sir Konsehal Og. Tito Gaborni, good morning, K5 Tacloban. Shout out from Hinabangan, Samar. Oy, mga taga Samar. O, mga taga Hinabangan, kumusta ka mo? Labi na't mga taga Hinabangan, ano? So, available din na itong Lunes hanggang Biyernes. Samar area. Eastern Samar, Northern Samar, maging ha West Samar. Pagpakian na lang ka muli dati yung mga pharmacy, ano? Available din na itong aton mga produkto. Oh, ito na itong DTX Coffee Mix, na itong DTX 500, na itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C, na itong Clinica Ditribio, maging Extend Food Supplement, ha? Para itong mga kalakitan, para itong mga tatay, mga barako din na. Nga baga pag-iigham o pag-uubo mo nala, baga na-respond, nangungusog itim kambal. May ba ito? May ba sugan? Pag uubo mo nala, na-ubo ka nga ni Amo na lewat tiya, baga pag hihinika buha, pag hihinika tindog.

0: extend full supplement. Kaya extend full supplement, sigurado ko no, kulang ano sa ka-round. O kung ikaw naka-extend full supplement. Pero ayaw pagduro ha, kaya may nakita balita. Anaton balitang kakaiba kakulop, di ba? Usang lalaki na naawat ang kinabuhi ba ito? Oo, kaya imagine naka 7 rounds siya. O kaya mo ito kay 5 Nolan, baro bata ka pa man, it's 7 rounds, hitos kagabi. Puro bida liwat ito, baka kasi ito mag-humot. O, tagduhala ko no, sa kay 5 Nolan, ayaw pag dinuro. May pamanhito pagkabuwas. Imagine mga K-5, ano? Tinatawag ko noon itong an marasa nga kamatay. Hindi rin maupay, kaka-K-5. Oo, tinuod. Anaton balita kakulop, di ba? 7 rounds. O, anaton extend food supplement, nasa rin nga hiya. Sigurado ko noon itong 2 rounds. Mga K-5, kung ikaw naka-extend food supplement, okay na. Okay, 5 no lang nga, tagduhala. Eh, pag dinuro kayo buwas, may paman ito. Alright, ito pa, Daday Insiso. Good morning, kapi kita, sir. Oh, shoutout ko doon, kitanan ka mga taga San Vicente Dulag. I'm watching from San Vicente Dulag. Salamat po pagbasa. God bless sa imong programa. Happy Friday. Doon kitanan. Hi Nilson Baksal, good morning sir. From Sityo Burabod, Barangay Patong, Hiton Kalbiga, Samar. Ayun. Hi Mateo Bantola, good morning kay K5 Ogs, more power to your program. Follow and like, or follow, like and share. God bless you always. Salamat kay K5 Ogs. Good morning, Dinahamay CLN. Okan Mateo, maginti ang mga kaupo dida, ano? Malipayon nga pag pamati ha iyo, ano? Mga taga CLN Hotel. Ayun. Yeah. Sige, hinupa. Good morning, Anay. Dinahamay Northern Barangays. Hamay North Hill Arbor. Kan Sir Ken Hinakay. Sir Ken, good morning. O, kanta Mano Silso Orihino Silso Gavan. Ayun. O, kanta Kuya Dundoy Kaliwan, Kaliwan Family. Good morning. O, magintakot mga kasangkayan. Dinhautap Manawataw Family. Kanta Sir Rex, Sir Long. O, kanta Ate Jenna. O, Ate Gina Conde. Good morning, Conde Family. Losa Family. Dinhautap mga paliwat nga pagpamati. Dida May Hillside, kanda Kuya Buboy Dublin, o Dublin Family, kanda Ate Lisa, o may Quarry Banda, no? May Hillside, maupay nga pagpamati. Maupay nga pagpamati, ha, mga taga-quarry, ano? Doon mga suki, dida, ha, Sirin, ha, Siwol, nga to, ha, may, ano dito, ha, may Unhanit Merkado, amo na, may Siwol. May Sirin. Good morning dito ha iyo, ano? Maging dito ha may shopping center. Kan Sir Jun Cesar. Ayun, Cesar Family. Kanda Ate Rosario. Oo, ha may nula-tula. Happy listening, ano? Happy Friday. Ha, aton nga tanan. Dito ha may Papaya Resort. Kanda Kuya Jigo Algras. Kanda Ate Daday, Kuya Jewel, Ate Vicky. Good morning. Ngan mga staff dito ha Papaya. Maging ganito ha may Talisay. Sunod nga resort. Kan kagawa. Gawad Ray Canyeso, ngayon gandam Lydia Obihas, ano, malipayon nga pagpamati ha iyo. Gino pa, may T-Rings E3, kanda ati Tintin Daantos, sira ati Linda, ati Ana, kanda Agfa, kanda Piping, may Salon Dirigs, good morning, ano, ngan ha M&A Bakery. Dida kanda Kuya Landoy, kanda ati Nanette. Good morning. Mano Intoy Basiano, dida hamay Kugon San Jose, maupailiwag yung pagpamati ha imo, Sir Intoy. Ngan kan Sir Cisneros, ano? Good morning, Cisneros Family. Dida hamay Kugon, itong San Jose. Shout out itong mga Dunkin Boys. Yun. Ngan mga miyembro itong LPG. Ano ko LPG, kakay-5 Ogs? And lagaon. O, lagaon, pero guwapohon. Amot bago yan ang meaning, ha? Itong LPG. Bisan ko nagmiminahal itong tinuod nga LPG, unliquefied petroleum gas. O diba, sige, at umento, nag-umento pala, no, ha din nakalabay nga simana. Kakay Five, so LPG, mga lagaon, pero gwapuhon. O, kada Sir Jun, si Sir, ha? Good morning, Sir Jun. O, nakonsang kay, gwapo nga lagas, dida ha, tanawan late, ha? Barangay San Miguel. O, itong tanawan late, hey, kagawad Oscar Modisto, good morning. Ngayon kan ati Lucy Modisto, ano, tiyaginang may bahay, yakapika sa kinabuhi. Nadinto kakulop, kaya sige niya, hinibaga imbita, ha, din naglabay nga adlaw. O, pero kaya di rin kita abilable, so kumadto kita ha, tanawan kakulop, dito kami baga ha, maihang nga panahon. Nga waray kami magkahampang, so kakulop, baga kinadto ko good. good morning, good morning, ito ang Modisto family, ano? Hamay tanawan late. Labi na kan guwapong lagas, kagawad Oscar Modisto. Kuya Pap Troyo, good morning. Dito hamay sagkahan, mga taga-sagkahan, kumusta? Sunod ng simana. Tama ba itong fiesta sagkahan? October 24, kagay 5 Nolan. O, mga fiesta nga yan sagkahan. Iyan na is 16. So next week, Sabado ba next week, ano, itong 24? Oo, sige, damot aton mga kasangkayan din na sagkahan, ha? Yeah! Bugos ini nga sagkahan district, mga K-5, it magpapatron. Sunod nga si Mana, no? Didakan na kuya, aanghilo, o gravoso, parang lechon, din na may sagkahan, maupay nga malipaw niya pagpamati. Permit may da ni radyo. Hikuan, hinuin yan, ayusti, nga nakadan lechon manok. Robert, yes, Robert Ayusti. Alright, Edwin Locson Abia, maupay ko nung aga, balitang K-5 sa umaga, K-5 Oxiber, mapagreet ako to Jupanis and family, ito na lang alang late. Kumusta na kung sangkay, greetings from Edwin Locson Abia, hiton Basay Samar, hi Marilyn Bailon Silmar, halabat iya, kuan didi, message, Marilyn Bailon Silmar, comment followers. Share, ano ini, Liki, tatay ni Store Palito Senior, hi Manilyn Bailon Silmar, hi Gion Gion Kendrick Maraya, Nestor Bailon Silmar Junior, hi Noli Bailon Silmar, hi Villa Eloisa, Hasitio Paragon, Dalig Antipolo City, Rizal. Rizal family, Bailon Silmar family. Hala ba? Kaya Five Nolan, andam na ko nung si Ruel. Di ba nag-miss call, ano? Papansin ko pala ang akong cellphone. Sige, pakikontakt na lang si Ruel para taton weather update. Hey, Idon Orinabak, good morning, sir. From Sitio Burabod. Barangay Patong, hiton Kalbiga, Samar. Ating yapon, Hinura Lintimunera. Hi, Sir Oximer. Good morning kuno, shout out from Tulusahay, Hulita Leyte. Ayun, good morning mga taga Hulita Leyte, no? Dito hamay Tulusahay. Labi na Timonera family. Sige, alas 4:49 na kay K5 ug sako kamo kantahan nitong mga nagbe-birthday nang adlaw. Sir Erwell Anay, kuhaon tatlinya, no? Naka-standby na. Ngayon ni aton line number 1, mangumusta na kita at magiging lakas itong aton panahon kay K5, ano? Kaya bagahin kuan. Yan ang naglabay ng mga adlaw. Amo na good. Baga, masirakin aga, tapos pagkakakulop, sigit na dalugdog, kikilat, ngan oranon kita, no? Bagan, pero nakaadlaw. Sige daw, sir, well, kumusta na itong magiging lakas itong panahon, yun ang weekend. Tulad panahon. Sir, well, good morning, K5 mo.
1: Good morning, K5, Punsyal, Sir Mayor Oximel.
0: Yes, sir.
1: Nansukan man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live na nanmamati hanira mga radio. Di natin ang lagway, natin panahon para yan ang adlaw han Biyernes, ika-16 kadlawan no Oktubre, 2026. Anaton minayoyungan minahal nga probinsya Leyte, pada yung bis magpakita pat sira kiton aga, may posibilidad lagi hap kita magkaadan madampog ng kalangitan, nga excuse me. Nga pwede magdarahin mga panalag parpatsara nga pag-uran nga pagdalugdog mahitungod lagi hapon na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Para ang impormasyon ng tanan, ini nga ITCC usay ni nga imaginary line nga kundi nagtatapuan hangin tika nga northern nga southern hemisphere nakakahimugsong kadampugan amo itong nakakapauran it apektado nga lugar. Basta liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray tanan nakikita nga mahirimo nga LPA o sinubagyo sa kumnan gawas ng Philippine Area of Responsibility. Iyan na nga adlaw o maging dita itong tropical cyclone monitoring domain waray gihapon nakikita dito kay labot lahin ni ka K5 Conceal Oxymel labot lat par may dapat sinisir ng tropical cyclone monitoring domain. So sa ato pa waray gin mo monitor nga LPA o sinubagyo nga waray gale warning nga giniisan PAGASA para yan ang adlaw din atong dapit. Salita na itong mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, talwas, kumagtuha dagat pagpakabuhi. Nagkabukusan ka-K5 Conceal Oxymel, posibleng lagyan kita ng mga pag-uran, labi na niyan yung kulo po sino niyang gabi, pero kakulob, nagdalumdumla, poros la baga panarhog.
0: Ayun, oo. Sige, si Noel, baga amo man la, no? Taton magiging lakat yun na itong panahon. Yun
1: ang, oo, ITC sila at baga pwede magkapauran din yan.
0: Oo. Alright, salamat si Noel. Happy weekend po, Haimo.
1: Damo nga salamat. Kan maupay nga galite. Happy weekend, ha, itong natanan.
2: Servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Okay, si Noel Montes na kapun natin live directamente PDRRM Province of Leyte para natin weather update. So lauman talaga hapon sangkay, ano? Mapasok. So, mapasok nga panahon mga K5. Yan singabuta tayo ng mga pag-uran, ano? Nga da aton danay baga ma-experiencehan. Ang mga nag-swildo ka kulop, ano, nakapalit na ka mong balde. nakapalit na ka mong balde, palit ka mong balde, sangkay. Magagamit talaga ini natin, itong pag imbak, itong tubig, ano, mas paupay kung drum. Ang drum nga, ni, naman aking pakita ka kulop, kakay-five, kay, you know, bagaan ang nag-comply ng mga LGU. O didahan panawagan han aton pangulo, ano, 'di ba? An iya viral nga remarks or statement mahiunong hiton mga paagi, ano, nga pwede pagbuhaton hiton kada pamilya, kada individual. Hiton posible nga maging epekto hiton super El Nino. An iya siring presidente nga palit kamot balde nga pagsalo di tubig hin umuran. Okay to. Mga K5, baakon haakon baga paghubad. Hindi nga pahayag hiton atong presidente bisan kung kikinatatawaan ni social media. Kung baga practical, naging practical naging practical at presidente. Tama man good. Ano't kinahanglan? K5, balde, drum, tipid di tubig. Diri magsayang, magkarag hitong tubig. Ano? Kaya di kita sigurado, mga K5, hiton talaga sinisiring nga epekto hini nga super El Nino. So maswerte pala kita yan, ha. Kaya no, kay nakaka-experience pa kitahin mga pag-uran. Aman nga ni dito ha din ni South Cotabato nga gimbabaha dito mga K5, ano? Grabe ta babaha dito dito ha era. So baga mamaupay kun sugad pa hiniya na ano. Nababalansi pa na uran-uran pa. Despite iton hulga hining super El Nino, ano, siring iton PAGASA. Pero kuan pa, no, kay possible kutob pa second quarter next year. Iton epekto hining super El Nino mga ka-K5. Diri maraot iton pagprepara, pagandam. Kay number one manggod naton usahit aton mga pangunahon nga panginahanglan. Iton panadlaw-adlaw. Iton tubig. Okay, last 455 na hiya Jewel Solidad. Oh, good morning ano kay K5 Consel Ogs. Shout out doon mga taga Castle City. Oh, good morning. Oh, yun may Castle City, Castle Homes, mga taga Abukay. Oh, Abukay New Bus Terminal. Good morning. Atun mga suki di da, ano, labi nat mga adi, mga nag naka-tune in. Oh, ito na atong programa. Oh, hirot kita ha, hinay laki dat pagbiyahe ning aton mga pampubliko ng mga sarakyan. Okay, mga nagba-birthday ng adlaw, October 16, 2026. Oh, happy happy birthday sangkay ha, ikaw nga nagba-birthday na. Ani sige nat kubit ito na akon na songer. Okay, nirinian baga paglamrag. Gahuman ko nun iya pamahaw manunukot pa ini kaya damot baga surukton pa ini kaya K5 kaya kinsinas kakulop sigurado ko din nga kikitaon ni Nini downtown. Sige, kantahan na isang kay
3: happy birthday yes.
0: Pagsay, kumaya, to you
3: happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you
0: oh mausap pa

0: Alright! Happy, happy birthday, ha! Mga nagpa-birthday ng Adlaw, October 16, 2026. Ako sa kaitagan kayo pa ang mga pagkapanlawas. Dapat pang birthday tayo mo celebrate. Ganda mo pang gracia tayo mo naman makarawat. Hey, Marilyn or Marlene Hermoso Bustillo. Shout out to akon apo nga nagpa-birthday. Ayan ang Adlaw hero Will Naong. Good morning, ha, Ruel. Happy, happy birthday mo. Sana na malipay ka ha. Itong kantahin nga consumer ni paring Bomb Bombay.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Okay, happy happy birthday. Mga nagbe-birthday yan ang Adlaw. Alas 4:58 na. Hey Sir Lon Loigo, good morning. Ngan kan Marlene na Hermoso Bustillo, mga pagkihapon niya pagpamati ha imo. Sige, kagay 5 ogs. Ano daton mga balita? Yan ang Adlaw. Mga kakay 5. So nga di kita ito naton mga balita no sangkay kay iton pag-asa pag-asa Fibox mga kakay 5 iton Fibox may pahimat ngon iton mga taga Eastern Visayas hindi nga posible nga hulga hindi nga sinisiring nga dabiguan ipahirayo ini mga kakay 5 ano pero yun nga siring hiton Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga nagpapahinom dumhirat publiko no nga labi nat mga taga Eastern Visayas nga pahuruhugton pa no iton pangandaman kontra hiton hulga hini nga sinisiring dabiguan no, diri la kita din ni magin ngadto gihapon ha Luzon labi na ngadto ha may Metro Manila mga ka K5 ano salit amo siring hiton Fibox nga pag participar kita kon may da mga drill nga ginbubuhat kay usa ito hiton aton mga pita diton aton gobyerno para masigurado nga at mga katauhan is preparado sangkay anot bubuhaton during no during and after hiton na linog mga kay 5 ano kay maaran naman kita din ni aton kita din ni kadanay kita maka-experience hin mga maggusog nga pagbayog sangkay di ba may dahad to and before han Yolanda ang gintawag nga atom August 31 miracle at din ni aton nga umigo mga kay 5 ano pira adto ka magnitude nga buyag kaloy sa Dios waray mga sugod nga dako nga nadistruso no so kinahanglan naton baga pag andaman sumalahit on Fibox ini nga sinisiring dabiguan so niyan tutukoy punta ini nga balita sangkay samtang lain pa nga mga balita nga ha aton lokalidad dito ha Villaba Leyte nagpatuman hirahin cellphone ban nga dihiton mga eskwelahan gindidiri na iton paggamit hin cellphone nga iba pa nga mga personal electronic devices sa mga pampubliko nga pribado nga eskwelahan ha elementarya nga sekundarya dito ini habungtohan Villaba Leyte so may da ordinansa iton na ira munisipyo no munisipalidad mga ka K5 so ginna patuman na ini sangkay hiton maong bungto so hailerom ito na sabi nga ordinansa hindi dire iton pagtawag o pagpadarahin text message o paggamit in social media pati na iton pagkuha hin litrato o video in waray katugutan samtang nagklaklase so magtitikang iton cellphone ban alas 7 aga para iton mga estudyante ha sekundarya nga alas 8 aga naman para iton mga elementarya no kuto bagintalaan nga oras iton klase. So gintutugot naman itong paggamit itong mga gadget sangkay kung may da-aktibidad no gaging kikinahanglan ha klase nga may katugutan itong teacher no so gan man mga emergency gan mga estudyante nga nagkikinahanglan Kumo assistive technology, ano? So may mga exemptions ang kay maupay gad liwat ini kay baman kita naton panahon. Baga naabot makadtuhan elementary nga oray man hadto naton mga cellphone. Oo, ako high school na ako magka cellphone, mga ka K5 an 1100 pa adto. Second year high school ada kadto kun dag nagsasayop. Oo. So yan na kasi bis kabataan, mga bisan kindergarten may mga cellphone na. So yun, sangkay, magamaupay para akon na positibo ini, no? Agod makabulig ini hapaglikay ha mga kun ano-ano la nga diri maupay, no? Nga magiging epekto hiton na cellphone gadget, ano? While aad to hasulod itong eskwelahan, while ongoing itong klase, kay damo manggun, nakakadisturbo, ano-ano dida, nga negatibo nga epekto. Sangkay. Pero may mga exemptions, ano? Itong era ordinansa, nga diliwat itong mga kabataan, nga magkikinahanglan itong cellphone, orasin may mga school activities. Ha? Sige, samtang hay ba pang balita, sangkay? Ang ganit aton mga balita ha, lokal o mga police report ka K5 Carlo Arisgado. I-check naton niyan, lalaki sa Maran, hantig da ini nga pagbunon hinbuong nga butilya. O dito ini ha Hipurlos, Eastern Samar. Ano ini nga panhitabo? Baga nagfiesta pa man lang Hipurlos ang naglabay nga Lunes, no? Samtang color game, naging rason itong pag-aristo ha usang lalaki. O dito liwat ha Merida Leyte. Ito nga color game, anaday ito't baga mga periyahan. Gin aristo dito ha Merida Leyte. Samtang duha nga top regional most wanted person na sikmit ha magkabulag nga operasyon. Oh, ito ang Police Regional Office 8. Ngan hi KK5 Jerwin Dilgaliar ngan hi Eastern Samar atong correspondent. Golf tournament kuno gindumara kakulop nga adlaw. Oh, panuyuan hini nga makalikom, makatirok hin pondo parahan mga scholar hang gobyerno dito ha probinsya itong Eastern Samar. O, sige, update kita hini mga ka K5 ano. So maupay ang purpose. Hiton maong tournament sangkay kay para hiton mga scholarship ano, hiton mga estudyante. Okay, alas 5:04 na hi Patano Redonia Filmski. Good morning, haimo. Ano? Angan na hinupa. May aling mga napa-shoutout pa didi. Ayon, hi Tristan Gulay. Ngayon sugid, Ma'am Himayam Hailey Ilyema. Good morning, Ma'am Hailey. Didi hamay nula-tula. Oo. Mopay nga pagpamatit aton mga suki gihapon di dahamay nula-tula nga banda. Hey, Wilfredo Montano, good morning kay Five Ong. Si Montano family, Marshall family, ngan Balaes family, pagmata na kuno kamo. Hirohilio Martinez, good morning kay Five Ong. Mapa shout out takon pamilya Martinez di Barangay 63. Mangga Sagkahan. Ayun, salamat kuno hiton imo pagbasa. Okay, last one, alas 5:05 na kay Five Ong, sa kita mag-commercial. Ayaw hinga limti ha, adlaw-adlaw, dapat naka-power trio ka. Ano kung naka-power trio ka kay Five Ong, Zemer? Anadon DTX 500, tinatawag na Superior Antioxidant. Makusog ining yan, epektibo nga pangontra, hiton may mga high blood ida. Hataas na imo blood pressure, nga hataas na imo blood sugar. Oo, so dapat naka-DTX 500 ka. Mighty C! And aton liwat alkaline vitamin C para magsigurado nga protektado kita, no, nga ipabilin nga makusog o taton resistensya o kung taton immune system. Labi na yan, ito na aton panahon, sangkay. Anot na uso yan, nauso yan na trangkaso. O sinisip on ka anay tungod dito na mapasuhin adlaw. Tapos tinitigdaan hinuran hiton na kulop or gabi. O tapos matugnaw ng maagahon, ano? Mga kakaifive. So damot sinisip o, namulad kang titigang ang tinatrang kaso. Maluya nga nitong resistensya, oray nga nitong protection, hindi ka nga nitong naka-vitamin C, labi na kung mighty C, and yun, baga madali-dali kadapuan, hiniya na ang klaseng mga sakit, no? Ngaan, Clinica D3Bio, at magkukumplituhan atong Power Trio, no? Ang tinatawag liwat nga the superfood supplement. Di rin lang ni simple, ang simple or ordinary yung D3Bio, tungod kay may nini VCO, no? Virgin Coconut Oil. Nga maaram naman kita hit epekto, no? Han VCO haton panlawas. Way back han COVID time. Sangkay, VCO good na nagkakaubos-ubusan ng mga pharmacy, no? So may da na hini VCO at aton Clinica D3Bio. So amin na aton Power Trio, DTX500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ngan Clinica D3Bio. Alas 5:07, standby ka K5. Ano pagbalik ka, mga kabon natong K5, Carlo Arisgado. Mabalik ka na, mamaladra ang mga pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
5: D3Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3Bio.
8: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Clinica D3Bio.
9: Pimples at rashes?
10: It DTX 500 mo na yan.
9: DTX 500.
10: Ito ay may antimicrobial property
9: na nakatutulong sa pagtanggal
10: at paggaling ng pimples at rashes.
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
10: DTX 500.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Eye care drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
14: Mighty C, the mighty power of C.
11: Mighty C
17: Clinical Spore Biotics.
18: Ga-maintain sa pH level sa feminine area.
17: Clinical Spore Biotics.
18: Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection
17: ug UTI
18: sa mga babae.
17: Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
19: Mapalit sa inyong mga suki butika.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Dako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong pani. Ug sa DTX Beauty Soap aduna sa antimicrobial property nga mopatay og mga mikrobyo nga mao'ng hinungdan sa mga skin disease. Salayin ninyo.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mapalit sa mga butika.
22: Sir, madalas mong magtampo si misis? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
23: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
22: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide.

0: kita-kita na ako.
1: Han istorya na Celestina si Para han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
2: Ah! Akong bugas-bugas!
3: Akong katul-katul!
2: Na ikaw butangan!
4: Bugas-bugas o katul-katul?
5: I-DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas
4: o katul-katul!
5: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakatul nga butike sa inyong lugar.
7: Eye Care Drops! Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa adunag kini the sugar sugarcane extract DTX coffee mix mauni ang healthy nga kape
10: DTX coffee mix mapalit sa mga butika
11: panahon na naman ang ubo sipon at trangkaso
12: pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty
13: panlaban mo
12: mighty C
13: na may superpowers na lakas tensya at matalinaw kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya
12: mighty C
13: the mighty Power of C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C. The Mighty Power of C.
14: Clinicas Probiotic. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas.
13: Clinicas Probiotic.
14: Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya.
13: Batok sa mga kagaw.
14: Clinicas Probiotic.
13: Mabalit sa inyong mga suking butika.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Catherine Isaka Beauty Consultant. Kina-recommend din ako sa tanan DTX Beauty Soap para sa mga naibugas-bugas. Gas body odor. Kaya ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, daon sa mali ni kakao, para sa humot na lawas o pimple free, mag DTX Beauty Soap na.
15: DTX Beauty Soap.
13: Palit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
18: Pagod sa maghamong trabaho?
19: Mag-relax?
18: Mag-DTX.
19: DTX.
18: Liniment Oil.
19: Sa bawat bahid,
18: mapapa sana oil ka.
19: DTX. Liniment Oil.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: At meron na Oximer Acide.
26: Okay, balik lang ang K-Fab. Ito na lang ang K-Fab sa umaga. Alas na, alas 5:20 na. Oy, pasensya ka, nag-brown out kita. Oo, tigda kitang pumarong ka-K-Fab kanina. Kaya tigda nga nag-black out. Pero balik kita kaya andam kita ito. Kaya may danaton generator nga dako-dakuan. Bawas ko nung K-5 Oxymer. Balitaw yun na saan kaya alas 5:20. Diretsyon tayo K-5 Carlo, K-5 Nolan. Sinya sinila ko kung baga okay na hiya. Police report nila kita, no? Tungkol dito na aton limitado nga oras. Sangkay. Okay na, K-5 Nolan. Sige. Agin na kukuha patlinya ni K-5 Carlo. By the way, Sangkay, alas 5:21, anaton oras, surod tayo, Johan. Oy, DTX Beauty Soap. Nga na, Clinica Day of Fresh Day you Roll On. Padis ini, kung magsasabon ka itong DTX na sabon, nga magsisigurado nga madudugan ng kamahusay, kagwapungan, kamalaum-laum, ipahid nila liwat itong kilikili nga Clinica Day Deo Fresh. Deo Roll On. Nga magmabusag at magmahamot ito. Ha? Amo ito mga K5. Salit, kompleto kita. At mga produkto hiton klinika, no? Ang DTX. Sangkay. Pagpaupay hiton panlabas ngan panlabas.

0: Diba? Oo, magbabait at panlawas, ipasigurado nga mahimsog daton panlawas. O, nganhang adit gawas, gagay-five, may kita sabon nga magsisigurado tim kamaanyag, adlaw-adlaw, ano? Ngan, deyo roll-on, nga magpapahamot itim irok, ngan magpapabusag. Ano pa man, hindi nimit pa kauyab. Sige, gagay-five, Carlo, i-check that linya. Okay na, din na itong linya naka-standby. Okay, gagay-five, Carlo, police report kita, ha? Kay taton oras, ano? Nag-brown out kasi. Sige.
1: K5 News FM Police Report.
0: K5 Carlo, K5 mo.
2: Og sa atin naton mga hikay nga mga police report at ikang magkalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan na Bisaya sa kundi na Hipor Los Eastern Samara in dayon nga gindira hospital ang usa nga lalaki mahuman ini nga mag-angkunin kasamdana hantig na nga pagbunon na samtang ini inag-iinom habarang dito sa Hipor Los Eastern Samara di dahito naglabay na adlawa. Ang biktima, hindi kilala ngay alias Kenda, 25 anyos, usang nga parpangista ng residente naman ini, ang barangay 3, ang Hipor Los Eastern Samara. Samtang itong suspektiwat, hindi kilala ngay alias Ben, 27 anyos, waray trabaho ng residente naman ini, ang barangay 7, ang maong nga bunto. Pasiha inisyal ng investigasyon ng mga otoridad, nag-iinom itong biktima kaupo na niya mga kasangkayan at tita na lang pagbunon ng suspeka gamitin buong na butilya. Kundiin, naigo ini, haitpaw nga partyahan iya wala nga sukong nga. Gindara naman itong biktima ha Albino Memorial Hospital habalang Giga Eastern Samara para itong pagtambala samtang naaresto liwat ang suspeka nga gindara ha Hipornos Municipal Police Station na para itong insakto nga disposisyon na samtang hameri na lady naman para itong aton kadugangan ang police report na dakupan mga otoridad itong usang lalaki ang ginaaligara Dabi Hahuigo nga color game hapurukto sa barangay Puerto Bilio Berda Leyte dida naman inihiton Oktubre 14. Ikin report han usang concerned citizen ngay alias Johnny 25 anyos ngan residente naman ini hanasapi nga barangaya dayon nga nagbuhat in anti-illegal gambling operation an Merida Municipal Police Station agud madakup ito na sabi ngan suspect nga nagresulta iton operasyon an pagkarecovera han tulong nga wooden dice pustang nga kwarta ngan usang nga color game table ginaaligara nga gintalapat si itong suspect and presidential decree number 1602 nga naghahatag in sirota ang mga nagbubuhat hin illegal nga huygo. Hato naman ang katapusan nga police report may pagisumbay ito na pagparingkamot ang mga otoridad nga inihin may kalaputan ito na pagdakup ang mga most wanted person na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundiin mali ng puso nga nadakup ang police regional office 8 itong duhangal listado kumo regional most wanted person hamag kabulang ka manhunt operation ang dating ang Valenzuela City dida naman inihiton naglabay ng atlawa. Siya nga gin-aresto at tabangon late alias Nel at 34 anyos nga ini in rank number 4 most wanted person pro 8A habisa itong warrant of arrest para naman itong kaso nga murder nga waray naman inirekomendar nga piyansa. Samtang nasakuti naman ha Valenzuela City at usang alias Mario 44 anyos nga rank number 8 most wanted person ha kaso naman nga rape nga panmulis siya hinkabataan diin an orhi in may ginrekomendara nga 200,000 pesos nga piyansa. Sumla naman itong Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Resulta ini han aptik nga koordinasyon na ng komunikasyon ng durudilain nga unit han kapulisan. Mga ka-K5 na ito na police report in Durte Johanna may tisida alkaline vitamin C. Ini ka-K5 Carlo Riscado para han kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan na syudad takloban yan pugos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Okay, damos naman kay K5 Carlo Arisgado, alas 5 body size na. May damo kay K5 nulan na prepare nga resultahan loto. O sige, resulta lang na kita samtang ayos tapat linya ni K5 Jerwin, ano? Tatong correspondent sa Eastern Samar. Sige, loto resulta na kita mga K5 ha. Panginanwa man yung mga lotto ticket kay bangin na milyonaryo ka na ngay an yana kakay five. Ali, Super Lotto 649 na may da 50.4 million pesos nga jackpot prize kagabi ini ha, kagabi ini nga bula. An winning combination numero 13, 42, 11, 37, 1 ngan 20. Tama ako kay Feb Nolan, mga good dinita akong monitor. So wala yung nagdaog ha, si Ringiton PCS o Sangkay, Super Lotto 649. Ang adi kita, hiton na Lotto, na nawara ka kay Feb Nolan, nanay ha. Hindi ta akong monitor. Lotto 642 adaad to. Sige, ibabalikan tayo. Yon, Lotto 642. May na jackpot prize nga 10 million pesos. Winning combination numero 28, 36, 11, 17, 35 ngan 14. Waray liwat nagdaog sa Reggaeton PCSO. Sword dress kita ha, kakulop, kulop, alas 2:04. Pagka alas 5, 8:79. Oy, eskalera ang resultahan, alas 5. Ngan kagabi, alas 9, 1:91. O, nakaslide na itong hearing kakulop na 7:48. Okay, diba alas 5 is 8:79, na baga eskalera. So, yun. Yan ang weekend, dito na itong hearing kakay 5, 488-200 ngan 724. Ayun, so amo taton hearing yun ang weekend. 488-200 ngan 724. Alas 5:28, so pasudlon tahi kakay 5, Jerwin Del Caliar. Mahiunong hining golf tournament Eastern Summer, ano? Kay itong nga gagamiton hining or lilikom nga pundo para init mga scholar hiton gobyerno provincial hiton maong nga probinsya, ano? O sige, kakay 5, Jerwin, ikay 5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
3: Gendumara, kakulup ng adlaw, October 15, 2026, sa Volleyball Golf and Country Club ha Antipolo City, ang ikaupat ng isang profesional, isang pamilya, Invitational Golf Tournament, ang gintabunganan ng 130 na mga golfers. Ngayon, iba pa ng mga partisipante, agad makalikom himpundo, parahan mga eskolar at ikang probinsya ton, Eastern Summer. Pinangundahan ang seremonya nga tee-off ni Gobernador Ralph Vincent Ibardone. Ani Gobernador Ben Ibardone, Waray-Waray Golfers Club Association Incorporated, Valley Golf and Country Club Vice President, aktor nga si Sir Montano, nga iba pa namang sponsor, ginorganisar ang nasabi nga fundraising event han Waray-Waray Golfers Club Incorporated ha pakipagsumpay ng gobyerno provincial itong Eastern Samar. Ang tinuig nga fundraising event inhingyap nga makatiro kina 4.6 milyon ka pesos para han 653 ng mga scholar han IPIP para han school year 2025-2026. Diin ang karatag sa mga scholar in mga karawat hintag 3,000 nga allowance kada bulan, 15,000 naman kada semester, 30,000 ha kada school year, tumtob nga makatangpos ini ha pag-eskwela. Sumala naman ang pinakabagong report. Umabot na ha 4.2 milyon pesos ang natiro nga donasyon. Nagsaan man liwat ang Waray-Waray Golfers Club Incorporated President Emmanuel Rapadas nga magpapadayon ang ira organisasyon hapag bulig ha gobyerno probinsyal pinaagihan tinuig nga golf tournament. Samtang pinaagihan na sabi nga programa, ginihingyap nga madugangan ang oportunidad ng mga kwalipikado ng mga estudyante. Tikang ha mga komunidad nga nanginginhanglan hin suporta agud magpapadayon ini ha mga pag-eskwela ngan makatangpos sa kolehiyo. Ining nga notisya, indoor ta yuhan DTX 500 and makusog nga pangontra-kontra ha blood pressure ng diabetes. Ini ka K5, Jerwin Asidra, Del Caliar, pangkampiyon nga balita sa bisyo publiko. Ngan kaliawan siya ng takloban nga nabugos nga sa narangan, Bisaya sa K5 News. FM.
0: Alright, tapos sa K5, Jerwin Del Caliar, alas 5:31 na. Yeah. Ayun, mga K5, hulat-hulat lang natin itong K5 kumustahan nga atong segment kinada aga, kaopulito natin mga sister stations. Ang K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, Isabela. ngan kay Feb News FM Cagayan de Oro. Oo, so standby last ang kay, ha? Para aton mga pangunahon, liwat nga mga balita, at ikakiton aton mga sister stations. Ha, Palawan, lalaki daw, Haruhas, Palawan. Oh, ginbunuan kainom hini. Mahumanla, waray baga magpautang hin Erinmon. Bida nga mga balita. Oh, kakulop ang report liwat ni Rahad to. May report nga. Waray ginbuno kay waray kakaturog ang kainom. Kung pag-iininomin may mga delito. Sige, hindi na. Ang K5, kumustahan?
1: 4.33 K5 News FM Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM Santiago City. Gisingin, baga sa balitang K5. Kumustahan? Balitang K5, kumustahan?
4: Yes sir, ang inyong kampiyon na mga himpinan ng K5 News FM Philippines. Ito na po tayo sa ating balitang K5, kumustahan? At kumustahin na po natin ang Cagayan de Oro.
1: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
4: Ang ating pong ka-K5 sa Cagayan de Oro, ang pinaka-pogi po sa amin lahat, si K5 Martin Raparot. Good morning, K5 Martin.
5: Good morning. May bonus ka sa akin, K5 Conrad, no? Dahil nagsasabi ka ng totoo. Dito sa Cagayan de Oro, walang problema ang signal nyo. Loud and clear, back to you, Santiago.
4: Thank you very much sa K5, the Pogi Machine.
1: K5 News FM, Globan City, 103.1.
4: Another na mas Pogi pa kay K5 Martin, si K5 Boximer ng K5 Tacloban. K5 Boximer, good morning!
0: Opo, magandang mga K5 Conrad. Mga ka-K5, ano, talagang energetic, very energetic si K5 Conrad. Paldo ata kahapon, kagabi. Oh, malinaw na malinaw po ang signal nyo dito sa amin sa Tacloban. Back to you, Sir Conrad.
4: Dala-dala pa rin natin ang pagiging masaya natin sapagkat very, very, very, very, very, very good ang first year anniversary ng K5 News FM Santiago, Philippines.
1: K5 News FM Palawan 103.9.
4: Huwag kayong magtatampong dalawa sapagkat ang pinakapogi sa ating lahat ang station manager ng K5 Palawan. May bonus ako dyan. Si K5 is station manager John Paul. Good morning, SM.
6: Hindi ka sure dahil panghuli ka, sasabihin mo ikaw ang pinakagwapo sa amin lahat. Pero yung signal ninyo dito, nako, kasing saya ng selebrasyon kaugnay ng unang anibersaryo ng pagkakatatag ng K5 News FM dyan sa inyong lugar. Swak na swak, bilog na bilog, K5 Conrad, back to you.
4: Kung na mababawi doon sinabi ko sa iyo kasi pag pumunta ako dyan, baka hindi mo ako bigyan ng VIP eh.
6: Walang kabagay-bagay kahit bawiin mo. Ha? Pag pumunta ka dito, pag pumunta kayong tatlo dito, kahit sino makapunta sa inyo dito, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, dadalhin ko kayo sa paraiso.
4: It was written in the book of the Bible.
1: K5 Globan City 103.1.
4: Okay, unahin na po natin ang pagdadibon ng mga cute at mga magagandang mga balita mula po sa ating mga ka-K5. Unahin na po natin ang sinasabi kong mas pogi. Kay K5 Martin. Kasi K5 Martin, bulong ko lang yun. Ano? Baka mamaya, hindi mo ako bigyan ng ano dyan sa Cagayan de Oro. Mula kay K5, Ong Simer, sapagkat, uy! Ang P-Works na po, nagbabala sa ano sa mga taga Eastern Visayas sa posibleng banta ng The Big One. Ano ang istorya, K5 Oximer?
0: Opo, tama yan, K5 Conrad, ano, mga K5. Muling nagpaalala itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX sa publiko, ano, at sa mga lokal na pamahalaan dito po sa Eastern Visayas, Region 8, ano, sa nanahigit na pangpaigtingin itong paghahanda laban sa banta ng tinaguriang The Big One, ano? So binigyan din ngayon ng FIVOX director na si Teresito Bakulkul na hindi lamang ang Maynila ang nag-iisang lugar na nag-aabang sa Big One, no? Itong kinatatakutang malakas na lindol, kundi posible rin itong mangyari sa Eastern Visayas. Ayon sa sa Feebox, mayroong aktibong fault line dito sa rehiyon, ang Central Leyte Fault na mahigit 100 years na raw na hindi ito gumagawa.

0: True, no? So, dinagdag rin ng ahensya na ang mga naitalang kamakailang panggayanig sa Southern Leyte ay patuloy na paalala sa aktibong paggalaw ng lupa sa buong rehiyon. Upang mabawasan ang pinsala sa buhay at ari-arian, nirekomenda ng VBOC sa mga lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng detalyadong scenario-based hazard assessment, no? Upang matukoy ang partikular na panganib sa bawat barangay. Muli ring pinaalala ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagsusuri sa katatagan ng mga infrastruktura at mga establishmento, pati na rin ang palagi ang paghahanda ng emergency kit ng bawat pamilya. O, so yan po mga kakay-5 Conrad, ang paalala ng VBOC sa mga taga Eastern Visayas at maging sa buong bansa. Yan po ang aming ulat. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much sa K5 Oxymer. Uy, ang Cagayan de Oro, abay paldo sila. Paldo sila sapagkat napakalaki ng budget nila for the year 2027. Alamin po natin ang mga karagdagang kwento mula po kay K5 Martin. K5 Martin, morning!
2: Nakakatakot naman yung balita galing sa Tacloban. K5 Conda. Dito sa amin, happy itong balita namin dahil kahapon during the budget deliberation, inaprobahan na ng sangguniang panglungsod ng Cagayan de Oro City ang budget na nagkahalaga ng 9.55 billion pesos. Wow. Mga K5, para sa taong 2027. Nananatiling kapareho din ito sa unang budget noong 2026, inaprobahan ng sasangguniang sa 21st City Council ang panukalang budget ng ehekutibo sa resigwang pagdinig sa budget sa isang hotel sa lungsod kahapon na mga kakifive. Sa panahon ng pagtalakay sa budget, inanahad ng Local Finance Committee ang apat na pangunahing paglalaanan ng pundo na naayon sa Rice Development Agenda ni Mayor Rolando Clarix Uy. Kabilang dito ang Regional Leadership, Institutional Development and Participatory Governance, Safety, Security and Human Development at Economic Recovery. Ayon po sa aming City Information Office, ang kabuuang budget ay hinati sa mga sumusunod na programa: 1.7 billion para sa regional leadership o pamumuno sa antas ng rehiyon, 2.3 billion para sa institutional development and participatory governance, 4.2 billion para sa safety, security and human development at 1.9 billion naman para sa economic recovery o pagbangon ng ekonomiya. During the deliberation kahapon, may mga objection yung mga minority dahil sabi nila para daw minadali yung budget. But sabi naman ng majority group sa aming Vice Mayor, bakit ngayon lang kayo nagtatanong during the deliberation sa mga department heads? Hindi nyo tinanong yung mga gusto nyong masagot, mga kakay-5. So, kahapon, okay na. Wala nang problema. By 2027, marami na kaming mga project dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan na po, K5 Conrad, ang mga balita mula po dito sa aming lungsod. Back to you, sir.
1: Nice one, K5 Martin. This time, dumako po tayo sa K5 Palawan.
3: News FM, Palawan, 103.9.
1: Kung wala kasi kayong pambili, tumahimik na kayo. Kung ayaw kayong pautangin, tumahimik na kayo para hindi o kayo magaya dito sa Rojas, Palawan. Mangungutang ng alak, hindi pinagbigyan, sinaksak. Ay Diyos ko, danag. Mula po sa K5 Palawan, ang istorya mula po kay Station Manager K5 John Paul SM.
4: Hirap talaga mabitin, mga ka-K5. Kaya umiinit ang ulo, ang taong bitin laging mainitin. Yan yung nangyari doon sa dalawang magkaibigan sa bayan ng Rojas, particular sa barangay Minara. patay yung pong anim o

0: 46 na si Bernard Pacaldo may asawa at isang magsasaka matapos na saksakin ng kanyang kainuman na kinilalang si Dari Villafuerte, 47 years old, binata at kapresidente doon sa lugar. Lumalabas sa inisyal na impormasyon o imbestigasyon ng mga kapulisan, may pagkatapos daw na mag-inuman, nabitin yung dalawa kaya pumunta doon sa pinakamalapit na tindahan para sana mangutang ng alak. Pero hindi ho sila pinautang ng tindahan at nagkaroon na doon na nagsimula yung pagtatalo sa pagitan ng magkaibigan hanggang sa nauwing suntukin na ng suspek ang biktima at saka bumunot ng kutsilyo at paulit-ulit na inundayan ng saksak yung kanyang kaibigan na mabilis ding naisugod sa pinakamalapit na ospital pero dineklara ng dead on arrival. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa yung iniimbestigahan ang kung ano ba talaga yung totoong motibo kung bakit nga nauwi sa pananaksak sa kanyang sariling kaibigan ng suspect na ngayon ay nasa kustudiya na ng Rojas Municipal Police Station. Yan yung isa lang sa pinakamalalaking mga police report dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, SM. Dito naman sa lungsod ng Santiago, ang K5 News FM. At ito ang ating iatid na istorya ay development. Ito doon sa nangyaring pagpatay at pagbaon sa lupa sa isang job order employee ng National Irrigation Administration. Yung limang suspect na pawang mga obrero o laborer ay nasampahan na ng kasong pagpatay o murder. Ito ay may kaugnayan dun sa kailang pagpatay kay Walter Bengo na isang 46 years old na kawani ng National Irrigation Administration na naganap ang krimen dyan sa isang barangay sa bayan po ng Jadi, Nueva Vizcaya. Sa limang suspect, dalawa dito ay mag-ama. Pawang mga construction worker sa ginagawang kalsada sa may Sitio Lampong Barangay Escoting ng nabanggit na bayan dyan sa Jadi, Nueva Vizcaya. At ayon nga sa suspect, sa isang suspect na kung saan nangyari ang krimen at kung paano na huli ang mga kasamahan nito ay dahil na rin sa kanyang pagkusang pag-surrender sa mga otoridad dahil sabi niya nakukonsensya siya kaya siya ay voluntary na sumurrender at siya mismo ang nagturo kung saan nila ibinaon ang bangkay ng biktima. Katulad ng mga una nating mga pagbabagi sa usaping ito ay nangyari ang krimen na ito dahil nga po nagkaroon ng alitan ng biktima at ang isa sa mga suspect habang nag-iinuman ano at inamin din na medyo nakarami na sila ng yung agua de pataranta at dito nga po ay talagang nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at saka yung backhoe operator eh dito ay sinuntok no nagkaroon ng pananakit na sa isa't isa pero yung isa laban sa lima walang nagawa kaya nga dito na patay na nila yung biktima itinago pa nila yung krimen sa pamamagitan ng pagbaon sa lupa. So ibig sabihin to ang murder na doon sa lima ay murder ang iskasong isinampa, hindi pa natin alam kung ano ang magiging desisyon ng hawak nito kung bababa ito sa krimen, magiging homicide o what. Pero sa ngayon ay yung lima ay nakapit na rin sa PNP Jadi, Nueva Vizcaya. Meron na lamang isa ang at large at maaaring ito ay masampahan ng maharap din ito sa kasong murder sapagkat ilang araw na itong hindi pa nakikita, ito yung may bahay ng backhoe operator na sinasabing siya ang nag-video. Binidyo niya yung krimen na ginawa ng kanyang asawa at ng apat pa nitong mga kasamahan nung patayin nila itong si Walter Bango. So ngayon, patuloy pa rin ang manhunt operation ng PNP Jadi, Nueva Vizcaya sa may bahay noong backhoe operator. So yan yung development ng isang karumaldumaldin na krimen na nangyari dyan sa bayan ng Jadi, Nueva Vizcaya. Guys, I'd like to say something sa inyo. Ipinagmamalaki namin sa K5 News FM Santiago na ang first year anniversary ng K5 News FM Santiago ay very fruitful at bongga na marami kami, maraming napasaya ang ating K5 News FM Santiago sa pamamagitan ng ating mga mumunting handog katulad na lamang ang pagkakaroon ng 10 kilong bigas sa bawat dumalo na more than close to 700 persons ang nakihalubilo sa atin.
2: Oy, congratulations K5 Santiago.
3: Pinaka-highlights daw sa inyong programa ang pagsasayaw ni SM Errol Dacame.
1: Correct ka dyan. Isa yan sa mga pinapalapak. Kami man ay talagang natuwa at talagang game na game ang aming station manager.
3: Ikaw, kumanta ka, di ba?
1: Ako yung taga-alalay doon sa mga dumarting na bisita at ako yung nag-aalay magbigay ng mga merienda sa mga yung nag-ayos ng merienda at syempre, alam niyo na, mga Asherette boys.
3: entertainer ka pala, entertainer, oo.
2: Sino ang susunod? Palawan ba? Yung mag-anniversary, Sir SM?
0: Malapit na sa amin, next year. April. Taglit na lang.
1: Mabilis ang ng panahon natin ngayon. Bukas, bonus na naman ng 13 month pay.
0: Grabe naman.
2: Sana all. Bukas
3: na. Ano na naman itong balita, mga kapugi, mga K5? Itong mga nalabasan na namang isyo tungkol itong tatlo na involved ng malita as Pero Dante or Cordelio ba yun? Kay Senator Soto, Trillanes at kay
2: Kimbo.
3: Ano?
2: Stila Kimbo. Kimbo.
3: Parang ano naman ito? Bago na naman itong pasabog. Bago. Ano sa tingin ninyo? Parang sa Bisaya pa, samok naman itong Pilipinas karon.
0: Ganyan talaga sa politika. Kailangan tanggapin mo na. Di ba? Ako, hindi ako politiko. Kayo, mga politiko. Pero sabi nga nila, simula pinanganak ka, kung ano yung putik na pwedeng ibato sa'yo sa panahon ng eleksyon na panunungkulan mo, igagawin ng mga kalaban mo para sirain ka.
3: Oo, pinagtatawa na ng ibang bansa.
0: Bira sila ng bira. Yung piso natin, 63 pesos mahigit na. Yun sa kasaysayan, first time in history na pumalo sa ganung kalugmok yung halaga ng piso natin kontra dolyar. Ay sila, parang marami silang pera, marami silang maleta.
3: Parang wala nang bili ang peso. K5, ano, John Paul.
0: Balik na lang sa barter trade nung unang panahon. Para wala nang halaga yung piso.
1: Kaya K5 Martin, kin K5 Oxymer, kung may balak kayo tumagbo sa mataas na posisyon, huwag nyo munang ibobroadcast. Sigurado ko, maraming magdadating. Ibabalibag sa inyo. Kumbaga, it's only in the Philippines. Di ba?
3: Grabe talaga ang politika dito sa Pilipinas. You know, dahil yung mga magkakapatid na magpapatayan dahil sa politika, ina, magkaama, no? Diyan talaga, ano, para mga bakterya itong, ano, yung politics natin sa Pilipinas na maski magkadugo tayo, basta power ang power yung pag-uusapan, lahat gagawin na mga K5, K5-kondan.
1: Oh, naman. That's always the case. Kaya pag, ito, advice, ano, alam naman natin, no, kapag pumasok ka sa politika, you expect the worst na maaring ibalibag sa'yo. Sapagkat you are not safe sa anumang mga pambabatikos. There's always na gagawin pagbirada sa'yo kapag pumasok ka sa politika. Kaya nga, pag pumasok ka, medyo accept the reality na titirahin ka kaliwat kanan.
3: Subject to all criticism pag nasa politika.
0: Para nakaka-addict daw sa politika pag nakaupo ka na sa pwesto, parang ayaw mo nang bumitaw.
1: Yan yung mga hindi bukal sa kailang kalooban at damdamin at puso.
0: Oh. Anong tawag doon kay Five Conrad sa mga taong yun?
1: Isa lang yung ano, yung diba tawag dito, yung mga dito sa damit natin na, ano yung mga class crocodile.
0: Oh. Mga ano, isa one word, takaban.
2: Takaban.
3: Ano yung takawan, takaban na K5JP?
0: Ha? Sukab.
3: Ano mo? Sukaban.
0: Oh. Sukaban. Parang natapang natin ngayon ah. Porko yung seldo kahapon eh. Ay, may pambayan.
3: Hindi na manitag dahil tapos na kahapon. No.
1: Mamaya, matuloy. Alahanin ninyo. Tapos na tayong kinselas. Ito magkating ang katapusan eh. Okay, okay, bye, Martin. Do the honor, please.
3: Okay, salamat. Kita-kits tayo next week. Mula po dito, happy weekend sa ating lahat. Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ang tinaguriang the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si KK5 Martin Rapanot, nagsasabing mayong bundag, kalatataran.
1: Thank you, K5 Oxymer.
2: Opo, mula po dito sa K5 Tacloban, KK5 Oxymer, Asidre, maupayng aga.
1: XM!
0: Siyempre, sa tinaguriang huling paraiso, ang lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco. Happy weekend po, mga ka-K5.
1: Thank you very much, mga ka-K5. Mula naman po dito sa K5 News FM Santiago, K5 Conrad de los Reyes. Good morning!
2: Alright, Sangkay, binati pala niyo ang K-Web kumustahan. Kapagulit natin mga sister stations, K-Web Palawan, yeah. CDO, ngan Santiago City, hey, Isabela. Alas 5.54 na, masunod ng DDX 500, the morning newscast. Oh, para liwan dito ang mga pangunahon ng mga balita, lokal, national, international, entertainment, ngan sports. Ako naman yung naging anchorman, K-Web Oxymer Asidre. Parang kampiyon ng balita, servisyo publiko, ngan kaliawan ng ng Tacloban, ngan Habugos, nga Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Pio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika.
6: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo ito magaan akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
7: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw natong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: Eye Care Drops.
9: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
8: Eye Care Drops.
9: Problema sa mata. Simple lang.
8: Isa
9: isang patak ng eye care drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin. Eye care drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
8: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinicas 4 Biotic nga tunay prebiotic nagapaligod sa imo resistensya. Clinicas 4 Biotic nagapanindot sa imong digestion ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinicas 4 Biotic, you always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor, pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ora! Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:01.
17: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
17: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
18: Music.
2: Maupay nga kaka K5, tinan magpasong ang mga notisya. Kado naman mga laray uluhan. Balita lokal, 1 billion pesos gin-deliver kanaay House Speaker Martin Romualde subayhan pahayag han Malita Boys.
12: Samtang FIVOX sa nagpahimatngon nga pag-andaman ang posible nga mahulgahan ang The Big One ha sinirangan Visayas.
2: Balita nasyonal, Senador Tito Soto, anay Senador Dirilianes, ngan anay Congresswoman Stella Kembo, o tawagin dabi ha Malita Isyo.
12: Samtang prosekusyon, nangarohin pa sa Ilocan Senate President Gatchalian para han ira kontrobersyal nga Waki photos.
2: Balita internasyonal, mga kadugangan nga pag-atake sa airport ngan oil facility han Saudi Arabia ginsaad han Houthi.
12: This is report, peso kontra dolyar mas lumuya ha bago nga record all-time low nga 60.06 pesos.
2: Ano naman balita ng wow, babae nga walong kaadlaw na nga ginlalamayan tigda bumuhat hay lungon.
12: Ngan ato naman balita entertainment, pagdepensa pagdamay anak ni Chris Aquino nga hi Josh ginpapanawagan han mga netizens sa kan Philip Salvador.
2: Ngan balita paog ni kusog ka K5 and Philippine Tennis Association Team Os ang suporta kan Alex Iyala hatubangan itong sagunson nga kaperdihan Pinay Tennis Tour.
18: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maupay nga aga Pilipinas, mamay nga aga Stern Visayas, in NDX 500, the morning newscast. Sinangadlawan Biyernes, October 16, 2025.
12: Ako'y ka K5 Carol Medina.
2: Ako naman, ka K5 Oxemer Asidre.
12: Live ang higong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
2: Mababatian, ngan makikita kami, diin manliwat nga paratihin ng kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
12: Nga na detalye hanaton mga balita.
2: Alas 6:04 na, siyahan naman nga balita lokal, mga ka-K5, limpak-limpak nga salapi. O nga naabot or naabotin 1 billion pesos ang gin-deliver nga doon ang anay House Speaker Martin Romualdez. Ini ang testimonya ni Rodante Orbilio, o sa nga anay bodyguard ni anay Congressman Zaldico. Durante ang hearing, han bail petition ni Romualdez, Hasandigan Bayan, Kakulop ng Adlaw, nagsiring ni Orbilio nga ang pag-deliver in natabo mga ka-K5, tigang handu, tuig 2023, kutub 2024, og ansalapi ang iginsulod ha mga maleta. Natabo ang delivery, tigang ha mga balay ni ko, ha Horizon Homes, Taguig City, ngan ha Valle Verde sa East, sa Pasig City, ngan to ha balay ni Romualdez sa Forbes Park, ha Makati. Herbilio in nag-asoy nga kapartihiyahan grupo nga naghatod han kwarta hin sobra na pulo kabeses. Iya pa ginsaysay nga nakasabot hiya nga an iragin kaduan amo ang residensya ni Romualdez kay inakit an dito an personal driver han kongresista. Gindugang pa ni Herbilio nga naghatod pa hiyan sa lapi tulo kabeses ngadto hin tulong nga propiedad nga nadadabi kan Romualdez. Ang Sandigan Bayan nagdumara na hinhiring may pagsumpayhan petisyon nga makapagbiyang sa Romualdez ngan ni Orbilio ano sa mga testigos nga gimpresentar ang prosekusyon.
12: Kadugangan pa nga balita lokal, nagsalawad hin reklamo ang Philippine National Police kontra han minor di edad nga estudyante nga nagdarahin pusil haus ang eskwelahan nakatarman Northern Samar hatun Oktubre 1, 2026. Inin katapos ang assessment nga ginhimuhan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO han panmurbuot han batan-on han buhaton niya ang nasabi nga giyos. Ang MSWDO ang nagreport nga minor di edad ang nagbuhat hini with discernment karegsidngon maaramhiya nga supak habalaod og an epekto han iyagin buhata. Hatun Oktubre 14, ang kapulisan na nagsampahan kaangayan ng reklamo han Northern Samar Provincial Prosecution's Office. Ang reklamo amo an pakasupak han Republic Act number 1-0591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Hadto Oktubre 1, ginaresto ang 15 anyos nga estudyante matungod niya pagdarahin kalibre 45 nga pistola nga may ada mga bala Hakataraman National High School. Nakasabot ang classmate han suspect nga may daraini nga pusil ngan iya igin sumat han iram maestra.
2: Ay, mga pangabalita, K5, naarabay na ang mga electric cooperatives ngan private distribution utility tungkol itong ginimposar ang Energy Regulatory Commission o ERC nga no disconnection policy. Ay, eksklusibo nga interview ang K5 News FM kan Engineer Fernand Tan, ang General or General Manager ang Leyekoto, iagintangan ang paglaro nga ang sakopla ang no disconnection policy amo ang mga electric consumer nga nakonsumula 200 kilowatt hour paubos. Pero ang natatabo yan na, pati naghihapon ang mga dagkong electric bills o lapos 200 kilowatt hour ang ginko-konsumo, e hindi naghihapon nagbabayad salit ang kooperatiba ang nagtatapar dugang panitan. Kung manong duman nga nagtikang itong maong pulisiya, tidaan na Mayo, Kutub Hulyo, 2026, kundiin nagpalusad ang direktiba ang ERC nga tagan hintulo kabulan ang mga nakonsumo in 200 km per hora or kilowatt hour ang tipaubos para bayaran ang era bills in imit-imit o staggered payment. Impahilawig pa ka kay Fabi doon maong pulisiya. Tigangan Hulyo, kutob hinang bulan nitong Oktobre 2026. Matungod din, nagtikadamo na ang mga unsettled account o ang mga diri na bayad hera due date bisan kung diri na sakop itong maong pulisiya. Sumalakantan nga ang electric cooperative anay ang nagtatapar itong braydan ng mga tag-consumo salit era nagagamit ang era operations fund ng working capital reserve. Hapag na umabot na 4 billion pesos ang collectible sa tanan ng electric cooperative sa Bugos ng Nasund, kundi in prolumenos 40 milyones pesos itong kanan Leyeco 2. Samtang ng K5, magkakamayada hin massive disconnection ang kooperatiba dito itong Nobyembre 27 para han mga waray makapagbayad ng kuryente din Mayo, Kutub Hulyo ngan mangungutod liwat dito itong Disyembre 26 para mga waray magbayad didahan Hulyo, Kutub Oktobre yana nga tuig. Ining massive disconnection in para hatanan ng mga electric consumer salit ginsasagdunan ang mga konsumidor nga isit til na ang ilang mga waray kabayding bill hin kuryente.
12: Kadugangan pa nga balita lokal, PVOX nagpahimatngon nga pag-andaman ang posibleng hulgahan da Big One hasinirangan Bisayas. Kakifeb Gina Pilenio, AK5 mo.
19: K5 News FM Live Report.
20: Utro nga nagpahimatngon ang PVOX sa publiko ng mga lokal nga panggobyernuhan nga pahuruhugton pa ang pangandaman kontra hagin kakabarakan nga The Big One din ni Harion Ocho. Gintaganin doon ni PVOX Director Teresito Bacolcol nga dirila ang Metro Manila ang may ada hulgahin makusog nga linog tungod kay may nagihap dako nga fault line ang rehiyon hagin tatawag nga Central Leyte Fault nga sobra shin katuig na nga diri nakiwa.
21: Yeah, hindi lamang kasi we have active generators sa Philippine Trench, mm-hmm. And then yung the Philippine Fault, which consists of Leyte Island. So again, yung mga naramdaman ng mga lindol nanggagaling dito sa mostly from the Philippine Fault and the Philippine Trench.
20: Kung kumiwaan na sabi nga fault line, gimbaba na bana nga makagdurot inin 7.1 nga to 7.2 magnitude nga linog nga posible makadestro sa mga kababalayan ngan mga kadalanan. Labot lahini may dagihapon Philippine Trench nga pwede makagdurot hin makusog nga linog ngan tsunami nga maabot hin 10 metros an kahitaas. May tungod ini ginaaghat ang mga bungto ngan syudad nga magdumarahin scenario-based hazard assessment pag-usisa mga infrastruktura ngan pag-andamin emergency kit hakada pamilya. Para Haritex 500 Morning Newscast ini, ika K5, Jane Pilinyo. parahan kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ng kaliawa na siyudad ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5, iba pa nga balita, 27.4 metric tons nga medical waste. Tigang naman ha Cebu. Nakatalaan ni Hakuton ha Isabel Leyte. Yan ang bulan, ito ng Oktobre. K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
19: K5 News FM Live Report.
0: Maabot ha 27.4 metriko tunilada ng mga medical waste ikang hadapulo nga ospital ng medical facility sa Cebu ang nakatalaan nga hakuton han Cleanaway Philippines Incorporated ng tuhaira pasilidad ha Isabel Leyte yan ang bulan han Oktubre. Base ang schedule of holding yan ang bulan nga iginlaki pasurat han kumpanya ha sangguni ang panlalawigan han Leyte nga an mga basura in mga infectious nga pathological waste. Durante han regular session han sangguni ang panlalawigan han Leyte didahan naglabay nga adlaw ginhingadayan an maunga suratan kumpanya pero kinahanglan pa ini panginanuon han mga magbaralaod an Cleanaway in usang lisensyado nga treatment storage and disposal o TSD facility ngan rehistrado nga transporter han hazardous nga medical waste ngan nahimumutang han Leyte Industrial Development State Barangay Libertad Isabel Leyte. Parahan DTX 500 Morning Newscast. Ini hika K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan ha sudan ng takloban ng bugos ng sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
12: Katapusan ng balita lokal, DepEd suportado ang naging desisyon ha Napolcom kasumpayan tag-iyahan armas nga ginamit pan Mosil ha San Jose National High School. K5 Kim Soriano, i-K5 mo.
19: K5 News FM Live Report.
3: Ginkilala han Department of Education Schools Division of Tacloban City ang naging desisyon han National Police Commission o NAPOLCOM nga tanggalon na serbisyo ang policewoman nga tag-iyahan pusil nga gingamit han 14 anyos nga sospek hapan musil ha sa National High School Tacloban City didaan Hunyo 22. Sumalaha DepEd Tacloban, importante ini nga pitad agud maipasantop ha mga nagtatag-iyahin pusil labi na ha mga kapulisan nga siguraduhon ang ensakto nga paghipos han mga armas para malikyan ang diri otorisado nga paggamit hini. Kadungan hini, otro nga gindumdumhan ahensya ang mga estudyante nga namatay nga nasamara na sugad man ang mga pamilya nga naapektaran han insidente. Igin patapon ang DepEd Tacloban nga padayon nira nga papakusgun ang seguridad ang mga eskwalahan, pagpatumanhan mga pitada para ha proteksyon han mga estudyante, ingan paghatag hin psychological support ang mga biktima han diri maupay nga panhitabo. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Kim Soriano para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, naroon balita lokal. Dito naman ngayon ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Nadetox ka ba?
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6, katulog sina. K5, kaliyan naman natin mga balita regional. Unahon natin, K5 News FM, Antique. Hihamtik Mayor Pacificador, unang local chief executive sa Western Visayas, nga voluntaryo nga nagpa-inspeksyon hand safety vault. K5 Family Palanog, K5 mo!
19: K5 News FM Live Report.
22: Si Hamtik Mayor Julius Ronald Pacificador ang kauna-unahang local chief executive na voluntaryong nagpa-inspeksyon ng safety vault sa kanyang mismong tahanan sa Hamtik, Antique. Isinagawa ang naturang inspeksyon noong Oktubre 14, 2026 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director ng Police Regional Office 6 o PRO 6. Ipinapakita ng voluntaryong pagpapabukas ni Mayor Pacificador ng kanyang safety vault ang kanyang suporta sa mga hakbang na nagtataguyod ng ligtas at responsableng pagmamayari ng baril. Nabatid na bahagi ang inspeksyon ng pagpapatupad ng direktiba na nag-aatas sa mga mayari ng baril na magkaroon ng safety vault o ligtas na lalagyan upang matiyak na maayos at ligtas na nakatago ang kanilang mga armas. Layunin din ito na maiwasan ang aksidenteng paggamit ng baril at matiyak na hindi ito madaling makuha ng mga hindi otorisadong tao lalo na ng mga bata. Sa pamamagitan nito, ipinakita ni Mayor Pacificador ang kahalagahan ng pagiging responsable at pagsunod sa mga hakbang na naglalayong mapanatili ang kaligtasan. Patuloy naman ang PRO6 sa kanilang kampanya upang maprotektahan ang mga pamilya at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: Katapusan nga balita regional, kwento ng linyahan K5 News FM, Bacolod. Usa nga lalaki lumayog hatulay ang nalumos habakolod. Ka-K5 Zyro Van Albay, i-K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
5: Patay ang isang lalaki matapos na tumalon sa tulay at nalunod sa Abad, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Nangyari ang insidente sa is ng umaga Huwebes, Oktubre 15. Sa nakuwang impormasyon ng K5 News FM Bacolod sa CDRRMO Rescuer, habang nagkakape ang isang lalaki sa lugar ng insidente, nakarinig siya ng lagabog sa tulay. Akala pa ng lalaki na may itinapon na basura sa tulay, subalit sa kanyang pagpunta, kanyang nakita ang isang lalaki na palutang-lutang sa sapa. Agad itong tumawag ng tulong at dumating ang mga pulis upang magsagawa ng imbestigasyon. Nakasuot ang lalaki ng bughaw na sando, maong na shorts at nakasapatos. Payag pa ng rescuer, sugat sa tuhod ang natamo ng biktima at posibleng nalunod sa sapa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga pulis upang matukoy ang biktima. Para sa DTX 500 Morning Newscast, Zyro Van Albay, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo ang DTX 500. Ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
1: Balitang national. Balitang national.
2: Siyahan nga balita national. Otro nga gindadabihi hamalita issue. Hira Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Kaya ng Senador Antonio Trillanes IV ng anay Marikina Representative Stella Kembo. Inin sumala, naging pahayag ng sa mga ginaligar nga bagmen ni anay Congressman Zaldico durante itong bail hearing ni anay House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ginpakiana anay ni Associate Justice Ronald Moreno kan Rodante Orbilio o sa 18 nga ex-bagmen ni ko nga may iba pa or may iba pa ba nga mga individual nga erang gindulungan hin mga malita nga may sulod nga kwarta labot lakang Romualdez. Nagdumiri anay hiya hapag baton hanuna tungod kay may danira pending nga kaso ha ibang korte may pagisumpay han irang mga revelasyon. Pero kataliwan lang ni iya naman ginsuat nga bumulig iya hapag deliver han mga maleta nga may kwarta kan Dasuto Trillanes ngan Kiembo. Samtang mahugot lagi hapon na ginidiwara ni Trillanes or nira Trillanes ngan Suto iton maong aligasyon nga pagrawat nila ng kwarta nga ha mga anay bodyguard ni ko kundiin ginsiring pa ni Suto nga daan na ito nga istorya. Waray pa naman formal nga pahayag Hikembo may pagisumpay ng panibag o nga paglambigit ha iya or ha iya ngaran na isyuhan korupsyon.
12: Katapusan nga balita nasyonal, nangaro na hinpasaylo ang kampuhan prosecution kan Senate President Sherwin Gatchalian kasumpayhan naging kontrobersyal ang Waki photos. The House Impeachment Prosecutor Representative Gerville Luistro ang nagpahayang hininga nangaro hinpasaylo mahumanig anunsyo ni Gatchalian nga igpapabiripikar niya ang mga ladawan han prosekusyon. Sumalahan Senate President sa grado ang Senado ng Session Hall, matungod kay dito ginihimo ang mga balaod ngan dito nira ginihingadayan ang mga importante nga isyo. Sanglit, siring ni Gatchalian kinahanglan respetuhon ang institusyon han Senado. Papaimbestigaran gihapon niya ang naging video nga pagsayaw ni Raana ay Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo ng social media influencer Patty Bao ha Senate Halls didahan kaadlawan han maong abogado han Setyembre 15.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, fine. Vanaton Balita National. Dito naman ha iyohan. I Care Gold Capsule ng I Care Drops.
1: Balita International. International.
4: Yahan nga balita lang yang malabnasan, waray pa plano umundang ang militante nga grupo nga Houthi hapag atake sa Saudi Arabia. Tungod ganag sa adini nga magpapadayon hira hapag bomba ha mga airport ngan oil facility sa Saudi. Didalahan Martes, October 13, nagpalato si bomba itong maong grupo sa headquarters ng Saudi Aramco. Kundi nasunog itong perakaandana han building hini. Ang Saudi Aramco, usaha gilidakuin nga kumpanya hinlana habugos sa kalibutan. Pero mahuman ang pag-atake, nagpadayon nga normal ang operasyon na nasabi nga kumpanya. Sumalahan Houthi, lihitimo nga target ang mga nasabi nga lugar na Saudi ngan pagbulos na nira hamaong nasun, danira magin bubuhat nga pag-atake. Nadirihira hapag suportahan Saudi hapirisahan Yemen hamaong gera kontra han Houthi. Nakakaulang lugod ang mga pag-atake sa Saudi Arabia ha plano ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman nga bag-uhon ang era ekonomiya ngan ibanan ang era pagdepende halana.
6: Katapusan nga balita internasyonal, waray nakasalbaran 27 nga mga estudyante ngan usa nga magturot do ha Peshawar City, Pakistan han marumpagan ato panera school building nga kakulop October 15. Kadam-an han mga namatay nga estudyante ina na edad 13 anyos ngan haros nga tanan hira inuwaray na kinabuhi han dadon han Lady Reading Hospital. Sumalakan Muhammad Asim at tagapagyakan han mao nga ospital, may 20 nga iba pa nga gindara gihapon ha era ospital nga tikang ha Alcare Education Center. Sumalahan usang opisyal han rescue team narumpagan atopan masitaas nga andan han building hinungdan han pagkamatay han 27 nga biktima ngan kasamad han mga estudyante. Sering naman han district emergency officer 45 na nga mga kabataan an iran rescue tikang han narumpag nga building. Tinudugang paniya nga damo pa nga kabataan an napiit hama o nga building.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Kagay 5 na doon balita international. Dito naman ang iyohan klinika Dieter Bio na super food supplement. Ika nga na, ni Mokinogenic Diet. Ino mga klinika di Thurbayo ang pagpulsa na napakadamo nga benepisyo paglawas sini.
7: Balitang wow!
4: Alas 5:23 na, nga hano naman balita kakaiba. Nanhipausa ang mga nakikisubuhaw sa nga pamilya hamay sa Capolas, Guatemala. Han tigda ka K5 nga pumukrat ang mata ngan bumuhat. Tikang halungon ng usang babae nga walo na kaadlaw nga gin lalamayan. Pero imbis nga mahadlok, malipayon nga ginabrihan hiton amay handiraga nga hi Yulidi. Ang iya lungon nga gin hangkupan hiyahini. Sumala ito namay nga hi Abraham. Nadismayo ni anak mahuman ini makaabat hin pag-ul-ul hadughan samtang gindadara ini niya harani nga health center. Umundang anay hiya hapag-drive ngan han kita uniya ni anak. Di rin na kuno ini naginhawa ngan oray napulso. Imbis nga magpadayon na ha health center, gindiritso nila ni Abraham ang draga ha punerarya. Ngan pumalit na hiya dayon hinlungon para ha lamay hini. Pero dida, ang ginlalamayan ini hi Yolidio. Tigda na lang nga nagkiwa ang lungon hini, ngan han kita unira buhi pangayan. Hapag gina kakaifab, nagpapaupay na ang draga hira balay. Samtang natuod naman ang rapamilya nga milagro. Ang otro pagkabuhi han maunga daraga.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Kagay 5, wala ka naman balita kakaiba. Duro tayo Johan. DTX Liniment Oil. Sakto sa init, sakto pa sa lamig.
7: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
6: Samtang hato naman na balita negosyo, mas lumuya pa ang balyuhan piso kontra dolyar kakulop ng adlaw han Webes October 15. Sumalahan Bankers Association of the Philippines inmubos sa 63.06 pesos ang balyuhan piso kontra dolyar. Mas dako inihin sa 16 centavos haana historic low nga 62.90 pesos nga nahipatik didahan October yan ang nga tuig. Durante han intraday trading kakulop
12: Tagaculop, umabot pa ha 63.15 pesos ang balyuhan piso kontra dolyar, pero naka-recover inihin gutiay. Ini nga bagong record, han padayon nga pagluyahan piso kontra dolyar, ini ka 20 shoti na nga higayon, yan ang nga tuig.
18: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Mga K5, ang balita negosyo, Indro Tayuhan Klinika, Deo Fresh, Deo Roland.
18: Balita, sports.
4: Alas 26 na mga K5, hari naman balita pag natangkusog, ang Philippine Tennis Association, Team Os ang suporta kan Alex Iyala. Hatubangan, han sa gunson nga kapirlihan at han Pinay Tennis Star. K5 Kevin, Susana, i-K5 mo.
9: Igin patapod han Philippine Tennis Association o kun Filta, ang irahulos nga suporta kan Pinay Tennis Star Alex Iyala. Ini ang igin pasamuak han grupo at tubangan han sunod-sunod nga kapirdihan ni Iyala sa mga torneyo nga liyamado on tahiya kontra han iya mga kaatbang. Damo manggod ang nagsuson han mga naging performance ni Iyala han nag-agi nga mga kompetisyon kundi in mapihiya. Durante han Singapore Open ang world number 18 nga Iyala ang ginperde sa first round pala han taga Russia nga world number 214. Samtang didahan Wuhan Open ha China, yan ang asimana, dida lagi hapon ang first round. Exit na liwat ni Iyala, bisan kung duro hiyahin kalyamado, kontra niya ka kontra ang taga China. Durante han Asian Games, hiiyala ang paborito nga makadaog puntahan gold medal, pero bronze medal laan yan na angkon. Nagsiring ang Philippine Tennis Association, all out ang irasuporta kan Iyala ng kumpiyansa hira, han abilidad han tennis sensation nga makakabawi. Ang Filta ang nagpasalamat kan Iyalahan mga honor nga gindarahan atletahan Pilipinas nga angay naton igkaparayaw. Samtang nagsiguro naman hi Iyala nga dir hiya na babaraka hininga iya mga pagpaltos. Lugod iya inihimuon pagpakusog haniya kaburutoon hamasunod nga mga torneyo. Iya igin patapod, ihimuon niya ang natanan para magtikauswag pa niya performance. Ang sunod nga apihan ni Iyala, amo ang Ningbo Open Tennis sa China. Sunod nga simana, nga Pan Pacific Open Tennis sa Tokyo, pakatapusan nga simana hini nga bulan. Sports update, Durotan Mighty C. The Alkaline Vitamin C, ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Nga kaliawan, nasyonan ng Tacloban, nga bukos kasinarangan Visayas, K5 News FM.
18: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
12: Alas 6:28 na para ato na balita entertainment. Pagdepensa ha pagdamay ha anak ni Chris Aquino nga hi Josh, ginpapanawagan han mga netizens kan Philip Salvador. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
11: Uray pa say, hi Philip Salvador, hi unong han pagdamay han mga hosts han podcast nga machong chismisan hi a biological son kan Chris Aquino nga hi Josh. Gimpanawagan han mga madlang netizens nga bisan niya na lain maging father figure. Unta anak tor hi anak. Nagtrending kasi an offensive nga insulting comment han mga hosts han maong a podcast hi unong han sitwasyon ni Josh. Ginkumparahan mga host an suhag nga anak ni Chris sa iya o sa pang-anak nga hibimbi. Saling nila nga mas maupay pa kuno ang youngest son anak tres host kontra kan Josh tungod kay waray kuno inipulos. Gintawan pa nila hi Josh nga adaha autism spectrum. Nagsusunod ang mga panawagan ng mga netizens kan Philip nga for once maging amay naman untahiya. Saling panusang netizen bangin mahunahunaan kuno anak tor nga mag tatay-tatayan samtang waray paghihapon pahayag ang mother ni Josh nga hi Chris. Para sa showbiz news, ako si K5 Maring Louie para kampiyon ng balita sa serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyo na ng takloban ng bugos ng Sarangang Visayas, K5 News FM.
18: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Maha K5 ang balita entertainment, Indoro Tayuhan DTX sa Beauty Soap, Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
18: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Alas 6, sa imedya na. Kakayang sabi pala na batihan ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang aglawahan, Biyernes, October 16, 2025.
13: Ako'y Kakay 5, Carol Medina.
4: Ako naman, Kakay 5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
13: Ngan kaliawan na syudaran Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas.
4: K5 News FM.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
24: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
23: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
24: duha sa gabi.
23: 2 weeks pa lang,
24: may alibyo na.
23: Pag 1 month ka pa,
24: naayo na ako.
14: DTX 500.
25: Pabalik sa mga butika.
26: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
27: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
27: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
26: Gusto.
27: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
26: Mm-hmm.
27: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og panagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
26: Kana.
27: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
26: Mm-hmm.
27: Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
26: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
27: Mm.
26: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
27: bad
26: sa
27: cholesterol,
26: bad cholesterol.
27: Mm.
26: Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
27: Mm.
26: Kundi sa medium sized arteries pod.
27: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
26: Mm-hmm.
27: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
26: Gusto.
27: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
14: DTX 500.
28: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
29: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
28: After 3 weeks lang
29: 100 na lang akong sugar.
28: Effective jud kayo yung DTX 500.
14: DTX 500.
25: Pabalik sa mga butika.
26: Ang DTX ug Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
27: Oh, di gina mudaot Sir GP.
26: Oh,
27: labi na kung sige kag inom.
26: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
27: Mm-hmm.
26: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
27: Mm.
26: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
27: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
26: Hmm.
27: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
26: Kampiyon.
27: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
26: Wala kay reserve.
27: No, dili mahurot ang imong glutathione sa sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
26: Oh, kapat sa daha.
27: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
26: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
27: Importante gyud Sir JP nga minum gyud og DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
26: Gusto, apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
27: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
26: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
8: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan,
8: normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
0: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
19: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages,

mga ka-K-Fi, malipayon nga aga hapon nga tanan. Good morning! Mga ka-K-5, binihika K-5 Kevin Susana, temporaryo.

Ika-K-5-K-5 Susanin niya lang ay iyo higing kakaharampang may da buruhaton nga importante kaupay hi Ika-K-5 Edward Sanyaga. Dako nga okasyon hiton iya pamilya. Salit dire niyo ikakaharampang yan na ngan hiton Domingo ngan hit Lunes nga adlaw. Ika-K-5 Edward Sanyagan kay may ada importante kaupay nga event hiton iya pamilya. Hiyan alit magsusumat pagbalik ni Het Martes. Diri ko i-preempt kung ano man ito na very, very, very important occasion. Pamahaw na kita mga ka-K5! Ano pa ito itong ginihinulat? Biyernes naman ngayon! Adi na kitit ikaduhang half, second half. Itong basketball, yan ang October. Kay October 16 naman ngayon. Biyernes nga adlaw. Kumusta kita nga tanan mga ka-K5? Itong mga nagbibiyahi yan na, di pagkatit ira mga opisina, tikad to a eskwelahan. How are you? Itong mga nanmamasada, oy, mga bagong ligo, itong ira mga pasahero. Maghamot. Itong ibaliwat yan na atupad panimalay, nanmamahaw ng nga ngarigos, nagme-make up,

0: kan mo musdot pagod kon inaaghat ka mo hikon pamahaw. Nga pagkaon naman letiyo. Aton liwat mga ka-K5, aton mga suki din na public market din na Tacloban. Kumusta ang benta? Yan nga aga. Kay amo ko rin damot ng limerkado. Ito ni Bayan, ang mamahaw na gihapon ni Good Morning. Yan aton mga ka-K5 din na public market. Ngan, han iba pa nga mga talipapa din na Tacloban City. Din na Kadiwa, Magallanes. Yan aton mga ka-K5 din na Halukban. Damot ato ng mamati di da. Sugan mang gihapon dito public market ha San Jose, ha VNG. Dito ha Northern Barangays ng mga public market ng iba pa ng mga merkado ha magkalilain ng partehan Pilipinas. Good morning reward para ng aton mga security guard, ada panaderya, an mga nanmamahaw ngay aniana, di da ha mga karinderyangan mga turo-turo. Good morning. Dogan mang gihapon itong mga nagaandam yan ang ira mga baligya at itong mga pinutos-putos na ireg lilibot ng mga pagkaon. Dogan mang gihapon, napwisto na yan ang mga nagpapakabuhi, mga parang-ayad han sapatos, istampad, parang baligya itong maning, ang kung ano-ano lang ang mga epekto sa ligid itong bangketa, ang mga ukay-ukay na nagaandam na yan ang mga sari-sari stores, mga convenience store, mga gasolinahan. Good morning! Yan aton mga mag-uumangan, mga mangirisda, maripayong gihapon nga aga aton nga tanan. Ano aton mga kabulig, at to panimalay, good morning ha iyo. So gad mang gihapon ang aton mga OFWs. Ini an aton programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Otron ta ako laan na yan na iton magpo-programa ha, kay may da importante nga ginlalakad yan na ginaariglar ka K5 Edward Saniagan. Iton mga nagbibiyahe, labirit mga grayo nga destinasyon, ingat-ingat po iton pagmaneho. Ipadangat ka diyan yung mga reaksyon, opinion, sugad man mga pa-shoutout. Ayaw lang ka mo pag-alang. Ay, adi nga yan. Katimprano ang nagpahinom dumahaton ni Gabriel Tahan. Open na la, Gab ha? Gab, Trisenyi Tahan na nagpahinom dum ka. Happy Fiesta, Barangay 59-A, Sampaguita, Tacloban City. Fiesta ngayon di da Sampaguita, yan ang adlaw. Happy Fiesta, damod na aton mga manmarati. Damod din aton mga followers sa Sampaguita. Good morning and happy fiesta ha iyong atanan. Ano man, ka-K5 Nolan, ka-K5 Jeepney, kita manunuyosoy nga da. Pwede lang ani kita hinibaga magbaraktas, kaya daman la ito. Maglalagid-gid la kita nga diha utap. Tapos, may dadida shortcut, adin subdivision. Tapos, matabok na ito sa Sampaguita Road. Ah, okay na. Mga 10-15 minutes la ito nga baktas. Maghihapon na akong kilalangan mga kasangkayan din sa Sampaguita. Sunod na ito na panmamatronan, kasangkahan, ha? October 24. Ano ang didaha kuan, Kalipayan Road na sangkahan na ayad na didaan kuan, drainage? Magpipista na baya ka mo? It nga drainage nila matulon at katuwig na pag-inayad di panahuhuman. Agida kung di pit maayad ganit pagpista at sangkahan. Maka ano na lang ka traffic dida. Nakaag ka dida ka K5 Nolan, di ba? Ada pag iniinahidit ka drainage at Kalipayan Road. Pagsunod ni mo dito may Primark, di ka tuwag ito yung kaingan at yung titer na baho dida nga kuwan, era drainage. Basta di nga nit mahuan ambot na lang posture dito at pagkista at sangkahan, October 24. Adi pa, pagka October 28, pista liwat di dia housing, PHHC. Nagsususro no. Pero antes ito, magpipista liwat kami dito ha oras. Iyan ang Lunes, October 19. Salit, maghihinay-hinay ako pag biyahe buwas. Salit, waray liwat ako din hindi dahil itong Sunday, Monday, nga nitong Tuesday. Kay man mamatron ako hamon. Alas 6:49 na mga ka-K5. Good morning, Sir Kevin. Napakianay ka K5 Family. May ada ba pahimat mo ng liko? Kaya ano nga nag-brown out? O, kumusta ka mo ni da pamilya sing kuagiro? Nanmumuto siya na. Nagbabaho, rayhit, balhas yan na dida. Kira Mr. and Mrs. Cinco. Mayaday ginpost ng pasabutan ni Diego dito pahan Miyerkules ng adlaw. Ngayon ang adlaw, mayada power interruption kay mayada ginaayad di Abukay substation. Mayda yan na power interruption. Tubtob alas 8. Alas 5, tubtob alas 8. Ito ni schedule ng power interruption yan na nga aga. Hoy adi pa Hirosilyo, antes ko nit sangkahan mayada pa perikohon nga patron. Oo ngayon, saan wag pang perikohon? Nangangalimot ako. Before October 24, October 19 ada. Or saan ba ito ang perikohon? Nag-uusosrunod kasi rin ko man nga ma-brown out kita mga patron niya ng October. Kaya nag-uusosrunod man lang ayan. Alas 6:51 na naton oras mga KK5, ano? Nang mahaw na kita? Ah, sige kay nagsusumat man ni KK5 Edward at yung pamahaw. Ako, nagyano la ako han paksin. Dito hamon, ito nga rin itong isda, malimno. Amot ko namit nga rin ito din hinagi. Ang kukakulog, pwede hatali pa pa-housing. Ang isa ko mahingad ko, ano la to, laging paksiw ko. Amo na akong pamahaw, yan ang aga. Nagpaksiw la ko. Nagyano, gadlahan, paksiw. Wow, si Ring ni Rochelle, itong Piesta Haperikohon. Piesta Haperikohon, October 22. Nagsususrunod. Damon, nadidita ako ni kasi oras nun nga na-message sa akon. Kumusta? Damon at mga aktibidades si Dahamon Bungto, hapanguna ni Mano. Kino nga Mano ka K5 Kevin? Itawag dito tamon Mayor Mano. Amot niya pagpatawag na direct Mayor. Karoyag niya Mano. Mano Roy Ador. Kakulop, nagkamayada dintuhan kadiwa. Nagkamayadahan kadiwa. Nga tungod it paning kamot ni amon Mayor dito ni Mano Roy Ador. Nga hiton iba pa nga agency itong LGU. Nag-oorganisar dinit mga barangay hinpananom damo-damuan na itong mga crops kamote, bilanghoy ngan iba pa nga mga crops sugad man mga prutas o tanon itigin tatanom didto ha oras it magkalain-lain nga barangay naamo itigin babalig het bungto may da schedule hintabo or kadiwa. Sa alit nakakabarubarato ngan presko ngan nakakabulig hit pakabuhi hit mga oras nun. Anyan, panmamasahan ko pa rin iba nga aton mga mensahe. Ala, pagkapilugodan eh kita mga KK5. Pagkapi kita, siyempre kung nagkakapi kita, an may da maupay ha aton nga binipisyo. Nga di kita han DTX Coffee Mix mga KK5. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa han DTX Coffee Mix. Intatanggal ang mga toxin sa atong lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa ang DTX Coffee Mix. Mapapalit ang mga drugstores, labi na. Dida Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban, na ang gihaslah itong main entrance, han Divine Word Hospital. Oras mga KK5, alas 6:53 na. Puro de los Pueblos! Kadiyan tanay mga K5, ang magiging kahimtang hanaton panahon yana nga adlaw. Iton bugos nga Visayas, upod kita hini. Visayas, Mindanao, Bicol Region, upod na ang Mimaropa, upat ini nga mga rehiyon. Madampog iton kalangitan, mapasugad kung nakakasirak it adlaw, pero may mga panahon nga magisirom-sirom. Tungod hiton mga magdakmul nga dampog, tungod ini hiton intertropical convergence zone. Kakulop, waray kadayon ang uran. Pagkauli ko, han, naikakurulop na mga alas 5, nagdududulom, dinidapit hamay norte nga dapit ang Tacloban, madakmul hinduro ang narom. Kasi rin ko man nga mauran na, Isus, waray man ngayon, maupay untaad to, kung baga nakauran para magturutugnaw ang panahon. Unfortunately, waray makaungod ang uran. Okay. Sireng ni ka kay Feb Julius, sige daw, paupdak ha imo pag-uli pamatron, paragdarahit imo siya ron. Ika kay Feb Julius Balase, nag-i-presentar, nga paragbit-bitit ak siya ron. Kaya kunod paragbit-bitit siya ron, pag-abot nga nito nga ako no kita, 50-50 taton bahin. Ah, okay. Din niya taklo ba? Nitawag haira matambaka. O, oh, nainumdum na ako matambaka. Oh. Ha, mo nitawag ito malimno. O, oh, gito, kumpris ko ito malimno kay Kuanini. Sapak na sapak. Damit nag-message sa aton, di diha digital. Mo pay unta, kung na-message ka mo, dito aton ka ng program kay para mababasa ko dayon. Ha? Makuri kung didit aton ano? Kung di na message itong Adi, Sir Kevin, pirmi kami na mamati ni Tatay Ben Canieda. Didi akabalawan, purok uno. Bisan diri kami nagkikitit live, haradyo kami pirmi nagpipinan mati. Salamat. Didi ang pamilya ni Tatay Ben Canieda. Hakabalawan, purok uno. Oy, makukuan gihapon natin iningad to. Mapapasyadahan. Salamat. Salamat itiyo panmati, okay? Damo pa niyan, panmamasahon ko pa ini nga iba didi ha. May liwat mga nag-text ha ako. Nagbibiyahe na ko, no hira. Katimprano daw hira mga biyahe, anay daw. Kaya kitaong ko ini. Ada, maghinay-hinay kita para makaabot itong Larara Festival. Oo, kay buwas nga adlaw, ha oras, may danamon kalugaringon nga festival. Larara Festival. Kanan paglara ba? Hitbanig, kalo, bayong. Oo, oh, naging lara. Okay. Oh, nagbibiyahe na ngay. Ang tama, kay Waray ngayon, opisina yan na hikuan. Commander Maricor. Oo. Oh. Ah, sige. God bless na let your trip. Atod Lindon, Maricor, nga nanbugos nga pamilya. Agido, kay-sponsor itong Bats 90. Hitya na nga piyesta nga pinangungunahan ni Tira Kabats, Himano Roy Ador. Asya nga nagbibiyahe na. Sige, kita-kita kids nala dito at Lindon na oras. Okay, sige. Nga di pa kita itong kabutangan, itong panahon balik kita, ano mga ka-K5. So din niya ato, na Visayas, mapingit, itsira, kitadlaw. Pero bangin may mga pakalas nga pag-uran, nga pagdarudalugdog, tungod han intertropical convergence zone. Waray bagyo, waray low pressure area. Itong ibang lugar, itong Pilipinas sa Luzon, ng Mindanao, in may ada alam mga easterlies. Nga posible, magdurot gihapon in patsara nga pag-uran-uran, nagpapabilin nga maupay it kabutangan itong aton panahon. Okay, nga di kita mga ka-K5, itong aton mga pag-iisgutan yan ang aga, hakabugusan ito aton programa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos! Pag-iisgutan naton kay nahimuin niya na mga ka-K5 nga dako ang iristoryahon, ini nga pagtamay-tamay han anak ni Chris Aquino. Ha? Nga ginbiay-biayan hin upat ay lima nga mga macho, mga edukado pagod nga mga tao, nga iragin in taon nga may autism na ini nga bata, ira pag hinimuan hin intremis, walang kwenta yan si Josh. Ha? Tatanga-tanga yan. Kairohit nga bata, ngan kairohit nga tanan, nga PWD, ngan may ada, ginaantos, nga mental disorder, autism, ngan iba pa, nga karamtan halawas. Nga tanan ito lakip, hini nga pang insulto, hini nga lima nga napakamatso. Katawagan ira programa nga podcast ha internet, machong chismisan, mga waray batasan ini nga mga tao, nahimuin niya na nga national issue. Diri na lain ni mahitungod kang Chris Aquino, diri na lain mahitungod hin showbiz, kay ini nakakaapiktar ini hit haros nga tanan nga pamilya din niya Pilipinas. Kay may daman naton ka pamilya nga sugad it kabutang. Kung diri naman la kapamilya, pariente, or sangkay, barkada, anak iti mo sangkay, di ba? Natural man la ito nga, diri kita nga tanan normal ito aton panlawas. In fact, nga tanan, nagkaurusa na liwat, di ba? Hanhadihan, kan Patrick Garcia, nagkaurusa ang Dilawan, Pinklawan, Marcos Loyalist, DDS, han pagbas kan Patrick Dilarosa. Yan ang nagkakaoro sa naliwatit nga tanan ng mga Pilipino. Ha? Pag kundinar hininga hinimuan hininga tawo, hininga mga tawo kalalakinan ng mga edukado pagod nga iragin tamay ininga bata nga walang kwenta. Bakay kay may autism, sisidngon ka nga walang kwenta. Hinkadadamo hiton may autism nga ginaantos nga tawo may mga gamit. Nagtratrabaho didto hit balay, nahangkop hit kag-anak, nasusugo hin mga errands, diri nagpipinasaway, tapos masiri nga walang kwenta. Niyan, mga ka-K5, kinahanglan aton ini pagisgutan kay para makasabot kit hit mga pinalidad, hit mga patok, hit nag-BBIBI, hit sugad, hinit kabutangan nga aton igkasitaw. Kay kinahanglan makasantop kita hini. Ha? Niyan, aton itong pag-iisgutan, adididigin, kuang ko na, public ridicule. Iton ha publiko nga pagpakaraot, iton PWD in usanga krimen. Ano iton mga pinalidad? Ano iton mga pinalidad? Mga ka-K5, kinahanglan na maaram kita hini, mga ka-K5. Ha? Baadaw, ginpapadayon mga ka-K5 ang bail hearing. Karagsid ngon, pinanmamatian han korte ang petisyon ni Anay Speaker Martin Romualdez nga makagpian sa hiya. Siyempre, ah, may daman hiton mabalabag, di ba? Ang prosecution, mabalabag ito. Ayaw niyo tuguti kang magpiansa. Siyempre, kung mabalabag ka, may da nimo ay prepresentar nga piansa. So, usahan mga maleta boys ang nagtistigos kakulop dito sa Sandigan Bayan. Didahin nga bail petition hearing. Nga nagsiring hiya, nga nag-deliver hiya hin 1 billion pesos ngadto han panimalay ni House Speaker Martin Romualdez. Maghihingadayan nato nito ni Ronian, mga kakikin. Foro Delos Pueblos! Itong NBI, nagbuyag-yag liwat nga may ada nira na diskubrihan nga tulong propiedad ni VP Sara Duterte nga diri Asia ang kadeklarar dida han iya sal-en. Foro Delos Pueblos! Adi pa mga ka-K5, igin boyagyag gihapon han PDEA o sa nga politiko ha Mindanao, amo ang nag-finance, amo ang nagbabayad unta, han private plane nga ginkargahan han binilyon-bilyon pesos nga droga nga tikanhi unta ha Pilipinas. Waray lamadayon kay na-intercept dito ha Laos ng Thailand. Hinudawla ini nga politiko ha Mindanao. Foro Delos Pueblos! Samtang, may da kita niyan. Oy, papahayag naton congratulations sa mga nagpakapasar. Mga bag-ong doktor din ha Pilipinas. Iging pagawas na gabi ang resultahan Physicians Board Exam. Han pagka-doktor mga ka-K5. Okay? Foro Delos Pueblos! Ano man ito aton chika? Oh, permanente. Ito kay basic ingredient in ito aton programa ito na aton mga chika. Ah, mga ka-K5. Claudine Barreto, amo ay an nga nagpa-hospital ya, di ba? Amo na chika, ang ka-K5 Edward, han Lunes ba ito or Martes? Or Merkulis? Nga sigit balik-balik ni Claudine Barreto nga sa hospital. Ang latest yan na, nga pagpa-hospital ni Claudine, kay igin papa-repair sinakitan hiya kay nagsayop ko nun pagparito kihan iya braso. Totoo na like Claudine Barreto. Amo nga nagpa-hospital kay nagpaltos ko no ang pagparito kihan iya butkon. Amo nga nagpa-hospital hiya. Samtang he action star Philip Salvador ginkakalampag yan na. Oo, mga ka-K5, di ba? Gininsulto ang iya anak kan Chris Aquino hi Josh. Nagmimiringaw hi Philip Salvador. Alagad ko no nga kamatsunimo. Ha? Kamatsunimo Philip Salvador, nanmumuyayaw ka pa? Ha? Matsuman ka, aksyonistar ka, nagmimiringaw kahit imo anak kagin insulto. Kaya ano daw la, Mr. Philip Salvador?
1: Puro de los Pueblos!
0: Oh, good man. Ako na iliw ako, ha? Tulo na ini kaadlaw nga isyo, mahitungod kan Jas Aquino, nga anak ni Philip, pero nagmimiringaw itamay. Kaya ano daw la? Papakianhan ko daw itong mga amay dida nga may ada niyo anak hagawas. Ha? Kung it iyo anak hagawas, labot la kung dire niyo gin kikilala, or labot la kung ginsidngan kahan eroy nga waray kahin ni labot, kahi ako it nagpatubo hini, waray kahin ni amot bisan sentimo, pero bisan pa, kung imo ito anak ng pagpapakarauton, may ada kagod ito reaksyon mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos!
0: Amo nga iniiliw hit mga fans si Philip Salvador kung kay ano kono nga silent night lahiyat natatabo hit iya anak.
1: Puro de los Pueblos!
0: Ibaliwat adi mga ka-K5. Di ba may da komedyanteng hi Ate Gay? Hi Ate Gay, iyanigin si Sinubad, Hinora Honor. Di ba itong nickname ni Nora Honor, Hanawara Nora Honor, superstar Ate Gay. So, at si Sinubad hini ni Ate Gay, comedian man inihiya, ito nawong ang pagdrama-drama ni Nora Honor. Amo nga itiatawag Ate Gay. Maaram ka mo mga ka-K5, nagdumara hi Ate Gay hin living funeral. Ano itinatawag nga living funeral? Paglamay nga buhi pahiya. May dangayan ito, mga ka-K5. Diba usually, kung namamatay ito sa nga tao, adan itlongon, din it makakabati ito nga tao hiton mga pagdaya o pagpasalamat, haniya pamilya, kasangkayan, barkada, kaurupdan, diba? May ideology. Din it makakabati, kay patay na. Amot natatabo. Pero inihi comedian Ate Gay an iya ginhimo nagdumara hiya hin living funeral. But sidngon samtang buhi pa hiya naghimo na hin mga speeches pagpasalamat an iya mga minahal ha kinabuhi. Kay karuyag kuno niya mabatian samtang buhi pa hiya. Hinodaw laha iyo or hinodaw laha aton iton maungod hini nga paghimo hin living funeral. Sige daw, pag-iisgutan naton ito, mga ka-K5. Amo ito, iton aton mga chika niya na, antulo, ha? Salit man, ulatan niyo kay malapirit iton aton mga chika din niya Foro de los Pueblos. Aton mga headlines, ha? Bugatin niya mga isyo na aton paghihingadayan niya na nga aga. Okay, salit, pakusguntit aton resistensya na mga ka-K5, ha? Pabag-ubagot panahon, dapat maaram kita sumurapo hit mga virus ng mga kagaw, mga infeksyon. Makakabulig pagpadigon ng aton resistensya ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, mga ka-K5. Ha? Ayaw ka mong kalimot, ang Mighty C in mapapalit ha, klinika di alternatibo ng mga drugstores, pagpadigon ng resistensya, Mighty C.
1: Puro de los Pueblos!
0: Kadiyanay kita itong good news mga ka-K5, ano? Congratulations para ngadtohan mga nagpakapasarhan Physicians Board Exam. Professional Regulation Commission, PRC. Okay? Ang resulta, han nasabi nga board exam. Okay? Ay nadadtohan ko an. Congratulations sa hinupaban iba, dilak makakakuan nga tanan. Congratulations nga dakan Dayan Moros, anak ni Ma'am Charina Mingoti Moros, dida LG Oras, Dayan. O sana yan nga doktor, congratulations. Ikuan di ako, nagay, nangalimot ako, kitaon ko may dakuliwat didi parienteng anay, kitaon ko nga nakapasar, hininga nga board exam. Okay, kitaon ta didi kay bangin mga limot ako hangaran. Okay, I-text na lang niyo haakon ha, itong ibang ang nagpakapasar. Ah, oo, Hishaira Joyce Balaka Pumida. Ah, congratulations kada kan Shaira Joyce Balaka Pumida nga nakapasar gihapon hand board exam. Okay? Akon gihapon ini kuan umangkon ha? Anak ini ni Ate Louie Balaka Pumida. Thank you so much sa niyo mga congrats. Ngan iba pa nga mga nagpakapasar, congratulations sa iyo. Mga doktor na, take out na la iton kulang. Number one, okay, hi Maxine Francisco Guaynet Baculo, taga UST, dito ha UST pag eskwela. Amo hiya number one, 95.50 and rating. Ikaduha hi Rene Singson, UP Manila. Ikatulo hi Kenworth Baliang, UP Manila. Ikaupat hi Israel Aguba, UP Manila gihapon. Duhaan, ikalima, duhan ikalima, hi Megan Benedicto, taga Ateneo, hi Kiano Brion, taga Davao Medical School Foundation, an ikaunom hi Ian Cedric Tan, University of Santo Tomas, tulo katao ang nag-ikapito, seventh placer, Mutya Denus han Dilasal, Angelo Molingaga han FEU, ngan hi Mariel Velasco han pamantasan ng lungsod ng Maynila. And number 8 hi Alexis San Diego han UP Manila. And number 9 tulo inihira hi Justin Ang han UST, John Francis Buduhan han UP Manila, ngan Michael T Jr UP Manila. And number 10 kita unta lima inihira Alvin Alanco UST, Jeremy Cabral, UST, Alan Chong, UST, Norhada Langgan, Western Mindanao State University, Zamboanga, ngan hi Micaela Magpayo, han UST. Amo ito hira mga ka-K5 and top 10, han igin release nga resulta kagabi, ang nagpakapasar han medical board exams. Magte-take out ini hira, hadiri nga maihanga panahon, nga magigin full pledge na hira nga mga doktor. Nga nagpakapasar, congratulations sa iyo, nga hati iyo pamilya, hati iyo eskwelahan, nga hinautunta, nga pagserbihan niyo hintangkod iton Pilipinas, nga igkasi Pilipino. Sering ni Rochelle, Sir Kevin, waray tatay maamin nga may anak kagawas kung pwede pa nga ni itago. Pero ang kan Philip Salvador, dayagmanggo dito ano. Klaro adto nga iya anak hi Joss, pero nagmimiringaw tubtubi yan. Ma'am Daisy Wensi Adi Mads, good morning Sir Kevin. Happy patron han mga taga Sampaguita. Okay, pero katimihiton nga aton kuan, good news nga mga nagpakapasaran board exam ng mga patron, may adaliwat kita masulubon nga mga balita, pero mga prominente ini nga mga tawo nga tumalikod hing kadayunan mga ka K5. Hapag kaya na inin ginahayad iton patay nga lawas ni Anay Governor ngan Kongresista han Northern Samar Raul Daza. Kung para pamati ka muhit balita, updated ka muhit politika, current events din sa Pilipinas, waray duda nga nakilala ka mo kan Raul Daza. Pero kung waray ka mo pakialam hit mga panhitabo sa Pilipinas, aw diri ka mo makilala kan Raul Daza. Pero kung para pamati ka mo sa radyo, usahay nagkikita sa TV, usahay nagbabasit newspaper, or usahay nagmamarites hiton iristorya hiton mga katigurangan, sigurado ako nga may da familiarity ha iyo hit ngaran nga Raul Daza. Kay prominente ni habugos nga Pilipinas. Okay. Hi Raul Daza, intin malikod hing kadayunan hadton October 12. Usa ini nga abogado, certified public accountant, CPA lawyer, ngan politician. Nagserbi como kongresista hin 20 anyos. komo tinaglawas hansyahan nga distrito han Northern Samar. 1987 tubtubhan 1998, 2010 tubtub 2013, ngan 2016 tubtub 2019. Naging governor gihapon hiya han Northern Samar tikang han 2001 ngadto han 2010. Antes pa ang deklarasyon han martial law, naging congressman na hiya han Northern Samar. So, taga Katarman, Northern Samar, good ini, Hiraul Dasa. Pero ang iya elementary ng high school dito na Quezon City, nagraduar hiya hin cum laude, Bachelor of Laws sa UP, hadto 1957, ng member ini hiyahan Phi Kappa International Philippine Chapter. Dida ha 1957 bar examination, 11th placer Hiraul Dasa. Naging cum laude sa University of the East hin MBA degree hadto 1961. Okay? Nga nakapasar inihiya 1974 bar exam dito sa California. Salit member hiya itong mga abogado dito sa California. Nakapasar gihapon hiya han CPA exam sa California. So CPA hiya, nakapasar din sa Pilipinas. CPA gihapon hiya dito sa California. Hi Raul Dasa ang gisasyahan nga Pilipino nga nakapasar han pagka-abogado ha California ngan pagka-CPA ha California nga waray pag-eskwela ha Amerika. Antes siya sumulod ha politika ha 1967, nag-private law practice siya din ha Pilipinas. Labot lahan iya pag-practice din ha Pilipinas, nang abogado gihapon hiya dito ha Los Angeles County ha California. Wow. Kuan ini inin liberal, kuan ini liberal ini Raul Dasa na kontra pangani ini ni ane presidente Marcos kay mga kaalya magkaaralyado ini hira Lorenzo Tanyada, Benigno Aquino Jr. Ini ang mga banggiitan hadto Joker Arroyo ngani pagdeklararhan martial law. Umiska po inihiyati pagkanto Amerika hadton January 1973. Kaya ginpipinamiling na iya din iya Pilipinas. Ngan sinunod ha iya, ngadtoan iya pamilya. Ngan dito ha Amerika, naging madigonan era boses kontrahan President Marcos Sr. Administration. Kahumanan pagpataya kan Ninoy Aquino, binmalik Raul Dasa ngan iya Pilipinas sa 1985. Bisan kung may ada niya pending arrest warrant. Okay? Ngan, pagbalik niya nganhi, gin-aresto dayon hiya, ngan gin-basahan han kaso ha Quezon City Court, tungod dawhin mga pakatalapas, han balaod, han martial law. Okay? Pero, Jovito Salonga, yapin mga kaalyado, ha? Amin hiran mga mag-ingkog, mga magdigon, nga mga oposisyonista hadto nga panahon. Tungod han pressure tikang ha Amerika, gintugutan hiya nga makagpiyansa. Han paglingkod ni Cory Aquino han 1986 natudlok hiya nga deputy minister han Presidential Commission on Good Government tapos nagkandidato ka gobernador ngan kongresista ha Northern Samar. Usahiton iya mga anak amohi Paul Dasa nga kongresista yan na didto ha Northern Samar. Namatay Raul Dasa October 12, 2026 ha edad nga 91. Raul Dasa usahin han mga abogado han prosecution kontra han pag-impeach kan Erap Estrada. Okay? Han panahon nga ginsampaan hin impeachment complaint hi Erap Estrada. So, amo adto an istorya kan Raul Dasa. Aton lainigin, pasamwa ka publiko para makasabot kita. Iton mga prominente nga mga tawo din hiha Pilipinas. Labi na nga usa ini nga taga Region 8. By the way, mga ka-K5, ano, total na tikangan naman la naton, ini nga yunong han kamatay ni Raul Dasa, o sa liwat nga prominente nga personalidad din ihatakloban City nga hatabon-tabon ang tumalikoding kadayunan, aton hangaran hiton K5 News FM hapanguna ni Station Manager Edward Sanyagan. Amon igin papaabot iton amon timos nga condolences nga simpatiya hiton pamilya hannawara nga Attorney Jerry Gwen Conde. Maram ako nga damoy kakilala ni Attorney Jerry kay naging General Manager ini Han Leyeco 2, di ba? Maram ako nga manihinumdum kamo. Kay tumalikod hing kadayunan ni Attorney Jerry Gwendidahan Miyerkules adaadto nga adlaw. So nagpapasabot iton Leyeco 2 han era duro nga kasubo. Han pagtalikod hing kadayunan ni Attorney Jerry Gwen Conde anay General Manager Han Leyeco 2 nga tungod han iya liderato damo ang naging accomplishment, naging maupay ang durot didahan kooperatiba Han Leyeco 2 nga naging leader nga may makusog nga panuyuanan nga kundiin naging makusog ang kooperatiba sugad mang gihapon ang mga tawo nga napailarom haniya administrasyon dida Han Leyeco 2. Hapag kaya na tubtuban niya kamatay ano naghiserbihi Attorney Jerry Gwen como councilor didto ha tabon-tabon oh konsehal ini ha tabon-tabon second term na ada ni Attorney Jerry Gwen nga damo pa unta niya mga plano pagserbihan niya bungto personal ko liwat ini nga kilala nga personal ko nga sangkay nga ato ni gin papaabot nga dahil keton iya Mrs. kan Lorelai nga tira mga anak an aton condolences ano sigurado ako nga damo iton nakilala damo iton yung kahibalag hakinabuhi antes tumalikod yung kadayunan ni Attorney Jerry Gwen Conde.
1: Puro de los Pueblos!
0: Kuya, ano yun nga ako nabasahan mga kakifay ba? Di man. Tikang ha Ukraine, may dakuno Pinoy na liwat nga namatay dito ha Ukraine. Ini nga Pinoy, ginrekrutan kuan? Han Russia, di man, ginkompirmar han Ukraine nga hisabtar malambahe nga tagalabason sa Buanga del Norte nga igin recruit han Russian military hadtong June 16 amo in namatay han ira sulungon an Donetsk Oblast didahan first week han July an mga litrato nga nakuha tikang han iya patay nga lawas nagpapakita nga usa ini nga Pilipino ngan may ada pa usa nga Pinoy nga waray pa kakikilal-i. Inihi Mr. Malambahi amo an ikalima nga Pilipino nga nakumpirmar nga namatay nga na-recruit han Russian Army han ira pakig-away dito ha Ukraine. Tahala. Kay itong Russia, nagpipinan rekruton man, hindi kang haibang nasod. So, ikalima na adto nga Pilipino nga namatay hiton Aragway didto sa Russia. Kay ha Russia nga Ukraine kay na-recruit tirahan Russian Army. Okay, antes kita mag-break man babasa lak anay didi. Dennis Bautista, Sir Dennis, permanent nan mamati. Ada ka na ha Officer Dennis or nagbibiyahe pa? Teresita Belita, good morning. September code, God bless aton nga tanan. Emily 5, ano, nakapanmutos na kamo. Di na maiha, masugaan na alas 8. Asya man ang siring, oh, di mo ni Idol Robert G. Idol Robert G. Nan mamati ha ito, nagkikinita. Okay, di pa itong iba. Jeffrey Banzuela, good morning, gihapon. Mama Zinaida Roca, nagkikinita. Evilia Barantes Capidos, good morning. Pa-shoutout Sir Kevin Kandimpol. Hidimpol Royo, Habarangay Maya, sigit pagpinanlabayana. Tikang kan Leonito Lagarto. Himaymay Banzuela Garcia, good morning gihapon haimo. Marilo Pimentel Ocheda, good morning. Adipa Ipaz Castro Verde, good morning mga ka-K5. Marlene Bustillo, happy fiesta Sir Kevin, good morning. Ngan sana ka-K5 Kevin, matagan ako, maihan na ako nga naaro. Ando nung ginaaro ni September code. Pakadilugod na station September code kaya da kadatan awan ano
2: para ka maka istorya dede ni manager nga makakita ka dede haamon ha K5. Oras naton mga ka K5. Alas 7:24 na. Aton pagbalik, hoy, ma-open nga restoryahon. Ay, Claudine Barreto, asya nga na ospital. Tungod kay nagpalpak, aniyagin paritoki nga braso. Samtang he Philip Salvador, gingkakalampag na kay nagmimiringaw. Tapos, di gunit ma-open restoryahon. Kaini nga komedyante, karoyag niya, nga di na mahulat hiyang mamatay pahiya. Karoyag niya nga mabatian, itigpapahayag hit iya mga barkada, salit naghimo hiyahin lamay, nga buhi pahiya. Ito mga ka-K5, ikakaupon na naton din ni ka-K5 Carol ng ka-K5 Carlo ha aton pagbalik, kay makadto kitahan portion liwat nga damo ito nagihinulat ang aton chikala. Patalastas anay!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center so kada DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, magaan akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mapakas sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Clinical Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinical Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinical Spore Biotics, you always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Show. Mapalit sa mga butika.
18: Extend Food Superman. Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 7:31 na mga ka-K5 ang aton oras. Ano, nakapamahaw na ito. Mga nagbibiyahe yan na, hinahini. Ano, tepagadot era opisina. O, kara Senate Lomo di da Sampaguita. Hamit maopay hini yan na. Kay Fiesta yan na di da Sampaguita. Tapos, October 22 ha Perikohon. October 24 ha Sagkahan. October 28 ha Housing. To yung nalaini nga, direkitin makontento nga tanan mga ka-K5. Sige, hindi kita hiton aton.
23: Aadi na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero gwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
2: K5 Carlo, nakapamahaw na ka mo?
24: Oo.
25: Bagat maluya man.
24: Maluya.
2: Maluya man.
24: Okay, anak, pamahaw yan.
2: Sige daw,
24: may lumpia.
2: Oh, okay daw.
24: Wow. Anak, paborito.
2: Permanente, God, di ka K5 Carol. Makakita nga nyo suoy, mauna rin yung lumpia. Di rin man ang tulumpia niya gusto ang suoy man.
25: Oo.
24: Matigo ka lang ka K5 Kevin. Yes. Baga, nagdagmit kita nat pangaon para makagpreparar liwatit aton chika.
25: Correct.
2: Salit, mag-announce kami didi nga kung may ada niyo dida suoy nga igintimplahan nahin maharang.
24: Iton.
2: Ibutang didahin kanan kitsapan, kanan ano lang a butilya. Ihatod niyo nga di kay dit mag-aalang pagkarawat ka K5 Carol.
24: Butang a balde.
2: Oo.
25: Grabe niyo dito, man.
2: Bisan waray lumpia. Basta may suoy nga maharang.
25: Correct.
2: Ikaw, K5 Carlo, ano man yan ang imo pamahaw?
25: So far, don is the ano nga prito nga.
24: Anduha nga bunay, kiraon mo.
25: Waray.
2: Ano yan?
25: Waray, nakailate naman ginhatago ni K5 Ryan.
24: Kindudulan niyan doon nga bunay. Diri ko niyat doon nga bunay. Mausa lang nga hotdog iti.
25: Oh, balita. Basta diri ako nakakaunin hot dog, diri liwat ako nakaunin bunay. Kailangan duha talaga.
0: Pagpadis good.
24: Pagpadis good.
25: Waray man bunay.
24: Duha ka bunay o sang hot dog. Oh,
0: diri maupay kung bunay la.
25: Oh,
0: diri liwat maupay kung hot dog la.
25: Oh, muna.
0: Dapat hot dog and egg.
25: Oh,
24: kung baga pares.
25: Oh, oh, amoy nin kumbu perme. Kung waray usa, ayaw nala kita ito.
24: Diri sulit ano.
0: Oh, may... may na ngayon requisito si Timo.
24: Oh, oh. Pamahawin.
0: Hindi pwede nga usala.
25: Mm. Amo na.
0: Oo, oh, ibalot ka K5 Carlo sa bagay. Ano man, may daniyo kilala di dakuan.
24: Sampagita.
0: Sampagita. Hindi aton pwede.
24: Ay, Jesus ka K5 Kevin. Kay bisan waray kilala. Mag-feel kita yan nga.
25: Damo lang ito nakakilala ka K5 Kevin. Kunig parking ta na itong patrol.
0: Mm. Okay.
24: Ika K5 Carlo. Kay damo yung kilala nga na sampagita.
25: Waray. Oh. Oh, on so far.
24: Wala ka kilala ka kilala. Na.
0: Oh. Oh, ngayon, sige lang, magpapakilala kita. Ah, hoy, mga taga-Sampaguita. Nagpapakilala kami.
24: Sige lang, kay kutob pa man ni Nianta at pag-announce. Kutob ni Nianta, alauna. Pwede pa. Oo, makahabol pa kita.
0: Oo, sige, sige, makahabol pa kita. Hini kay tub-tub pa man ni Nianta. Yes.
24: Hika K5, Kevin. Kay kahuman itong programa, pwede na magpasampaguita.
0: Oo, balik. Oo. Oh, ano mga kuwan lang dito, mapapicture na. Nagsosurvey.
24: Nagsosurvey. May da sticker yan, may mga sticker.
0: Okay, pa yes. Riboy.
24: Oo, Riboy.
0: Pag andam dyan sticker, mga katlo kita ha, Sampaguita. Mag-i-sticker rin kita at mga pedicab.
25: Basta,
0: sige, sige.
25: Ayaw
0: lang kalim. Wala naman nire-tira siya rin din eh.
24: Pag wala lang ang plastic nga daan.
0: Oo, anan plastic ka kay February Boy. Anda ko din lang ang Tupperware. Anda ma.
24: Damo ito't nakatirok din da. Oo, okay.
0: Mag-i-distribute kita. Sige, sige. Para may naton pasangil. Ano yung aton? Ano ito naton siya? Nga chika. Ah, sige. Unahon tayo nga kan kuhan, kan Diyas. Kakano yung igawas? Didahan... Kung nag nag-asayop on Wednesday, ada inigawas na.
24: Oo, Wednesday. And chika nira, ano, machong chismisan.
0: Irap ako din birahan, ano, karadag ko nira. Mga edukado nga ini mga tao.
24: Mga edukado ini nga mga nagpa-podcast. Problema, ano, kay nagtitinawa pa hira samtang gin titinamay nira ini hi Josh.
0: Bisan nga ni kunwari pa formal complaint ni Chris Aquino, pamatik with NBI, nag-iimbestigar na.
24: Oo. Okay, naka-istorya. Kung nagsasayop, kumita ako ang video ni Tito Boy Abunda nga nag-message sa iya hi Director Melvin Matibag nga nag-iimbestigar na kunwari yan na. Pero kay gin nangaron na nag-public apology ko
0: rin. Apology.
24: O duha pala actually haira an nagpa-podcast an tulo baga waray pa binati.
0: But, pero gin chugi na ira show.
24: Waray na.
25: Waray na. Then deleted na gihapon dito ni ira recent.
24: Network ka. Waray na kun hera connection.
0: Tigda hera nga nasikat pero tigda nga nawara.
24: Nawara. Yes. Diri asya ni ira pagpasikat ka kay Feb Kevin. Yes. Waray ka asya.
0: Waray pa nga ni sisikat na laos
24: mo. Amo na. Bis nagtitikang pala.
0: Amo na.
24: Gintapos daw yun ang era karir.
25: Yes.
24: Ano gun?
0: Okay, kung nagsiring lugod hira nga, andito si Bimbi, okay yan. Ang kanyang kapatid na si Jazz, kahit may ganyan, ano yan, sa kanilang bahay. Mas nasisikat lugod hira.
24: Kay siring pa ni Chris Aquino, bisan ko no kun sugalit iya anak, inihi Josh, in nakabulig gihapon na na-hospital iya.
0: Amo, amo.
24: Uy, kumparar ba naman hi Bimbi nga din iya bugto nga hi Josh?
0: Oo nga. Oh, nga normal, no? Kontra may giniinan tuson.
24: Oo.
0: Madimit niya tiniyuan.
24: Sering nga, nakatunga nga alakunungan walang kwenta.
0: Oo, nakatunga nga alakunungan walang kwenta. Takay may da nga yan hini mga buruhaton dito at balay.
24: Oo.
25: Oo, damo itong mga task everyday.
24: Kung hi Bimbi,

0: Gwapo?
1: Well, oh, like.
2: Ika kay Fib Carlo, makita ka mo, gwapo. Di ka umaram, nga makigwapo gihapon.
1: Correct. Tama. Tama. Adi, Rochelle, napakian hain mo, Carlo. Ka kay Fib Carlo, anit color, hanay mo paborito nga bunay.
0: Wow.
2: Anton, dali ka nga.
1: Pahit pagbaton, Carlo. Ano kono it color, it imo paborito nga bunay? Napakian na hain. Rochelle.
0: Feeling ko marasa itong salty egg. Kay,
2: salty egg.
0: Medyo
1: masinasin. May flavor.
2: Ano salty egg kay Kevin? Ano, brown ba itong color?
1: Bakit color blind ako? Unsalted egg?
2: Oo.
1: Color blind ako. Dakit maaramit color hito.
2: Ano baga unlight lang iya. Baga unlight lang ang color light brown. Amo na kay Kevin.
1: Oh, may the light brown.
2: Oh, may the
1: light. May the yes. Ang mapula-pula.
2: May daan maalat.
1: Oh, okay.
2: Iamo ito ng an pink ba ni? Color?
0: Oh, pink.
2: Oh, may dan light brown, may daliwat and pink.
1: Oh, ibaliwat it color and organic.
2: Ano name karuyag ka kay Fe?
1: Oh, sige na, ano nga color?
2: And pink and color kun an brown.
0: Mas marasa siguro an medyo brown.
1: Ah! An brown nga mga sinasin.
0: Kung diri nga ni nga to kita itong pinky. Pero may adapang iniusa ka kay Fe Caro.
2: Ano?
1: Ano?
0: Itong gin lulublub itong tuna.
1: Amo na ito kay salted egg.
2: Oh, salted
1: usually
2: egg.
1: Gin ko kwan ito kay lulubong. Oh.
0: Okay, kay makadua pa lang ani ako nakatilaw hini.
1: It's correct kon mahilubong it hotdog, mahilubong kon bukay.
2: Balon, paborito pa ko din nga pamahawon ni kay Fib Carlo.
1: Oh, klaro, ano gin lulubong kay Fib Carlo?
2: Ano gin lulubong?
1: It bunay or hotdog? Sige daw.
0: Oo. Siguro.
1: Para maging salty. Oo. Sige daw.
0: Feeling ko at bunay. Oo. Kahit handog na papalit mo na freezer.
2: Wow.
0: Alanay kita ito.
2: Kung it bunay ko no, ginlulooban, pampapaso, okay. It handog liwat, kailangan ko no, matugnaway.
0: Oh, yes.
2: Amo ngayon, it's sikreto ni Kati Fernando. Pero,
0: nakuhan kasi ito na handog.
2: Na ano?
0: Nga over-freeze na.
2: Ano na, natig-ah.
0: Natig-ah. So, kailangan mo hiya.
2: Igni-froze.
1: Ginaano mo rin pag-ni-froze. This hot dog na nagbubabok all. Naano
2: pag-ni-froze.
0: Ibabadit ni Lasso. Malita.
2: Kaka-i-fib Rochelle, gunit nagtinig.
1: Rochelle, yo. Ako kaya na Rochelle, nagtitinawa na din yung Primatsuela. Agoy, nawara na lugod kita ng topic.
2: Amo nga ni, misali kita kan Diyos.
1: Pero, kadamon ni nag-react. NBI, Tito Boy,
2: Ansenado.
1: Ansenado, Sherwin Gatsalian, mga
0: Sped advocates,
1: LGBTQ groups, PWD groups.
2: Damo mga influencers.
0: Yes.
1: Waray good in mugup han, kalalakin na.
2: Awo, kay bisan hinuliwat, baga diri, maugup-ugupinin nga era ginbuhat.
1: Pero, may iniiliw nga usa ka tawo nga oray reaction.
2: Oo, oo. Amo nga pa nakin bibiling kanina temprano pa.
1: Oo.
2: Baga waray man, waray gi happy statement.
1: Oo. Nailiw ako, syempre matsong matsuit it image oo, sa kuan. Makibabayi. Damo ang naging uyab. Tapos, maopay nga nadipin sa kan tatay digs.
2: Tinood.
1: Di nag-aalanghin pan muyayaw kung gusto niya man muyayaw. Natambling pelikula, natambling high stage.
2: Pero yan ano, baga waray kita makadungog nga iya inigin, kumbaga ano tawag ito,
1: dipinsaran.
2: Parang
1: ano natabukan Philip Salvador, ha, hindi wala inihiya. Nailiw ako. Nailiw ako kan Papa Philip Salvador.
2: Philip Salvador.
0: Siguro yan na kay mapaso naman good ining issue. Bangin nuruniyan.
2: May nuruniyan.
1: Actually, makakabulig pa nga nini itiya political ambition.
0: Correct.
2: Actually, kay kung itong tatay talaga, nga itong labot lah itong pagigugmahit nanay, itatay ma-react na ma-react good itong amot pinaka siyahan nga ma-react, labot lahat itong nanay. Kung baga, gintatamay, gintatalumpigus, ito yung imo anak mismo.
1: Balikan ta, ikomparar ta didi, di ba, ang Patrick Garcia, hinunog din ni Pinsa, hidden estrelyo.
2: Hidden estrelyo, yes. Oo. Bisan nga ni, kung diri niya biological, oo. Abot ko na nga ngayon, hainin niya na hikuan ni Papa Philip.
1: Oo, abot ko na papausakan Papa Philip. Sidgunta na lang, nag-inaway hirang ni Chris Aquino, assuming na nag-inaway hirang ni Chris Aquino, tapos nagsiring ni Chris Aquino, waray ka na labot kan Diyos. Pero bisan pagpagsidmon hit.
2: Tinuod.
1: O labi na, kaya di rin man itong gintago, maharaman ni publiko nga yet, anak.

0: tinuod. Eh, may mga anak pa ba nga iba si Philip Salvador?
1: May da pa ito ha, ibang mga kababayan.
0: Babayi. Pero kay damo inyan iya. Uyabs-uyabs.
1: Oo, adaw. Adi nga ni Rochelle na maritis na. Adto kun hadabaw kan hanilit. Ikaw, Rochelle.
0: Kompis ka pag umuli, tatay digs.
1: Amot makuan hini, napapausak kan Papa Philip kung kay ano nga, ako di ko dakit makakapigil. Kung, pero bangin hini, sikreto lang niya nga gin kakamang na itong lilima. Ambuson.
0: Amula.
1: Oo.
0: Okay, ma-action star ini.
1: Oo, posible.
0: Bagi na mapaano iya nga isang bala ka lang. Papa Fernando po.
1: Pamati ko pinangungul ba itong alilima kan Philip Salvador?
0: Kay siring paman iton mahilumla. Oo. Maga delikado yes. Gihapon na kakifib Kevin.
1: Oo, daw ba daw itong alilima? Mag-iingat ko, harakan ipi. Ipi, di ba? Ipi.
0: Oo, ipi. Oo, amatiyag na iya.
2: Ngayon, boots ay dire harumamay iton ira gintira. Kay... Akino iton, di ba? Aki.
1: Ngan, malay na itong ginbuhat at itong lima?
0: Nagpumita kasi ako at itong podcast nira nga nagkakaragtatawa lahira.
1: Mamay ka. Oo,
0: nga iragod gin tatamayan inihi Josh.
1: Josh, oo.
0: Labot lang pagkumpara. Siyempre, makakaabat ka nga durugod ang pagtamay nga dihan bisan kung may disabilidad din talon adi nga usa.
1: Oh, guy ka Roman. Adi Eris Bita, Inghoy Pero, Piroso, Sir Kevin, nagkikinita ko hit live. Oh, nakakakuha good hingkapoy, kamo nga tulo, nga kung nagkakaragtatawa kamo. Oh,
0: kami
1: salamat, liwatit, salamat.
0: Kami liwatit pinangangapoy. Pag tinawa.
1: Adi ka K-5. Karamdaman na nindi. Ipakyaran na nindi.
2: Sige daw.
1: Nasaring Joel Kanyamaki. Sir Kevin, bisan diri magyakan, labi na kung diri magyakan, hika kay Five Carlo, barakong barako god it purma.
2: Amo ini ito na akong problema ka kay Five Kevin.
1: Kay
2: although nga, actually, ito na akong mga friends man lang, ito na maaram ano ito na akong gender identity. Mm. Pero kung ada ko ito ng public places, diri lak magyakan. Diri nira nasasabtan nga sugad ngayon ito na akong.
1: Kay, it ay, features na, kasi ni ka kay Five Carlo.
0: Lalaking.
1: Itong kung ano itong naong.
2: Siguro asya itong rason kung kaya ano hasta yan na waray pakauyab.
0: Nakita pala, nahadlok na.
1: Okay, nakita public service. Nananawagan.
2: Nananawagan.
0: Nakapira ko na inigin guest it Domingo. Makauyab good lahiya.
2: Sige na kung panawagan.
0: Hasta yan na ipagod.
2: Pero mga babae lugo dito.
0: Ay! Ayaw, it babae ha. Tag nalakan ka kay Feb Kevin.
1: Oo. Alang ito. Maablong kita yun nga trabaho.
0: Kadakon o. Kasing pa na ako, may dagon madadali.
2: Kadakon o.
0: Ni Kakifib Carlo Manggod, sering pa ni Kakifib Kevin, lalaking lalaki. Ay na pagpabuhata, ngayon pagpalakta.
1: Mabalita o.
0: Kaya na, perdinit kuhan, perdinit pato.
1: Pa-shout out ko nung adihan, National Maritime Polytechnic. Uy, nan mamatihan kikinita ha NMP. Good morning ha iyo. Kanda Joseph Tos, brown out pa kami didio kay tubtub palas otso itong schedule. Di na maiha, di na maiha. Nagtitinawa di lilibit baldo ha aton. Okay. Sige, balhin kita, balhin.
0: Oo, sige.
1: Posible liwat ni Philip Salvador, di nag inaringasa. Gino ka delikado, hindi kung iya-ini panggamaan nga limang kalalakin. Ito kay, may dalit niya mga barkada nga mga kuan liwat, tirador. Agoy.
2: Papangulba na good ini nga lilima.
1: Oo, kay delikado at mamingaw lang atawa, kay di ka ito nakakabasa at yaginuna-una.
0: Amo na,
1: at least ni Chris Aquino, maram ka. Magkikiha ito. Ma-expect na kita nga magkikiha ito. It mamingaw. Uhuy! Hala, sige. Nga di kita balhin kita nga di kan... Claudine. Ano tabuhin ni kang Claudine? Nag-iintaman ko ng braso.
0: Nag ato ospital si Mama Claudine. Oo. Sering yan ang itong mga netizens, bangin ko no may kalabutan ini, haniya pagpa-retoke, haniya okay. braso.
1: Uh-huh.
0: Kundak nagsasip, nagpalay po na ininhiya dati. Pag, okay. Di ba naihay na wara ha showbiz ana hi Claudine, kay baga dumako, lumobo ana ini hi Claudine. No? Ini nagpalay po, itong iyalawas, upo na niya mga braso.
1: Akoy.
0: Oo, yan na kay na ospital man ini hi...
1: Hi Claudine.
0: Oo, anak. Bugto.
3: Pati ka na
0: mo. Nada mo na luwag na pamilya.
2: Last Friday, hino ka nga yan to.
0: And ano?
2: And last Friday.
0: Nangalimot na ako. So nagpa-hospital ini okay. Claudine. At ginkukuno-kuno yan na hiton mga netizens nga may kalabutan niya pagparitoke.
1: Hit niya braso.
0: Hit niya braso.
1: Okay, it mga commentary at mga netizens. Kaya ano ko nung ay na to nga tawa nga na kanina yung hingakan kuan kang Claudine. Braso ni Claudine Barreto, tabingi.
0: Okay. Actually, damo init mga artista nga nagpapa retoke itong ira mga braso, nagpapa Barbie yes, arm.
1: Hindi Barbie daw arm. Pantay at kakaiba ang hugis. Ano? Mm-hmm. Ano? Ano sinisiri nga Barbie arm? Sige daw, kakipay Carol. Ano sinisiri nga Barbie arm? Sige daw, kakipay Carol. Ipakita kung bakit.
0: So, kadinit, braso ni kakipay Carlo, aminit Barbie arm.
2: Oh, wow, diri.
0: Portion hiya nga papaguti.
1: Manipis.
0: Manipis na. Iton ka ng Barbie talaga nga. Mulayan.
2: Example na lang ito mga LGBTQ yan. Hi-aura. Hi-aura. Like, for example, hi-aura yan na kay successful na. Ito niya. Barbie arm. So, napansin nato na before, bagat maskulado yung rakaduro, hi aura. Pero yan na, bagat babae-babae na ito niya, muscles, ito niya din. Kaya bagat may na something din pa pa
0: na. Na giniiba na nito ni muscles.
1: Oh, ngay.
0: Nga, kumupos talaga hiya. Mag-proportion ito ni imo.
1: Adi nagkikinita ha, aton-aton, usang dramatista. Hika K5, Ralph Palacio.
0: Ba?
1: Ralph, nagkita ka mong himo kuan. Ngahi mo, Commander, dito sa City Hall, Kakulo. Papihagad ko ng hit drama, Ralph Palacio. Yung man ko nung insisinere nga, kuan na ka mo, full cast na ka mo, tagigad din papel. Ngahi mo, Commander, na o babaya. Okay. Sige.
0: Pero,
1: kumbaga, sige, kung nanihinomdom kita, hiton pointer, hiton maestra, eskwelahan, di ba, nakaitibahan unang kaunan, di ba, amo-amo ito at Barbie arm. Nga manipis, slim.
0: Oh, slim. Mm-hmm. Manipis. Hibi ay Andrea Brillantes. Naka Barbie arm gyapon nito, no. Iton nga waray na good may nalaylay kay kun kumbaga haaton nga mga yano la no pagsugad nimo may da mga nalaylay.
1: Busog-lusog.
0: Itira waray good, sick on good nga manipis.
1: Bali, firm na firm nga manipis.
2: Yes.
1: Amo nga itit Barbie arm.
0: Barbie arm.
2: Pero iton ibaliwat, diri na angay kay ano Kevin. Man, kay, like for example, may ako nakitaan nga social media influencer nga iton iya body dako.
1: Okay.
2: And then nag-undergo hiyahin pagpa-Barbie arm. Oh. Guti it iya braso. Abi,
1: really what proportion eh.
2: Bagan diri liwat iya maupay kitaon kun diri mo anay kikitaon iti imo gihapon body.
0: Pero kay may na ito assessment ana it mga doktor before ka igpailaramhin ano man nga
1: mga. Kunanot maangay.
0: Ako nanot maangay. Pareho man aton team na wong doktor man it nagbubuot kun paano ano pag-iban nga itim erong or pagpahitaas. Di nila hiyan kuan good nga yano lang nga pag karuyag ko magpa-opera.
2: Yes.
0: Pero kay may adak na basa ka Kifeb Kevin nga nasa rin nga ang iya ko nung pagpa-opera is diri pagpa-retokehan iya braso. May da ko no gintanggal nga cyst. Pero waray pa inin i-verify ni i-confirm mismo ni Claudine Barreto.
1: Oh, goy. Okay. Bangin may cyst ni Rico yan. May cyst ni Mark Anthony. May cyst ni Rimard Santiago. May cyst ni Ramon Tulpo. Anira pagdulong.
0: Amo na, oo.
1: Oh, goy.
0: Morbid.
1: Okay, tama good man. I-examine nun anay doktor ito. Pareha sa nakon pagpabutang hanak buhok. Gin-examine anay. Sige daw, kung ano't maangay hay mong atopi.
0: Waray ka kakifib Kevin, baga natin dog.
1: Ha? Bangin pag sobrang akong kabata. Oy, may dasag doon. May dasag doon dede, Herosel, ka K5 Carol, ayaw pag pinakibugto kan Claudine Barreto kay makiawa yun.
2: Agito kay amo, gihapon dito. Diri lang maaram ito dato mga ka-K5.
0: Habang burog to, may da ko na ito nalalain.
1: Oo nga yan. Okay.
0: May ada malayad batasan, may da pinakamalayad batasan.
2: So ikaw at to.
1: Okay. Sohan kamo nga magburog to nga Barreto sisters, ikaw ang pinakabuotan.
0: Ambot la. Duwala to ni Tigo, di nga pinakabuotan, pinakamalay ng batasan.
1: Dito amon tawag ito pinakasuknit.
0: Pinakasuknit.
1: Oo, amon pinakamakiaway ng nga tanan. Yung kagisusukniti ito, ayaw, pag-igi kagisusukniti, di kahit susurinderan. Agoy. May liwat sa ganoon din ni kang Carlo. Di kang kan Arnel Villegas, Carlo. Ayaw pag dinuro pagkaon hit hotdog ngan eh. Kaong kaon God hit may da mga tahong or tilapia.
0: Aw iton.
2: Ginaw allergic ako ito.
1: Arnel Villegas, bisan kapag kuno magdaranga din tahong ngan tilapia, dere pwede. Nang lalapaka ay kakipay Carlo.
2: Bisan pa itong saraditi mo da doon.
0: Waray din, waray.
2: Waray, dan nga gato lang ako kay K5.
0: Bisan pa kunya paghungiton kay K5 Kevin.
1: Diriliwat mga paorhya dito atun mga technician. O din na pa shoutout. September code. Shoutout kan ka K5 Jeff Gores. Gan ka K5 Nolan Aruta.
0: Baliwat. Ito
1: mga idol. Victor Alpa. Sir Kevin, nagtitik ako sa iman lahi Ma'am Carol. Maupay la pag kinitaon, makalilipay ko natawa.
0: Ayaw hito. Pamati ko, nagtitik ka labot mata.
1: Okay. May na pa rin eh, anay ha. Adi, kagawad rekan niyo iso. Duty ko yan ang Adlaw Friday. May ada kami nga di ang medical mission. Oy. Ang mga taga barangay 88, may da medical mission na barangay 88 gymnasium. Ang mga namamati, yan na, K5 pakadi ka mo. Kay libre ini tanan taklubanon.
0: Libre nga tanan? May da panuri.
1: So, para hit mga taklubanon, may ada medical mission. Libre hit mga taklubanon at to barangay 88 gymnasium, Hasan Jose, Tacloban City.
0: Baado, di ada marami ka kay Feb Ryan.
2: Diri inform.
0: May panuri kuno ka kay Feb Ryan.
1: Adi Puri Golden. Totoka laniyo hika K5 Carlo ang mga uyab maupod manta kamo.
0: Kau naku, totoka lang ka K5 Carlo maluluoy gap kamo.
1: Sige, ikaw ka K5 Carlo, kung imo mapansin nga, baga nagbusog-lusog na ni imo mga butkon, tapos may dakakwarta.
0: Mm-hmm.
1: Makakauna-una ka ba nga imo papaibanan?
2: Well, haahon kasi kay mga diri ko man preferences ano nga maging feminine.
0: Mm-hmm.
2: Oo, siguro okay na ito nga medyo maskulado ito na akong lawas. Pero ibalugo dito na akong paggastusan ito akong kwarta ka kay Feb Kevin.
1: Oo nga yan. May da, iba it imo gagastusan.
2: Yes!
0: Ano, at pakiana kung ano iti agagastusan.
1: Pag-apply na ka mo kay may gagastos kay Feb Carlo.
0: Bag-ungas wildo.
1: May da ba itong dinihika? Gawad rekan niya. So, may da, Ma'am Carol.
0: May panuri. Abo, ano. Sige, kay magpapadara akong listahan nga da. Damo pat mga turion din eh.
2: Damo ang K5.
0: Damot mga turion.
1: Agoy. Totoo na lang. Adi pa, Hiral Palacio. Good morning ha iyo ka K5 Kebs. Dere pa pwede ha K5 drama kay dako pangat. Dako pa kunin trainingon niya commander. Balitaw na mga salamat and shout out. Igupod ko giha pagpasalamat. Hasanggo ni ang panglungsod family kay Madadayon. Uy! Madadayon and PBB. Kay gin tuldukan nahan martilyo nga kahoy. Uy! Congratulations. May PBB at mga taga City. And performance baseball.
0: Sana all.
1: Sana all. Kaupay. Mark Paul Bacho. Manawagan la ako mga ka-K5. Waraya na signal. Hit Smart Tower. Hatalalora, Western Samar, o sana kasimana. Oy, mga taga-Smart. Pag-Smart anay ka mo. Waray ko no signal. O sana kasimana. Ito niyo tower dito Hatalalora. Samar. O, ang inin panginanoon dito. Hay nakita. Oo.
0: Alin Barbie Armpani ko ana.
1: Ani
0: Claudine Barreto.
1: Oh. Ah, pero kay mga artista manggod ini waray gud kita mahimo kun mahit ni reg pa araya. Aray.
0: Bisan yes. Nga ni mga pagkita naton physically perfect na.
2: Oh.
0: May dagud lagi hapon na may dagin papaayo.
2: Papa repair.
1: Oh, Sir Kevin, shout out nga dito akon asawa nga nagnginginis tawa. Ni ka K5 Carol, advance happy birthday Joel Okinio. Tikang kan Marife Okinio. Okay. Marisyo man ka mo, pati ako nagtitinawa kay September code.
0: Sige, tawala ka mo dito.
1: Adi na. Adi na ka K5 Carlo. Oh. Mopay pa naman iti ang aran. Maki, iti a middle name si. Iti apelido Lee. Lee.
2: Pagidaw.
1: Maki si Lee. Adi nga, adi, babasahon ko ha. Babasahon. Pwede making friends kan ka K5 Carlo.
0: Aw, ito, akot na baton.
1: Oh. Oh, sige.
0: Oo, dayon.
1: Magkaka-vibes good kami.
0: Ito, bo, no?
2: Pagidaw.
0: Amo na yun itim ginuhula ka K5 Carlo.
2: Babalyuan ko na liwat ito akong Facebook. Ano akong liwat? Maki Lucky.
1: Wow! Maki Lucky ko lang kaya didinig name.
0: Maki Lucky.
1: Itali Maki Sili.
0: Oo. Oh, oh.
2: Oh. Yun daw.
0: Akay ko lang, magbalyo ka mong ngaran. May Maki Hotdog, Maki Bunay. Damot nga rin ni ka K5 Carlo.
1: Alas 8 na natin oras mga ka K5. Hala, nadikiteta aton last portion. Iningahaw. Okay. Babasahon ko anay di in background there. Okay. Nagkatitirok ang pamilya ng mga kasangkayan han komedyante nga hi Ate Gay. Iti ang ngayon ni full name hi Hil Adocal Morales.
2: Morales.
1: Kay naghimoy rin living funeral. Kakulop. Imbis nga hulaton nga mamatay anay, nagkamayadahin higayon ang mga minala kinabuhi ni Ate Gay nga igpamulong, igyakan ang mga butang nga karuyag ni rahibatian samta nga anhipahihatuna. Gindumara ang living funeral ni Ate Gay dito pa kunin Memorial Park ha? Forest Lake Memorial Park, Habinyan, Laguna. Diri ni parehas ang ordinaryo nga paglamay nga patay na itong tawo kay itong living funeral o sa nga katitirok samtang buhi pa itaw nga gintatagan hin pa si Dungog. Ipinaagihin ni, personal niya hibabatian ang mga mensahe, mga paghinumdom, ngan paghatag hin importansya, han iya mga paryente, ngan mga kasangkayan, an mga naghatag hin eulogy, an iya ibang komedyante nga Herabubsi Wonderland, content creator nga Arman Salon, ngan may da mga kuan bukad ngan mga picture ni tuhan kuan baka gud hitla may da kita ni picture dida ha ka K5 Nolan ini nga living funeral ni Ate Gay kuan ngan may sakit nga yan ano
0: may cancer yes. Ah, stage 4
1: stage 4 nga yan
0: kay kumbaga ako ipapakianhan ako paburakinin
1: may stage 4 cancer ano it mucoepidermoid carcinoma. Agoy.
2: Kaya actually, kakulop, nahikalasan ga po na ako hindi ka K5 Kevin. Kaya siguro mga alas stress, nagpagawasin mga hulagway.
1: Oo,
2: akala ko ano na ito na hinabo. So, may adang mga pictures, may adang mga bukad.
0: Huwag pala ngayon, practice pala.
1: Rehearsals. General rehearsals. Oo, okay. Didahan, July 2026, an iya nanay, in nagsumat nga may dako ng mga pagbagwit liog ng hiton sugbong agoy nagin ko ano ni atawag hiton nga gin kikemo
0: yes. Chemotherapy ang problema hinit mga chemotherapy kay hinahinay nga gin dadaot liwat iton imo mga bones
1: pero ang latest yan ang September nga waray na nakikita nga sintomas in cancer ang latest niya nga sugad-sugad nga naging maopay na liwat ko nut iya kahimtang salit did ang living funeral iragin si ring di na kuno kinahanglan nga hulaton pa nga mamatay tawo kinahanglan niya na nga buhi pahiya agoy.
0: Pero padayon ni iti medication
1: okay ngan kun na da-diagnose tawin sugad ito nga cancer it iba nawawara iton mga sintomas, mga panigamnan, pero iti ba nabalik?
0: Nabalik.
1: Mostly.
2: Yes.
0: labi na kay stage 4.
1: Oh, adihi ko an. Maulol ni takon tiyan pag tinawa iyong atulo. Sering ni Jenre Obinya, Jenre. Pati Jeffrey Venezuela waray nakatutuhay.
0: Waray pa ito.
1: Oh, kumpara.
0: E kundiri daw nakikita ang tamnawong.
1: Kundiri nakikita ni tamo nawong natambling pa kan. Natambling pa natambling kami dede. Kundiri nakikita no garing la kaya mon man sa budet ko an. Oh, microphone. Oh, Ralph Palacio, happy feast ngayon han mga taga Sampaguita.